0: Sakto pala. Ayun, no? Naging
1: Sakto naman,
0: productive
1: sakto
0: pa
1: naman.
0: while waiting. Thank
1: Oo
0: you,
1: nga,
0: Attorney
1: while waiting.
0: Jolak!
1: Salamat din. Thanks for having me.
0: You know?
2: Galing.
0: Ganun pala yun. Ayan po, kasi former diplomat. Kaya talagang...
2: Yung insight, horse trading. Ibig sabihin doon,
0: yes?
2: Parang...
0: horse trading.
2: Oo, parang ibig sabihin doon na boboto kita dito, boboto mo ka doon. So, it's more on parang agnostic sila doon sa ano ba ang... Well, kasama na rin siguro yung sinasabi ng mga ibang analyst na this talks about our international standing, anong perception sa atin, yung commitment daw sa human rights. Pero tandaan natin, Pilipinas ang nangunguna naman naman sa pakikipaglaban para doon sa arbitral ruling. Di ba nakikipagpatayan na nga ang ating bansa doon sa para i-uphold ang international law, no? And makikita natin yan ang consistent posturing ng ating pamahalaan ngayon, di ba? Pati nga yung pakikipag-cooperate nga sa international police, lahat yan talagang pero despite that, parang hindi ni-reciprocate ng international community. Pero ang ganda lang na maintindihan lalo, no, na despite ang daming mga domestic na mga alitan nangyayari sa Pilipinas, aba, may mas malaking mga pangyayari nangyayari sa internationally, lalo na yung sinabi ni Attorney Jojo na yung US hegemony ay nag-e-end. Yung hegemony kasi ito yung sinasabi na yung continuous single nation dominance sa mundo. So sinasabi medyo nakikita raw na perceived ng ibang mga bansa. Aba, eh medyo hindi na yata ganun kalakas si Uncle Sam ngayon. So parang hinahamon na at meron ng panibagong on the rise. Now, so yun ang international dynamics at mahalaga ito kasi syempre tayo ay naka-alyansa sa Estados Unidos, no? So makikita natin lahat 'yan at tayo ay patuloy lalo na sa usapin ng West Philippine Sea.
0: Yes, 'di ba? Eh baka nga inadya rin tayo kasi parang sabi nga ni Attorney Jolak kumpara sa ibang mga higante, maliit lang tayo. Baka nga parang pang ano lang tayo doon. Pamparami kunwari.
2: Saling pusa.
0: Oo, saling pusa lang, diba?
2: In the same
0: hindi
2: way
0: naman
2: that Kyrgyzstan,
0: tayo makikipagpunong braso sa kanila.
2: In the same way yung Kyrgyzstan is, ganoon din, sila yung pumasok doon. Kasi meron niyang mga permanent member na hindi natatanggal, hindi pinagbobotohan. At yung permanent members na tinatawag,
0: malalaki
2: sila
0: yung yun.
2: Malalaking bansa, no? Sila yung mayroong mga veto power.
0: Ito yon, China, France, Russia, UK at US.
2: Yeah. Sila yung may veto power, yung lima na yan. Sila yung pwede magsasabi na, sige, ikastiguhin natin yan, mga yan. Pag isa lang dyan sa mga
0: lima
2: na permanent member ang nagsabi ng ayaw namin, so hindi matutuloy yung sanctions na yun.
0: Oo, diba?
2: So kaya sila talaga ang ano diyan, ang critical. Yung ibang mga non-permanent members, sila yung pinagbobotohan. Ano at makita natin ano pagpray natin na dahil pero sinabi ni Attorney Jola kasi na si Pangulong BBM pa mismo ang nangampan niya.
0: Oo.
2: So parang
0: punta siya doon, nagsalita siya doon.
2: Ako kasi iniisip ko, di baka naman pinaubayan na natin, ano? Pero hindi eh. Kasi
0: This year, Denmark, Greece, Pakistan, Panama, Somalia were elected to replace outgoing members. Kasama yung Kyrgyzstan, Austria, Portugal, Trinidad and Tobago at Zimbabwe. Nakasecure sila ng required na 2/3 majority of votes mula sa 193 member General Assembly. So mag-start yung kanilang term sa January 1st, 2027. Yun.
2: 2027. Next,
0: next
2: ano
0: year.
2: Oh,
0: next year.
2: Break 6 months from
0: tayo.
2: Now.
0: Break muna tayo. May hinanda si Phil. Si Best Actor.
2: Yes.
0: Best Voice Actor. Oh, Phil Lagtapon. Eto po. Magbibida ng gawang kabutihan. Pulo tayo ng inspirasyon ngayong umaga dito sa Oras na Pilipinas.
3: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Minsan, hindi natin namamalayan na ang maliit na tulong ay malaking bagay na pala para sa iba. Hello kaagapay! kamakailan naging inspirasyon sa maraming netizen si Alexander Rementizo matapos niyang tulungan ng isang mag-inang may kapansanan na nakita niyang nahihirapang bumili ng pagkain sa isang fast food restaurant. Napansin niya na paulit-ulit nilang binibilang ang kanilang pera at tila kulang ito para sa kanilang gustong orderin. Sa halip na manahimik o magkunwaring hindi nakita ang sitwasyon, lumapit siya at nagabot ng tulong. Kahit hindi rin naman siya mayaman o limitado lang ang kanyang budget, pinili niyang magbahagi ng kung ano ang kaya niya. Simple lang ang ginawa niya kaagapay, pero malaking ginhawa iyon para sa mag-ina. Dahil dito marami ang naantig at napaalalahan ng may mga tao palang handa pa rin tumulong kahit walang hinihintay na kapalit. Kaagapay, hindi kailangan ng malaking pera para makagawa ng malaking kabutihan. Minsan, sapat na ang pagiging mapagmatyag at may pusong handang tumulong sa kapwa.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Sa panahon ngayon, mas madali nang mamili online. Pero kasabay ng pagdami ng mga lehitimong negosyo ay ang pagdami rin ng mga manluloko. Kamakailan, maraming netizen ang nagbahagi ng kanilang reklamo laban sa mga peking online seller na nanghihingi ng bayad ngunit hindi naman nagpapadala ng produkto. May ilan pang ang gumagamit ng ninakaw na larawan at peking reviews upang magmukhang mapagkakatiwalaan. Dahil dito, maraming mamimili ang nawala ng pera at nahirapang mabawi ang kanilang pinaghirapan. Ayon sa mga otoridad, ang online fraud ay isang seryosong krimen at maaaring humantong sa kasong kriminal. Patuloy nilang pinaalalahanan ng publiko na suriin muna ang seller, basahin ang reviews at maging maingat sa mga alok na mukhang masyadong maganda para maging totoo. Kaagapay, maaaring mabilis ang kinikita sa panluloko, pero hindi ito magtatagal. Sa panahon ng digital records at online tracking, mas madali pang matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa panlininlang. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
5: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fed Dumaplin, ina ni John Paulo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexien Yacapin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa lahat na nanonood, nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw ng Lunes, John Del Milan, kasama si
4: Kuya Willie Basilio po.
3: Kamusta po kayo, Kuya Willie?
4: Good, by God's grace. So...
3: Amen, praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat noong Sabado ay nagdiwang ang pamilya ng Far East Broadcasting ng 78 taong anibertaryo. Yeah. Praise God. Congratulations sa ating President at si Sir Luke Lucio at ganun din ang board, pangunan ng Chairman James and of course lahat ng mga managers natin, station managers sa atin dito sa DZAS, si Joe Alabastro, congratulations at sa iba pa mga managers natin at sa lahat ng mga nagtatrabaho sa likod ng camera at mikropono at syempre sa lahat ng mga broadcaster, congratulations sa tagumpay ng ating anniversary. Ayan,
4: at sa lahat ng ating mga kagapay.
3: Yung punong-puno.
4: Yung Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa-bansa.
3: Yes. Punong-puno yung GCF. Kaya talagang salamat din sa ating mulat leader. Leader natin sa movement ng mulat, si Dr. Larry Pabiona. He welcomed our celebration. Kaya talagang... tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ang siyang naging matapat at kaya naman dahil doon ay sa kanya natin binabalik ang lahat ng papuri at parangal.
4: Amen! Amen!
3: Kabubukas lamang po ng mga radio nyo at mga application at nais po namin kayong i-welcome Kuya Willie Basilio dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa tuwing tayo ay nagbo-broadcast ay kasama natin ang ating mga kaagapay na talagang matapat na talagang sumusubaybay at nakikibahagi ano po. So, tulad ng ating sinabi mga kaibigan, tayo po ay ang programang Family Matters dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV at agapay kami ng sambayanan. Isa rin po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company, impact yung ibang mga stations natin sa probinsya at sa iba't ibang region ay naka-hook up sa atin dito sa Family Matters. Ano po, kasapi rin kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At pwede rin po kami mapanood at mapakinggan online through live streaming sa fabc.ph or 702DCS mobile app sa pamamagitan rin ng Facebook page 702DCS / FABC Radio at YouTube channel 702DCS FABC Radio TV. Tayo rin po mga kaibigan na napanood sa himpilang sa channel 185 sa Signal TV sa pagkipagtulungan ng GCTV at nagpapasalamat tayo sa pamilya Abante ano, ang magtatay. Kahapon ay nung Sabado ay nakilala sila yung magandang anak, Harold Guapo, si Bishop
4: Dahil maganda yung anak.
3: Eh, dahil maganda yung anak. Parang baligtad. Maganda umaga po sa inyo pong lahat. Tayo nagpapasalamat sa pagkatayo ngayon ay may ganitong pagkakataon na muli magkasama-sama dito sa Family Matters. Tatalakayin po natin sa araw po na ito ay tungkol po sa parenting. Ano po? Raising an independent child who is dependent on God. Raising an independent child who is dependent on God. Sa diwang yan, gusto kong batiin ang happy listening and viewing yung mga dumulo ng aming competent parenting seminars the other Saturday dyan sa CTFP Center for Transformation and Family Enrichment sa tabi ng SM Marilao. At ganoon din yung Saturday night ay meron tayong couples enrichment class at ang ating tinalakay doon ay impactful spouse, becoming an impactful spouse. Asawang may magandang impact sa iyong kabiyak. At we have a wonderful time together at we enjoy our time together of discussion. Okay? Meron po ba kayong mga babatiin?
4: Opo, nakadaw pampalad natin, mga kagapay natin sa 702DCS nung Sabado nga ng umaga. Kasama na po ang walang kupas na taga-subaybay ng 702DCS, ang Nanay Viring, Kuya Junel.
5: Wow!
4: At saka yung kanyang mga anak na babae, nagkita-kita muli nung Sabado. Salamat po sa inyong pabaong pauwi sa amin, Nanay Viring.
5: Uy, no. Well, na-miss ko yun.
4: Tapos, yung pong mga dumalo doon sa ating mga pagdiriwang na yun, Kuya Junel.
5: Yes!
4: Merong galing pa ng Batangas, Laguna, ano yun? Balanga, Bataan.
5: Bataan.
4: Oo. Ay salamat sa Panginoon, Bulacan, yan. Marami po. Salamat sa Diyos. At binabati natin siyempre yung pong mga avid listeners and taga-panood na rin po ngayon. Huwag po kayong magsasawa dahil nasa inyo pong mga panalangin, suporta ang patuloy na buhay ng 702DCS para po sa hangaring itong mabuting balita ng kaligtasan ay may pahayag until all have heard.
5: Yun, until all have heard. Hindi tayo titigil hanggat merong hindi nakakapakinig. Nung tayo nang galing sa Japan, merong nagbigay sa atin ng pambili ng radio. Ah. Tapos ay pinagusto niyang ipadala doon sa Baguio.
4: Ayun.
5: Kaya kahapon ay nag-contact na ako sa ating person in charge at bibili tayo ng mga radio at talagang tutuwa tayo na marami pa rin gusto itong panregalo. Kung kayo nagtatanong, ito po ay radio po na wala pong ibang stations kundi po Far East Broadcasting Company, ano po, DCAS, kaya tawag natin ito missionary radio. Pag pinagregalo mo ito, ay nako, mapapakinggan mula umaga, tanghali, hanggang gabi,
4: 702DCAA.
5: Ayun, nagkasabay din. Nako, tuwan-tuwa mga nanonood na kinig sa atin. Ito, nagtetext na sila. Ano po? Si Betchay de Jesus, si Mayak Abak, at Mayak Abak po, Pastor Willie Basilio. Ayun, ano yung sabihin?
4: Kabalin, ibig sabihin magandang umaga.
5: Yun, at si Rosalinda Manzano. Blessed morning po. At ganun din si Mendoza Couple, si Andy at saka si Aida. Lagi nakikinig sa atin yan. Nag-good morning, Kuya Willie. At marahil ang iba ay nagte-text ngayon. Text lang po kayo at bumati. At sige po, pwede niyo rin i-text. Ano ang isang bagay na naidulot sa inyo ng Far East Broadcasting Company. Ayan, tuloy-tuloy ang ating Thanksgiving sa ating 78-year anniversary. Ayan, pero siyempre, gusto natin batiin ng happy anniversary ang aking anak at si Pastor TJ at saka si Cherry Pear Milan. Ano po, at anniversary na 5 years na sila. Praise the Lord at kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. At ganoon din ay nais nating mamaya batiin yung ibang mga celebrator. Ite-text nila sa atin yan. At baka Kuya Winnie, meron ka pang gustong batiin?
4: Oo, pahabol natin batiin yung mga mayroong pagdiriwangan ng kaarawan. Sama na po rito si Leniel Makabenta, binata ito mismo ngayon, June 8. And then sa Ajis ay si Ati Brianna Menjola Rivera, June 11, sama dito yung aking Ate Adela Torres ng Pampanga, tapos si Joyce Rosauro, si PJ Rana Rosel Fortaleza, at sa 13th, si Kuya Elmer Stephen Santos.
5: Yeah.
4: Dajis, Kuya Junel, mag-anibersaryo ng kasal si Ramiro at Carmela Mateo.
5: Wow, happy anniversary po sa inyo pong lahat at dalangin natin ang pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Tayo rin ay nagpapasalamat sapagkat marami sa atin ay nagpaparating kung paano sila na-bless ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company. At tayo nagpapasalamat sa mga donors, sa mga partners, sa mga nag-share ng ating mga link. Naku, maraming maraming salamat po. Kung kayo na be-bless po sa amin po, ay kami man po ay equally blessed. Kaya kami mga broadcaster po ay we consider it a great opportunity to pay back. Ika nga, pay back. Mga hinehenerasyon pa. Ha? Mga anak-anak, apo-apo na mga dating mga naging bahagi ng Pride Broadcasting Company ay patuloy na nagiging bahagi. At kayo rin po mga nakikinig, ay talaga natutuwang makita mga hinehenerasyon ay talagang naroon yung impact ng Far East Broadcasting Company. Kaya patuloy niyo po kami panalangin na ang station ito ay gamitin ng Panginoon hanggang sa ang lahat ay makarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon.
4: At kahapon nga, Kuya Junel, sa church, dinalo tayo ng isang kaibigan ng ating chairman ng elders, si Kuya Dennis Bautista. May naging bisita siya, katrabaho niya dati sa Japan.
5: Mm-hmm.
4: At alam mo, sabi niya ay bata pa siya, nakikinig na sa 702 DJS.
5: Mm-hmm.
4: At mahilig sa musika, nakalakhanan niya yung papuri.
5: Yep. Yes, talagang yan ang talagang isang tatak yan ng Far East Broadcasting Company. Nagpapasalamat tayo, nanonood din si Reynaldo Nicasio at nagpapahatid ng pagbati si Elsa Kabakwe, ay ganoon din po bumabati sa atin at ganoon din si Lynn Roman. Salamat po mula sa Somay Kawayan, Bulacan. Praying daw sila na sumasakit ng balakang, let healing be upon you in Jesus' name. So tayo nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat talagang saan man tayo pumunta. Halimbawa noon pong itong nakaraang linggo, 10,920 something, almost 9,300 students or graduates ng Bulacan State University mula sa Bulacan-Bulacan campus, Hagunoy campus, sa San Rafael campus, sa Bustos campus, sa Sarmiento campus, at sa Maine, umaga at hapon, ay tayo ay nagkaloob ng baccalaureate service and mass, ecumenical mass sa kanila. We gave them inspiration from the Word of God. Kasama natin si Bishop Raleigh. At talagang yung aming team ay talagang we are grateful also sa Philippine Bible Society at sa the generic company. Nag-provide sila ng 10,000 Bibles. Ganon din si Dr. Andrew Luzon. Nag-provide din ng ganon ding bilang na pamaypay ng Gift of Life card at tripling bilang ng Gift of Life card para mapamigay sa mga estudyante graduate at mga teachers. At very thankful din yung mga teachers. And we thank God for everyone who has helped us. At talagang on the last day ay nagtipon-tipon yung mga pastor at mga campus missionary ng BSU. We had a wonderful lunch together at sharing on how to usher the student and the professors to Jesus, not necessarily to church, but to Jesus. At sa kanilang paglago, sila mismo maghahanap ng community or church where they can continue to grow. Thank you so much sa inyo pong lahat. At syempre, special thanks sa ating Pangulo, si President Teody San Andres. At ganoon din, of course, si Dr. Asarcon na siyang in charge at namahala dito. At lahat ng mga dean ng campuses, thank God for the great opportunity to become a channel of blessing to all of you. Ano po, talagang nakakawala ng pagod. Ang dami nila. And they are listening, they are responding to God's word, and they want to pursue successful and significant life. Kaya congratulations sa mga magulang at sa mga graduates na mayroong mga may mga honor ha, at may magna cum laude kagaya ng anak nila Pastora Denny at Senen ha, ay talagang si Dana ay magna cum laude at nakukulang oras pag-iisa-isahin natin. At sa lahat ng graduates po this school year, congratulations and we salute all the parents. Praise God. Eh Kuya Willie, kung wala na po kayong babatiin, dako na tayo sa salita ng Panginoon na siyang sasandigan ng ating pong family chat sa araw na ito.
4: Opo. At yun nga po, para sa ating edition ngayong maga, mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 hanggang 6, Mabuting Balita Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Proverbs 3, 5, and 6, New International Version, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight.
5: Amen.
4: Bagay na bagay, Kuya Junel, sa ating tatalakayin ngayong umaga para sa mga leaders, unang-unang mga tatay, no? Dahil nga po, pwede tayong magkamali, Kuya Junel, na magakala na nasa atin ang sekreto ng tagumpay sa buhay pamilya, sa hanap buhay, o sa anumang larangan ng buhay natin sa mundong ibabaw. Dahil sabi natin ay kaya natin yan, marunong tayo, alam na natin gagawin natin. Pero may pagkakataon na pinatutunayan sa statistika ng mga mental health problems natin sa kasalukuyang panahon, dumarami pa, Kuya Junel, no? Hindi po kumbagay biro-biro ang bilang ng nagkakaroon po ng pagharap sa ganitong sitwasyon, bunga nga ng pag-aakala na kayang-kaya ni tao by himself yung kanyang
5: yes.
4: Oh. Pero sabi nga po rito, bata pa lang, sabi nga maganda na may tanim na sa isip at kalooban ng ating mga anak yung pong kay Yahweh magtiwala. Kaya nga ang paksaan natin, independent child, pero patuloy pa rin dependent sa ating Panginoon. At sa ating pong mga magulang, mga leaders ng tahanan, mahalaga na mapaalalahanan din po tayo sa salita ng Diyos na magsabi na aminin na tayo po pinagkatiwalaan ng Diyos, binigyan tayo ng tool na ito, yung karunungan mula sa langit, para po magabayan natin sa wastong landasin ng buhay ang ating mga anak. Kailangan po natin ang pagtitiwala pa rin, pagsandal pa rin sa Panginoon Diyos. At paano natin gagawin yon? Sa pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At mahalaga na ito po ay pang-araw-araw na buhay po natin. Bahagi na po ito ng ating oras, panapanahon, hindi po yung pagbangon pa lang kaagad kung ano ng mga ating naukulan ng pagkaaligaga, hindi po. Mapapanatag, matitiwasay ang ating pagharap sa maghapon sa simula po ay yung pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At sabi nga po niya, rest, magpapahingalay sa ating Panginoon.
5: Amen.
4: Pagka po yan ay naipasa natin sa ating mga anak, makaasa tayo na ang nagtitiwala sa ating Panginoon, bibigyan po niya ng akma na tugon sa mga sitwasyong kakarapin sa maghapon na dadaan sa atin.
5: Amen. So talagang napakagandang talata ito ng Biblia. Kaya ito ang gagabay sa atin, sa ating family chat sa araw po na ito. Kaya muna ating hilingan ng Kuya Willie na basahin isa lang, English or Tagalog.
4: Oh, sa English po ito, New International Version, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight.
5: Yon, praise God. At naku, kung may oras lang, pakakantayin ni Kuya William. Yung version ni Gary Valenciano. Pero minsan pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon, maging sa mga nagtetext sa atin. At saka yung nagdiriwang po ng anniversary sa araw na ito, sina Alex at Vanessa Peña sa kanilang wedding anniversary. At ito, nanonood na nakikinig din sa atin. 1964 pa po kami nakikinig sa 702 DCAS. Si Venus Garcia. So what an encouragement. Ano po? At ito, nanonood at nakikinig din sa atin at nagpaparating ng kanilang pasasalamat si Erlinda Alcantara. Ayan. At ganun din, sabi dito, good morning, Pastor. Please pray po sa amin sa South Cotabato, ang lakas ng lindol. Oh, Lord, Ima. Protect them. Protect them yeah. right now. In Jesus'
4: Amen.
5: Name, hallelujah.
4: Amen.
5: Sabi diyan ay marami na nasirang gusali at let the protection of God be upon Amen. All of you. Ano po, let's pause for a while and let's pray Amen. For our countrymen in Cotabato. Father in heaven, we come before you with Kuya Willie yes. and all the team of DZAS and FABC. We intercede, Lord God, for our people in South Cotabato. Protect them, Lord God, from this earthquake, Lord. Lord, protect their lives, protect their families, protect their properties, Lord God. Lord, we pray that you will put a stop on yes. this earthquake in the name of Jesus.
4: Jesus.
5: And your protection
4: yes.
5: be
4: yes.
5: upon our people oh, in South Cotabato and the rest of the country in the name of Jesus. Amen, amen,
4: Thank
5: amen. Praise God. God. Nako, kasama po ninyo yung mga prayer warrior po ng 702 DCS. Ay magpe-pray po sa inyo rin po. Si Rolando Espanyola ay nanonood, nakikinig din sa atin. Ganun din si Del Lloro, Apriniel Del Lloro at si Roldan Espanyola. Salamat at may special na bati sa iyo, Kuya Willie. At ganun din si Pastora Edna at mga bati ng happy birthday kay Diane Austria, kay James Ilagan, at kay Johanna Apo ni Pastora Edna Austria. Napakahusay na pastora namin dyan, sa Tugatog, may Kawayan, Bulacan, and she has a growing congregations. At ganoon din si Erlinda Alcantara sa Tubuli daw, malakas ang lindol. Ayun, so Lord, we included that in our prayer. Ganoon din po, nanonood ang hinig sa atin si Faustina Frankie Habla. Good morning po, Bishop Jonel and Pastor Willie. Monday, kaagapay, listening now. Ayan, at ito ang kumari ko. Ha? Mm-hmm. Ang walang kupas, si Steve Yaquin, Au de Leon. Ayan, ang glorious morning, Bishop Jordan and Kuya Willie. Kaibigan natin, Kuya Willie. Ano? At from Carilagan, Steve Yaquin Farm Cafe. Ang sarap dyan, ang sarap. Yan lang yan sa Bukaw.
4: Napunta ka na ba ron? Kuya Jan, napunta ka na ba ron?
5: Ay, alam ko, dinala na kita doon eh.
4: Ay, ganun ba?
5: Di ba? Ang ganda?
4: Eh, naalala ko yung ano eh, yung kanyang linya nakalagay. Babalik-balikan mo.
5: Ay, oo. Sige, ibabalik. Ibabalik ko kayo doon.
4: Kuya Frank.
5: Si Donna. Oo, si Kuya Frank. At mapasalamat tayo sa pamilya de Leon, ano. At si Donna Alib, nanonood din. At ganun din si... Mendoza nga couple at si Aida at saka si Andy at ganoon din. Happy birthday kay Brother Ernie. Ayan, wala
4: Happy
5: sa kanilang house church namin dyan sa Mendoza compound. Si Josie Magbanwa ay nanonood, nakikinig din po sa atin ngayon.
4: Hi,
5: at ayan, at talagang i-invite daw, sumagot si Steve Yaquin. Oo, sabi niya, sabi mo kasi, ibabalik-balikan.
4: Oh,
5: sabi niya, i-invite ko kayo. Ayan. I-invite ko po kayo. Ayan, tandaan mo yan. Yan, pag nagsabi yan, talagang...
4: Abay.
5: Walang mintis. Ayan. Mabo si Thelma Manjares. Blessed morning po, Bishop Jonel and Pastor Willie Basilio. Wow. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Patuloy niyo pong i-share ang atin pong... podcast po sa araw na ito at makapakinig man sila ng live or they can replay this. Ang prayer natin ay maging daloyan ng pagkapalang at
4: yung
5: tema po ng pagtatalakayan sa family chat ng Family Matters. Ano nga po ang ating tema, Kuya Willie?
4: Raising an independent child who is dependent on God.
5: Amen. At naalala ko dun sa bulso yung 10,000... 10,000 plus o 9,000 pala, 9,000 nalilito na ako, 10,200 something yan. Marami tayong listener talagang kaya sabi niya salamat po sa Bible. Ayan. At this is big money dahil po sa mga kapartner po natin kaya na-provide natin yan. At syempre pa si Brother Wilson din, siya naman nag-provide ng tracks, biblical Bible selection tracks ng ating siya sa atin, ihahalal natin ang suhol, iwaksin natin, itaguyo yung ligal at wasto. At nakapamigay din tayo at nakapag-play din tayo. So that was really a holistic time of inspiration, evangelism, at meron din tayong bookmark ng sasabi, read the Bible, pray every day. Kaya we praise the Lord against ganitong mga pagkakataon that we proclaim the Lord and His Word. Lalo na sa mga strategic graduates na ito. At sila ang susunod na uukit ng ating bansa, itong mga graduates natin. Kaya we praise the Lord for your lives. We pray and we declare yung continuing success po ninyo. Si Josie ay Benavides, sumahabol uli ng hello po and good morning. Ayan. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sapagkat kami ng Bishop Noel Pantoja ay patungo dyan sa Bataan para sa NDC Clinic. At sa last Saturday ba ng hindi ko maalala yung petsa. At we are thankful tuloy-tuloy po ang ating pong National Disciple Making Campaign para sa holistic disciple making. Ano po, kaya we are praising the Lord. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat sa bawat pagkakataon na tayo po'y mapapaalalahanan na ang tungkulin natin ay train up a child in the way they should go. For when they are old, they will not depart from it. Kaya ang tema po natin, how can we raise an independent child? Yun ang isang hamon sa mga magulang eh. Opo. Parang gusto ng magulang eh, forever dependent sila sa atin eh. Para tayo magkaroon ng sense of importance eh. Pag sila nakakatayo na sariling paa, you don't feel anymore na tayo imahalaga because we are no longer needed kasi you train your children well. Ayun.
4: Yes. Yung yung punto eh, Kuya Junil eh. Gantimpala na ni Lord sa magulang kapag ka ika ngay lumaki

0: Kaya-kaya na nila, eh parang negatibong dating sa ating kaisipan. Pero
1: Yes,
0: ang
1: that's
0: totoo pala,
1: right.
0: pabaligtaran pala, gantimpala na ni Lord sa mabuti nating pagganap ng papel natin bilang magulang sa kanila.
1: Yes, praise the Lord. Kaya talagang patuloy natin silang palakihin sa salita ng Panginoon. At katulad ng ating 10,000 Bibles at 10,000 fund ng Give of Life Card mula kay Dr. Andrew Liuson na ni-provide niya, ay talagang wala dito. Ay, ang mga batang ito ay talagang maging independently dependent sila sa ating Panginoon. Nako, Kuya Willie, may nasagap akong balita.
0: Ano yun?
1: Parang nagkausap na ro yung nuknukan ng gandang babae dyan.
0: Ay, palagay
1: At
0: ko.
1: saka yung napakagandang babae dito.
0: Kaya pala,
1: Sa lakad natin sa Liliw, Laguna.
0: Oo, kaya pala, laging nakangiti yung nuknukang gandang misis.
1: Ay,
0: Atong,
1: dito rin yung napakagandang babae dito
0: oo nga,
1: talaga.
0: palagay ko nga eh.
1: Looking forward,
0: Ayan.
1: ha? Bibili sila ng mga panyapap. Ayan, talaga.
0: Sapin sa paa.
1: Nako, pero siyempre, bago tayo magpatuloy, may isa pang sumisilip. May sumisilip.
0: Ayun, yun, yun. Nakikita ko nga eh.
1: Ipakilala mo na yung sumisilip.
0: Opo,
1: Ayan.
0: siyempre pa. Pagka Lunes ng maga, mga kagapay, sa ating Monday edition ng Family Matters, kasama po natin si Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa memo ni Mami? Narito na naman po ang mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating pong mga bata mula sa inyong Mami Bessie Rios. Tunay naman po na napakaraming bahagi ng ating pong ginagabayan sa buhay ng ating mga bata. At ito po ang isa na dapat po ay bigyan natin ng tuon dahil ito po ay makakaiwas sa sitwasyon ng ating mga bata sa kanila pong mental health challenges. What is that? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng flexible mindset. Yan. Dati natin sinasabi, growth mindset. Ngayon naman, flexible mindset. Yung pag may nagbago sa kanyang paligid, okay lang mag-a-adapt. Yung mga kanyang hindi inaabot na kanyang mga inaasahan, okay lang mag-a-adapt. Kasi change is something very, very constant. Yan po ay laging kasama sa ating pumuhay and training our children how to have this flexible mindset kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay is a helpful sa kanila pong pagharap sa totohanang buhay. Tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Unang-una, paano natin hinuhubog ang kanilang pananaw sa mga bagay na nagkamali. Gawin po natin ang pagkakamali ay isang bagay na hindi po ito kapintasan. Hindi rin po ito panahon para magsisihan kung hindi pulutin ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa kabila ng pagkakamali. Pangalawa na atin pong pag-uusapan ay yun din namang may kinalaman sa mga laro. Kasi minsan po, lalo na pag maliliit pa sila, maganda po yung what if yan. What if yan. At huwag naman natin silang tinatakot doon sa mga what if na yan. Parang, what if hindi na kita isasama o sige ka? Yan. What if bibigay kita doon sa... Hindi po ba? Yung isang sitwasyon na, paano kung halimbawa, nawala pala yung gamit mo? Yan. Anong mangyayari? O halimbawa, hindi mo nadala itong dapat ay dadalhin mo sa school. Yan. Mga bagay na gano'n. Upang ang bata ay may mag-iisip ako kung gamit. But this one is the best. The best. Mag-share tayo ng ating mga karanasan patungkol sa paano nga po ba ang ating ginawa doon sa mga situation din naman that as adults, magkaroon po tayo ng challenge na kailangan din natin ng isang flexible mindset. Yan. And also, share natin paano din tayo nag-struggle dito so that the children will be able to understand that. May lang paalala mula sa inyong mami.

0: Ja seriously do sa memo impact.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Maraming salamat po sa magandang awitin na iyon. At syempre pa sa binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters. Jordan Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At syempre kasama po natin ang mga naka-tune in po sa atin. Si Raquel Fernandez ng Coron, Palawan, ng Hope of Glory Coron. At tayo nakikiramay din sa pamilya ni Joyce. Panalangin natin ang kanilang patuloy na ang tatay ni Joy ay pinaslang last weekend. At tayo na nalangin ng katarungan. Kaya salamat sa buhay ninyo dyan, na mga kapatira sa Coron, si Jesse, at ang mga leaders natin dyan para makaagapay sa pamilya ni Joy at ni Erwin. Nanonood na kakinig din sa atin si Eleanor Blagaporo. At ni Kuya Willie. Ayun. Si Anita Colon. Blessed morning po, Family Matters. Happy blessed anniversary, FEBC. Ayun. Talagang tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ganun din na belated happy birthday kay Erwin Fernandez ng Coron. Ayan. Eh, Kuya Willie, baka may pahabol po kayo na babatiin.
1: Eh, siyempre po, yung mga kapatira natin sa, alam mo, galing kami ng Jensen nung 2 weeks ago. Oo.
0: Nako, ngayon nagpadala ng picture yung ating obispo doon. Oo. Napakalaki ng gawak ng ano. Yeah. Sira ng lindo sa Jensen. Kaya, the Lord protected you. So, amen, ano pong naging sadya nyo doon?
1: Ano, tinignan natin yung isang lugar, Barangay Miasong, town ng Tupi, South Cotabato. Tinignan natin yung pamilya ng isang kapatid natin na kung paano makatutulong ang Marikina Christian Fellowship sa bagong bukas na gawain. At salamat sa Panginoon na narigaluhan na sila ng isang church building, Kuya Junel.
0: Wow, praise the Lord.
1: Meron ng tinoka ng ang kamakop ng pastor nila doon. Praise the Lord.
0: Praise the Lord. Wow. At we pray na protektahan ni Lord ang building na yan. Diba?
1: Okay po.
0: At si Bishop Alex just sent me a picture now. And we assured him na please tell the brethren around we are praying. FEBC. Yeah. Family is praying and willing to respond sa anumang sitwasyon ngayon dyan sa South Cotabato at Jensen. Kaya yun. Si Sol Lasso, nanonood din nakikinig sa atin. Siyempre pa, nabanggitan Lasso si Dr. Cora Lasso, napakabait na dentista ng bayan. Ayan, dyan sa Bukawi ang kanyang clinic. Happy listening din po sa inyo. Ngayong araw na ito po ay tatalakay namin ng Kuya Willie ay tulad ng amin na-announce na po ay paano magpalaki ng isang bata makakatayo sa sariling paa, ngunit umaasa at nananangan sa Panginoon. Man. Kuya Willie, ano po ba ang mga ibibigay nyo sa aming agabay to be able to raise up independent children who are dependent on God?
1: Tutulungan tayo ng teach one, reach one, or that word.
0: Wow.
1: Kung kahit po launa, huwag daw tayong matakot, don't be afraid to increase responsibilities as your child gets older.
0: Ganda yan. I like that.
1: Meron kasing Kuya Junel na, di ba, habang pinalalaki natin ating mga anak, na nagle-level up din yung ating mga itinuturo sa kanila para masanayan na nila na nakatayo na sa sariling mga paa nila. Kumbaga sa halimbawa natin madalas binabanggit, yung kaya nang tumayo sa sariling mga paa at ikaw nga po yung kanilang mga backbone, yung gulugod nila, matibay na, matatag na. No? Hindi po yung magbibinata na o kaya ay binata na nga pero nakaasa pa rin sa magulang. Nakulang nga po ang magulang, paano siya mabubuhay?
0: That's right.
1: At ang isang prinsipyo nakita ko rito, Kuya Junel, yung kumbaga merong perimeter yung sinasabi nating independent child, who is dependent on God. Hindi po natin palalakihin yung ating mga anak na parang gagawin natin ang lahat para sa kanila. Ang maganda, habang pinalalaki natin sila, ibinabagay natin yung itinuturo natin, mga panunungkulan, mga gampanin sa loob ng tahanan una sa lahat para po makasanayan na nila.
0: Yun, talagang mapakaganda niya. Ano ba ang dahilan bakit parang takot na takot ang ibang magulang na magbigay ng responsibility sa kanilang anak?
1: Ang una ko dyan, naisip ko, ha, lalo na sa konteksto natin, nung tayo
0: Opo.
1: na lalaki, pinalalaki natin mga magulang, yung bang kung merong bagay na matatawag na pintas sa ating mga anak, nagre-reflect sa ating mga magulang.
0: Yan.
1: Kaya takot tayo na harapin yung realidad na yon. So, ang tendency natin, yung alam na nating dapat ay kaya nang gawin ng ating anak, inaako pa rin natin para
0: Ayon.
1: hindi tayo mapahiya.
0: Ayon. So, projection of self.
1: Yes. Yes.
0: Ayon. Gusto natin pag sinabi, sino ba magulang nito?
1: Ayon.
0: Ayon. Gusto natin puro papuri ang mabigay sa atin. Eh,
1: But,
0: napapuri ka nga. Pero hindi na ba nasahasa yung anak mo na makatay sa sarili pa? Malaking problema yun.
1: Yes.
0: Kaya talagang yan ang ating paalaala. Lalo na sa mga nagbe-berde ng kaarawan, si Malu de los Santos, si Jeric Bitara, at ang aming deaconess na si Ann Suniga, na talagang ilapat yan sa kanilang mga inaalagaan. Ayan. Na talagang mahalaga yan, di ba? Na talagang
1: Tama po yan.
0: Bilang mga magulang, huwag ka matakot magbigay ng responsibility.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iba naman kayo rin, natatakot na baka sabihin na parang wala na akong silbi. Ano silbi ko pa kung ibibigay ko sa mga anak ko ang responsibility? Ayun. Di ba? Isa rin yun, di ba, Kuya Willie, na parang,
1: Ay.
0: Parang nagdodraw ka ng self-worth
1: Mm-hmm.
0: doon sa ikaw ang gumagawa para sa anak mo.
1: Yes.
0: Kaya pag ang anak mo ay tumatay na sa sariling paa, aba, parang ang tingin mo, hindi na ako mahalaga. Hindi na ako kailangan. Self-centered pa rin, ano? Ayan.
1: Totoo. Lalo na Kuya Jel, sa takbo ng buhay ng panahon natin ngayon, ha, yung mga napapalaki nating mga anak, nasa ano na tayo, ha, generation B, beta na, no? Yung isisilang ngayon, generation beta na. Eh mula po dun sa tinatawag nating mga Gen Z at Alpha and so on, eh parang sinasabi, ang pansin sa kanila, yung mahina ang kanilang loob sa pagharap ng mga stresses, mga problema. Kaya konting kibot, ay na-stress. Kabata-bata pa, alam na natin yung sinasabing stress. Pero dahil po doon, ang isang pinagugatan noon, ako lahat na magulang. Ayaw
0: Ayun.
1: masasaktan, ayaw manghina, ayaw mapapahiya yung anak. Kaya lalaki po na walang gaanong tatag sa kanyang buhay at bukas.
0: Yan, kaya napakaganda yan, no? Huwag kayong mangingiming magbigay ng responsibility sa ating mga anak. At ang tawag natin dyan, Kuya Willie, age appropriate responsibility. Yung ayon sa edad. Kasi pagka yun na mga pinagbuhat mo agad ng semento, elementary pa lang, yun, hindi na pa yun. Ikaw ay pwede maireklamo sa DSWD. So yung age appropriate responsibility. Ano bang mga halimbawa? Pagliligpit ng hinigaan.
1: Oo.
0: Pag papatong-patong ng kinainan.
1: Yun.
0: Pagsasama-sama ng mismis, di ba? Mismis ng kinainan. Yung mga tira-tirang kinain, pagsama-samahin.
1: Mga laruan.
0: Yun.
1: Ligpit, pagkagamit. O kaya po,
0: yun.
1: Yung mga damit na isinuot na kailangan ng palaban, meron lugar na paglalagyan para doon may ipon yung lalabhan ng mga damit.
0: Yan yung sinasabi ng mga magulang, para kang ahas.
1: Hmm.
0: Bakit ba sinabing ganun?
1: Eh kasi kung saan lang magulas ang ahas, eh. So, 'di ba? Yung nagpapalit ng kanlang balat, no?
0: Iiwan na doon.
1: Iiwan na doon.
0: Kaya kita mo talagang patsi-patsi yung kanyang balat na parang
1: yes,
0: damit na.
1: Yes.
0: Eh ganun din, pagpasok sa bahay, ha, inihagis ang sapatos,
1: Oh.
0: hinubad ang medyas, inihagis,
1: Ah.
0: lumakad ng konti, hinubad ang uniform,
1: Ah.
0: hinagis, lumakad ng konti, hinubad yung
1: Yeah.
0: short, inihagis,
1: Yeah.
0: lumakad ng konti, hinubad yung sandok, inihagis. Talagang, nakikita mo, para matetrace mo kung saan siya naroon.
1: Oo.
0: Dahil yung mga, yung
1: Pero
0: mga pananamit niya, eh, doon
1: oh.
0: nakahagis. Eh, yun po, eh, bigyan natin. Huwag mo, ang kalat-kalat naman, liligpitin mo ngayon. Ikaw ngayon magliligpit.
1: Yon.
0: At habang nagliligpit, galit na galit ka ngayon. At nagtatanong ka pa, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Eh, kaya ilang beses mo bang gagawin yan? So,
1: Naalala
0: kaya...
1: ko, naalala ko, mayroong isang binata na ano, kasama sa liga ng basketball sa kanilang lugar. Aba, eh, siyempre, may uniforme yan. Itong araw na to, hinahanap niya yung kanyang uniforme ng basketball dahil oras na, eh, pupunta na siya doon sa laruan. Eh. Hindi niya makita-kita. Yung pala, kahapon, nung hubarin niya, kung saan lang niya naitsa. Eh,
0: Yun.
1: napa sa ilalim ng kanyang kama. Yung uniform. So, hanap dito, hanap doon, hindi makita. Kamukat mo ko, matapat sa may kama, Kuya Junel. Amoy, parang amoy, ano, yung pawis. Ayun pala, nandun sa ilalim ng kama, yung kanyang uniforme na isusot dapat niya ngayon. Eh,
0: Yun.
1: wala na.
0: Hindi
1: Napilitan.
0: lalaban.
1: Oo,
0: Oh.
1: napilitan siyang isuot ngayon dahil wala namang kapalit na
0: Wala na
1: uniforme.
0: iba.
1: Oo,
0: Oo.
1: yun.
0: Eh, dahil diyan, dahil yan sa hindi mo sinanay na ang anak
1: Oo.
0: mo ay may
1: Ganun ako.
0: responsibility. Ayan. Kaya
1: Oo.
0: talagang, alam mo yung mga anak na nagiging matagumpay yung mga anak nila, yun yung mga bata pa, binibigyan na responsibility.
1: Tama
0: Ay,
1: po.
0: yung mga nakapagpatapos ng pag-aaral, na talagang, kita mo, may mga responsibility. Gaya ng nagdiriwang ng anniversary si Pastor Art at si Jen ng
1: Aha.
0: Concepcion. Ayan. Eh, yan
1: Wow,
0: ah.
1: talagang
0: Nako,
1: for art.
0: nakapagpatapos na. May doktor
1: Happy
0: na.
1: anniversary. Ba,
0: May
1: Dr.
0: doktor
1: Tal?
0: na yung anak niya
1: Wow.
0: na
1: Oh.
0: pangalawa. At yung
1: Wow.
0: panganay naman malapit na maging abogado. Kaya
1: Dang it.
0: dahil binibigyan nila ng responsibility ay bata pa. Kaya talagang we are really thankful to the Lord sa mga magulang na naintindihan yung train up a child.
1: Yes.
0: Ayun po, do not be afraid to give them responsibility. Age-appropriate responsibility.
1: Amen. Amen.
0: The more you hesitate at naawa ka dahil ako maraming trabaho, kailangan na no, bawasan ko nga ito. And the more na hindi mo natutulungan ang anak mo. Yan po siya sabi ng Kuya Willie sa atin. Meron ka pa ba pangalawa dyan, Kuya Willie?
1: Sa ikalawa naman po, mga kagapay, sabi niya, develop a list of life skills you would like your child to have by the time she leaves your house. Yun. Di ba? Kahit doon sa pag-aasawa, pagpapamilya, mayroong pagbubukod na sinasabi ang salita ng pamilya. Pagbubukod, kaya iiwan ng anak, yung kanyang magulang, tatay at nanay, at makikipisan sa asawa. So, bagong pamilya ay tatayo, sabi ng Genesis. Ngayon, bahagi po rin pagka pinalalaki natin ating mga anak, may mga life skills na ituturo natin sa kanila.
0: Yun, life
1: Pagiging
0: skills.
1: mayroon na. Opo. Halimbawa na lang, yung paglilinis sa kapaligiran mo. Oh, mahirap naman yung malinis ang kapitbahay mo. Ikaw naman ay parang kalat-kalat dito, kalat doon. Alam mo, I really, yung bang tipong kinalulungkot kong mabuti ang Kuya Junel, na pumapasok pati sa simbahan, yung hindi, sa tingin ko, hindi kagandahang nakasanayang gawi o gawin. That's that. Halimbawa, meron tayong water dispenser sa church, no? At yung pinaginuman, no? Paper cup man yan, o ano, aba eh, nandun, napupuno yung lalagyan ng mga ano, tambak doon, manong sabi ko sa lublob, at ako na yung nagliligpit, Kuya Junel eh. Ako na yung nagliligpit eh. Mano ikang pagkagamit ng paper cup, ilagay na doon sa basura, nandyan sa tabi.
0: Tama.
1: As simple as that, pagka nakalakhan na, ay nako, problema natin. At alam mo, parang sinusuri ko yon at inugat ko doon sa bahagi ng pagpapalaki ng magulang sa kanyang anak.
0: Correct. That's
1: Oo,
0: right.
1: yun yung isang dahilan. So, yung pong mga listahan, ilalagay natin, tuturo natin sa kanila, this and that, habang sila'y pinalalaki natin, hanggang makasanayan nila, automatic na sa kanila sa paglaki.
0: Naghuhubog ka talaga, di ba?
1: Opo, opo.
0: Naghuhubog ka talaga. Kaya pagka nakalimutan mo yung paghuhubog na yun na siyang pangunahing tungkulin mo, you will miss the joy of parenting. Kasi
1: Yeah.
0: lumalaki sila. Ha? Ikaw pa rin eh. Yung bang pagka kayo nagsiselebrate ng anniversary, malungkot kayo kasi saan nagmamadali kayo. Bakit? Marami pang gagawin sa bahay. Kasi hindi na-delegate sa iyong mga anak. Kaya nako, mapalad yung mga nagdiriwa ng anniversary ngayon na talaga napapaalalahanan sila. Kagaya ni Egan and Gretel Rubio, ito natetek sa atin. At ganun din si Brian Herrera and Manu de los Santos, kanyang Peña Corporal nga kangina. At ganun din ay gusto nating paalalahanan ang lahat. Na talagang ang tungkulin po natin, pag ginawa natin yung biblical responsibility po natin, it will eventually be for our own good and for the good of our children. Ayan. Napaka punong-puno ng wisdom ang Biblia. Ano kaya, Willie?
1: Opo.
0: Na talagang maraming kinakaharap ang problema ang magulang sa mga naglaki ang anak. Sabi mo nga, ito trace back doon sa pagkapalaki.
1: Yes.
0: Eh, baka hindi natutupad yung kampaneng mag-raise up ng independent child. So, yan po. Una po, dapat ay huwag yan natin sila, huwag tayong mag-alala na mag-alangan na magbigay sa kanila ng responsibility. Pangalawa, ano ang pangalawa, Kuya Winnie?
1: Yung pong sabi natin ay mga life skills na ituturo natin sa kanila, maging kasanayan na nila.
0: Yun, kaya ano-ano yan? Ha? Paano maghugas ang plato?
1: Oo.
0: Paano maglaba?
1: Dishwashing 101.
0: Yun. Paano mamlansa?
1: Hmm.
0: Paano maghanapon ng basura?
1: Oh, nababanggit mo yan, Kojonel. Na bigay ko ng halimbawa noon pa yan sa ating programa eh. Hindi ako nahirapan nung mag-aral ako sa Phoebus College of Bible. Nag-dorm ako 5 years, Kojonel. Kasi sarili mong laba, sarili mong linis sa iyong kwarto, may toka-toka kayo at gine-gradean kayo doon. No? Tapos naging simple lang sa akin kasi napalaki ako ng mga magulang ko na marunong na magluto, maglaba at kung ano-ano mga bagay na hindi mo na kahihirapan pa. At ang kagandahan, magaan din na ituro ito sa mga bata, sa mga anak habang kinalaro natin.
0: That's right. At talagang pag nagpalaki ka ng anak na may mga life skill, pagka may mga panahon kailangan makitira sa ibang bahay, o kaya naman ay kailangan magpunta sa isang lugar na kung saan mayroong makikipatuluyan, ay kagigiliwan.
1: Yes.
0: Kasi marunong sila eh. Marunong sila sa gawaing bahay, may manasakit sila sa kanilang tinitirhan. Kaya talagang, ano, talagang naalala ko nung kami napunta ng Japan at kinupo kami doon ng isang pamilya dahil natulungan namin yung mag-asawa na magkabalikan. So in return, they paid for our tickets and our stay there. They brought us around. At talagang 3 linggo yata kami. Pero sabi ng pastor, si Pastor Johnny Gallios, alam mo marami na po silang inihost na mga missionary, mga pastor, mga pamilya. Sa pinatulog nila sa kanila. Pero sabi daw, sa biyaya ni Lord, yun daw pamilya namin ay talagang hindi mahirap ihos yun. Masarap daw gawing bisita.
1: Mm-hmm.
0: At sabi ko, bakit naman? Kasi nga marunong kumikilos at nagkukusang palo. At yun ay talagang credit sa misis ko.
1: Ah.
0: Talagang natitrain
1: niya
0: amin.
1: Sino ba yung Sino ba yan?
0: Yan, yung napakagandang Maria Teresa.
1: Yung Bulacan, ano?
0: Anong Marilao, Bulacan. Siyempre, yung misis ko naman, pinapaalalahan ako naman. Kailangan sila naman ang gumawa niyan. Turuan mo sila paano gawin yan. Kaya, yung aming bunso, marunong magluto. Yung kagagraduate na ng PBS, yung pinakamahusay na seminaryo, diyan sa Jan Gente de Leon. Diyan sa Gente de Leon located.
1: Ayun.
0: So, congratulations kay Dr. T. Minera. at sa board ng CBS College of Bible. Alam mo yung batch niya yung Kuya Willie, very emotional kay Dr. Timiner eh. Kasi ito yung batch nung pagsimula nito, yun yung pagpasok niya bilang presidente. Kaya ito yung unang graduate na masimulan niya, na subaybayan niya.
1: Yeah.
0: Kasama doon na bless ang aking anak na subaybayan no less than Dr. Tim Hiner at siyempre si Madam Carol Hiner.
1: Carol.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Ayan. Kaya congratulations. Yan po.
1: Bishop, marunong ka mo magluto si Bunso?
0: Oo.
1: Hindi ako naniniwala dyan.
0: Ay, nako. Sige, sige. Ipaparating ko. Ipaparating ko para...
1: Alam mo, mahirap ako mapaniwala talaga eh.
0: Oo nga. Ipaparating
1: mahirap
0: ko.
1: Mahirap makumbinse na ano.
0: Okay. Kailangan makatikim ka ng luto ng aking apo. Anaking pa na aking bunso. Ayan. Praise God. Ay, meron pa ba tayong pangatlo?
1: Ang pangatlo, ito. Show them your dependence on God by sharing with them how God has helped you through life. Nako,
0: ang ganda na.
1: Napakaganda po nito, Kuya Janelle.
0: Yes.
1: Hindi magiging alangan si magulang na magkwento sa kanyang mga anak doon sa mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay na kabila niya, Kuya Janelle, sa isang banda, pag-amin yon habang nagkukwento si magulang, pag-amin yon sa kanyang mga anak, hindi siya perfecto. Sino bang magulang perfecto dito na hindi nagkukulang, hindi nagkakamali?
0: Yes.
1: Pero pag-amin, napakahalaga noon sa pakinig ng anak. Pangalawa, yung kabilang banda naman, yung bang namo-model ni magulang yung pagdedepende sa Panginoon Diyos.
0: Amen.
1: And that balances yung ating konsepto sa pagpakasa natin. Independent child na patuloy namang dependent on God.
0: Yes, yung mga, eh makikita mo sa Biblia, binili yan eh. Ito, ikukwento.
1: Oo.
0: Yung oral tradition.
1: Yes.
0: Ikukwento sa ating mga anak, sa ating kaapu-apuhan. Eh, noong Sabado sa aming marriage enrichment class. Last year, quarterly yun eh. Monthly. Ngayon, quarterly na lang. Kasi gusto namin tutukan din yung competent parenting class at workshop. Kaya isa sa tinalaki ko doon para maging impactful spouse ka, kailangan yung ikaw ay talagang empowering na asawa. Huwag kang codependent na asawa. At ang isang paraan dyan para ma-empower natin ay yung hindi lang yung unang at pangalawang tips natin eh, kundi yung pangatlo na ikaw mismo yung mga yugto ng buhay mo na iniasa mo sa Panginoon. Ha? Iniasa mo sa Panginoon yung mga problema mo, mga pangarap, at paano dahan-dahan ay pinigay ng Panginoon higit pa sa iyong hinahanap, inaasahan, at pinapangarap. Grabe. Kaya talagang napakaganda na pag nakita yon ng anak mo, nabibinig. Tapos meron pa mga halimbawa, parang may picture pa. Wow.
1: Oh.
0: Grabe ha. O kaya may mga memorable na bagay na doon yung papaalaala kung paano ka, yung mga simpleng inoperahan sa bato. May bato sa bato.
1: Oh.
0: Abe, di ba nilalagay pa sa
1: oh,
0: yung bato.
1: Ako,
0: huwag mo itapon yun. Para, nakalagay yan. Paalaala mo yung kung paano ka nasa operating room, ni nervous ka.
1: Eh.
0: Pero tumawag ka kay God. Kaya ito ang bato, pak! Ayan. Maliliit na bagay. Pero yung impact na yan ay talagang napaka-lasting resulta sa ating mga anak. Ayan. Ano bang, ikayo Kuya Willie, ano ba ang paborito ninyong kwento sa inyong mga anak ng yugto ng buhay ninyo na talagang tumiwala kayo sa Panginoon.
1: Oo,
0: habang
1: oo.
0: Iniinom ko tong kape ko.
1: Ayun na naman.
0: Ay, pakikwento mo nga. Ayan.
1: Alam mo, Kuya Janelle, with all honesty, nakadepende lang talaga tayo sa Panginoon Diyos natin.
0: Amen. That's fine.
1: Ang pinaka-recent na ay yung pagpapaalam ko ng senior pastor ng Marikina Christ Fellowship. Pero di ako na nagre-retiro sa ministry, ha? Sa pastor, ha? Yung lamang sa posisyon. Siyempre, naninindigan tayo doon sa prinsipyo at sinasabi natin to sa ating mga anak na sa karanasan ng ating pamilya, eh nakaasa lang talaga tayo kay Lord. Na
0: Yes.
1: kung wala tayong Diyos na kinikilalang makapangyarihan, marunong sa lahat, alam niya ang tatahakin landas na inihanda niya para sa atin at tatahakin natin yon, susunod lang tayo kay Lord at siyang bahala sa atin. Alam mo, Kuya Janelle, na ikukwento ko sa aking mga anak habang naglalakihan sila, eh yung nasabi sa akin ng Nanay Selly, nanay ni Ate Edna, nung kami bago-bago, una ay nasabi niya, huwag mo sanang ilayo sa akin yung aking anak, sabi niya. Pangalawa, ayaw ni Nanay Selly na makapag-asawa ng pastor si Ate Edna. Kasi meron siyang palagay na maghihirap yung kanyang anak pagka
0: Oh,
1: ayaw
0: ganun
1: magsa.
0: talaga, no?
1: Opo, pero talaga naman, sa biyaya ng Panginoon, pinakita natin matapat ang ating Diyos.
0: Yes.
1: Buhay siya, gising siya, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya sandal lang tayo talaga sa kanya.
0: That's
1: Kaya
0: right.
1: lo and behold, napagtapos natin ang ating mga anak at meron kani-kanyang mga pamilya na rin sila. May apo na tayo si Cassie.
0: Yeah,
1: Kaya
0: wow.
1: eh, nakatayo pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon sa ministry na pinagkakaroon.
0: Yes.
1: At
0: That's
1: yun, panatag ang loob. Wag sabi nga eh, relax, relax. Wag maten. Baka magkulat. O, baka magkulat. Yan.
0: Relax, wag batin.
1: Oh, wag magkulat. Oh.
0: So, eh, alam mo, ganun talaga, ano, yung mga magulang sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Pag makakapangasawa ng pastor, ninerbiyos. Ano?
1: Oh.
0: Eh, ganun din yung aking biyanan. Eh, sabi na, paano mo bubuhay ng anak ko? Eh, magkano ba ang income mo?
1: Ayan, ayan.
0: Ngayon, nako, talaga, nanliliit ako. Eh, sabi ko, ang Diyos po ang aking employer. Ba? So, ngingisi-ngisi, di ba? Eh, siyempre, worried siya sa anak niya. Ano yung ang Diyos ang employer? Eh, paano gagawin niyo? Mamamalimos kayo sa mga bus, sa mga ano. And worried na worried, worried na worried, di ba? Kaya nakakatuwa na sa kanilang pagmamahal, ay na-express nila yun. At sabi natin, ay nako, hindi po kami pababayaan ng Diyos. At yun nga, ay talagang sa mga yugto ng mga pangangailangan, ay talagang gumagamit ang Diyos ng ibang instrumento.
1: Amen.
0: At
1: Amen.
0: Nagugulat yung biyanan ko na, ba, nakatawid, aba,
1: Oh.
0: na-provide, aba, nagkaroon, ayun, di ba? Hindi lang tayo pwede magmalaki na ito.
1: Ah.
0: Well, ay, ang pang, kung sabi nga, some boss in chariots, some boss in horses, but we will boss in the name of the Lord our God.
1: Amen, amen.
0: Some boss in chariots, some boss in the horses, but we will boss in the name of the Lord our God. Diba? Kita niyo naman yun, with marching, dancing pa ang Kuya Willy.
1: Oh, siyempre.
0: Ang sarap naman.
1: Hello, kakataka, sasayaw ako. Yeah.
0: Ayun, tawa. Tawa ng tawa itong birthday celebrator natin, si Malu de los Santos, si Jeric Vitara. At ganun din ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat talagang ito ay nagiging pagkapala sa marami nakikinig sa atin. Si Melvin and Elaine ay nanonood na nakikinig din sa atin ngayon. And of course, tayo nagpapasalamat kay Pastora Jocelyn Rosal, ayan, si Pastora RC din ay nanonood at nakikinig sa atin at talagang lagi yan at kaya pinapaalala niya yung mga celebrators nila, si Mami Presi, si Sister Raquel, kaya ayan, nako. Eh Kuya Willie, meron ba tayong pang-apat?
1: Eh kapat po, mga kagapay, eto, ibahagi daw natin, share natin yung mga kwento sa Biblia ng mga tao katulad ni Jose, ni Moises, ni Gideon, ni David.
0: Yun.
1: Opo, para paghanguan natin ng mga halimbawa na talagang sobra todo silang nagtiwalang mabuti, sumandal kay Lord at hindi sila binigo.
0: Amen. So ito
1: Oo.
0: na yung isa yung biblic, yung mga story natin.
1: Oo.
0: Ito naman yung biblical stories.
1: Yes, yes.
0: Ang ganda niyan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na talagang ikukwento natin sa ating mga anak.
1: At alam mo, Kuligilil, pwede nating sabihin, eh sila yon, naranasan nila yun. Baka iba ako, ibang nangyayari sa akin. Eh, to some degrees, maring may katotohanan po yun, pero ang kabuuan po, kung paano siya ang ating Diyos ay naging tapat, ha? Naging tapat sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak na nagtiwalang lubos sa kanya, eh hanggang ngayon po totoo pa rin 'yon na pinapahayag ng Biblia. Oo.
0: Amen, amen.
1: Oo.
0: At talagang maipakita natin na iba-iba yung manifestasyon ng galaw ni
1: Oo.
0: Lord. Kaya sa atin din, iba-iba rin. So, imamatch mo ngayon sarili niyong kwento at saka yung kwento ng Biblia. At i-challenge natin yung anak, ikaw man, magtalaka ng mga kwento ng kabutihan ng Panginoon. At, di ba, ikaw na-operahan, Kuya Willie, di ba?
1: Ay, naku, yan pang isang
0: grabe
1: magandang.
0: yun, di ba?
1: Oo. Oo. Yung bang papasok ka na sa operating room, after na maturukan ka ng pampatulog, hindi mo lalamang mangyayari sa iyo. At pagkagising mo, aba, nando ka na sa ikangay na pinalalakas na para matodong mailipat na doon sa room mo na nakasign sa iyo. All throughout, yun, step by step, merong camera ko yun na nagpapakita na kung anong ginagawa habang ikay walang kamalay-malay sa ginagawa sa iyo. So matutal, at itong maganda ko yun, nung nagte-therapy tayo, no, habang pinalalakas pa, yung
0: after na ng operasyon.
1: After na ng operasyon, 6 months yun, no, tatlong beses sa linggo, balik ka doon sa heart center para therapy. Abay, meron isang doktor ng puso na nagkwento. At napahanga ako doon sa kanyang sinabi, eh. Doktor ito, ha, sa puso, ha. Sabi niya, hanga ako sa ating Panginoon Diyos, wika niya.
0: Wow!
1: Dahil sabi
0: Talagang.
1: niya, pagkala lang daw sa atin, meron palang ugat ko, Junel, na nakareserba. Dito sa paanan natin, sa may kaliwang paan natin, merong ugat yan. Oo. Sa babae, nagagamit daw sa babae yon dahil sa nagpapadede siya ng bagong silang niyang anak. Pero sa lalaki, eh, nandun lang yung ugat na yon.
0: Wow!
1: Doon pala kinukuha yung puputulin yung ugat na yan para pampalit doon sa nabarang mga ugat sa puso na naglikha
0: Wow!
1: ng nako, napapray sa Lord ako sa kwento niya talaga. Akalain mo yon, nakita ng doktor na to.
0: Amazing!
1: Amazing talaga si Lord. At talaga po, oh, ayun to yung mga kahanga-hanga talaga. At Diyos lang makagagawa nung.
0: Yes.
1: Hallelujah sa ating
0: Man.
1: Panginoon.
0: Kumbaga sa sasakyan, may spare tire.
1: Yes, yes.
0: Ito naman, spare na ugat.
1: Okay. Oh.
0: Kirabi talaga.
1: Meron akong bilas na na-operahan din sa puso sa Canada. Meron isang varicose veins, sabi niya, kwento. Sabi daw niya sa doktor, bago sa operahan, pwede bang itong dito na sa varicose veins kong gamitin mo para mabawasan naman itong mga
0: double
1: kasi, diba,
0: purpose.
1: Nagdudulot din ang mga sakit niya. Varicose veins na yan. Eh.
0: Ano sabi?
1: Ay, sabi ng doktor, hindi po pwede kasi manipis yan. Puputok lang yan.
0: Ayun.
1: So, kala ng bilas ko makakatipid siya.
0: magiging doble ang benepisyo sa isang operasyon. Ibig sabihin, yung wonders of God's
1: amen, amen.
0: Mighty hand. Wow!
1: Yes.
0: Nako, eh, kayo, palagi ko, marami rin kwento ng kabutihan ng Panginoon. Ano po? So, imamatch natin yun sa mga kwento ng Biblia at ang Panginoon ang siyang magpapala, no? Magtatanim sa puso ng ating mga anak. Diba? At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay talagang siguro hindi matatapos ang oras pagka pinag-usapan natin yung manifestation ng kabutihan ng Panginoon. Kayo mga bata, huwag kayo, ay naku, kwento na naman, naku, yan naman po nung araw, naku. Yan po ay talagang napakalaking impact niyan sa buhay ng ating mga anak. Alam mo, halimbawa, si ang dean ng College of Law, si dean na Dr. Attorney Nene Tuason, tawag namin sa kanya, Pastorni.
1: Pastor.
0: Siya rin ang dean ng College of Law. Yung kwento ng buhay niya, grabe talaga. Sila ni Brother Boy. Nagdiriwang din niya ng anniversary. Kaya talagang makita mo na habang kinukwento nila yun, naku, talaga ang mga nakikinig ay napagpapala. Sapagkat, kaya yung testimony na yan, talaga, napakalaking encouragement sa iba. Kaya lalo na sa ating mga anak. Kung gusto natin maging independent and yet dependent kay God, Tell the story from the Bible, tell your own story ng kabutihan ng ating Panginoon. Ako nanonood din sa atin si Pastora R.C. Santiago dyan sa Obando. At ganun din si Alu Bilabid. Ay tama po, sabi dyan, ay nag-agree siya sa ating mga tinatalaki, Kuya Willie. Si Pastor Ramon Crisostomo sa Valenzuela ay nanonood, nakikinig din sa atin, at ang kanyang kabiyak si Marlet at si Aurora Estrella. Good morning po. Ang aming mga anak po ay lumaki sa Christian family, kaya ngayon po ay nasa music ministry at naglilingkod sila sa Panginoon. Congratulations po si Pastor Art ay nakikinig din sa atin ngayon, Concepcion, na binati natin kanina sa kanilang paparating na wedding anniversary. O Campo Mila, blessings Monday morning, Pastor Joner and Pastor Willie, thank God sa miracle healing po niya, be upon us. Sabi niya, si Lydia Deliota, nanonood, nakikinig din sa ating Kuya Willie. Ako, talaga naman ay talagang kulang ang ating oras para ating ma-recognize lahat ng mga nakasubaybay sa ating Kuya Willie. Ano po ba ang iyong takeaway na family chat sa atin sa araw na ito?
1: Kuya Jonel, mayroong realisasyon tayo dito sa ating tinatalakay. Lalo na doon sa puntong nabanggit natin, makwento na sa Biblia na totoong pangyayari sa karanasan ng mga lalaki at babae na babasa natin, ikukwento natin sa ating mga anak. Ano po yung realisasyon na yun? Maaring, halimbawa, hindi basta mangyayari sa atin, kunwari, yung katulad ng burning bush kay Moses. Maaring hindi tayo maliligtas mula sa kuko at pangil ng mga leon katulad ni Daniel. Maaring hindi tayo magtagumpay sa mga higante ng buhay katulad ni David. Pero yung mga kwentong pangyayari na totoo, napakalaki ng itatatak niyan. Magiging silyado sa puso ng ating mga anak na maging katuparan ng sinasabi mo kanina, Proverbs 22:6, ituro natin sa ating mga anak sa kanilang paglaki yung mga bagay na naranasan, napatunayan ng mga lalaki at babae sa Biblia na nababasa nila. At etong maganda, Kuya Jonel, magkulang man tayo sa loob ng tahanan, meron tayong simbahan o samahan ng mga mananampalataya na pwedeng umalalay sa tahanan para ituro.
0: Amen.
1: Ito. Kaya mahalaga po yung ating small groups, yung ating discipleship program, yung pong ating mga Sunday school classes, lalo na musmus pa lang na ituturo na sa kanila ito. Kaya sa mga guro ng Sunday school o growth class ang tawag namin, huwag po kayong manghinawa. Ito ay isang masayang paggawa sa loob ng sambahay, ng sa tahanan ng Diyos, na katuwang po ng ating mga tahanan sa paghuhubog, pagmumolde ng buhay at bukas ng ating mga anak.
0: Amen. Wow, wonderful. At talagang yan po ay babaunin natin po sa ating pong tinalakay po sa araw na ito, raising independent children who are dependent on God. And for sure, they will become successful. For sure, they will become significant sa kanilang buhay sa Panginoon. Praise God! Wow! Nais nating mawakas po sa isang panalangin para po sa ating pong pasasalamat sa ating Panginoon. Sa lahat sa inyo na sumubaybay sa amin at sa mga mag-share ng link na ito, ang prayer natin ay patuloy na pagpapala ng Panginoon ang dumaloy sa inyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa mga karunungang na ibahagi ngayong araw po na ito. We humbly come before you and acknowledge that apart from you, we cannot do anything. Basbasan nyo ang mga naibahagi po namin ng Kuya Willie, at salamat sa lahat na naging bahagi ng programa pong ito, maging ang mga naging kaagapay po namin sa araw na ito. At minsan pa po, dinadalangin namin po ang iyong proteksyon sa South Cotabato, sa Jensen, sa Seven, sa naging lindol po doon, Panginoon Diyos, sa 7 Intensity 7. Nawa, Panginoon, ang nakita namin mga building na ito ay hindi na madagdagan ng mga nawasak. Eh, huwag na madagdagan. Ingat ang mga buhay, ang mga properties. At dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga government agency na makatugon, na maayos sa Panginoon Diyos. Ang mga local government, ang DSWD, ang mga national agency, ang Pangulong Bongbong, Panginoon, at ang kanyang gabinete. They'll be able to respond promptly and wisely, Panginoon, para sa aming mga mamamayan po. Panginoon, ang mga pamilyang kinakatawan, ng mga nanonood at nakikinig sa amin, we bless them in the mighty name of Jesus. And we declare favor upon favor. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na laging tapat at hindi nagkukulang. Marami kaming kwento ng iyong kabutihan,
1: Hallelujah.
0: Ng iyong kapangyarihan. Give us the boldness to always tell of your goodness so that people may see and taste that our God is good. This is our prayer. In Jesus' name, amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Wow. Eh, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito. Kay Willie, siyempre, meron tayong mga papasalamatan na talagang... Teka, meron pala humahabol dito na mga nanonood, nakikinig sa atin. Ano yan? Si, yung kami nag-umulit lang sila. O kambo, Mila Palma, Nelia Palma. Ayan. Si Pastor Billy Patao, humahabol mula sa opisina. Oh. Si belated happy wedding anniversary sa De La Cruz couple, yung ating kapitbahay sa nanjan. Talagang nagdiwang sila ng kanilang wedding anniversary over the weekend, si Robert at si Hilda. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Si Aurora Estrelita ay nagbabati muli. Ako, marami pong salamat at papasalamatan din ako kay Willie ang mga naging kaagapay natin sa ating pong family matters.
1: Alam mo, isang kinatuwa natin ng anniversary ng Sabado, Kuya Joel, bandang huli, ipinakilala yung ating mga tumutulong sa atin, yung hindi namin narinig, pero naroon po sila, na kung wala sila, hindi
0: wala tayo.
1: Oo,
0: yes.
1: So, nagpapasalamat tayo sa tumulong sa atin sa broadcast, si Ate Absidy Ferrer-Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians, ang RTV team, broadcast engineers at doon po sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa lagi niyong pagsama sa amin.
0: Yes, at syempre pa, sa lahat ng sumabay-bay sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa Ibayong Dagat na nanonood ng kinig sa atin, kagaya dyan ni Pastor Eli Galio sa kanyang farm, at ganoon din ang mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church at ang iba't ibang mga simbahan dyan sa Japan na lagi nanonood ng kasabay-bay sa atin, ng Alliance Churches, Evangelical Churches, Assemblies of God, sa pangalan ni Pastor Johnny, ganun din ang Tokyo Baptist Church, ang Jesus Our Gospel, ganun din ang Lord of the Harvest, sa pangalan ni Pastor Monty at Sister Loida, at ganun din ang Pastor Ferdy at Brenda na nakasama. Siyempre man, hindi mawawala, nanonood ang kinig sa atin dyan sa Sister Belen at Captain Art Canosa at ang kanilang buong pamilya. Of course, ang Jesus the Lambing Shepherd, ang Cello family. Napakaganda ng pamilyang yan. We are so blessed sa pamilya ni Pastor June. Nako, kami po yung magpapaalam na po at tayo nagpapasalamat sapagkat kayo ay naging kaagapin namin sa araw na ito. Kami po ang inyong mga lingkod, Jonel Milan,
1: Kuya Willie Basilio po,
0: at ito po ang Family Matters, kaagapayin mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
4: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag manag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar, kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya."

Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Samantala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAF.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dito po sa Agapay ng Sambayanan sa 702 DZAS sa mga dumalo po sa 78th anniversary ng ating pong Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre po, kung ikaw man ay team bahay, team online o di kaya team on-site sa Ortigas, kaagapay, thank you so much. Kasi alam nyo, kaagapay, ito yung malaking pagkakataon na kung saan yung amin pong ginagawa. Nakikita na po namin kayo, di ba? Yung mga sabi nga ng mga ibang kaagapay na nakakausap ko, sinagi lang sinasabi na kami yung nagko-comment sa'yo, ganito, ganyan. And thank you so much po sa mga nagbigay po ng mga ube, sa nagbigay po ng leche flan, sa nagbigay po ng suman. Grabe kaagapay, sobrang na-appreciate namin yung mga ginagawa ninyo. And maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa FEBC Philippines, lalo na po dito sa 702 DZAS. Kung ikaw man ay naging timbahay ngayong anniversary, kaagapay, sabihin mo sa sarili mo na next year, team on-site na ako. Yan po ang aming paghahandaan sa 79th anniversary ng FEBC Philippines. At excited na kami kaagapay na ma-meet po namin kayo. Kaya naman, see you next year. Kaya next year, mas mag-enjoy tayo. Next year, bigyan natin ng pagkakataon na lahat kayo po ay pumunta rito sa aming himpilan. At the same time, kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan po sa iba't ibang plataporma pagdating po sa Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Siyempre, dyan po na stream ang ating pong kwentuhan, ang ating pong sama-samang pag-celebrate po ng anniversary. Kasabay niyan kaagapay, nagpapasalamat din kami sa mga kaagapay natin na tumutok po at sumuporta sa pamamagitan po ng ating streaming sa YouTube, sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasabay niyan kaagapay, binabati ko rin po ang mga kaagapay natin na tumutok din sa ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kasabay po niya ang ating mga radio at PM Radio. Maraming salamat sa inyo kaagapay. Ito po ang programang Entrepinoy Espesyal. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre kaagapay, gusto ko naman kung pinakitaan nyo po kami ng inyong pagkain nito lamang nagdaang anniversary. Aba, patikim naman po ako ng inyong tanghalian para naman matikman ko kahit man lang sa basa ang inyong tanghalian. Ako kasi ang tanghalian ko ngayon ay adobo sa manok. O, diba? Pero hindi tuyo this time, masabaw-sabaw. Kaya masarap ang kanin natin this time, mga kaagapay. And syempre, kaagapay, nagpapasalamat din po kami sa mga kaagapay natin na walang sawang nandoroon. Alam mo, Kuya Reggie, no, ang saya doon kasi yung ang daming umiyak sa radio drama. Congrats sa ating best actor na si kaagapay na Phil Lagtapon. Grabe, ang daming naiyak sa nangyari sa amin. At sabi ng mga kaagapay sa akin sa ere, parang sanay daw ako sa role ko. Hindi, ang tawag po doon ay ano to? Characterization. Wow! Characterization! Kasi kaagapay yun. Tsaka si Kuya Melvin, Laput, maraming salamat sa testimony mo sa DZAS. Kaagapay, comment mo naman ang tanghalian mo. Tayo ay may lunch check na para matakam naman ako sa himpapawid. Eto, kanina pa nag-comment si Ate Rosalinda Ohano Manzano. Sabi niya, a blessed morning sa'yo, Kuya Bray. Ang lunch check natin ay kinamatisang pampano, saging na lakatan. Ang sarap naman. Eto, si Kuya Efren, sabi niya sa akin dito, Team Bahay po kami, watching while cooking po ng sauce ng ng sauce ng fishball. Ang sarap. Alam niyo guys, paborito ko talagang ang sauce ng mga fishball, lalo na diyan sa San Pedro, Laguna. Ito, si Ate Faustina, nakita ko to nung anniversary. Sabi niya, "Good morning po, Sir Kael. Ako po si Brian, Ate Faustina." Sabi niya, "Happy Monday, Kaagapay listening. Hello, sir. Nakita kita at nahagpa. Thanks, FEBC. Lunch check po namin ay sinigang na bangus. Tirik na po ang araw." Oo, dito rin po. Medyo makulimlim naman dito sa Metro Manila. Yan po. At ito, sabi ni Kuya Efren ulit. Sabi niya, "Leftover din po na adobong manok, sir, ang kanyang pagkain." Ako, Kaagapay, comment ka naman kung ikaw ay pumunta ng anniversary, o comment ka kung ikaw ay team bahay na nakinig dyan sa ating kwentuhan. Kaya naman, Kaagapay, sa pagkakataon na to, aba, paraanin muna po natin ang kwentuhan sa usapin ng pagtangkilig sa galing at husay ng Pilipino, o di naman kaya pagkilala sa Pilipinas. Ito na po ang ating baon.
1: It's Baon Time!
2: Magandang araw, Kaagapay! Isang estudyante mula sa University of the Philippines, Diliman, ang hinahangaan ngayon online matapos ilunsad ang isang makabagong proyekto, isang detalyadong mapa ng antas ng edukasyon sa buong bansa. Si Timothy Hormigos, economic student, ay gumamit ng datos mula sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority upang buuin ang isang interactive map na sumasaklaw sa mahigit 42,000 na barangay. Dito, makikita ang dominanteng antas ng edukasyon sa bawat lugar, mula sa hindi nakapagtapos hanggang sa mga college graduate. Ang kakaiba sa proyektong ito, Kaagapay, ay ang hyperlocal na pagtingin. Sa halip na pangkalahatang datos, ipinapakita nito ang tunay na kalagayan sa bawat komunidad. Lumalabas na mas mataas ang bilang ng mga graduate sa mga lungsod habang nahuhuli naman ang mga liblib na lugar. Layunin ng proyekto na hikayatin ng mga Pilipino na mas maunawaan ang kalagayan ng edukasyon sa kanilang mga sariling barangay. Bagamat may limitasyon ng datos, marami ang nagsasabing ito ay isang mahalagang hakbang, patunay ng talino, inobasyon at malasakit ng kabataang Pilipino para sa bayan. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
4: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fed Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: Tinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Minakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sa Roma 5, talatang 9 ay ito po ang nasusulat. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ako po si Griselda Bautista, dating masama ang buhay. Dulot ng kahirapan at kung papaano ko hinango ng Panginoong Hesus sa kasalanan, ang aking ibabahagi ngayon dito sa Tanikalang Lagot.
1: Mama! Wala ng kanin!
2: Ha? Nasa kaldero! Sabi ko sa kuya mo, tirahan ka ng kanin. Di ka pa ba kumakain?
1: Itong kaldero, walang laman. Kahit totoong ubos.
2: Naku, malamang ang kuya JJ mo ang umubos. Malakas pa namang lumamon yun.
1: Ano ba naman yan? Parang siya lang ang anak ninyo ah. Hindi mo lang inisip ni kuya na may kapatid siya?
2: Wala na tayong bigas. Huling saing ko na yun. Hirap talagang mag-isa lang akong bumubuhay sa inyo. Sandali at manghihingi ako sa mga kapitbahay natin kung meron silang kanin.
1: Huwag na mama. Makahingi man kayo ng kanin, ubus na rin pala yung ulam. Inubos na rin ni kuya.
2: Naku anak, pagpasensya mo na ang kuya mo. Pagsasabihan ko siya maya-maya pag uwi niya.
3: Lakas mo palang kumain, Griselda. Pero di ka naman tumataba.
1: Ang mando, dalawang araw ba naman kaya akong gutom? Kaya lang ako salamat talaga dito. At sarap po pala magluto.

0: Napakasarap ng kain ko. Wala nang matitira dito sa kare-kare.
1: Sige lang. Magluluto na lang ako mamaya para sa hapunan. Adobo naman.
0: Adobo? Papaborito ko yun. Pwede ba dito na rin ako maghapunan? Eh, total, solo flight ka naman dito sa bahay mo. Bakit ba naman kasi hindi ka pa mag-asawa? Para naman may kasama ka na rito. Masyado kasi kayong pihikan eh. Naku, kapag ganyan kayo, tatanda talaga kayong binata.
1: Pinapakain ka lang. Nakuha mo pang sermonan ako. Hindi ko hinihingi ang payo mo.
0: Nagsasadya lang naman ako. Eh naku, ako nga eh. May nakilala akong mayaman. At handa akong pakasalan. Kahit mukha siyang bubwet, papatusin ko na. Maalis lang ako sa slum na to. At masusunod pa yung lahat ng luho ko.
1: Magtrabaho ka kasi. Teka, ilan taon ka na ba?
0: 20 anyos na ako. Tingin lang ng iba, teenager o kaya high school. Eh kasi nga, manamit ako boyish. Eh teka, speaking of trabaho, bakit kaya hindi na lang ako mamasukan sa'yo na labandera mo? Planchadora, dishwasher. Lalo na ng mga pinagkainan natin. Huwag lang sa pagluluto ah. Mas masarap ka kasi magluto eh.
1: Kung sa bagay, kesa naman ipalaba ko sa ibang labandera, ikaw na lang, para may pera ka pa. Pag-usapan natin yan. Tapusin mo muna yung tanghalian mo.

0: Ay, Mang Mando, pwede ba akong makitulog dito sa'yo? Eh, sarado na rin kasi yung bahay namin eh. Wala pa akong susi.
1: Nako, alas dos na ng madaling araw. Kaya sarado na nga sa inyo. Eh, madalas pa naman ang nakawan sa lugar ninyo. Tara, pasok ka.
0: Nandiyan lang naman ako sa supahiga. Dinamayan kasi ako ni Annie. Broken hearted yung babae. Walang kailuman, kaya pati ako nalasing.
1: Kumain ka na ba?
0: Hindi pa. Yan yung magic word. Chibog. Ay, salamat pang Mando, ha. Nakakayaman pero lalamon na talaga ako.
1: Ngayon ka pa nahihiya. Eh, ginawa mo ng restaurant na bahay ko eh. Tapos ngayon, ginawa mong hotel. Diretso ka na sa kusina. Mainit pa ang pagkain. At ikukuha kita ng unan at kumot mo.
0: Ay, tenyo. Payakap nga ako dyan.
1: Ay, nako. Huwag na. Amoy ala ka. Punta ka na sa kusina. Baka maagawan ka pa ng mga pusa.

0: Oh, heto na pala si Layas. Huwag na kayong mag-alala dyang dalawa.
1: Saan ka ba natulog kagabi? Napuyat ako sa'yo sa kahihintay.
2: Sa kaibigan ko. Tawag ako ng tawag para pagbuksan niyo ko ng pinto pero wala naman sumasagot. Eh, buti na lang, andito si Lola. Manapul wala.
1: Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Eh, kasi doon ka hinahanap ng mama mo sa akin kanina. Sabi ko, di ka umuwi sa akin. Doon naman kasi si Margot. Puro kasugal kasi. Hindi mo asikasuhin ang anak mo.
3: Mamang, kung iiwanan ko ang pasugalan ni Banong, mamamatay kaming dilat sa gutom. Doon sa sugalan, kahit papaano, kumikita ako sa pagbabalasa at pagiging bankero ni Banong.
2: Hoy, kuya, raresbakan kita. Anong pinagsasabi mong Layas ako? Masalo ka na, no? Ako, kanina lang ako hindi nakauwi. Eh, ikaw nga halos isang linggo. Sunod-sunod. Puro ka sa barkada mo. Mama, yung si Kuya JJ, may nabalitaan ako. Huh? Namamaklayan sa ermita. Naku! Kapag nagka-AIDS talaga yan si Kuya.
1: JJ, totoo ba? Namamakla ka sa ermita?
3: Naku, kapag nanali ka ng AIDS, wag na wag kang uuwi sa akin, ha? Baka hawaan mo pa ang kapatid mo. Pati ako. Doon ka sa papa mo umuwi.
0: Eh kung barilin ako ng asawa ni papa, lady ka pa naman yun. Ito talagang si Criselle daw, pahamak. Nako, daldalerang tisay. Kapag ako may nalaman na pangit sa'yo, ha? Tumatag ka. Susungal-ngaling ko yung nguso mo. Baka mama, uuwi ang buntis. Ano, patutuluyin mo ba dito? Nakakaya.
3: Oo nga, Criselle. Lahat ng barkada mong babae para nagpapalit lang ng damit kung palitan ang boyfriend nila. Ikaw ba ganon? O di kaya tomboy ka? Dahil yung dati nga mo, boyish.
2: Mama, ano ka ba? Babaeng Pilipina ako. Hindi ako binabae. Eh, si Papa kasi, gusto kong maging lalaki kaya nakalaki ako ng ganitong suot. Pero hindi ako tomboy. Girl ako.
1: Ikaw naman, Margot. Anong masama ron kung tomboy si Criselda? May kapatid akong tibo, si Tita Frida mo. Mas gwapo pa nga kung manamit yun kaysa sa Tito Tim ninyo.
2: Yun naman pala eh. Pero sila lang naman yun. Hindi ako. Babaeng babae ako.

0: Sino ka?
1: Oh, ikaw! Sino ka rin ba?
2: Uy, Griselda, mabuti at dumating ka na. Siya si Daniel. Anak ko, galing Mindanao.
1: Ha? Naku, nauko lang nalaman na may anak ko pala kayo.
2: Oo. Inalayo sa akin kasi ng mami niya. Di naman kami kasal noon eh.
0: So, ikaw pala si Griselda, ang best friend ni Papa? Magkaedad lang marahil tayo.
1: Oo naman. Ano akala mo? Matrona ako.
2: Griselda, born again ang anak kong ito. Kaya nag-aaya sa akin na sumama ako magsimba sa main church nila dito sa Maynila. Outreach kasi ng church nila yung nasa Mindanao.
0: Kung gusto mo, sumama ka na rin. Huwag ka nang mag-work dito kay Papa. Pero susuelduhan kita.
1: Ba! Good deal yan ah. Hindi ako maglalaba at maghugas ng plato at maglilinis ng bahay pero may sweldo. Aba, ayos yan ah. Basta sumama lang ako sa simbahan mo. Naku! Kapag swerte nga naman lumapit, di maiwasan. Sige! Pero okay ba itong pormahan ko? Tanggap ba ako sa simbahan ninyong ganito?
0: Maging sino ka man, maganda ka naman. Walang pinipiling tao ron.
1: Eh, buti na lang pala. Maganda ako sa paningin mo. Kung naging pangit ako, isasama mo pa kaya ako?

0: ayaw mo na uminom. Dati-rati, isang kindat ko lang. Score ka agad ng gin.
1: Eh, naaamoy ako sa bahay eh. Pati nga yung pag-iyosi ko, tinigilan ko na anggi. Gusto ko na kasing ayusin yung buhay ko. Kahit ganito lang kami kahirap. Basta, umayos lang ako.
0: Dahil ba yun sa anak ni Mang Mando, si Daniel? Ang gapo nun talaga. Parang santo.
1: Parang santo naman kaya talaga yun. Maraming alam sa Biblia. Ito na nga lang palagi ang binabasa ko eh. Bigay niya sa akin. Mabait naman yung mag-amang yun. Hindi nga katulong ang turong sa akin, kundi kapamilya.
0: Kilala naman si Mang Mando dito sa area namin na matulungin na tahimik na tao. Pero dati pala siyang taong labas. May pwesto sa kanilang pangkat. Leader ka mo pero nang manirahan dito ang amo. Kaya respetado siya ng mga taga rito. Lalo na ng mga manginginom. Ni isa man, walang kusang mag-alok ng tagay sa kanya. Kasi bago pa lang, nag-aabot na siya ng pampulutan.
1: Ang boring dito magsimba eh. Kaso nga lang, bakit walang mga santo at rebulto? Kundi isang malaking krus na iniilawan. Walang nakapakong Diyos. Singal pala dito si Daniel. Lalo siya naging gwapo habang kumakanta. Pero, pabait talaga yung mag-amang to.

Kapatid, okay kay Satanas ang magdala ka ng Bible. Pero ang basahin ito at lalo na kung isa sa pamuhay mo ang salita ng Diyos, dyan kayo hindi magkakasundo ni Satanas. Okay rin kay Satanas na magsimba ka dito sa church. May involved ka sa lahat ng mga activities dito sa church. Huwag mo lang ibibigay ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Galit na galit si Satanas sa gagawin mong ito. Maraming hadlang ang pakipagtakbo sa ating Diyos. Pero hindi mo ito pagsisisihan kapag ang kaisa-isa mong buhay ay pagkatiwala mo sa Panginoong Jesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.

linggong yun, yun po ang araw na tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus. Pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Ramdam ko na tila may tinik na nahugot sa aking dibdib. Tinik na pala ito ng mga kasalanan. Kalaunan ay nadadala ko na sa simbahan si na Mama, si Lola, at si Kuya JJ na naging isa sa mga drummer ng church. Pinag-isang dibdib kami ni Daniel at sa iba't ibang lugar ng Kabisayaan kami pinapadala ng Diyos upang mangaral ng kanyang salita at maglingkod sa kanyang ubasan. Purihin ang ating Panginoong Hesus.

0: dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Roma 5:10.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikilang lugod mula sa padalang liham ni Griselda Bautista ng Pasay City. Binigyang buhay ni na
0: Nancy Lasarte,
2: Bobot Sale,
3: Janelle Briones,
4: Carlene de Guzman,
5: A.G. Gabrillo,
6: Eva Morataria Gomez,
7: Roy Camo Gomez.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
1: 6 na kabanata. Ang mga selyo. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo ng nakarolyong kasulatan, at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. "Halika," ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Nang tanggalin ng tupa ang 2 selyo, narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, "Halika," at lumitaw ang 1 pulang kabayo. Ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Nang tanggalin ng tupa ang 3 selyo, narinig kong sinabi ng 3 buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko ang 1 itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang. At sinabi sa nakasakay sa kabayo, "Itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak." Nang tanggalin ng tupa ang 4 na selyo, narinig kong sinabi ng 4 na buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko ang 1 maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ang 4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop. Nang tanggalin ng tupa ang 5 selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, "Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin?" Bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Nang tanggalin ng tupa ang 6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, "Tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa. Sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makakapigil sa kanila."
0: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, "Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti." Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ng ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Dani Fe Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
2: Alam mo ba na si Miss Phoebe Choa Yu ang kauna-unahang Chinese broadcaster ng DZAS? Gamit ang wikang Amoy, isang katutubong wika sa China, ang programa ni Miss Phoebe ay isang malaking pagpapala sa mga Chinese na nakatira sa Maynila. Hanggang sa ngayon, ang mga programang ito ay nagpapalakas sa buhay espiritual ng ating mga kapatid na Chinese at nanghihikayat upang sila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maging involved sa ating mga radio missions.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 41 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang inyo pong himpila ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Binabati rin po natin ang ating mga kaagapay na nakatutok sa pamamagitan po ng kanilang mobile application, ang 702-DZAS app. Kaya naman kaagapay, yan po ay libre at maaaring ma-install sa pamamagitan po ng ating Apple and Google Play Store. Ano pang hinihintay mo kaagapay kung gusto mo kaming makasama 24 oras? Nandiyan po ang aming mobile application para paglingkuran po kayo 24/7. At syempre sa mga kaagapay natin na talagang sumusuporta at hindi naglilipat ng himpilan pagdating po sa ating 702-DZAS dyan po sa ating AM band, sa PM at mga regular na radio. Magandang hapon kaagapay para sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Ngayong araw ng Lunes kaagapay, ang ating pong katuwang ay ang Philippine Statistics Authority. Siyempre kaagapay, sila po ay maglilingkod sa usapin po ng National ID. Siyempre ang ating pong birth certificate, wedding at iba pa. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, inaanyayahan ko po si Mr. Dion Luis Fernan Cadavos. Magandang hapon sa inyo, Sir Dion.
1: Magandang umaga po, Sir Brian, at sa ating mga kaagapay din po na nakikinig po at nanonood po ngayon via live stream po.
0: Yan, thank you so much. Sir Dion, baka may mga gusto kang batiin ng mga kaagapay natin na nakikinig po sa pagkakataon na to.
1: Babatiin ko na lang po siguro yung office mates ko po, lalong-lalo na kay RD Nodi Dizon, sa ating pong mga CSS, at pati na rin po sa mga, iba nating mga PSA, NCR employees din po na nasa area po ngayon.
0: Mm-hmm. Thank you so much. Sir Dion, simulan na po natin ang ating pong talakayan at para makapunta rin po tayo sa part 2. Sir, baka may mga ilang mga activities ngayon ng PSA-NCR, lalo na po sa pagdating po sa statistical operation. Maaari niyo po bang i-share to sa mga kaagapay po natin?
1: So currently po, Sir Brian, ongoing po ang ating July 2026 Labor Force Survey or LFS and 2026 Annual Poverty Indicator Survey or APIS sa PSA headquarters po. So ito po ay matatapos hanggang Friday. So kahit po may holiday, ay may pasok din po sila.
0: Oh.
1: Then sa susunod po siguro na episode, Sir, madidiscuss po natin yung patungkol po sa APIS po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayong araw rin po, nagsimula na ng June 2026 Labor Force Survey. So may mga statistical researcher po tayo na umiikot at kakatok po sa inyong mga tahanan. So meron din po tayong mga regular surveys tulad ng Consumer Price Index. So meron po tayong mga personnel na umiikot po sa mga supermarkets at public markets para kumuha po ng mga retail prices ng mga common commodities na bilibili ng mga Pilipino. Katulad po ng mga bigas, isda, baboy, gulay, at marami pa pong iba. So ang mga data po na nakukuha sa CBA ay isa sa input para sa inflation na nire-report ng ating national statistician every month para po sa inflation press conference. So meron din pa rin po na ang Commodity Flow Survey or CFS na isang establishment survey ng PSA na kung saan ang mga sample establishment natin dito ay mga industry in Section A na agriculture, forestry, and fishing. Section B naman po, mining and quarrying. Then Section C, manufacturing, and Section G, wholesale trade. So ito po yung mga industry na makikita po sa NCR. So, meron din po tayong mga establishment-based survey, katulad po ng Quarterly Survey of Philippine Business Industry or QSPBI. Isang establishment survey po ito na ginagawa ng PSA. Kabilang din po dito ang Monthly Integrated Survey of Selected Industries or MISI at PPS po or Producer Price Survey. So bukod po dito, meron din po tayong mga agricultural related na mga survey katulad ng Agri Household Based Survey, Quarterly Aquaculture Survey, Quarterly Inland Commercial or Municipal Fishery Survey, Livestock and Poultry Survey for Household and Commercial, Farm Price Survey for Palays. Then meron din po tayong Livestock and Poultry Administrative Data or LAPAD Reporting System. Then yung Rice and Corn Stock Survey po na para po sa mga households.
0: Ito yung mga updates para po sa ating kwentuhan. And at the same time po, Sir Dion, di ba, supposedly talaga kaagapay, nakakasama po natin ang PSA in the first week and the third week of the month. Currently ay nagkaroon sila ng training or event. Sir Dion, pwede niyo bang i-share sa amin ito?
1: So, tama po kayo, Sir Brian. Ano? May mga iba pa po natin kasamahan dito sa regional office po ay nasa training or workshop last week. So, katulad po nito is yung mga commodity, pasensya na po, community-based monitoring system basic statistics training for LGU personnel. Meron pa pong local advocacy on Philippine standard, industrial classification training para naman po sa Pasig business permit and licensing department. Meron din pong ginawang pretest po for the location, information, and verification for enhanced tracking and geotagging or live tag with central office po and some PSA NCR field offices personnel po. Then yung task force training po ng 2025 household survey on domestic visitors data processing po. So ito po ay tatlong araw at may mga processors po na na-hire upang mag-process ng collected data ng HSDV po last month.
0: Ito mga kaagapay yung dahilan po kung bakit hindi rin po nakapag sahim papawid ang ating pong partner po sa PSA. Maging ganun man kaagapay, no, patuloy pa rin tayong magbibigay po ng updates sa inyo. Kaya naman, sige po Sir Dion, baka may mga paalala na lang po kayo sa mga kaagapay po natin bago po tayo pumunta sa ikalawang bahagi po ng ating kwentuhan.
1: So tulad po ng sabi ko, ang upcoming survey po natin ay ang July 2026 LFS and 2026 APIS para po sa buwan ng July. So meron po tayong mga statistical researchers na mag-iikot simula sa July. So sa mga susunod po na weeks ay magkakaroon po ng mga trainings. So again po, pag-usapan na lang po natin, Sir Bri, sa mga sa susunod na episode po ang patungkol po sa mga surveys na ito. Then may isa na lang din po akong sa ano, habilin po, lalong-lalo po sa ating mga kaagapay.
0: Sure po.
1: So muli po, ang PSNCR sa pangunguna ng ating butihing Regional Director, Ardino Didizon, ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kaagapay natin na nakikiisa at nakiisa sa mga PSA undertakings, mapasensus or survey man ito. So ang bawat information po ay malaking tulong hindi lang sa PSA kundi sa national government na din upang makagawa ng mga polisiya na makakatulong sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. So pakiusap lang po, lalo-lalo na sa ating mga establishment based survey, kahit household based survey din po, sana po ay bigyan niyo ng oras at panahon na sagutin ang ating mga surveys at paunlakan po ang ating mga statistical researchers. So, nagpapasalamat rin po kami sa ating mga field statistical researchers dahil patuloy nilang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin umulan, kahit umulan man o umaraw, Sir Bri.
0: Kaya naman kaagapay, muli nakasama po natin ang Information Officer ng Philippine Statistics Authority, lalo na po sa hanay po ng National Capital Region, walang iba, si Sir Dion Cadavos. Thank you so much po, Sir.
1: Maraming salamat po, Sir Brian.
0: At syempre, kaagapay, kahit nasa training, ongoing pa din po ang pagbibigay ng serbisyo ng ating kaagapay na si Sir Raymond Chuwaha. Hello po, Sir Raymond. Good afternoon po sa inyo.
2: Good afternoon, Sir Brian. Good afternoon po sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa PSA, NCR, pati na rin po sa mga offices. And then sa lahat po natin mga kaibigan, good afternoon. At laging kasama natin, Sir Brian, sa Facebook Live. Maraming salamat at kamusta po sa inyong lahat.
0: Ayan, Sir Raymond, thank you so much. Alam kong nasa training ka ngayon, pero nagbigay ka pa rin ng pagkakataon sa mga kaagapay natin. At natimbrihan ko na ang Team DZAS. Sabi ko, may babatiin ulit si Sir Raymond na nagsa-celebrate ng birthday. Go ahead po, Sir Raymond.
2: Para po sa ating mga kasamahan sa PSA na may kaarawan po nitong first 2 weeks po ng June, si Ma'am Dang Baldo po ng NCR 5 nitong nakaraang June 1, si Ma'am Antonio Campos po ng Regional Office ng June 2, si Melanie Bobis po ng NCR 4 nitong June 2 rin po, and then si James Carson, si Scar po ng NCR 1 nitong June 5, si Gladys De Castro po, June 12, si Ryan J. Adulacion po, June 13, si Maripe Barsecanias po, ng sa June 14, happy happy birthday. Siyempre, Sir Brian, ang ating mga kaibigan na nagme-message na gustong sila ay naririnig na binabate ang kanilang kaarawan. So, unahin na po natin si Kuya Jason Santos po ng June 1. Nitong June 2 po, si Chino Poyante, Nuni Venus, si Boss Mike Reyes, si Carly Bramonte, si Jan Richie Francisco. Dito pong June 3 naman po, Sir Brian, si Yanni Reyes, si Jan Paul Villarin. June 4 po, si Ma'am Anita De Leon. June 5, si Jason Yim, si Ana Lisa Monsanto, si Kuya Willie Cruz. Dito pong June 6, si Boss David Cabrera, Boss Brian Pereira, happy birthday. Sa June 11 naman po, si Leo Bertnaire. June 12, si Boss Kenneth Soriano. June 13, si Jeffrey Karamat. At syempre sa June 14 po, si CJ Torres, tsaka po si June Dimaisip. So lahat po ng ating mga kaibigan, happy happy birthday po, Sir Brian.
0: Walang pwedeng makalimutan dyan kaagapay. Kaya naman, sige po, Sir Raymond, maraming salamat po at nakiki-birthday po kami sa mga kakilala nyo po dyan. At talagang hindi pwedeng makalimutan ni Malingat. Ayan po ang mandato natin dito sa mga pagbati po naman. Kaya naman sa mga kaagapay po natin na nakatutok po at kaagapay, bukas din po ang ating linya kung ikaw ay may katanungan sa iyong birth certificate, wedding certificate, Senomar o di naman kaya national ID. Kaagapay, bubuksan po natin ang ating linya ngayon. Maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 para sa inyong personal na katanungan. Ito na po, Sir Raymond. Alam ko pong dapat ang kasama po natin si Ma'am Minnie, ngunit parang siya ay nasa training din. Kaya naman, ito na po ang una kong itatanong po sa inyo. Sabi po dito, hello po and good afternoon po sa inyo, Sir Raymond. Meron po akong concern patungkol po sa aking dual entity sa aking birth certificate. Ang late registered ko po na record ay nakalak na po. Siyang ginagamit ko po sa lahat ng aking dokumento. Kabilang po ang mga school records at mga government IDs. Gayunpaman, kapag kumuha ko ng PSA copy, ang lumalabas ay ang unang narehistro sa aking birth record na hindi ko magamit dahil hindi ito tugma sa iba kong mga dokumento. Nais ko pong itanong kung alin ba ang mas mabilis at mas practical na opsyon, ang mag-file ng petition for correction, halimbawa po ang aking surname na pangalan ng aking ama, o sa PSA, o ipapaayos na lamang ang aking mga IDs at mga school records upang iayon ang mga unang naitala ng PSA certificate. Maraming salamat po sa inyong tulong, Sir Raymond.
2: Okay po, Sir Brian. So, pasensya na po, talagang nasa training lang tayo kung meron tayong nagiging background. Para po sagutin natin ang katanungan ng ating kaagapay. So, unang-una po, huwag niya pong i-adjust yung lahat ng ID at school records po para sa mga sumunod sa mali or yung ginagamit po na PSA record po. So, mas mabigat ang magastos at risky po iyon in a long run po. So mas practical po na itama ang magpaayos po ng civil registry record. So lalong-lalo na po kung itong kung consistent po na ang ginagamit mo ay yung late registered entry. So ibig sabihin, Sir Brian, parang mas maayos ayusin yung late registration, yung document po ng nasa PSA. So ano po ba yung situation, Sir Brian? So meron po kasing double entry o yung dalawang birth records po yung ating pong kagapay. So yung una po, yung late registered record po, ito po yung nakalak. So ito po yung mga sabi niya kanina, ito po
0: ginagamit
2: yung mga
0: sa
2: ginagamit
0: lahat.
2: Niya sa mga document. Tapos yung isa naman po, yung mas naunang naka-record po, so ito po yung lumalabas kapag nagre-request siya ng mga PSA copy. So ibig sabihin po, may conflict po sa database ng PSA or ng Philippine Statistics Authority sa, na kailangan pong linisin or ayusin. So alin po ba raw, ang tanong po niya kasi po, kung alin ang mas mabilis at practical po. Di ba, Sir Brian, yun pong kanyang tanong. So meron po tayong, Sir Brian, na option 1, yung ayusin ang civil registry. So ito po yung ating ang nare-recommend po. So kailangan po natin i-petition to cancel the first or yung una pong na-i-record sa PSA. And then, i-retain po yung late registered record. So parang yung second ang ating i-retain po. So ang legal basis po nito, Sir Brian, yung Republic Act number 9048 para sa clerical errors, changes sa name, etc. at iba pang applicable rules kung cancellation ang kailangan. So dito po, ang direction po, so ika-cancel po yung unang record, yung unang-una pong nai-register po sa PSA. Tapos, i-retain po or panatilihin po yung late registered record na ginagamit po niya sa mga valid ID na po or sa ibang kanyang school record. So kung may mali po, example po yung surname, pangalan po ng ama, saka gawin po yung correction. So bakit po mas sinasuggest or nire-recommend natin na mas tama ito, Sir Brian? So yung, kasi Sir Brian, kung ating iisipin, isang record lamang po ang magiging official. So lahat po ng future PSA copies magiging consistent na po siya. So iiwasan po natin yung legal complications sa employment, sa passport, benefits, at inheritance po. So in reality, Sir Brian, hindi ito instant. So may mga proseso po na kailangan daanan, i-evaluate po ng ating local civil registrar po or ng PSA. Pero once po na ito po ay natama at naayos po, so panigurado po na magiging permanente na po na nare-resolve po yung ating, yung kanya pong problema. So, then, Sir Brian,

0: yun po yun ay medyo mahigpit na changes na mangyayari. So again po, magiging paulit-ulit pong problema kapag humingi chok po ulit ng PSA copy kasi mali nga yung ire-retain na birth certificate. So ano po ang dapat gawin talaga ng ating kaagapay? So una po, kailangan po niyang magpunta sa local civil registrar or LCR kung saan nairehistro po yung birth certificate. And then ipapa-assess po niya yung double or dual entry case. Ihanda rin po dapat ang mga supporting documents tulad ng baptismal, school records, IDs na consistent sa late registered records. So, ibig sabihin, dapat yung kanya mga document, supporting documents ay dapat kaparehas dun sa pangalawang na register, yung nakalock na birth certificate. And then, kasama rin po dito yung affidavit explaining usage of the late record. And then, magpapile po siya, Sir Brian, ng petition for cancellation of the earlier record. So, ito po yung correction kung may kailangan pang ayusin sa late record. So, again, ang bottom line dito, Sir Brian, kailangan maayos yung pinaka-root problem, yung PSA record. Kailangan makorek, makancel yung unang na-registered na birth certificate and then magpe-prevail yung nakalak po na birth certificate, Sir Brian.
1: Ang hirap.
0: Opo, Sir Brian, ano, marami siyang proseso. Di ba kung ating, ating iisipin, mas okay ayusin yung PSA record kasi yun lang yung aayusin. Compared doon sa option 2, lahat, school records, government, employment, aayusin. So, yun po yung sinasuggest ng PSA.
1: So, technically, sir, talagang ang aayusin. Sir, alam ko na ano na parang medyo malayo ito sa karaniwan na tinatalakay niyo po. Pero sir, ano to? Ang sino ba ang may kasalanan ng pagganito? Kasi dual entry na birth certificate. Kalimitan sir, sino yung may kasalanan nito? Bakit nagiging dalawa yung birth certificate ng isang tao?
0: Sir Bryant, ang alam ko, yung common na nagiging scenario sa ganito, yung unang record, posible ang nagpile yung nanay or yung nanay, yung kunyari kung pinanganak. And then, pag sa mga sumusunod na buwan, yung isa, yung relative or yung tatay or yung lola, sila yung nagpapile sila. Ayun yung nagiging purpose, ayun yung nagiging reason bakit nadodobli yung record po ng birth certificate. So, kaya naman po, hindi natin masabi, Sir Brian, baka nakalimutan ng magulang na meron ng record, hindi niya matandaan. So, ang gagawin niya, late registered. Yung pangalawang birth certificate, Sir Brian, posible yun po ay late registered. Kaya lang po, di ba nga po, nag-aayos kasi ng record ang PSA. May mga ganyan tayong case. Yung mga previous, yung late register. Ano po yan, Sir Brian, ang nagpe-prevail talaga kung ano yung unang na-i-record or na-submit po sa PSA. So, yun po yung talagang ina-accept ng PSA. And then, inilalak yung pangalawang registered ng magulang. So, yun po yung case. Sir Brian, kung matatandaan nyo, kapag late registration, di ba mayroong sinasabi, mayroong wala pa silang record na PSA?
1: Yes
0: ang
1: po.
0: Requirement po para magkaroon ng late register, kailangan po meron silang record sa PSA na talagang walang copy para hindi maulit yung gantong problem na nadoble yung kanyang birth certificate.
1: Nako, ang napakahirap kaagapay, no? Kasi actually, Sir Raymondo, may ganito na akong scenario sa kaibigan ko naman. Ang lagi niyang gamit is Maria Ann. Tapos, nung pagkuha namin nung ano niya, ng PSA niya, naging Maria Am na siya. So, buti na lang kamo nun, Sir Raymond. Ano to, napapalitan ka agad. Kasi tinulungan ko siya nito, naalala ko yun eh. Buti lang kamo, hindi pa kami nagtatrabaho nun. Kaya yung mga legal documents niya, na itama pa namin. Kumbaga parang ang ginawa naman namin yun, syempre, di ba, yung PSA pa rin kasi yung susundin niya. Buti ka mo, ang sinunod niya, PSA. So, ang nangyari, yung diploma niya, pinatrabaho niya pa sa ano, talaga sa school. Tapos, yun nga, kinuha din. Pero, grabe, ang salimuot ito. Kumbaga, parang, oo nga, hindi naman pwedeng

0: papalitan mo lahat ng ID mo kasi una sa lahat, baka hindi ka entertainin ng mga government agency. At pangalawa, mas magandang yung root cause, yung anuhin natin, ayusin natin kasi kaagapay, hindi naman problema yung ID. Ang problema, yung dual entry ng birth certificate. Kaya, ang payo natin dyan, ayusin natin. At sa Raymond, kung wala ako sa Raymond dito ng isang national ID kasi alam kong medyo bitin yung oras natin eh. Para sige, ito po, Sir Raymond. Ito po, yung tanong dito. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond. Sabi niya dito, hindi po talaga tinatanggap ng isang application na isang bank o GCash ang verification ko. Napagkamalan pa po itong hindi napagkamalan po ito na hindi po national ID ang pinasa ko. PSA, sabi niya, Philippine Identification System naman po ang screenshot lamang ng website ng e-government. Bakit po hindi pa rin nagiging successful ang verification ng gamit ko kahit national ID naman ang ipinakita ko?
1: So, Sir Brian, so if hindi tinanggap po yung kanyang digital national ID bilang isang document para sa kanyang GCash verification, ay pwede pong pwede kang mag-request po ng e-PIL National ID in paper form para ito lang po ang kanyang ipapresenta. So, kadalasan, ang meron pong system error ang GCash pagdating sa verification sa GCash po. Mm-hmm. So, siguraduhin lang din po natin na isang beses lang na nakapagparehistro sa National ID at tugma po yung information sa National ID at sa pag-register po sa GCash. Yun yung Sir Brian, parang yung pwede po yung e-PIL ID, yung nasa paper po, yun po ang kanyang ipapresent para tanggapin po yung kanyang pag-register po sa GCash.
0: Mm-hmm. So, ako naman, ang ano ko dito, ang experience ko dito sa Raymond, no, alam ko talaga hindi pwede ang screenshot. Pero pag pinipicturean yung national ID, lalo na yun dun sa, sa digital, tinatanggap naman. Baka depende.
1: Depende siya, Sir Brian, pero ang sinasabi nga natin doon sa mga establishment or other agency, dapat po tanggapin nila yung kung hindi pa po available yung ating physical ID, mm-hmm. yung lagi sinasabi ni Ma'am Mini, yung e-PIL ID, mm-hmm. yung nasa paper form, yes. po, kasi isa lang, mm-hmm. naman yung validity ng physical tsaka yung paper form. At the same time po, yung ating digital ID. So, kailangan lang po nilang ipepresent from eGov app yung digital ID po na nadoon sa ating mga establishment. Dapat po kasi tinatanggap talaga nila yon, Sir Brian.
0: Mm-hmm. Ito pa po, Sir Raymond, do, baka maihabol ko pa to. Sabi dito ng kaagapay natin, paano po kung ayaw ma-generate ng aking digital national ID sa eGov app? Ano po ba ang aksyon nyo tungkol dito? Ito po kasi ang hinahanap ng ilang ahensya, lalo na po ng DMW kapag ako'y nag-a-apply.
1: Unang-una po, ang ating po laging paalala sa ating mga kaagapay, siguraduhin po natin na tugma po yung information sa registration ng eGovPH app at registration po sa National ID upang ma-generate po ang kanilang digital National ID. So, maaari po sa mag-generate ng e-PIL ID or National ID in paper form sa mga malapit na registration center sa kanilang lugar upang ito ay present sa mga gagawin nilang transaction. Ang reasons, Sir Brian, kasi common naka-align, na-correct na yung, naka-connect na ang eGov app sa DICT tsaka PSA. So, dapat same po yung information na nakalatag para po talaga mag dire-diretso ang registration, Sir Brian.
0: Mm-hmm. Kaya naman, kaagapay, kung ikaw ay may katanungan na nais po namin mabigyan ng kasagutan, kaagapay, punta ka lamang po sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio at i-comment po or i-chat po kami upang maipadala ang inyong personal na katanungan. Kaya naman, sige po, Sir Raymond, baka may mga paalala ka na lang sa mga kaagapay natin, lalo na po sa may mga ilang problema sa kailang dokumento.
1: Bago yan, Sir Brian, binabati ko po ulit ang FEBC Radio sa kanilang anniversary. Happy, happy anniversary po sa inyo and congratulations po successful na event ninyo last Saturday. And again, sa atin po lahat na kagapay, kung meron po silang problema sa national ID or civil registration, huwag po silang mahiyang magtanong sa atin pong laging programa. So lagi pong bukas ang PSA, katuwang ang Ahensya de Konsensya sa lahat po ng kanilang pangangailangan. Asahan niyo po na bukas ang aming pintuan upang sagutin ang inyong mga tanong, katanungan. Again, Sir Brian, maraming maraming salamat sa inyong programa, sa iyo, dahil laging open po ang FEBC Philippines sa pagbibigay ng serbisyo sa bawat ating mga kagabay. Again, maraming maraming salamat po.
0: Yan kaagapay, muli po nakasama po natin ang ever na masipag si Sir Raymond Chuwahap, mula po yan sa Philippine Statistics Authority, lalo po sa National Capital Region. Thank you so much po ulit, Sir Raymond.
1: You're welcome po.
0: Yan kaagapay, kung ikaw muli ay may personal na katanungan na nais mong mabigyan ng kasagutan, ay pwede po natin yung talakayin sa Himpapawid, katuwang po ang PSA and CR, upang tugunan po ang tulong na inyong pangangailangan. Ano man po ang inyong problema sa inyong dokumento o national ID, kaagapay, i-comment mo lang yan dito at bibigyan ka natin ng pagkakataon na masagot yan ng personal. Pero po, tapos na po ang ating programa, pero hindi po matatapos ang pagbibigay natin ng inspirasyon. Magpapasalamat muna tayo sa ating nakaagapay, kay Kuya Reggie Villena, sa ating intern mula po sa Bulacan State University, sila Alexis at Faith, at syempre po sa pag-agapay ni Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po si Brian De La Cruz.

0: Ahensya de Konsyensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
4: Kumonsulta na.
6: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sana naman po Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa nakalap namin mga impormasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung kaya't tuloy po sa Health Center ng Bayan, kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ano po ba ang bird flu? Ano? Ikwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig niyo noon, yung African swine fever, na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam niyo lang po, talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya nakaapekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon naman, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakalubha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig kong sabihin ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihang palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo, bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stop over sila kasi pag winter po. Kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyayelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin, at dito sila nagsa-stop over. Okay? At alam nyo naman at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stop over. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po, sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman of the south is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba, magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangan matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan nyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay? Ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babagitin ko dito. Kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2. Okay? H9N2, H7N9. Ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay, yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makaapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yun agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-re-report lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito, na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala, basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah, since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano bang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong? at yung kangwatel na nasa ilalim ng tuka, okay, namumula, okay, nagiging dark purple, parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari at namamaga up to the hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising, parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air, hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted necks. O yung, nakakita na po ba kayo? Nakakita na ako nun eh. Yung manok na umiikot yung leg. Okay? Parang ini-exorcist. O, di ba? Yun ang ano po eh. Nangyayari. Nawawalan ng balance. Hindi makalakad na maayos. At paikot-ikot siya sa pwesto niya. O. Sa mga nangingitlog naman na manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell nung itlog. Or completely walang shell yung itlog. O yung dilaw lang ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no? Wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano? Dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo. Tutuloy ko mamayang konti. Napaka-excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok. Para alam nyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Health tips.
7: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi ng advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Doctors Online. Iyo ang tanong.
0: Kay Doc ang sagot.
6: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin at alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan kong nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko, nung unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas 2017, akala ng iba napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, nasa Rizal ako niyan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po. Kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan eh para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya, alam nyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan, okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China, lilipad po ng napakalayo niyan. Napunta po dito sa Candaba, doon po unang natrace. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito, kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon, dumapo siya sa isang farm. Halimbawa, meron pong game fowl farm. Yung manukan na may mga panabong na manok. Kasi sa Candaba, marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yon, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya naman pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na mayroong infected sa ganyan sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm, yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar at yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yun eh, na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanang mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito eh. Para makontrol natin yung sakit. At hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa. Kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano, kahit sa COVID, merong recently lang sila, nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesevir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang na sunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out, okay? Para ma-control yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanagan po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon naman po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyo pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't wag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat mo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta. Katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay, number two. Ano po ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay. Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, ano nga swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga awtoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga awtoridad. Dahil mayroong mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay wag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit. Dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta. So, mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa. Pero nagde-develop na rin katulad din po ng katulad po ng mga iba pang mga sakit, okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
5: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
8: Health Meditation.
9: Para po sa ating Health Meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
10: Glosaryo Medico.
11: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
10: Glosaryo Medico.
9: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
6: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po ito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyong na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday 2:15 to 3 p.m. At ako naman po ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop. Okay, you can visit me at my clinic. Katulad na sabi ko po, bisitahin niyo ako basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
12: Alam mo ba, na noon ay mayroong official publication ang Far East Broadcasting Company? Ito ay ang Signal o ang Hudya. Ang magazine na ito ay naglalayon na maging kaagapay ng radyo sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Hesukristo. Mayroon din itong mga patotoo sa kabutihan ng Diyos mula sa ating mga tagapakinig at sa iba pang mga stasyon sa iba pang dako ng mundo. Bagamat ngayon ay wala na ang Signal Magazine, meron naman tayong FEBC Friend Newsletter, website, Facebook page, at iba pang modes of communication na nagiging daan para patuloy tayong maging connected sa ating mga listeners.
13: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
14: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
15: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
14: Ganun?
15: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
16: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
17: Naku, friend!
18: O, bakit?
17: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
18: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
17: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
18: Ito naman oh, lahat napapansin.
17: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
18: Oo, siya, tama ka. O, halika na nga.
17: Talaga ako.
18: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
17: Ay, tara!
19: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
20: Manong, sa Makati ho tayo.
21: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
1: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
21: Naku, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
1: Manong, ano yan?
21: Ah, ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
1: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
22: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
23: This is Inspirations Unlimited.

Magandang hapon, kaagapay! Ito pa rin po ang himpilan ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV at binabati rin po natin na magandang hapon ng ating mga kaagapay na nakatutok sa pamamagitan po ng kani-kanilang mobile application, ang 702DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre na maaari po nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Apple and Google Play Store. Kaya naman kaagapay, i-download na yan upang makasama mo kami 24 oras. Oo, kaagapay, mula tanghali, mula umaga, tanghali hanggang gabi, kasabay niyan kaagapay, ay binabati rin po natin na magandang hapon ang mga kaagapay natin na sumusubaybay sa pamamagitan po ng kani-kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo, kaagapay.

Kapay para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ito po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre ngayong Monday kaagapay, gusto ko rin pong batiin ang mga nanay, ang mga tatay na naghatid ng kanilang mga anak ngayong unang araw ng pasukan, naghanap ng room para sa kanilang mga anak. At syempre sa mga estudyante nating hindi pinili ang umabsent. Pero parang wala naman umaabsent pag first day, no? Kaya naman kaagapay, no, ikaw na estudyante, nakikinig ng Inspirations Unlimited, para sa iyo to. Hindi po, pero sa lahat to ng nakikinig ng IU ngayong hapon. Magandang hapon sa iyo, kaagapay, ngayong araw po ng ating pagpasok. Aba, kaagapay, i-share mo naman ang iyong experience o di naman kaya ang mga nanay at tatay natin na back on track na kung saan gigising ng madaling araw, ipaghahanda ang kanilang mga anak. Saludo po kami sa inyo na sumusuporta sa inyong mga anak. At ngayong hapon din kaagapay, di ba ang ating magandang kwentuhan dito? Ngayon na, nagbukas na nga po ulit ang pasukan ngayong 2026 to 2027 kaagapay. Nananalangin din tayo sa mga kaagapay po natin na nasa bahaging Mindanao na patuloy po tayong manalangin. Ano man po ang inyong sitwasyon, ano man po ang nangyari po sa inyo, dalangin ko kaagapay na may mga pagkakataong panghihinaan ka ng loob, may mga pagkakataon na hindi mo na maaaring maunawaan ang nangyayari sa iyo. Pero I always remember in Matthew 10 verse 29 to 31, ang sabi doon sa ang Bible Pinoy version, ang sabi doon, hindi ba't nabibili sa dalawang barya ang dalawang ibong maya, pero ni isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng iyong ama. Sabi doon sa verse 30, pati nga ang iyong hibla ng buhok, alam niya kung ilan. Sa verse 31, so bakit ka mag-aalala kung mahalaga kayo kaysa sa maraming ibong maya? Alam mo, kaagapay, every time na napapaisip ka kung mahalaga ka pa ba, every time na napapaisip ka kung may pakiba sa iyo ang Panginoon, doon pa lang kaagapay nagpapakita na siya ng He is a personal God na pwede mong malapitan. He is a hindi sarado ang tenga ng Panginoon natin para hindi madinig ang mga panalangin nyo. Kaya dalangin ko kaagapay, cliche man to pakinggan, pero nasa Diyos ang awa. Naririnig po tayo ng ating Panginoon. At syempre kaagapay dito po sa Inspirations Unlimited, dire-diretso po ang ating kwentuhan sa usaping inspirasyon, usapin po ng puso, usapin ng nang huwag sana tayong mahintong mag-aral, mahintong kaagapay na hanggang dito lang. Kasi kaagapay, alam mo ba, na limitless po ang lahat ng bagay kung tayo po ay intentional na gustong matuto. Ito na, syempre, batiin na natin ang magandang hapon. Ito, laging nauuna si Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, magandang hapon, are you listening and praying po for Mindanao, Sir Brian. Hello at ingat po sa lahat. Ito, bumabati na rin ng good afternoon si Ate Imelda Chris Tobal. At syempre kaagapay ngayong araw ng Monday, palakpakan mo na hindi ka nag-file ng leave kahit ang ating weather ay bad weather na kaagapay, di ba? Ito yung mga araw na kung saan ang hirap bumangon. Ito yung mga araw na kung saan hindi natin alam, wala namang masakit sa katawan natin, pero hirap tayong bumangon dahil sa sobrang lamig. Diba? Pero ang pasok mo alas 7 ng umaga, kaya hindi ka pwedeng hindi gumalaw ng maaga. Pero kaagapay, ipanalangin mo din na magpasalamat ka din sa trabahong meron ka. Diba? Kasi tandaan mo palagi kaagapay na merong taong nanalangin na magkaroon ng ganyang uri ng trabaho. Kaya be a blessing in your workplace today. Ay, si Ate Maloy yun. Kaya naman kaagapay, ito na nga po ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating pong kwentuhan, ito na ang aking tanong. Kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito? Uulitin ko kaagapay ang ating pong question of the day. Kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito
at bakit? Yan po ang ating mapagbubulay-bulayang mapag-uusap-usapan. Kaya naman kaagapay, i-comment na ang inyong sagot sa ating question of the day kung mayroon ka na isang subject na idadagdag sa school. Ano ito at bakit? Oo, kaagapay, ikaw ang tinatanong ko dahil maganda ang ating kwentuhan. Kaya naman sa mga kaagapay na nais ng sumagot, sa mga kaagapay natin na ano to, na gustong ipahatid ang kailang question, kaagapay, ito na ang magandang pagkakataon at babasahin natin yan. Sa mga kaagapay natin na gustong sumagot sa Facebook, kaagapay, punta ka lang sa 702DZASFEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating YouTube streaming sa 702DZASFEBC Radio TV. O di naman kaya, kaagapay, sana may makausap ako na teacher, no? O di kaya, kaagapay, tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko, kaagapay, 8654-3322 local 401. Dahil po, pwede kayong sumagot sa ere at pwede nyo po akong makausap at makapagkwentuhan at batiin ang inyong mahal sa buhay. Muli, kaagapay, ang ating question of the day, kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito? Yan, kaagapay, eto na, babasahin ko na ang mga kaagapay natin na grabe ang suporta sa pagbibigay ng kanilang sagot sa ating question of the day. Eto na, babasahin natin yung pinakadulo para mapagbigyan natin. Eto, sabi ni Nanay Belcy Peralta, hello po, sabi ito, isa daw sa kanyang idadagdag na subject ay ang Bible subject po. Ganun din ang sagot ni Ate Arlene Gutierrez, Bible din daw. Sabi niya, Bible reading and memory verse. Alam niyo, kaagapay, nung ano ako, kinder ako, meron akong teacher na ganito na bago kami pumasok, kailangan magkaroon kami ng isang Bible verse na kabisado. O, di ba? Ito, ganun din ang sagot ni Kuya Eduardo Casas. Siyempre, kay Ate Evelyn, ang sagot niya daw, Evangelism Bible Study, basta all about God and Jesus po. Amen! At syempre, sagot naman ni Ate Minka lang. Sabi niya, Christian Living. Wow, ang daming sagot. Eto, sabi ni Ate Bella RM, sabi niya, ang isa daw sa kanyang maibibigay na subject ay Voters Education. O, diba kaagapay, minsan kasi akala natin yung mga subject na hindi natin kailangan, yun na po yung kailangan natin sa panahon ngayon. Lalo na po, kung ang usapin po ay sa pagboto, oo, kaagapay. Alam nyo naman po, sa programang Ahensya de Consensya, lagi nating kasama ang spokesperson ng COMELEC na kung saan napakahalaga pala sa usapin ng voters education ang kumilatis ng leader, ang kumalatis ng taong ikakandidato at kilatisin po ang mga taong gustong maging leader ng ating bansa. Yan, mahalagang subject yan, voters education. Eto, sagot naman ni Ate Christy Sabino, sabi niya yung Christian word po. Sagot din ni Kuya Russell Tagle, theology po sana. At ganoon din kay Ate Pinky Noble. Eto, kaagapay, eto, hindi ko alam kung meron pang ano, no, GMRC, yung good morals and right conduct. Sabi yan ni Ate Loradel Borbe, GMRC, ibalik po. Sabi dito ni Kuya Josie, opo, back-i-back po ang GMRC, o di kaya Bible study inside the ano daw po, the classroom. Eto, sabi ni Ate Joycea, values formation, o di kaya any religion or theology. Alam nyo, kaagapay, no, lately, kasi meron akong pamangkin, yung nagkaroon pala ng pagkakataon na minsan nawala pala ang GMRC o di naman kaya yung values formation. Alam nyo, nung bata ako, hindi ko siya nauunawaan bakit kailangan aralin ito. Pero sa pagtagal-tagal lang panahon, nakikita ko na, alam mo yun, na dapat kasi yung values hindi siya tinuturo, dapat ito natututunan sa loob ng bahay. Pero currently, kaagapay, dahil sa nangyayari sa mundo, dahil sa nangyayari sa society, sa lipunan na meron tayo, dapat pala yung, alam mo to, yung
GMRC o yung Values of Formation, itinuturo na siya sa eskwelahan kasi sa sobrang dami ng mga estudyante na nagkakaroon ng social media, minsan na nagtuturo sa kanila o ang nagiging teacher sa kanila ay yung cellphone. Kung saan dito na sila natututo, hindi na sila natututo ng mga tradisyonal na dapat gawain ng isang tao. Yan po, kaagapay. Ito pa, sagot pa ng ating kaagapay na si... Ito, si James Gideon Tinsay. Hello, sabi dito, GMRC please. Sabi niya, so far wala nang nagtuturo noon. Ang nagtuturo na lang daw noon ay sa Facebook, TikTok at YouTube. Tama, kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Tess Estan Islao. Sabi niya, Filipino values at Christian values, nawawala na po kasi yung magagandang values nating mga Pilipino. Tama, kaagapay. Kasi tandaan nyo, kaagapay ha, magkaiba yung values na natututunan natin sa ibang bansa. Ang tawag kasi dun is parang cultural exposure. Pero yung Filipino values, yung pagsabi natin ng po at opo, excuse me po, alam mo ba kaagapay na Pilipino lang po ang mayroong ganyan? Wala po sa ibang bansa. Kaya kaagapay yung po at opo, napakahalaga niyan. Tandaan mo kaagapay na dapat yung learning natin, hindi siya nahihinto. Wow, ito interesting ang sabi ni Kuya Eric Gaviola. Sabi niya, sana po magkaroon ng 5 languages, kahit po yung Arabic, French, Japanese, Chinese, and Latin. Yan po kaagapay ang ilan. Ito rin, sumagot din si Ate Mariel Nanjico. Sabi niya, foreign language po katulad po ng Spanish or Japanese pero elective lang. Oo, kaagapay, kasi alam mo ba, syempre nakausap din natin si Miss Floramel Joy Songson na napakahalaga po talaga kaagapay na mayroon tayong alam na language. Kasi baka mamaya mas mag-open to ng opportunity sa'yo na makapag-aral o di naman kaya makapagtrabaho sa ilang international company. Ito pa, kaagapay, ang dami yung sagot. Diba? Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Shirley Epia. Sabi niya, ang kanya daw na maidadagdag ng subject sa school, ito, leadership, discipline, humbleness in spirit and humanity in person as well in the character. Una, kaagapay, totoo yan. Yung naniniwala kasi ako na ang leader ay it's either born or it's either dahil na rin sa exposure. Pero maganda to kaagapay na pag-aralan, lalo na kung kayo yung tipo ng mga college na nag-graduate na, mahalagang matutunan nyo kung paano maging isang leader. Lalo na sa company, sa isang kumpanya. And at the same time, kaagapay, dapat kasi holistic po ang pagiging isang leader. Kaya magandang madagdag yan kaagapay sa subject na pwedeng ituro. O kaya na, ito pa, sagot ng ating kaagapay na si Burley Lapore. Sabi niya, yung studying about the Bible, theology po yata yon. Sabi niya, ituro at ipaunawa sa mga bata o mga kabataan ang nilalaman at sinasabi ng Biblia, lalo na yung about sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Ito, sabi ni Ate Ardy Abante, sabi niya, para sa kanya, ang idadagdag niya daw na subject ay Spanish language. Sabi niya, para mabalikan natin dati kung paano tayo nasakop ng Espanya at ng ating bansa. Maraming bansa ang sinakop ng Espanya na Espanyol ang wika. Tayo ay hindi, sabi niya, at pwede rin magamit ito sa ating mga career. Wow, ito ang ganda naman ng sagot ni Ate Love Bell. Sabi niya, financial management o tamang paghahawak ng pera para di nababaon sa utang at umasa sa sugal sa susunod na generation. Tama! Diba, kaagapay? Eto pa, ang daming sagot. Kaya naman, kaagapay, dire-diretso ka lang sa pagbibigay ng iyong kasagutan. Dire-diretso ka lang sa pagbibigay ng iyong wisdom, kaagapay. Dahil bukas pa rin po ang ating telepono. Tawag ka lang sa numero na 8654-3322 Local 401 para sa iyong sagot. Muli kaagapay ang ating pong question of the day. Kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school,
Ano ito? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanikailang radyo, kaagapay huwag kang maglilipat. At sa kaagapay natin na nakatutok sa Facebook o YouTube, kaagapay muli tayong magbabalik at pakinggan po ang ilang kasaysayan ng ating himpilan. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: At kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited. Dito lang po yan sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kanina nga kaagapay, nag-iwan tayo ng ating question of the day. Kung may pagkakataon kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito at bakit? Ako naman yung sasagot. Wow, hindi magpapatalo talaga. Alam nyo, kaagapay, ito matagal ko na itong ano. I mean, mapapasabi tayo na, eh, ano naman na yan? Matagal naman na yung ganyang subject. Pero alam mo, kaagapay, ang gusto ko talaga na magkaroon ng subject talaga, talagang literal na subject, ha? Household chores. Diba? Kumbaga parang from top to bottom, diba? Parang paano balinisin ng bubong, paano balinisin ng kisame, paano ba maglinis ang tukador. Diba kaagapay, ito yung mga practical na dapat sana alam natin bata pa lang tayo. Pero kasi to nalalaman na natin to, lalo na siguro sa mga kursong hotel and restaurant services, dito na natin siya nalalaman. Kaya naman kaagapay, kung ako magkakaroon ng isang subject na idadagdag, ito talaga kaagapay, itong pagkakaroon ng household chores. Yan po kaagapay. Ito, basa lang tayo ng mga ilang sagot ng kaagapay natin. Sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Charity Vekoy, sabi niya, managing finance, meron bang ganun? O diba kaagapay? Sagot naman ng ating kaagapay na si Kuya Efe Paño Salvador, sabi niya, GMRC subject, ibalik ang tamang ugali para sa paglaki ay hindi nagiging unrighteous o mga wording, especially for those who will become our leaders in government and officials in government. O diba kaagapay, eto sabi ni Ate Heidi Kalubiran, sabi niya, kaagapay, good stewardship, sabi niya, our natural resources at lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Ito sagot ni Ate Faustina Habla. Sabi niya, isama po sa subject ang pagtuturo at pagbabasa ng Bible. Thank you so much po, Sir Brian. Ayan, kaagapay ang, syempre, kaagapay, alam naman natin na partnership po natin sa pagkakataon na to ang Life Coach Philippines International. Kaya naman po, shout out po sa lahat po ng Life Coaches sa Philippines International na makakasama natin sa usapin na bakit nga ba dapat hindi nahihinto ang learning? Bakit nga ba hindi dapat mahinto ang growth? Yan po ang ating mapag-uusapan. Makakasama po natin sa pagkakataon na to ay isang mental health advocate and life coach at certified kaagapay na po natin. Mula po siya sa Life Coach of Philippines International. Ipinapakilala ko na po si Coach Candy Teng. Magandang hapon sa inyo, Coach Candy!
2: Hello, hello! Magandang hapon, Brian! It's good to be back!
1: Yes, opo. Thank you so much, Coach. Alam ko po na dapat last week tayo, pero pinadaanan po natin ang 78 years anniversary,
2: yes,
1: ng FEBC.
2: Happy anniversary!
1: Salamat po! Maraming salamat. Sige, Coach Candy, dahil ikaw ay isang mom, di ba? Alam ko po na kayo po.
2: Yes.
1: Ngayon po, Coach, kung meron kang idadagdag na isang subject sa school, ano daw ito at bakit?
2: Well, una-una, syempre, di ba, pag, ano, pag high school, ang ano talaga, i-recommend ko is life skills. Then, pag college is, of course, is life coaching. So, yun yung talaga i-recommend ko. Because, alam mo yung in high school kasi, we have been taught of maraming subjects eh.
1: Mm-mm.
2: But not really so much about life skills. Ano yung makailangan mo skills sa buhay para mabuhay ka.
1: Mm-mm.
2: And then pagdating ng college, syempre ito na yung mga path, 'di ba, na gusto nating i-take, mga goals natin sa buhay. Mm-hmm. Dito na nagka-come into formation ito eh during college. Then now you need life coaching so that you can coach yourself to become the leader that you are supposed to be. So because life coaching will give you self-leadership.
1: Oo nga no, parang ang ganda nun. oo nga no, kasi ako talaga, Miss ano, Coach, gusto ko talaga ano to, parang household chore. Kasi nga, tapos din po kasi ako ng hotel and restaurant services. Sabi ko, may iba-iba palang paglilinis mula sa bubong, mula sa kisame, sa tukador. Kumbaga parang yung practical skills kasi, ano siya, hindi kasi siya natututunan ng isang araw lang. It's a mastery. Katulad din ng, ano nga, oo nga no, kumbaga parang kapag meron palang subject na life coaching, parang lahat ng tao marunong na sigurong ano, magkaroon ng proper discipline, magkaroon ng pagkilala sa sarili. Yeah. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Magkano kaya yun if ever, no?
2: Yeah. Actually, si Life Coach Philippines, no, as an organization, we're actually looking into partnering mga ano, mga educational systems.
1: Oh.
2: But the thing here in the Philippines kasi hindi pa sila ready. But if you look at other countries, they already have courses of life coaching. Like a good example of that is Harvard. Si Harvard meron ng life coaching na subject. Yes, meron na siya. So sad to say sa Philippines kasi ano, delay ang pag-a-adapt natin.
1: Sobra.
2: But very much needed ngayon niyan, especially this time.
1: Mm. Sige nga po, Coach Candy, i-explain nga lang po natin ano ba ang life coaching, kasi baka akala ng mga kaagapay natin yung coach sa basketball, yung coach sa mga ibang sport. Mm. Pero ano ba yung life coaching?
2: So, maganda yung sinabi mo, di ba? Kasi ang alam natin is coach in terms of perspective of sports.
1: Mga sports. Mm-hmm.
2: Di ba ang role ng coach is to guide their team members. Yung team is to guide the team to achieve the goal, na goal ng buong team. And that would be playing through each other's strength.
1: Mm-hmm.
2: Strength ng mga team players. Ano yung iba-ibang roles nila. So, ganun din in life coaching. So, when you talk about life coaching, it's having someone to guide you towards the path that you want to take in life. And kasama dyan, syempre, pagtitingin ang mga strengths mo, ano yung mga kailangan mo i-develop, ano yung mga kailangan mo pa para ma-achieve mo yung goals mo without giving advice. So the difference with coaching, it's very empowering kasi i-guide ka, ito yung goal mo, ito yung assessment natin, and then we provide a program that will guide you. Pero ikaw ang gagawa. Ikaw, you are the one that will take the actions. So ikaw mag-execute.
1: Mm-hmm.
2: And the beautiful thing here is in life coaching, it teaches the person to be responsible and accountable for their decisions.
1: Yun. Oo nga.
2: Which, ang kulang na kulang ngayon yan, yung taking accountability, taking responsibility for actions.
1: Mm-hmm. Ang ganda. Ang gandang subject ito, kaagapay, feeling ko lahat. Hindi feeling eh. Naniniwala ako na lahat tayo hindi lang magiging accountable, kundi yung pagiging responsable sa sarili nating desisyon, sa sarili nating gawain, sa sarili nating, alam mo to, sa mga gawa natin na, okay, kailangan kong panagutan to, nagawa ko na to. Pero, ang saya nitong kwentuhan natin, Coach, kasi nga, Pasko na naman, ang dami na naman gustong matuto, ang dami na naman gustong i-unlock na skill, ang dami na naman gustong i-set na goals, ang dami na naman gusto kong maging ganito ganyan. Coach, before tayo mag-deep dive sa ating mga usapin, gusto ko matutunan, ano ba yung learning?
2: Basically, in learning kasi, we start ever since na pinanganak tayo, nasa journey na tayo ng learning. Tama, di naman tayo tinuruan eh. Kung gutom ka, kailangan
1: iyak ka
2: umiyak
1: lang.
2: Ka.
1: Oh,
2: di ba, iiyak ka lang. And then eventually, as you grow old, you learn as well. Di ba yung baby, iiyak. Oy, nakukuha ko yung, ano, nakukuha ko yung pagkain na kailangan ko.
1: Mm-hmm.
2: So, yun yung unang learning na nakukuha ng bata, di ba?
1: Mm-hmm.
2: For them to be able to survive. So, basically, pag titingnan mo, simula pinanganak tayo, we are already learning. It's just that hindi tayo pa nasa educational system. Oo. Pero pag titingnan mo simulat sa pool, pag pinanganak ka, it's already a journey of learning.
1: Mm-mm.
2: So in our life, supposedly, it's a lifelong journey of learning.
1: Mm-mm.
2: Of learning until the day we die. Actually, yun talaga siya.
1: Kumbaga, hindi natatapos, unstoppable. Totoo hindi yan siya kaagapoy. No, kasi kung ano, imagine mo, o nga no, wala naman nagturo sa bata na ani, o umiyak ka pag ano, pag nagugutom ka. Kumbaga, ano lang siya, magiging innate. Kumbaga, parang nagugutom ako, gusto kong umiyak. Oo nga, no, parang dire-diretso lang siya. Pero, Miss Candy, gusto kong, ano, gusto kong malaman, saan ba nagsisimula ang pagkatuto o learning ng isang tao?
2: Honestly, it's from the parents.
1: Mm-hmm.
2: Doon talaga, yun ang first talaga. That's where you learn from the parents, from the family, from the household. Basically, environment. It doesn't start with the educational system. It starts with the parents. It starts with the family. It starts with the environment. Yun yung unang learning. Kaya yung parents, di ba, sinasabi natin na meron tayong responsibility to discipline our children. And ang mga bata, the way that they actually learn is through observing what their parents do. So pag ang bata, di ba, ang nakikita niya ay iba sa sinasabi ng magulang, ay gugulo yon sa pag-iisip ng bata. So it becomes a big question mark to them. Kaya pag parents ka, di ba, it's very important for you to have integrity in what you teach your children and the way you live life supposedly, di ba? Kaya isasabi natin, my values, my moral compass. Kasi the best way for a person to learn is actually by observing and watching their parents.
1: Kaya totoo pala talaga yung isang gintong saliwikain na kung ano ang nakikita ng bata sa matanda, ginagaya. Diba?
2: Correct.
1: Totoo yan,
2: kaagapan.
1: Kasi, o nga no, kaya nga tayo may mga training period, kaya nga tayo may mga training season para makita o para malaman mo kung paano ginagawa ang isang proseso. Doon natututo. At di ba coach, no, talagang malaki din talaga, parang malaking impact din kung sino tayo dahil sa parents.
2: Correct. Kasi sila yung foundational eh. That's the foundational. Pagbukas mo ng mata, sila ang unang nakikita mo. Well, supposedly, di ba? But of course, I'm sure it's not for everyone, di ba? But based yung in a general sense, di ba? Parents talaga ang gumagabay supposedly. So paano, di ba, ngayon pag wala yung parent, iniiwan sa caretaker? Yung caretaker ba na you hired, aligned ba yan sa values mo bilang tao?
1: Mm-hmm.
2: It's not just, kaya kailangan eh, very intentional tayo in even hiring help.
1: Mm-hmm.
2: Kasi na-o-observe din yan siya ng bata. Eh pag ano ka pa, di ba, if you're the parent na palagi ka na sa work, then ano yung tinuturo ng caretaker, di ba, sa anak mo?
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, that's something that we can consider as well.
1: Ibig sabihin ba, Coach Candy, hindi ba advisable ang kumuha ng mga kasambahay?
2: Honestly, it's better talaga po, no, na ang magulang ang gumagabay dito, and that's the role basically and specifically by the mothers. Kaya may mga mothers that's very intentional na pag nagkaanak sila, they will choose to leave their job to become a full-time mom kasi they see that value. Tama. Ngayon, if hindi naman talaga kaya, di ba, you're working, then it's best to go for a caretaker na kilala mo at alam mong maayos na tao.
1: Mm-hmm.
2: Yun talaga yung ano doon. Yun yung pinaka-important doon.
1: Mm-hmm. Kasi yung learning kaagapay, ano siya eh. Habang itinuturo siya, ang naaalala ng tao, yung kanyang palaging kasama. Yung laging niya,
2: yes,
1: yung laging tuturo sa kanya, yung laging nagbibigay sa kanya ng attention. Ano kasi ako, Coach Candy, before, naging ano ako, naging tagapag-alaga ng mga pinsan ko na mga batang maliliit.
2: Mm-hmm.
1: So, dumating sa punto, ang tawag nila sa akin, Papa tsaka Daddy. Sabi ko nun, hindi, sabi ko, pinsan ko lang kayo. Yun pala, ibig sabihin ko, baga na-a-adapt nila kung ano yung tinuturo sa kanila.
2: Yes. Precisely. And of course, people learn best by experience. In all honesty, people learn best by experience. So kung ano yung napadama ng tao, ng caretaker doon sa bata, yun ang naaalala nila.
1: Mm-hmm.
2: And syempre, kung ano yung naaalala nila, yun yung eventually ilalabas nila sa mundo. Yun yung ituturo nila, yun yung ipapakita nila.
1: Yun kasi yung nakuha nila eh. Kumbaga, grabe
2: Pare.
1: no, ang laki rin pala talaga ng sakripisyo. Una, kung mag-aanak ka man kaagapay, no? Kasi totoo nga na dapat sino ba talaga ang mag-aalaga, ang kukunin mo bang kasambahay o ang kukunin mo naman na ano o ikaw na mismong aalisan sa trabaho mo. It's ano siya, no, Miss Candy? Parang case-to-case basis yung mga
2: yes,
1: mangyayari.
2: Yes, case-to-case siya.
1: Bali, Coach, meron bang...
2: But of course, pag ideal, if ideal talaga, si mother yan, yung parents talaga yung mag-take care. If you want an ideal setup, talagang si ano yan, parents
1: si mother.
2: Yan.
1: Kasi sa nanay talaga nagsisimula ang lahat. Pero, Coach, ang tanong ko dito, syempre, baka tanongin ang mga kaagapay natin, meron bang iba't ibang parts ng learning? What do I mean to say is, meron bang parte ang learning? I mean, bakit ba kailangan malaman natin yung iba't ibang parts ng learning?
2: Well, basically, if you Google on it, di ba, ano yung mga parts ng learning, ano yung kinds of learning, madami ibibigay sa'yo si Google. I'm sure ano mahahanap niya yan. But what I can share with you is compounding effect mental model.
1: Oh.
2: So it's a mental model for you to be able to learn. And pag dito titingnan mo, merong two paths ang learning. Yung first is nakasanayan natin is linear thinking. Linear thinking, basically you do step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And usually when you do this, and especially an educational system, no, you get to learn passively, you memorize without integrating it in your life. Kaya di ba yung mga subjects na natutunan natin sa college, di naman natin talaga yung natandaan?
1: Tama.
2: Kasi hindi natin na-integrate kung paano siya gagamitin
1: yes.
2: sa buhay natin, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So yung second kind of learning is compound thinkers or compounding effect, where ito yung continuously you get to learn and you integrate new knowledge. So eventually, nag-expand yung brain capacity mo and tumatalino ka.
1: Ibig sabihin, Coach, parang ito ba yung mga street smarts o iba?
2: You know the difference between street smarts? Kasi they learn from experience and they apply it. Kaya sila nagiging smart. Although yung street smart, syempre, di ba, maganda may street smart ka. Pero ang default kasi sa Pilipinas, pag street smart ka, nang iisa ka. Di ba? Ganun usually yung nangyayari.
1: Nagiging
2: so
1: ano,
2: yun naman, hindi naman nag-align.
1: Kumbaga
2: hindi
1: parang,
2: nag-align sa values. Diba?
1: Parang ano ka, tambay ka pag street smarts ka masyado. Di ba? Tama ba ako
2: diba?
1: Doon, Coach?
2: Yung street smart, it's good. And makikita mo, ano difference kasi nila. It's more experiential with life. Kasi nai-integrate nila sa buhay nila para mabuhay sila. Whereas, di ba, pag nasa school tayo, parang, okay, tingnan mo, may finance subject naman tayo lahat, may accounting, but why does not everyone do it? Kahit na pinag-aralan mo, bakit hindi mo siya magamit sa buhay mo? Kasi hindi siya nai-integrate. So, ang best talaga, no, na kind of learning is actually what we call compounding effect, where mag-learn ka, i-apply mo siya sa buhay mo at i-integrate mo siya sa buhay mo. Then it becomes now a knowledge at an intelligence to you and then you learn again. Kasi madami naman tao sinasabi nila, Coach, ano na, I'm still learning kasi enroll pa rin ako na-enroll sa course na to, ganyan, natututo ko. Ang tanong, ginagamit mo ba?
1: Oh,
2: ginagawa
1: tama.
2: Mo ba yung natutunan mo?
1: Oo,
2: yun yung importante
1: ano?
2: Eh, is how do you apply what you have learned?
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag hindi yan na-apply by science, makakalimutan yan ng brain mo.
1: Yes. Yung pa- Kaya ba, Coach, ano, mapupunta tuloy tayo sa ano, pasadahan natin. Kaya ba, Coach, parang highly recommend talaga na kung ano yung tinapos mo. Like, for example, sa college, kung ano yung tinapos mo, dapat yun yung mapasukan mo o hindi naman?
2: Well, basically, ako ha, like in my example, well, I graduated business. Pero in reality, hindi naman yun yung something that I really like. So, ang ending ko, pumunta pa rin ako sa mental health. It's something related to health. Kasi before, gusto ko maging nutritionist. That I want, gusto ko din pumasok na interior design. So, ang ending ko, bumalik din ako sa health and wellness and creativity. Kasi di ba may shop din ako, may RT Creative Brewers Nook ako. So doon din ako bumalik. But yung natutunan ko from college, it's not zero na hindi ko magagamit kasi it's still a business.
1: Yes.
2: So maa-apply mo pa rin. The thing here kasi, ang kailangan mo munang tanungin, yung kurso mo ba kasi ginusto mo?
1: Ayun.
2: Gusto mo ba siya? Are you passionate about it or dahil sinabi lang sa'yo? Kasi pag sinabi lang sa'yo, you will not have that drive, you will not that have that passion to really apply it.
1: Grabe, ang dami na paisip tuloy ngayon ng mga kaagapay natin. Na, ano no, kasi kung iisipin natin, di ba coach, kaya ba yung pagiging compound thinker? Kasi ibig sabihin pala coach, highly recommended mo yung mga kumukuha ng mga short courses. Highly recommended mo rin ba yung mga nagtitesta?
2: Actually, it still depends on the person on how they will apply it. Kasi pwedeng madami kang TESDA, madami kang certificate, but then again, nagagamit mo ba siya?
1: Mm-hmm.
2: Ginagamit mo
1: yung
2: ba
1: siya? Yung purpose baga.
2: So, yes, yung purpose kasi siya, and then the application, how you integrate it in your life. Kasi pwede namang long-term yung courses na kinuha mo, yung learnings na kinukuha mo. Pwede siyang long-term, pwede siyang short-term. It doesn't actually matter. What matters is how do you integrate it sa buhay mo.
1: Mm-hmm.
2: Paano mo siya gagamitin? Paano mo siya ginagamit?
1: Paano na-apply?
2: Yes.
1: Kasi totoo yan kaagapay. No? Minsan kasi, aral tayo ng aral. Naalala ko tuloy, tapos nga pala ako ng 2 years course sa hotel and resto. Pero na-apply ko naman siya pag nagluluto lang ako. Pero hindi ko masasabing ginawa kong negosyo. Diba? Kumbaga parang, oo nga, no, it's a matter na na-apply mo ba siya? Nagawa mo na ba siya isang beses? Kumbaga parang, nagkaroon ba siya ng laking tulong sa'yo? Kaya mahalaga din pala talaga itong compound thinkers natin, yung application. Kasi pag walang application, yung learning nai-spoil. Kaya tayo nagkakaroon po ng refresher.
2: Yes. Kasi kailangan mo i-refresh sa brain mo. You need to refresh it para matandaan mo. Kasi meron nga times kahit magre-refresher ka, feeling mo hindi siya refresher. Feeling mo it's something new.
1: Oh,
2: and the beauty with refreshers, like here, no, every time na may mag-life coach certification dito, like for my case, nag-a-attend din talaga ako.
1: Oh, talaga?
2: Nag-a-attend ako because it refreshes. Kasi diba, syempre, dahil nga compounding effect siya, as I go through life, kasi life coaching, diba, as I go through life, I learn, may mga principles ako ina-apply. Therefore, pag nag-refresher course ako, there are new learnings, there are new perspective that I would be getting. Nawala dati, kasi hindi ako nag-grow. If you stay stagnant, basically, ang mga tao, no, sabi niya, eh, nakuha ko na yan eh, there's nothing new to learn. Yun yung mentality, yun yung mindset na kailangan mong tanggalin. There's always something new to learn kasi every day you are growing, every day you are experiencing things in life, different things in life. So habang may na-experience ka, may bumubukas sa isip mo. So if you take the course, kahit parehas yan, there is new realizations that will be coming in. May mapupulot at may mapupulot ka.
1: Kaya mahalaga talaga kaagapay ng application. Napakahalaga talaga.
2: Correct.
1: Na dapat kung ano yung mga natututunan natin, inilalabas natin. Naalala ko tuloy yung isang quote from Ricky Lee. Sabi niya, alam mo ba, ay ito, yung diplomang hawak mo, hindi yan para sa'yo, kundi para sa ibang tao. Totoo yan kaagapay. Kaya yung mga bagay na mayroon tayo, dapat always to serve, not to be served. Kasi yung mga, alam mo to, yung mga diplomang mayroon tayo o di kaya may mga certification o ano man yan kaagapay, dapat yan it always lean to, ano, towards to serving other people. Kasi sila yung kailangan turuan, sila yung kailangan magkaroon ng ano, alam mo yun, ng compassion for learning. Yun yung halaga nun. And sa mga ilang kwentuhan pa natin, coach, ano ba to? Bakit ba dapat ang tao hindi na i-stop matuto?
2: I'll give a very, very simple answer dyan. Because life continues to move. As in, literally, life continues to move, di ba? Whether you do something or you don't do anything, life continues to move. So, pag titingnan mo siya, di ba, by well, yung mga visual dito, no? Isipin mo, ito si life. Ito siya. Continuously siya gumagalaw. Now, ikaw, sinabi mo, ay hindi, okay na ako, dito na lang ako. So, dito na lang ako, total, hindi naman ako mapag-iiwanan eh, nandito na yung knowledge ko, di na mawawala. But yun yung pagkakamali mo. Kasi for you, you're staying the same, but pagtitingnan mo, pwede kasi nandito yung buhay, di ba? Start, parehas. Pero everyday life moves. And when you stop moving, nakikita mo yung difference, palayo ng palayo, until wala na. Until naiwan ka na. So basically, in life, the principle there, if you don't keep learning, you will be left behind.
1: Yes.
2: So it's the same in all principles, in all areas of life. In relationships, if you don't grow in the relationship, eventually, iiwanan mo yung relationship or maiiwan ka.
1: Ayun ang masakit.
2: Oo, yun yung masakit. Tama. Kasi eventually, di ba, if there are people that they keep on growing, umaangat yung antas ng pag-iisip nila, naturally, they will go with people who have the same conversations as they have or higher para matuto sila. So, ikaw, hindi ka nag-learn, hindi ka nag-evolve, eh di maiiwan ka talaga sa relationship. Di ba? It's the same with other, pagtitingnan mo ko siya kasi in life, di ba, it's all about relationships. Not just romantic relationship, like business is a relationship, work is a relationship. So pag hindi ka nag-improve, then eventually hindi ka talaga mag-grow, then life now becomes stale, becomes mundane, becomes boring, and it becomes a big question mark to you.
1: Kumbaga parang ano bang ginagawa ko at ba't pa ako nabubuhay? Di ba? Kasi ano yun eh, naalala ko tuloy yung mga taong nalungkot nung pandemya na parang tumigil ang mundo sa kanila, parang hindi na alam kung saan lalabas. Eto, Coach Kan, di basahin ko lang to, ang ganda ng comment ng ating kaagapay na si Ate Evelyn Picara. Sabi niya, same here po Coach Candy and Sir Bai. Sabi niya, information technology did not like it po talaga. Tapos tumawa siya. Then I took it some test that na use naman po in hospital and some of the day in my life po. Kaya mahalaga talaga na ano no, na pinapractice natin yung mga natutunan natin. Kasi pag hindi natin siya pinapractice, nawawala ng, sorry po sa word, sorry for the lack of term coach, no, ng sense. Kumbaga parang hindi mo kasi alam kung paano i-juggle yung mga natutunan mo, lalo na kung hindi mo gusto.
2: Correct. It will not make sense. Actually, yun siya, no? But yun kasi siya, kaya I recommended life coaching. Kasi in life coaching, we take account into every skill that you have, even if it is not used.
1: Yes.
2: Ibig sabihin, nag-graduate ka, tama. Ibig sabihin, nandyan yan, may kaalaman ka. Pero bakit hindi mo nagagamit? Ano yung pwede mong gawin para magamit mo? How will you be able to integrate it now in your life? Kasi strength pa rin yan, skills pa rin yan. Hindi mo lang nagagamit. But it can become your strength as well. Kasi pwedeng sabihin mo, hindi ko naman ginusto. Gets natin, di ba? Hindi mo ginusto. Given yon. Pero yung kaalaman mo, magagamit mo pa rin.
1: Tama.
2: So you can still use it for your potential. So yun siya. Yun yung ganda ng life coaching. And then, kung hindi mo talaga gusto, now you can work on creating a path that you want in life. Kasi sabi mo nga, di ba, Brian, it's yung what you learn is meant to be shared, which is really true. Kasi like, last night, no, galing lang ako sa 8-week intensive stewardship class ni Master Coach A. So, doon, no, Master Coach A taught us that stewardship is divine calling. In short, we are all called to be good stewards. And what you are learning is actually stewardship. Kasi resources yan eh. Yung intelligence mo, resources yan eh. That's meant for you to teach, to impart to other people, to the next generation. So yun siya, di ba? So pag yung mga tao dyan, you're asking, ano yung calling ko sa buhay, di ba? What can I learn? Then you can learn to be how to be good stewards of what ever God has entrusted to you. And one of that is you learning. You learning, and the best way for you to actually integrate what you have learned is actually to teach it.
1: Kaya napakahalaga talaga kaagapay na marunong tayong una, huwag tayong mahintong matuto, Huwag tayong mahinto sa mga bagay na alam lang natin. Pangatlo, pag alam na natin yung mga bagay na to, kailangan ipasa mo to. Kasi pag hindi mo siya pinasa, sa'yo lang yan. Kumbaga parang sayang yung pagkakataon na merong tao na nangangarap na matuto niyan. And time check, coach. Alam nyo, coach, hindi to kasama sa ano natin, sa mga naibigay ko sa'yo. Coach, sa pagkakataon na to, sa paano bang makakapag-enroll as a life coach sa Life Coach Philippines International? Go ahead po, Coach Candy.
2: Ayan. So you can visit our page, www.lifecoachphilippines.com. So if you want to know more about the certification courses, nandoon siya. So we have different courses, but yung pinaka-flagship namin is talaga co-actively co-create Life Coach Certification Program, where we dive into gift awakening. So it's awakening your innate gifts, talents that God has given you. Kasi pag yun ang ginawa mo, it will overflow. So hindi ka matatakot, nakukopihin ka ng ibang tao, and naturally magpo-flow siya. You will grow and you will keep learning as a person. So that's something that you can do. Or you can connect to our Facebook, Life Coach Philippines International. So, isa din ako sa mga nagre-respond doon sa page na yon. And of course, if you are interested, just connect with us and we will be connecting with you and journeying with you doon sa process ng registration.
1: Mm-hmm. Kaya naman kaagapay, ilagay mo na yan bilang bagong subject ngayong bagong pasukan. And thank you so much, Coach Candy. Alam nyo, every time that I talk talaga dito sa Life Coach Philippines International, parang lagi ako may palibring therapy session, di ba? Kaya thank you so much, Coach Candy. Kaagapay, muli po siya po si Coach Candy Teng, isang mental health advocate, Life Coach mula po sa Life Coach Philippines International. Thank you so much po, Coach.
2: Thank you. Bye-bye.
1: Yan, kaagapay, no? Kaya talaga dapat yung learning. Una, totoo yan, kailangan nating matuto kasi napakahalaga niyan kasi bahagi yan ng pagkatao natin. Kasi once kaagapay, na mahito yung pagkatuto, tayo ay napag-iiwanan. Minsan nawawala na tayo ng ganang sumabay. Pero ang kailangan lang talaga ay matuto tayong mag-explore. Matutong magkaroon ng pagkakataon upang magdagdag ng kaalaman sa sarili. Pangalawa, pag natuto ka na, huwag mong hayaan na hindi mo kayang ipaglingkuran yung mga tao na nangangailangan ng tulong. And saludo tayo kaagapay sa ginagawa ng Panginoon dahil yan po ang una niyang tinuro, ang maglingkod ng paulit-ulit kahit wala mang itong uring posisyon. Bago tayo magtapos kaagapay sa ating programa, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano, and at the same time po sa ating intern mula po sa Bulacan State University na si Alexis at Faith, at syempre sa assistant po ni Shaira Gabornes. Muli mga kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Inspirations Unlimited.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa 30 ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.

0: masayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, suma sa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes sa 8 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ngayong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, magnitude 7.8 na lindol sa General Santos na itala. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na agarang tulungan ang mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos. Kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ito ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Sinabi ni PHIVOC sa Director Teresito Bacolcol na ito rin ang kaparehong fault system na nagdulot ng mapaminsalang lindol at tsunami noong August 17, 1976. Naitala ang epicenter nito sa 32 kilometro timog kanluran ng Maasim Sarangani sa lalim na 33 kilometro. Kasunod dito ay naglabas ng tsunami warning at pinayuhan ng mga residente sa mga baybayang lugar ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato na agad lumikas sa mas mataas na lugar o mas malayo sa dalampasigan.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na agarang tulungan ang mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Kagyat na pagtulong ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na nakaranas ng malakas na lindol kaninang umaga. Ito ang naging utos ng Pangulo sa lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan matapos ang lindol na may kasamang tsunami warning sa General Santos City, Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Tiyak ng Pangulo ang tuloy-tuloy na ugnayan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council upang pangunahan ang disaster response at mahigpit na bantayan ang sitwasyon. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development na maghanda ng mga relief goods at tiyaking nakahanda at maayos ang operasyon ng mga evacuation center. Samantala, nakaantabay naman ang Department of Public Works and Highways upang magsagawaan niya ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura, gayon din para tiyaking malinis at madaraanan ang mga rutang kakailanganin para sa rescue at relief operations. Upang matiyak naman ang kaligtasan ng publiko, inutos din ng Pangulo ang pagsuspinde ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa magpalabas ng panibagong abiso. Makikipag-ugnayan naman anya ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapatupad ng suspensyon ng klase. Nanawagan din ang chief executive sa mga residente na nasa mga lalawigang sakop ng tsunami warning na agad na sundin ang mga babala ng mga otoridad. Binigyang diin din ng Pangulo ang kaligtasan ng buhay ang dapat na unahin ng publiko. Tiniyak din ng Pangulo na kumikilos na ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa Mindanao. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga regional office at mga lokal na opisyal upang masubaybayan ang sitwasyon sa katimugang bahagi ng bansa. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa ugnay na balita, South Cotabato ay sinailalim sa red alert status matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol. Bilang ng mga nasawi, umabot na sa 11 mahigit 100 sugatan. Narito ang ulat mula kay Dave Pestaneo.
4: Isinailalim na sa red alert status ang buong lalawigan ng South Cotabato kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lugar nitong umaga. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato Chief Rolly Dwayne Aquino, agad na inactivate ang incident management team ng ahensya at kasalukuyang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa pagtugon sa epekto ng lindol. Pahayag ni Aquino, idineploy na ng ahensya ang lahat ng available na resources ng lalawigan upang matugunan ang anumang emerhensya na dulot ng kalamidad. Anya, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa probinsya. Dahil sa tindi ng pagyanig, nagkaroon ng mga pinsala sa iba't ibang infrastruktura sa lalawigan at mga karatig lugar. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mapanganib na bitak sa Silway 8 Bridge sa bayan ng Pulomolok, pagguho ng isang gymnasium sa Purok Suscano, Barangay Morales sa Coronadal City at pag-collapse ng 6 na span ng pader sa Aurora Campus ng Coronadal Comprehensive National High School. Naitala rin ang pagkabitak ng ilang bahagi ng mga highway sa bayan ng Tantangan. Bumigay naman ang istruktura ng isang fast food chain sa Jensan, gayon din ang pagkasira ng ilang bahagi ng mga paaralan at malls sa lugar. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa 11 ang nasawi kung saan 9 ay mula sa Jensan at 2 naman sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Sugatan naman ang 142 individual sa Jensan habang 8 katao ang iniulat na nawawala habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Dahil sa patuloy na naranasang mga aftershocks, hinimok ng PDRRMO South Cotabato ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang maaaring mangyari. Pinapayuhan din ang mga residente na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at update mula sa mga kinauukulang ahensya. Dave Pestaneo, FEBC Network News, City of Coronadal.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Manila LGUE tinaas ang high alert status kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa General Santos City at ilang lugar sa Mindanao. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Ipinatutupad na ang high alert status sa tanggapan at frontline agencies ng pamahalang lungsod ng Maynila. Matapos ang directional meeting, kaagad na pinakilos ng Manila Local Government Unit o Manila LGU ang mga kaukulang tanggapan para magsagawa ng agarang inspeksyon sa pampublikong gusali, paaralan at iba pang kritikal na pasilidad sa lungsod. Kabilang dito ang Office of the Building Official, Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, Manila Department of Social Welfare Development, Department of Engineering and Public Works, Manila Police District at Schools Divisions Office, Manila. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang kahandaan ng pamahalang lungsod sakaling magkaroon ng aftershocks, pagyanig o iba pang emergency situation. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga Manileño na manatiling alerto, kalmado at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Naghahanda na rin ngayon ang Manila LGU sakaling kakailanganing magpadala ng response team sa General Santos City. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, pinai-inhibit niya Attorney Levito Baligod sa investigasyon sa Senate Flood Control Anomaly. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Nananawagan sa Senado si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga umano'y 18 dating marinong ipa-inhibit o huwag isali sa susunod na pagdinig sa flood control projects ng bagong Senate Blue Ribbon Committee, si bagong committee chairman Senador Erwin Tulfo. Aniya, hindi maaaring si Tulfo na kanilang inaakusahang tumanggap din ng mali-maletang pera ay mag-iimbestiga, maghuhusga at magdedesisyon sa kanilang reklamo. Bukod pa rito ani Baligod, madali na para kay Tulfong sabihing sinungaling sila at ipakulong sila sa Pasay City Jail. Nauna na rito'y dumating sa Senado si Baligod at ang 18 dati umanong enlisted personnel ng hukbong sandatahan. Bagay na halos hindi inaasahan ng mga senador na dumalo sa consultative meeting habang nagsisimula na ang kanilang pagdinig sa flood control anomalies. Sa ilang katanungan ng FEBC News Network sa ilang miyembro ng 18 dati umanong marino habang pinoproseso ang kanilang pagtungo sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla, sinabi nilang dadalo sila sa pagdinig. Gayon din naman ang kinumpirma ni Baligod sa sumunod niyang press conference. Ngunit makaraan ang mahabang press conference na ito sa tanggapan ni Senador Padilla. Tuluyan na ngang hindi nakadalo ang mga ito sa Tulfo Committee meeting hanggang matapos ito. Samantalay nakahanda namang mag-inhibit sa investigasyon si Senator Irwin dahil sa pag-iit ng 18, hinateran din daw siya ng 8 maleta ng perang nagkakahalaga umano ng 20 hanggang 40 million pesos. Sinabi ng senador na ipahahawak na muna niya ang Blue Ribbon Committee hearing sa kanyang vice chairman na si Senator Francis Pangilinan. Nauna ng pinabulaanan ni Tulfong, nakatanggap siya ng anumang kita at naghahanda na nga siyang kasuhan ng libel ang umanoy 18 na dating marino dahil sa kanilang aligasyon sa kanya. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nananatili si Senador Mark Villar na akusado sa affidavit ng 18 umanong marinong nakasumite sa ombudsman. Senador Legarda ay petatanggal sa naturang affidavit. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Nananatili sa permado at orihinal na affidavit ng umano'y dating mga marinong inihain sa ombudsman ang pangalan ni Senador Mark Villar na umano'y tumanggap ng 7 maleta ng pera kaugnay sa flood control project anomalies. Ito ang inihayag ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 sa isang press conference sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla. Ani Baligod, hindi naman personal na natunghayan ng umano'y mga marino kung si Villar mismo ang tumanggap ng mga maleta, ngunit nadalaan nito ang naturang 7 maleta sa bahay mismo ni Villar sa Portofino sa Las Piñas. Nilinis naman ni Baligod ang pangalan ni Senadora Loren Legarda na nauna na ring nabanggit sa pirmadong affidavit ng mga umano'y marino. Bagay na pinuna ng matindi ni NBI Director Melvin Matibag na dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee consultative hearing. Binigyang din naman ni Attorney Baligod na hindi mapabubulaanan ni Matibag ang pagkakakilanlan at dating pagiging sundalo ng mga marino. Gayun din, binigyang din ni Baligod na hindi rin maaaring pasinungalingan ang mga pahayag at akusasyon ng 18 dati umanong marino ukol sa umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera ng iba pang personalidad at politiko, kabilang na sina dating Speaker o House Speaker Martin Romualdez at Congresswoman Laila De Lima. Magkagayunman, papaamyandahan ni Baligod ang orihinal na affidavit upang matanggal doon si Senadora Legarda na umano'y hindi tiyak na nakatanggap ng 2 maleta sa kanya mismong bahay. Biglaan niyang hindi maalala ng mga marino kung nakuha nga ng senadora ang 2 maleta, subalit hindi rin sinabi ng mga itong naibalik sa eroplano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang naturang 2 maleta. Sinabi ni Baligod na binibigyan niya ng laya si Legardang maghain ng libel sa kanyang mga kliyente sa kanilang pagkakamaling ito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Philippine National Police na naging mapayapa at maayos ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Acting Chief Colonel Allen Ray Co, tahimik at naging maayos naman ang naging pagsisimula ng klase sa buong bansa. Idineploy ang mahigit 58,000 na mga PNP personnel upang matiyak ang seguridad sa mga lugar sa paligid ng paaralan. Katuwang din nila ang mahigit 8,000 na ibang unit at mahigit 162,000 na force multipliers.
7: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangunahing contractor suspect sa flood control anomalies Pacifico Curly Discaya ay nilipat na sa Malolos, Bulacan RTC mula sa Senado. Nagbabalik para sa ulat si Babylene Cacho Resulta.
6: Naihatid na sa Malolos, Bulacan RTC si Pacifico Curly Discaya, pangunahing contractor suspect sa flood control anomalies. Pasado alas 7 ng umaga kanina nang ilabas si Discaya sa Senate custody at isinakay sa isang police patrol vehicle. Nakapulang t-shirt si Discaya nang kaunin ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Siya ay nahaharap sa malversation of public funds dahil sa pagkakakuha umano niya ng bilyong-bilyong piso ng umano'y may 1,200 kontrata para sa flood control projects na kung hindi substandard ay hindi maayos ang kalidad at ang iba na may ghost projects o hindi naitindig. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagdalak sa piitan sa Malolos, Bulacan. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
7: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at kulukidlat dulot ng habagat. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6.24 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5.26 ng umaga. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 50 centavos, Canadian dollar, 44 pesos and 12 centavos, Australian dollar, 43 pesos and 19 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 70 centavos, at Saudi Riyal, 16 pesos and 38 centavos.
7: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 17, Talata 3, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat.
7: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 8 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
7: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4.48 ng hapon.
7: 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And guys, it's 2025 and bumabalik tayo right now here in the land of egg tarts, which is Macau. So, ayan guys, kakadating lang natin and ito yung hotel na kung saan po tayo nag-check-in at napakalayo ng hotel po namin sa airport. Ito na po ang airport, napagod po ako. Layo po.
10: Real Travels.
2: Value for money.
10: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
10: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
9: Ayun guys, so last flight yung kinuha namin from Manila to Macau. And time check, it's already 10:46 p.m. Pero nandito kami ngayon, nag-aantay kami ng taxi kasi plan pa namin mag-dinner. At we don't need to worry about kung magsasara na ba yung mga kainan. Kasi since nasa Macau tayo, most of the establishments and yung mga kainan po is open ng 24 hours. So ayun na po, may taxi at sana pwede tayo sumakay. So guys, samahan nyo kami for tonight as we explore Macau.
11: Ayan, papunta na tayo ngayon sa Venetian, Macau, and ramdaman na natin na nasa ibang bansa tayo kasi right-hand drive ng ating mga drivers dito. Napaka-exciting kahit pang third time na natin dito sa Macau. Parang ang dami mo pa rin pwedeng i-explore kasi sobrang dami talagang establishments dito sa Macau. Tsaka ako kasi, very city girl, mas excited ako sa mga places na madaming building, madaming mga ilaw-ilaw, ganyan, compared sa nature. So, yun lang naman yung doon ako na-excite kapag madami akong nakikitang building, gano'n. So, and guys, may nakikita na tayong building. At ang lapit lang din pala ng Venetian from our hotel. So, nagugutom na tayo ngayon. Plan natin mag-dinner. Itingnan natin yung 24 hours na sinasabi nilang food court dyan sa loob ng Venetian Macau.
9: And guys, parang wala pang 3 minutes nandito na tayo sa Venetian. Kaya ano, sobrang lapit lang from the hotel. And hi, grabe. Alam mong nasa Macau ka. Kasi sobrang bango guys. Sobrang bango talaga dito. And excited kami kasi first time namin mag-explore ng area dito sa Macau ng gabi. So parang yung nakita namin kanina sa taxi, ang dami talagang mga ilaw-ilaw ng iba't ibang hotel, ng iba't ibang building. Kaya ano, it gives off a different vibe na ano, na-enjoy ko talaga yung view. Look at this view guys. Super, super nice. Can you see that? Para kang nasa Europe na hindi mo maintindihan. Parang nasa Europe guys and it's really nice. Kasi parang if you're a fan of pretty places, yung mga hotels, ganyan, and yung mga architecture and interior designs, you'll really appreciate Macau. Tapos look at this building. Ang dami niyang mga details in it. So para kang nasa Venice, if you would look at the interior, sobrang detailed ng kanilang painting sa taas. So if you can see that guys. And then as you continue to walk naman dito, napakaganda. It's like a palace. Sobrang gandang grand mansion yung peg. Tapos yan, sobrang bango guys, promise. I wish you're here to smell the place. Tsaka mas malaki siya in real life. Tsaka pagpasok mo ng Venetian Macau, parang amoy Fabcon. Sobrang, sobrang bango yun. Sobrang, sobrang linis. Kaya, ayun guys. It's really nice. Grabe, na-miss ko yung Macau. Tsaka this time naman, hindi naman tayo masyado nagmamadali. Kasi we chose Macau as our first destination. This is the country where we first entered. Tapos tsaka na lang tayo lilipat sa Hong Kong eventually. Tara, kaya na tayo guys. Samahan nyo kami as we try to look for the best food na matitikman natin dito sa Macau. Ako, I'm craving for rice eh. So something na rice na siguro may roasted duck or goose or something na parang Chinese na carne. Yun yung kinikrave ko right now. So tingnan natin kasi meron silang food court na 24/7 daw dito sa loob ng Venetian Macau. So it's a hotel, tapos may mall sa loob. Tapos yung food court lang daw doon yung 24 hours. So let's go, let's check. At kain na tayo. Grabe, nagugutom na ako. And guys, we're going up. Akyat tayo. Titingnan natin yung mall sa loob ng Venetian Macau. You know what guys, yung pinaka nagustuhan ko sa Macau is that despite of it being such a small country, ang galing lang on how they've built ties with the Portuguese government. Kasi parang Macau is a Chinese land. Pero kasi sinakop sila ng mga Portuguese for such a long time. And it's just like recently lang din nila nakuha yung independence nila just last 1999. So year 1999, parang natapos na yung contract, parang yung arrangement or treaty nila with the Portuguese people. So nagain na nila yung independence nila. So it just has been around like parang super, super short time pa lang sila nagiging independent. Kung since 1999 lang nila nag-gain yung independence nila. So, yun yung nagustuhan ko sa Macau is that it gives you another glimpse of China. So this is like China pero may halong Portuguese. Just like Hong Kong, it gives you another perspective of China. It's like China pero merong halong British. Ang galing lang din kung paano mag-merge yung dalawang cultures. And super nice to look at. So yan guys, time check, it's 11:05 and wala na masyadong tao dito sa mall. Parang onti na lang talaga yung mga tao. Pero ang galing ha, kasi mas chill. Wala masyadong tourists. Tsaka kitang-kita mo agad yung, kitang-kita nyo guys yung mall. It's so cute, parang ka nang nasa Venice. Ang cute tsaka unique ng mga stores nila dito. Although, di mo na mapapasukan guys, because it's closed. Pero, ang ganda. Ang ganda kasi lamig dito guys. Super chill, walang tao talaga sa mall. And guys, andito na tayo sa Venetian food court. And praise God, it's still open. Ito guys, just a sample of yung mga food here. So, dito sa Chinese food, may mga dumplings, fried noodles with chicken wings, fried rice. Ayan, ang daming mga options. Sweet and sour pork. Ayan, super, super nice guys. Mga clay pot na rice. Tsaka, dito sa kabila, iba namang cuisine ng China. So, ito, fortune, Hunan cuisine. So, ibang region naman China, probably. If you're not into Chinese food, there's Korean food naman here. Ayan, so pwede ka mag-order ng mga bibimbap, ganon. Samyup. Uy, spicy. Ayan, mga spicy na food. Ayan, yun yung gusto ko sa China eh. Like, sa mga Chinese food. Masarap sila mag-spicy food. So, dito tayo nag-order guys sa Lanzhou noodles. Actually, ay grabe. We're so excited because look at that. Handmade yung kanilang noodles. By hand, syempre. Tapos ito, signature noodles. Actually, ito yung mga in-order ko. Sakto dumating na yung order natin. Ayan, so nag-order din tayo ng mga pork with rice. Tapos set na siya. May sabaw, may gulay. Only for 88 Macau Pataka. So ito guys, yung mga in-order natin. Meron tayong mga pork. At iba-ibang klase ng pork. Meron tayong parang pork na spare ribs. Guys, so ito yung mga in-order natin. May mga rice set tayong in-order. So, sulit yung rice set guys. So, laki ng serving. Rice, soup, dalawang klase ng gulay. Tapos, para siyang pork spare ribs. Yung isa naman na set, yung version nun, is like pork na belly. Oh, wow. Tapos, ito naman, no, nag-order naman tayo ng parang noodles. Ay, hindi siya parang noodles talaga, guys. Ayan. So, yung in-order ko is the beef. This is the beef noodles with sliced beef tsaka fried egg. So yan, guys. I-taste test natin. So, ito, kakain na tayo, guys. First meal out of the country sa Macau. Noodles with sliced beef and fried egg. Yan, sobrang laki ng serving, guys. Parang good for two. Ayan, let's try it. Siyempre, as a sabaw lover, tetestingin natin yung sabaw. Tingnan nyo, guys, yung santo ko. Cute. Ang init, pero ang sarap. Oh, wow, ang sarap. Lasang Chinese. Sarap. Lasang Chinese food. Tikman natin yung sliced beef. Ito guys, yung sliced beef, oh, generous ng serving. Alam mo yung mga beef sa Vietnam, pag nag-order ka ng pho, parang ganun yung vibes. Pero ito, tikman natin. Ang lambot. Ang lambot guys. Lambot. Sarap. Sarap yung beef nila dito, lambot. Tapos, last one, tikman natin yung handmade noodles nila. Oh, wow. Nagbag yung glasses ko. Ang lambot. Ang sarap ng noodles nila. Super, super soft. Authentic talaga na handmade. Lasang ano talaga. Totoong noodles. Ang sarap, guys. Ang sarap. Woo, sarap, guys. Ano lang siya? 88 Macau Pataka. So, sulit na yon kasi yung price range ng mga food meals dito around 100 to 150. Pero ito, good deal na kasi laki na ang serving din. Ayan, nililibot na natin yung empty na mall kasi finally wala na talagang tao sa mall kasi it's 12 midnight and all the shops are closed. So if you can see, ayan, tada! Look at the mall, guys. It's such a beautiful mall. Sobrang linis, sobrang ganda ng surroundings. And what I like about this one is, imagine you guys ha, you can literally run around the mall. Tapos pwede ka actually mag-jogging dito kahit gabing-gabi na. Tapos dito ka lang, papa-aircon ka lang. It is really nice, guys, kasi if you're an introvert and if you're like looking for a place to, you know, have your IG photos done, this is the perfect place to be in, especially ng mga around 12 midnight. So yun yung maganda dito, guys. Papapicture kayo dito. Oh, walang tao. If self-conscious ka, pwede ka magpapicture ng ganito. Ayan, ganito. Tapos akit kasi taas. Tapos papapicture ka ulit ng ganyan. Picture ka ng ganyan. Makaw! Ganyan. Tapos magja-jogging ka. And guys, so pwede ka mag-jogging. Tapos, pwede ka mag-ano? Pwede ka mag-picture dito. Woo! Macau! So, yan guys. Yan ang na-discover natin. Gusto mo ng IG photos? Walang harang, walang tao. Tapos, only shoot ka. Punta ka ng Venetian Mall. 12 midnight. Bukas to. For all my fellow people who likes to take pictures and document. Okay to. Pwede ka nga mag-jogging eh kung nag-run ka. Like, kunwari ako, nag-run ako. Okay tong ruta na to. Okay tong daanan na to para iikutin mo lang, di ba? Indoor, di ka papawisan. Sobrang ano, sobrang air-conditioned, lamig. So, okay, try ko na tumakbo, guys. Bye! So, ito na guys. We're finally back in the hotel coming from our dinner kanina. So, super, super ganda ng hotel natin. And thank you, Lord, kasi yung nakuha nating hotel is tapat lang mag-airport like what I showed you guys earlier. And ito, itutour natin kayo. Ayan. Dito sa ating na-book na hotel. Ewan ko na lang kung malilate ka sa flight mo. If dito ka nag-book, talagang ano, tapat.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayan.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagatangkilik, mga kapatiran, mga nakikiisa dun sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang programang Papuri at ang inyong nakasanayan ng makasama tuwing Lunes ng hapon. Ang inyong Kuya Arnel De Pano na bumabati sa inyo ng isang panibagong linggo na naman sa buwan ng Hunyo. Nakikigalak at actually nag-uumapaw ang kasayahan sa aking puso dahil po sa matagumpay na pagdiriwang nating lahat sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company. Sa lahat po ng nakasalamuhan namin, lahat po ng nakipag-picture, bumate, at nagbigay ng kalang encouragement, maraming salamat po. At ulitin ko, maraming salamat ating director Ruby Poyos, ating producer na si Ate Kayla, Rico Hermosa Escalante, at ang iba pang mga kasama sa pagpaplano ng ating anibersaryo. Special shoutout sa aking mga co-hosts sa Papuri. Maraming salamat sa napakasaya nating bilang isang special na medley featuring all of your beloved Papuri program hosts. Ang inyong lingkod para sa Lunes, si Kuya Junji Marcelo pag Martes, ang mag-anak na kampanyer. So, Miyerkules, si na Dennis, si Charmaine at si Trisha Denise. At sa Thursday po, ang ating kapatid na Kathy Asada Amaka, ang mag-asawang Bishop Bong at si Dang Hermosa, ang ating Ate Terry Javier Ellis na nagdiwang ng kanyang kaarawan mismo nung araw na yon, at mabuti na lang she flew in from Sydney, Australia para po makasama nating lahat. Ang ating nagsasanib puwersa pag Biyernes, si Ate Kathy Garcia Alvarado, si Obispo Jonaver Luklukan, at ang ating boses ng 702 DZAS, si Kuya Larry Ilagan. Lahat po mapakasayang pagsasama-sama, at ang ating panalangin ay ma-record natin ang awiting yan, yung ating medley, para mapakinggan dito sa ating programa. Mga kasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano hanggang alas 6:30 ng gabi, at patuloy lamang po tayo makinig sa musika ng inyong mga program hosts dito sa ating Papuri program. Maaari rin kayo makinig anywhere, anytime gamit ang DZAS mobile app. Download nyo lang, hanapin ng Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo rin 702 DZAS at i-download sa inyong mga devices. Kung meron po kayong mga comments or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Mapapakinggan po natin ngayon sa segment na ito ang awiting Buhay, composition ng inyong lingkod, kasama po ang ating national artist for music na si Maestro Ryan Cayabyab. Ang susunod po dyan ay ang pinakasikat sigurong awitin ni Kuya Junji Marcelo, Sayaway ang Sayaw, awitin po ni Gary V. Walang makapaghihiwalay, pagsasanib puwersa ng mag-amang Dennis Campanier at Trisha Denise Campanier. At syempre, para mapakinggan natin si Ate Charmaine Campanier, yung ang duet niya sa Heartline album, Magkapatid, composition po ng inyong lingkod. Sasamahan po si Ate Charmaine ni Kuya Bong Etable. So bago pa tayo magtagal, pakinggan muna natin ang musikang ito sa papatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Kasama niyo pa rin po ang inyong Kuya Arnel Depano. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DJS FEBC Radio. Nakasama rin po natin sa Papuri segment ang ating mga kapatid na Kuya Jonathan Manalo at Kuya Ricky Sanchez na nakigalak sa amin nung Sabado. Yun. Again, we thank you for coming. Napakasaya po ng ating celebration. Mapapakinggan din po ang programang Papuri sa sumusunod na sister stations natin all around the Philippines sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way Radio sa FM Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong mga comments or requests, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga teleponong Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Para po maiuwi nyo dyan sa inyong tahanan ang mga awiting Papuri, bisitahin lamang po ang ating Papuri official download site sa papurimusic.febc.ph para po you can listen to your favorite Papuri music. Pwede rin po magpunta kayo sa mga streaming platforms para ma-stream ninyo ng napakagandang quality ang ating mga Papuri songs. Speaking of Papuri, meron pong mga pag-uusap ang inyong mga ginigiliw na Papuri artist patungkol sa nalalapit na 50th anniversary ng Papuri in 2 years. Kasabay po yan, 80th anniversary ng ating Far East Broadcasting Company at ang 50th anniversary ng Papuri Music Ministry. Abangan niyo po ang mga darating na panahon para po sa mga exciting na Papuri endeavors. Kasama na po dyan sa darating na October ang ating launching ng Acapella Salmo, ang natatanging parang mga acapella arranged para sa mga church choirs at iba pang mga choir na naghahanap ng anointed music. Kumuha po tayo ng 10 mga awitin from our Salmo series at ginawa natin ng areglo para sa acapella choir. So yan po, ibabanggitin ko po sa susunod na segment ang mga awitin na kasama dyan. In the meantime, ang ating mga featured choirs dyan sa ating launching ay mga magagaling na international competition winners na Philippine choirs. At kung interesado po kayo at gusto nyo malaman pa ang mga detalye, huwag kayong magtubiling mag-message sa atin. Nandyan po ang ating mga feedback instruments, yung ating Facebook page, ating YouTube live streaming at ating Globe and Smart numbers. Yan. Para po sa mga awitin this segment, Yahweh Elohim, awitin ni Jerdy Francisco, awitin po ni Kathy Azada Amaka, May Kaibigan Ka, awitin po ni Kuya Ricky Sanchez, awitin po ni Terry Javier Ellis, Diyos Ay Naroon, awitin ni Kuya Michael Mariano, bagong version nila Bong at Dang Hermosa, at ang dalawahang tinig din na Mapagmahal, aawitin po sa atin ni Cathy Garcia Alvarado at ng inyong lingkod. At po ang mga music sa ating segment ngayon sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Pahuri Broadcast with Arnel Dano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Sana po ay nag-enjoy kayo habang nakikinig kayo sa musikahan at kwentuhan dito sa ating Papuri program. Ang Kuya Arnel niyo pa rin po ang kasama niyo hanggang 6:30 ng gabi. At gaya ng naipangako ko, ito po ang mga awitin na naareglo para sa Acapella Salmo Project. Dahil sa iyo, O Diyos, at kamanghamanghang Diyos, galing po sa unang salmo, ako'y aawit at napakabuti mo sa akin, galing po sa ikalawang salmo. Katampatang pagsamba, galing po sa ikatlong salmo. Nais ko, galing sa ikaapat na salmo. Buong buhay ko'y pupurihin ka, galing po sa ikalimang salmo. Sa wagas na pag-ibig mo, na siyang title cut ng Acapella Salmo, galing po sa ika-anim na salmo ito. Special po itong awiting to dahil yan po ang kahuli-hulihang recording na nagawa ni Ate Cheryl Cometa nung naisama ko siya sa pagsambang salmo ng mga ng ating salmo ladies. Hindi natin alam na after that ay pupunin na siya ng Panginoon. At it almost parang bittersweet na nakasama natin siya sa 75th anniversary ng Papuri. That was 3 years ago. Hindi natin alam na after 1 year, hindi na natin makasama sa Ate Cheryl Cometa. Tuloy po, ang ikasyam na awitin is Ikay Mapagkalinga galing sa ipitong salmo. And to finish off, buong buhay alay galing sa ikawalong salmo, awitin po ni Kuya Sok Villanueva. Si Kuya Sok Villanueva po ang siyang punong abala sa pag-finance ng album na to para mailabas natin sa ating mga church choirs. Kasama rin po dyan ng mga nagpondo to a lesser extent ang Kuya Mel Altoveros at ang inyong lingkod. So sana po ay makasama namin kayo sa darating na October para po sa paglunsad ng Acapella Salmo sa wagas na pag-ibig mo. Ang mga awitin po dito sa ating susunod na segment ay may kinalaman kay Kuya Larry Ilagan at ang Obispo John Averlupdupan. From the Salmo series, napakabuti mo sa akin at ako'y aawit. Yun po yung mga awitin na kasama po sa pagsambang sa Acapella Salmo. Pero itong version na to ay yung original version na nakasama natin si Obispo John Averlupdupan. Susundan po yan ng dalawang awitin ng grupong Barnabas kung saan po ay masigasig na miyembro ang ating Kuya Larry Ilagan. Magtatapat na tunay, awitin ni Kuya Robert David, Pastor Robert David, at halatang halata, awitin po ni Pastor Laverne Ducot, awitin po sa atin ng grupong Barnabas. Ngayon po ay pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay kailangan ng magpansamantalang magpaalam. Again, thank you sa lahat ng nakahalubilo namin noong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company noong Sabado sa Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay dadako sa Jesus Saves Global Outreach main sanctuary ngayong darating na June 12. Kasama po ang inyong mga papuri singers. Makikiisa po tayo sa usapang worship nila Pastor Romel at Pastora Susan Guevara. Kasama po natin ang Pastor Roman Guevara na nakasama rin natin last Saturday. Mag-aawitan po tayo ng mga masigabong salmo songs. Kaya iniimbitahan namin kayo sa darating na June 12. Wala pong pasok at sana po'y makasama namin kayo. Another invitation for June 20 para po sa Inside Out Conference. Dadako rin po ang mga papuri singers doon. Kaya yun po. Do message us on how Papuri has helped you, at kung meron po kayong komento o song request, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa ating Facebook page o kayo mag-text sa numbers na Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter site, sa mga nasa OCC, na ProTech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, at ang ating masigasig na engineer on duty, JV Tabua. Salamat din po sa ating scriptwriter, producer, Ate Kaylo Rico Hermoso Escalante. Inaanyahan namin po kayong sabayan kami sa panalangin ng pagtanggap dahil nais naming makilala ninyo ang Panginoon nating Jesus ng personalan. Sabayan niyo po kami. Salamat o Panginoon sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kahit po sa kabila ng aming pagkukulang at pagsalansang sa inyong dakilang kalooban ay nagawa niyo pa rin tumugon mula sa langit, ipadala ang inyong bugtong na anak para maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalay yung dugo na siyang naging sanhin ng pagkakahugas ng aming karumhan, at ginawa kaming karapat-dapat na humarap muli sa kabanal-banalan ninyong presensya. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng mga kasalanan namin ito, at sa araw na ito, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang siyang maghari sa aming puso at isipan. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa bawat araw ng aming buhay. Magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan, kadulo-dulo ng aming buhay, na wina-welcome kami sa inyong kaharian. Na sinasabihan kami ng well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung tinanggap, kung sumama ka sa panalangin na yan, ang pagtanggap, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. And we encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masamahan ka sa iyong paglago sa iyong buhay spiritual, at mapalalim pa ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus, at malinawan ka sa kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Salamat po sa lahat sa inyo na nakasama natin ngayon at noong 78th anniversary. Magsama-sama po tayo sa usapang worship sa Inside Out Conference. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa, at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Thank you sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay.
2: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
3: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay na sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama dito sa ating pag-aaral na nakikinig gamit po ang radyo. Available po tayo Luzon, Visayas, Mindanao sa ating mga partner stations. At siyempre tayo po ay nasusubaybayan din gamit po ang internet. Yan po ay sa iba't ibang mga streaming apps and social media. Salamat po sa Panginoon. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, isa po sa napakahalagang parte ng tinatawag nating spiritual discipline, yung confession. Ito po ay mahalaga. Bakit po importante? Sapagkat bilang tao, tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang malaki at mahalagang katanungan po, pagka nangyari ang ganito, paano ho ba tayo re-recover sa mga ito? Alam nyo, ang nakakalungkot na realidad, marami po ay nagsimula ng maganda at maayos ang kanilang buhay, ugnayan sa Panginoon, pero may mga pagkakamaling nagawa at nagpatuloy na sa pagkakamaling iyon. Totoo na marami pong mga kadahilanan. Ano po, minsan gusto nating sabihin na ito ay hindi naman natin responsibility, pero ang totoo, meron din tayong parte ron. Ano po, kahit papano may parte tayo ron. At pag-uusapan natin ngayon kung paano nga natin haharapin ang ating mga pagkakamali. Kaya magandang pag-isipan eh. Sabi po sa Psalm 139 verse 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life." Alam nyo, ito pong talatang ito ay napakaganda sapagkat nagpapaalala sa atin na kinakailangan nating magpasiyasat sa ating Panginoon. Alam nyo po, kung kayo ay nagpapa-check up sa doktor, iba-iba daw ho ang dahilan. Ano? Meron hong mga preventive, ibig sabihin ay may mga regular check-up. At gusto pong malaman kung sakaling merong mga sakit na nagbabadya o marahil merong sakit na nasa early stage pa lamang. Meron din namang mga tao na hihintayin pang merong maramdaman. Ano ho? Kaya nga paminsan, by the time na may maramdaman po tayo, baka ho medyo malala na yung sitwasyon. I remember way back, no, 2018, alam po ng ilan sa inyo ito, ako po ay na brain tumor. At praise God na ito po ay sa biyaya ng Panginoon ay naoperahan at wala naman po tayong naging problema simula noon, at least hanggang ngayon, ano po, sa biyaya ng ating Diyos. Pero kaya ko po sinasabi yan kasi yung mga bagay na hindi mo mararamdaman pero nagde-develop pala sa iyo. And by the time na meron kang maramdaman o meron ng sintomas, eh medyo malala na pala. Ano po? Kaya nga, napakahalaga maging sa buhay espiritual yung confession, sapagkat ito po ay isang kasanayan na tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. At ang sabi nga eh, test me and know my anxious thoughts and point out anything in me that offends you. So, bakit po mahalaga ito? May mga pagkakataon po kasi na ang kasalanan ay biglang nagagawa. At may mga pagkakataon din naman na ito po ay isang unti-unting pangyayari. In other words, bago pa man tayo humakbang ng malaking hakbang ng pagkakasala, ay meron pong mga maliliit na pagpapaliban. No? At habang tayo po ay nagpapaliban, nagpapabaya, eh hindi natin namamalaya na itong mga pagpapaliban at mga pagpapabaya pa lang ito ay nagiging hakbang papalayo sa ating Panginoon at papalapit patungo naman sa pagkakasala. Kaya napaka-importante po yung pagsisiyasat. Sabi nga eh, anything in me that offends you. Di ho ba? Ito ho ang nabasa ko sa isang article. No? Sinasabi sa article na yon, ang problema daw paminsan ng tao, ng mananampalataya, pag tayo po ay nagkakasala, instead of repenting and getting rid of the sin, ang nangyayari daw po sa atin is we want to get rid of the guilt. Gusto nating alisin yung guilt without removing the sin. Yan po ang isang malaking problema. Kaya mapapansin niyo po ang kadalasang reaksyon ng tao pag merong kasalanang ginagawa. Una, may mga tao po na pag hindi pa nahuli, hindi pa aamin. Kaya mapapaisip ka tuloy, di ho ba? Yun ho bang pagsisisi at pag-amin ay dahil sa na-realize mo na mali ang iyong ginagawa? O ito ba ay dahil napahiya ka kasi ikaw ay nabuking? Di ho ba? Eh kinakailangan po, hindi na tayo umabot dun sa punto na tayo po ay ma-call out pa ng iba sa ating mga pagkakasala. Pangalawa, it is also possible na pag tayo po ay merong kasalanan, we try to justify it. Di ho ba? Yung gumagawa tayo ng mga dahilan, pagpapaliwanag, kung bakit yung ating nagawa ay hindi dapat ituring na masama o isang malaking pagkakasala. So by justifying our actions, we are actually retaining the sin in our lives. Hindi naman naaalis yung kasalanan pag ginagawa natin yan eh. Nananatili, nagpapatuloy pa nga sa ating buhay. At ang masaklap at masakit na realidad po dyan, eh habang nagpapatuloy po yan sa ating buhay, eh hindi nga natin ito mapipigilan. At ang nangyayari po ay yung consequence nito, yung harm, yung danger na nililikha nito sa ating buhay, ay patuloy ding nagaganap. Kaya ho, yung idea ng confession, napaka-importante. Mamaya, titingnan natin. Pangatlong bagay po, we aside from justifying our sins, we tend to compare. No? Actually, it's a form of justification din. Na para bang ang ginagawa natin, hahanap tayo ng mas masama at ituturo natin sila. At ang resulta po, dahil may nakita kang mas masama, mas mabigat ang pagkakasala sa iyo, sa iyong paningin, eh marahil po ang feeling mo eh, siya nga ganito ginawa eh, sino ba naman ako? So by trying to justify your action through comparison, ano po nangyayari? You may end up feeling better while still living in sin. Hindi nawala yung kasalanan. Kaya lang parang feeling mo guminhawa kasi may nahanap kang ituturo na mas mabigat yung pagkakasala kumpara sa iyong pagkakasala. Madalas po nangyayari yan, kaya minsan maririnig mo pag merong mga taong either nire-rebuke o kaya naman ay kinoconfront, ang sasabihin po ay, eh bakit si ganito? O yan, justification yan eh. Kaya ang idea po ng confession, when we allow God to search our hearts at meron siyang itinuro sa atin that offends Him, Ang confession po, lalo na sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Tagalog, ang ginamit, kung ipapahayag natin ang ating kasalanan. Alam niyo ho, medyo misa nami-misinterpret natin yun eh. Kasi ang akala ng iba doon sa ipahayag ay sabihin natin sa iba ang ating kasalanan. Wala naman hong masama if we want to be accountable. Ano po? Pero hindi naman ibig sabihin nito na i-broadcast mo na lang kung kani-kanino ang iyong kasalanan. Ang idea po ng confession is actually to agree with God. So confession of sin is the admission that we did and the agreement with God that our actions or words were wrong. So tayo po ay sumasang-ayon. Tayo po ay kumikilala na yung ating ginawa ay kasalanan. Bakit po mahalaga yung pagkilala na yon? Sabi ko nga sa inyo, minsan ang problem po, extreme ang tao eh. Pag nagkasala, hindi ba? Minsan ang sasabihin, sige, aminan ko na, ako na yan. Lahat na lang, ako na lang. Nasaan ang sincerity doon? Ano? I remember one time, meron pong isang discipline committee panel meeting at yung pong isang naging subject ng discipline, ang kanyang pahayag po ay, sige na, aminin ko na para matapos na lang to. Aminin ko na lahat. Ako na lang lahat. Ganyan po ang pahayag. Now, ang question po, sa inyong palagay, meron bang sincerity yung ganong klase ng pahayag? Di po ba? Na para bang, okay, inamin mo, inako mo, pero the sincerity is not there. Kasi po, hindi pwedeng isang general statement at para na lang matahimik kayong lahat. Aaminin ko na lang, aakuin ko na lang. So wala pong restoration kung tayo po ay walang real confession. At ang confession is to agree with God na yung ating ginawa ay mali. Yan po ang napakahalagang bagay. Kaya nga paminsan mapapansin mo, may mga tao na pabalik-balik sa iisang kasalanan. At ang reason po sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan iyon ay dahil nga wala namang genuine repentance. Ang nangyayari po ay parang temporary admission o kaya nabagabag emotionally at pag nahimasmasan na balik na naman sa dating gawe. Di ba? At ang resulta niyan, pag babalik-balik sa dating gawe, hindi na nga lalago, hindi na nga magbabago at most likely, patuloy pa rin sa isang landas ng pagkakasala. Now, related po sa confession o yung pagkilala na yung ating ginawa nga ay mali is repentance. So, confession involves admitting that what we did was wrong. Repentance involves a desire to change course. So, ang idea naman po ng repentance ay baguhin ang ating direksyon. Napakaganda yon. Ang ibig sabihin, tayo po ay lumilihis na sa kasalanan. Actually, ang totoo niyan, yung original meaning ng repentance, pag sinalin mo sa Tagalog, ang ginamit po pagtalikod. Naku, napakagandang salita. Ano? Hindi lang sinabing pagsisisi, ang idea po ay pagtalikod. At ang ibig sabihin literally ng pagtalikod ay talagang tayo po ay lalayo na. Nagbago na ang isip natin sa kasalanan at tayo po ay tumatalikod na sa kasalanan. Yan po yan. Yan ang idea po ng tinatawag nating repentance. Merong pagtalikod sa pagkakasala. So we not only acknowledge our sin, but we take steps to overcome and forsake it. So ibig sabihin, tayo po ay gumagawa talaga ng mga paraan at hakbang para lumayo na sa kasalanan. At ang starting point po ay yung pagtalikod dito. Di ba? Ang ganda ng word na pagtalikod, di ba? About face, hindi po yung 360 degree turn. Na magkakasala, hingi ng tawad, mamaya babalik na naman. Naalala nyo sa Book of Judges? Ang Book of Judges po, magandang pag-aralan yan kasi ang mapapansin nyo, lalo na pag inunawa nyo yung context and setting ng Book of Judges, yan po ay nasulat nung ang mga Israelita po ay finally nakapasok sa Promised Land. Can you imagine, ano? Ang tagal-tagal nilang pinangarap, naglakbay sila ng 40 years in the wilderness, tapos nakapasok na sa Promised Land. Laking biyaya po noon. Promised Land, finally, sabi nga. Pero pagdating po nila sa Promised Land, eh palaging may problema. Imagine, nung sila po ay nasa wilderness, bagamat ang lugar po ay salat, hikahos sa maraming bagay, pero sila po ay nakatagpo ng kasapatan sa wilderness. Bakit? Imagine, walang tubig, the Lord provided water. Wala po silang pagkain, the Lord provided manna. Meron po silang pillar of fire at night which gave them warmth. Binigyan po sila ng init, liwanag, safety. Sa umaga naman, dahil mainit naman ang panahon, meron po silang cloud that gave them shade. So ibig sabihin, talagang nandoon ang provision ng ating Panginoon. It was evident. There was not a moment na masasabi mong pinabayaan sila, kasi day and night, morning and evening, all throughout, they have the pillar of fire or the cloud and all the other basic needs. Ngayon, ano naman ang nangyari doon sa Book of Judges? Kaya ho magandang aralin ang Book of Judges, kasi ang senaryo ho doon, nasa loob na sila ng Promised Land. Imagine ha, i-compare mo yung Promised Land with the wilderness. Obviously, ang layo-layo po niyan. Yung wilderness po ay lugar ng kasalatan. Yun namang Promised Land ay yan po ay lugar ng napakaraming biyaya, a land flowing with milk and honey. If you remember, nagpadala ng 12 espiya, di ba? Nakita po nila yung kasaganaan ng lupain. At talaga namang kahanga-hanga po yung kasaganaan ng lupain. Pero eto ho ngayon ang ating mapapansin. Sa kabila ng kasaganaan, hindi nila ma-enjoy. Actually, pag binasa mo ang Book of Judges, every time na merong bagong judge o hukom na itatalaga, ang introduction po ay ganito. Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. Ayan. Muli na namang gumawa ng kasalanan ang mga Israelita, kaya sila'y ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. So ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nung pinapahayag na yon, eh sa tuwing sila po ay magkakasala, the Lord actually prevented them from enjoying the bounty of the land. Tingnan nyo ha, sa lugar na salat, pwede kayong maging sapat dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero sa lugar na sagana, pwedeng kayo po ay walang-wala na. Okay? Pag kayo po ay sumusuway sa Panginoon. Di ho ba? Because the Lord has the power to provide. He also has the power to deprive, para i-withhold yung blessing if we disobey. At yan po ang nangyari doon. Kaya nga, ang sample po niyan, if you remember sa Judges chapter 6, this was during the leadership of Gideon. Ang sinasabi po roon, yung mga kalaban nila, very strategic eh. Ang gagawin po, hayaan sila maghirap, pinanunood yung kanilang mga paghihirap. Kasi nung time na yon, tandaan nyo, galing sa wilderness tong mga to. So walang technology ito for farming, agriculture. So they learned it from the people inside the land. No? So natutunan nila. Ngayon, itong mga kalaban, ang ginagawa, nagmamasid. Inobserbahan sila. So, pagka malapit na hong umani, so imagine ha, nagtatanim sila, inalagaan nila, binantayan, hinintay. Pag-aanihin na, lulusubi naman sila ng mga kalaban. So, nangyayari po, lahat ng pinaghirapan nila, hindi nila ma-enjoy. Kaya ho ang bigat-bigat ng experience. Para bang, imagine ano, sa isang lupaing sagana, pwede kang maging walang-wala pagka ikaw po ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Nakita niyo po yon, sagana ang lupain, pero pwedeng sa kabila po ng kasaganaan ng lupain, ay hindi nila maranasan yung bounty of the land. Kagaya po ng ating sinabi, pwedeng sa lugar na salat, kayo po ay sapat dahil ang Diyos po ay tapat. Pero pwede rin sa kabila ng kasaganaan ng lupain, tayo po ay maging salat na salat din pagka po tayo ay suwail sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po na ating ma-realize na yung obedience is very essential. At yan po ang kinakailangang makita. Kaya nga ho, pansinin nyo, pag tayo namumuhay sa pagkakasala, minsan makakala mo okay ka eh, pero ang reality po, pag winidhold ng Panginoon yung blessing, parang hindi maubos yung problema, no? Hindi ka makaipon, marami kang pera, pero parang kung saan-saan napupunta, karamdaman, problema, parang laging may dahilan para mawala yung biyaya. At bakit nagkakaganoon? Eh kasi nga, ayan po eh, merong disobedience. Kaya ho, sabi nga natin, kasanayan dapat eh, ng isang mananampalataya ang magpasiyasat. So that if there is anything in us that is offensive to God, pagsisihan natin, talikuran po natin, alisin natin sa ating buhay. Huwag na ho tayong mag-isip ng paraan kung paano i-justify o palusutin ang ating mga pagkakasala. Huwag na ho tayong maghanap ng taong ikukumpara. Alam niyo ho yung mga taong mahilig sa ganyan, yung people who try to justify their sin, hindi lumalago yan eh sa buhay spiritual. Naalala ko yung sinabi ng isang author, ano, sabi niya, minsan ang dami nating paliwanag eh, no? Ang dami nating paliwanag. Eh, hindi naman masama yan. We try to interpret the scriptures in a certain way na pumapabor doon sa posisyon na gusto natin. Pero ang sabi po ng aking nabasa na isang sinulat, sabi niya, you have to consider anong nararamdaman ng Diyos sa iyong ginawa. Minsan parang masyado tayong nagpapakatalino, nagpapakapilosopo. We try to explain yung ating ginawa and try to explain na hindi ito masama. Pero hindi ba natin naiisip na ang Diyos nasasaktan sa ating mga ginawa? Ang mahalaga na lang ba is to find an explanation that sides with you? Di ho ba? Minsan pag nagka-counseling, problema din yan eh. Alam niyo ba na hindi lahat ng nagpapa-counsel ay may desire na makabangon? Totoo yan. Tanungin niyo yung mga counselor na kilala niyo. At sigurado may magsasabi sa inyo nito na may mga tao po that they go to counselors hindi para humingi ng gabay, kundi para humanap ng kakampi. At kung ano ho yung gustong mapakinggan, eh yun ang papanigan. Naalala ko tuloy, ano, pamisa pa nagpupunta sa doktor. Pagka yung sinabi ng doktor, eh puro ayaw mo. Biglang may tinatawag na second opinion kasi hindi mo nagustuhan yung sinabi, no? Pero once na gustong-gusto mo yung sinabi, kasi siguro walang bawal, biglang ano eh, ang galing ng doktor na yon. Okay na okay. Kaya paminsan, no, kailangan maging maingat din tayo, no? Kasi wala namang problema sa mga doktor eh, pero paminsan ang problema po sa attitude natin eh. Pag hindi natin gusto, magse-second opinion hanggang makahanap ng gusto nating madinig. Pagka naman na gustong-gusto natin, ayaw naman mag-second opinion kasi yun na yung gusto nating madinig. And sometimes, ganun din tayo pagdating sa Word of God. So we have to allow God to search our hearts. Kasi nga, baka yung sabi dyan, anything that offends God, baka mamaya hindi na tayo nakakaramdam. We lack sensitivity. Baka mamaya nakaka-offend na sa Panginoon, pero hindi tayo apektado. Nakaka-offend sa Panginoon, but sa atin, wala tayong kaisipan na it's really offensive to God. So, this is a good reminder. Yung pong confession is very important. Kaya po, when we confess our sins, we are admitting that we violated God's law. We admit that we chose to do so, to say or think something opposed to God's will, and we stand guilty before Him. So yung repentance, okay, ito naman po is the desire to change course. Babaguhin ko ang direksyon ng aking buhay because we have realized yun pong sinfulness of our actions. Kaya mga kapatid, ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito at naging pagpapala po sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, kamalayan@febc o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, Ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad, bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na Ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na Ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
3: Bakit? Kaya sabihin mo?
2: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan!
3: Sabihin mo!
2: 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang, kaibigan!
4: Ito ang 702 TZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Noong ako ay bata pa, madalas kong pangarapin na makatanggap ng regalo. Buo sa aking isipan ang bawat regalo na binibigay ay hindi lamang nakapagbibigay ng kasiyahan, kundi kapaki-pakinabang pa. Mamahalin man ito o mumurahin, malaki man o maliit, galing man sa bangketa o sa ibang bansa, basta't ito ay nabalot na sa makintab na papel, nagbibigay ito ng labis na kasiyahan. Kapatid, alam mo na ba na higit pang mahalaga ang kaloob ng Diyos sa'yo? Ginagamit mo ba ang mga kaloob na ito para sa kabubuti ng iyong kapwa at ng inyong iglesia? Muli po nating tunghayan ang mga aral at payo ni Apostol Pablo na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 12. Narito pong muli ang lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Peret dito sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Nais ko pong pag-aralan natin ang mga espiritual na kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Napakaliwanag po ang pagpapahayag ni Apostol Pablo tungkol sa paksang ito na matatagpuan sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 12, unang talata hanggang 11. Sa mga nakaraang kabanata sa aklat ng 1 Korinto, si Apostol Pablo ay nangusap tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ng mga mananampalatayang pinamamahalaan pa rin ng dating pagkatao. Napakahalaga para kay Apostol Pablo na masupil ang ganoong suliranin sa loob ng iglesia. Sapagkat ang pamumuhay na pinaghaharian pa rin ng dating pagkatao ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, hiwalayan, sigalot at marami pang mga bagay na hindi dapat na makita sa loob ng simbahan. Kaya gayon na lamang ang pagbibigay payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Sa kagandahang loob ng Diyos, ang mga napakayamang pagpapayo ni Apostol Pablo ay tugmang-tugma sa ating panahon ngayon. Napakaraming iglesia ngayon na naroroon pa rin sa suliraning katulad ng iglesia sa Korinto. Dito po sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo na ating pag-aaralan sa oras na ito, si Apostol Pablo ay may kagalakang nagbago ng kanyang paksa. Mula sa paksang tungkol sa buhay ng mga mananampalataya, namumuhay pa rin sa dating pagkatao, siya ay nangungusap tungkol

Pablo na ang sinumang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay merong mga kaloob ng Espiritu Santo sa kanila. Ang bawat kaloob na espiritual ay may gamit para sa ikalalago ng iglesia. Walang ibang nagbibigay ng kaloob kundi ang banal na espiritu lamang. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang naidudulot sa buhay ng isang tao. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga nakaraang kabanata na ang mga Diyos-Diyosan ay yari lamang sa bato o kahoy na hinubog lamang ng mga kamay ng tao. Sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang talata na ganito, "Alam ninyo na nang kayo'y mga pagano pa, inakit at iniligo kayo ng mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita." Naisipakita ni Apostol Pablo ang walang saysay na pagsunod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay may bibig, subalit hindi sila nakapagsasalita. Sinabi rin sa lumang tipan ng isang mga awit sa aklat ng mga awit, 115 kabanata, sa mga talatang 5-7 ang ganito, "Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita. Mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay meron din, ngunit hindi maihakbang. Niwala kang maririnig sa kanila kahit gamunting tinig man lamang." Sinabi rin ni Habakuk sa kanyang aklat sa 2:18, "Ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyosan matapos na hugisin ng lumilok sa kanya, isang larawang yari sa metal, tagapagturo ng kasinungalingan? Sapagkat ang manlililok ay nagtitiwala sa sarili niyang likha, kailanman siya'y gumagawa ng Diyos-Diyosang di man lamang nakapagsalita." Ang mga Diyos-Diyosan ay walang nagagawa sa buhay ng tao, bagkos lahat ay pawang kasinungalingan lamang. Ngunit ang tunay at buhay na Diyos ay nagbibigay ng espiritual na kaloob sa pamamagitan ng banal na espirito sa mga mananampalataya. Ang mga tunay na tapat na mananampalataya ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Sa 3 sinabi ni Apostol Pablo, "Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ito ay isang katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya. Walang ibang Panginoon kundi si Hesukristo lamang. Walang sino man na magsasabing sumpain si Jesus kung siya'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Wala ring makapagpapahayag ng may katapatan na si Jesus ay Panginoon maliban na sumakanya ang Espiritu Santo. Subalit panuyaong sinabi ng Panginoong Jesus sa aklat ni Mateo sa 7:21-23 na ganito po ang nasusulat, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama." Bakit kaya mangyayari ang ganoon? Sapagkat ang paglilingkod nila ay paimbabaw lamang. Hindi nila Panginoon ang Panginoong Jesus, kundi ang kanilang sarili. Ang pagiging Panginoon ni Jesucristo sa buhay ng tao ay hindi lamang pinatutunayan sa salita. Ito ay dapat ding makita sa pang-araw-araw na gawain sa buhay. Ipinapakita na si Jesus ang tanging nagahari sa buhay. Saan ba nakabatay ang tunay na pananampalataya ng isang mananampalataya? Ang sabi ng iba, doon sa krus ni Kristo. Ngunit ako'y hindi sumasang-ayon sa ganoong paniniwala. Bagamat kailangan nating kilalanin ang krus ng Panginoong Jesus na nagpapaalala ng kanyang ginawa sa ikaliligtas ng lahat, hindi dapat na tayo'y manatili na lamang doon, kundi patuloy po nating abutin ang kalagayan ni Jesus ang nagahari sa buhay natin. Sapagkat ang ganoong kalagayan sa pananampalataya ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Pakinggan po natin ang huling bahagi ng mensahe ni Apostol Pablo noong araw ng Pentecostes. Ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross

0: Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sinabi niyang si Jesus ang Panginoon. Siya ay dakila sa lahat at ang kadakilaan niya ay pinakamahalaga sa lahat ng bagay, sa lahat ng buhay ng mga tunay at tapat na mananampalataya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay gabay upang tayo ay makipag-isa kay Kristo. Ang tunay na iglesia ay binubuo ang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagpapahayag tungkol sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay ng bawat mananampalataya. Maalala ba ninyo ang isang napakahalagang tanong ng Panginoong Jesus sa kanyang mga lagad doon sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 16, talatang 15 ang ganito, "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Itinanong pa rin ng Panginoong Jesus ang katanungang iyon sa bawat isa sa atin. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay? Sino ka man? Saan ka man naroon? Si Jesus ay nagtatanong, "Sino ba ako sa iyong buhay?" Noong tinanong niya ang kanyang mga alagad, si Apostol Pedro kaagad ang tumugon ang sabi niya, "Ikaw ang Kristo, anak ng buhay na Diyos." Siya ang kaisa-isang kinalugdan ng Diyos. Siya ang tunay na hari. Siya ang tunay na Panginoon. Walang sino mang karapat dapat na maglingkod sa kanyang iglesia maliban na ang isang tao ay pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo. Ang bagay na ito ay laging binibigyang halaga ni Apostol Pablo sa kanyang mga pangangaral. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay ipinapahayag sa pagiging Panginoon ni Hesukristo na tulad ng mga mananampalataya. Sa loob ng pagiging isa kay Kristo, naroon ang iba't ibang kaloob at sa kabila ng iba't ibang kaloob ay may iisang Espiritu. Ang katotohanan ito ay pinagdiinan ni Apostol Pablo sa 4 na talata. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisa ang Espiritu. Ang Diyos ay nagbigay ng iba't ibang kaloob sa mga mananampalataya para sa pagkakaisa ng buong iglesia. Subalit may mga kapisanan ng ibang mananampalataya na nagsasabing ang kaloob na ito ay walang iba kundi ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Sa 5 talata, sinabi ni Apostol Pablo, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. Tunay na iba't ibang uri ng paglilingkod ang maaari nating gawin, subalit iisa lamang ang dapat na paglingkuran, ang Panginoong Hesus. Walang pagkakaiba kung anong kaloob meron tayo. Ang Panginoong Hesus ang gagamit ng taglay nating kaloob. Ito gagamitin niya para sa kanyang kalwalhatian. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, may iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ang bawat iglesia ay may kanya-kanyang gawain, ngunit may iisang Diyos na suma sa lahat at siya ang Diyos na kumikilos sa lahat ng mga mananampalataya. Ipinapaalala sa atin na mayroong Diyos at siya nag-iisa lamang, ngunit siya ay may 3 persona. Ang kanyang pagkakaroon ng 3 persona ay gumagawa at nagkakaisa. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kaloob, ginagamit ng Panginoong Hesukristo. Ang mga kaloob at ang Ama ang nagbibigay kalakasan upang maisagawa ang bawat kaloob. Ang lahat ng ito ay para lamang sa iisang layunin, at ito ay upang itaas at luwalhatiin ang pagiging Panginoon ni Hesukristo. Sa 12 kabanata, talatang 7, sa aklat ng 1 Korinto, ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ang lahat. Bago natin talakayin ang sinabi ni Apostol Pablo, nais ko munang bigyan linaw kung ano ang ibig sabihin ng salitang kaloob. Ayon sa isang dalubhasa sa mga pag-aaral ng Biblia, ang kaloob ay isang gawain ng banal na Espiritu sa buhay at sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Ang kanyang paliwanag ay nais kong dagdagan. Ang kaloob ay dapat na maisagawa sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat kung sagan ang akin, tayo'y walang magagawa. Ngunit ang kaloob ay ibinigay sa atin at ito ay dapat na magamit para sa kanya at sa kanyang iglesia. Ngayon, nais kong makita natin na ang nais ipaunawa ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sinabi sa 7 talata na ang paghahayag ng banal na Espiritu ay walang iba kundi ang espiritual na kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Sa madaling sabi, ang kaloob ay ang paghahayag ng banal na Espiritu, ang simpleng paggamit ng likas na kakayanan ng isang tao ay hindi maaring matawag na espiritual na kaloob. Halimbawa, ang isang babae ay merong angking kakayahang umawit. Sadyang napakaganda ng kanyang boses, ngunit kapag siya'y umaawit na wala sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espirito, ang kanyang angking kakayahan ay hindi maaring gamitin ng Diyos. Kaya hindi maaaring tawagin na kaloob ang angking kakayahan ng isang tao, ito'y walang saysay sa harapan ng Diyos. Hanggat hindi ginagamit sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espirito, walang matatawag na kaloob kung wala ang paghahayag ng banal na espirito. Inaakala ng iba na kapag sila ay may angking kakayahan at may maayos na pagsasanay, sila ay maaari nang gamitin ng Diyos sa paglilingkod. Kaibigan, mali ang ganoong pananaw. Ang iba sa kanila ay nagiging mapagmataas. Iniisip nila na walang mangyayari sa iglesia kung wala sila. Ang iglesia ay mas pagpapalain ng Diyos kung wala ang mga ganoong uri ng tao. Ang iglesia ay lumalabag kapag ang mga mananampalataya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. May iba naman sa loob ng iglesia na nagsasabing sila'y walang angking kakayahan. Sinasabi nila, hindi nila kayang umawit at sumali sa mga mangaawit sa loob ng simbahan. Hindi rin daw nila kayang maging tagapagturo, kaya tinatanggap nila sa kanilang sarili na sila'y walang halaga sa loob ng iglesia. Ang ganitong pananaw ay maling-mali. Dito sa ikapitong talata, napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay pinagkalooban ng paghahayag ng banal na espirito. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, merong kaloob ang Espiritu sa iyo. Tayo ay tinawag ng Diyos at binigyan ng kaloob upang maging bahagi ng kanyang katawan o iglesia. Inaasahan ng Diyos na tayo'y magiging kagamit-gamit sa Kanya. Ang bawat kaloob na ibinigay ay may layunin. Ito ay para sa ikalalago ng iglesia. Ito'y hindi dapat gamitin sa pansariling kapakanan, kundi ayon kay Pablo, para sa ikabubuti ng lahat. Sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong talata, sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Dito ay may dalawang bagay na binanggit si Pablo, ang karunungan at ang pangunawa ng katotohanan mula sa Diyos. Ngunit hindi ganoon kadali ang magkaroon ng maliwanag na pagkakaunawa tungkol sa katotohanan mula sa Diyos. Kaya ang banal na espiritu ay gumagamit ng mga tinawag na tagapagturo. Ang kaalaman lamang ay ang pagsasaliksik ng katotohanan. Sinabi ni Apostol Pablo na sa isa ay pinagkaloob ang salita ng karunungan at sa iba naman ay ang salita ng kaalaman. Ngunit iisang espiritu lamang ang nagkakaloob. Sa 9 na kabanata, sinabi po ni Apostol Pablo, sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding espiritu at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritu. May binanggit sa Apostol Pablo na dalawang bagay, ang pananampalataya at ang pagpapagaling. Maliwanag na sinabi niya na ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos. Ganun pa man, ninais ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng matibay na pananalig sa Diyos. Hindi maaring sabihin ng isang mananampalataya na siya ay hindi pinagkalooban ng kakayanan. Sapagkat ang pananampalataya ay tanging paraan upang maipakita ang tunay na paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Tungkol naman sa kaloob na pagpapagaling, merong ilan sa loob ng iglesia na pinagkalooban ng kakayahang magpagaling. Subalit hindi katulad ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay nakakamtan lamang sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit may mga nagsasabing hindi na natin kailangan ngayon ang kaloob sa pagpapagaling, sapagkat ayon sa kanila, tayo ay may kakayanang makalapit sa dakilang manggagamot, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, at hindi na natin kailangang lumapit sa tao. Kailangan lang daw ang ganitong kaloob sa kapanahunan ng mga apostol. Ito ay sarili nilang pananaw. Subalit ang pananaw ng Apostol Pablo, sa bagay na ito, lahat ng uri ng kaloob ay kailangan ng Diyos. Hindi lamang pinagkalooban ng kakayanang magpagaling, ang layunin ay para sa ikalulwalhati ng Diyos. Idinugtong pa ni Apostol Pablo sa ikasampung talata ng kabanatang 12 sa aklat ng Unang Korinto. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala at sa iba'y propisya. Sa iba naman ay ang pagkikilala sa mga espiritu at sa iba naman ay iba-ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga salita. Sa talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa paggawa ng himala, sa propisya, sa pagkikilala ng mga espiritu, sa iba't ibang wika at sa pagpapaliwanag ng wika. Unahin po nating pag-usapan ang tungkol sa paggawa ng himala. Ang ibig pong sabihin ng salitang himala ay pangyayaring higit sa pangkaraniwan sa panahon ng mga apostol. Marami silang ipinakitang himala na mula sa Diyos. Tungkol naman sa propeta, ang propesya ay ang pagpapahayag ng kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ito'y maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa unang salita ng banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng salitang propesya ay ang pagpapahayag tungkol sa mga ginawa ng Panginoon. Ito ay walang kinalaman sa mga bagay na darating o paghihirap, sapagkat sa ating panahon ngayon, maging sa loob ng iglesia ay maaring baluktot ang pangunawa ng ilan. Tungkol naman sa kaloob ng pagkilala sa espiritual, ito ay ang kakayanang ipinagkaloob ng Diyos sa ilang mananampalataya na makilala at malaman ng nasa tama at nasa maling espiritu. Sa talatang ito, ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo sa salitang espiritu ay walang iba kundi ang pananaw ng mga makadiyos at hindi ang masamang kaisipan ng mga hindi makadiyos. Ang ganitong uri ng kalooban ay napakahalaga sa loob ng iglesia, lalo na ngayon sapagkat hindi mismo ang Panginoong Hesukristo na sa mga huling araw ay lilitaw ang maraming bulaang propeta. Kung tayo ay walang ganitong uri ng kaloob, marahil ay madali tayong maligaw ng landas at sumama sa mga bulaan na mga mangangaral. Isa pang kaloob na binanggit ni Apostol Pablo ay ang tungkol sa kakayanang magsalita sa iba't ibang wika. Nais ko pong magtanong kung ito ba ay ang wika na hindi sinasalita ng tao sa iba't ibang dako? Sa aking sariling pag-unawa, ito ay hindi mga wikang hindi naunawaan. Mga ilang ulit man nating basahin ang banal na kasulatan, tayo po ay walang mababasa na ito ay hindi mga wikang hindi naunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa iba't ibang wika, katulad po ng naganap noong araw ng Pentecostes, ang mga naunang mananampalataya ay nagsalita ng iba't ibang wika sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Binanggit sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas sa aklat ng mga gawa na mayroong 15 nasyonalidad na naroon noong tanggapin nila ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ngunit sa kabila ng maraming wika na naroon, silang lahat ay nagkakaunawaan. Ang iba't ibang wika na binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat ay ang wika ng mga tao na nauunawaan. Hindi lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng kakayahang magpaliwanag sa ibang wika. Ngunit may ilan na pinagkalooban upang magkaroon ng pagkakaunawa sa loob ng iglesia. Sa talatang 11 ng 12 kabanata sa aklat ng Unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi tungkol sa iba't ibang kaloob. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayunding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ang may kinalaman sa lahat ng uri ng kaloob. Ganun pa man, meron tayong kalayaan na may panalangin ang anumang uri ng kaloob na nais natin. Ganito ang nais sabihin ni Apostol Pablo, ang mga maling paniniwala sa Iglesia. Nais niyang ipaalam na maraming uri ng kaloob na maaring magamit sa ikalalago ng iglesia at sa ikalulwalhati ng Diyos. Kaibigan, ang banal na espiritu ang nagtutuwid at nagsisilbing gabay sa loob ng simbahan. Ano mang nakikita mong kailangan sa iyong simbahan, hayaan mong ikaw ay maging kasangkapan ng banal na espiritu upang matugunan ang pangangailangan ng iyong simbahan. Ano man ang mga kaloob sa iyo ng Panginoong Diyos, gamitin mo sa kanyang kalwalhatian. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 12, ika-anim na talata, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Yamang meron tayong mga kaloob na makaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gabintin natin ang mga kaloob na iyan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa oras nito, sapagkat kami ay iyong patuloy na ginagabayan, patuloy mong tinutulungan. Salamat Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salita mo ang siyang nagtuturo sa amin sa araw-araw na aming buhay, nagiging gabay namin sa aming pakikihalubilo sa sanglibutan ito. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na tutugunin mo, Panginoon, at ibubuo sa amin ang maraming mga pagpapala sangayon sa sukat ng aming mga pananalig sa iyo. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na nangasapagamutan o sa tahanan na merong mga dinaramdam, yung mga nangaroo sa bilangguan o naroo sa kanilang mga hanap buhay o marahil sa loob ng kanilang tahanan, dakilang Ama, idinadalangin ko rin po ang bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa na kami yung diniridig at tutugunin ang aming mga daing at panalangin sa iyo, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
3: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, papala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Roma Kabanata 8, dadako tayo sa isang mahalagang katotohanan tungkol sa direksyon at hantungan ng ating buhay. Sa Roma Kabanata 8, talata 6-8, ipinapakita ni Apostol Pablo na ating pag-iisip ay naghahayag ng ating espiritual na kalagayan at ng ating patutunguhan. Hindi lamang ito usapin ng pag-uugali o mabubuting gawa. Itinuturo ni Pablo na ang tunay na problema ay nasa puso ng tao. Narito pong muli si Brother Jerome Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng A New Life in the Spirit.
2: Now, sa kabila naman, sabi ni Pablo, but the mind set on the Spirit is life and peace. Muli, hindi lang ito future. Pansinin niyo ang salitang is. But the mind set on the Spirit is life and peace. Hindi sinasabi ni Pablo na hahantong ito sa isang bagay. Hindi. Ito ay totoo na ngayon. So, anong nangyayari sa isang tao whose mind is set on the Spirit? Ano meron sa kanya ngayon? Una, sabi ni Pablo, meron na siyang buhay, life nakalagay doon. Yung buhay na nakalagay dito ay higit pa sa physical existence. Ito ay spiritual life. Ang ibig sabihin nito ay pagiging buhay sa Diyos, pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, at pakikipagbahagi sa Kanyang buhay. Nagsisimula ito ngayon at magpapatuloy ito hanggang sa eternity. Pagkatapos, dinagdag ni Pablo dun sa life ang salitang peace. Hindi lang ito simpleng pakiramdam na sarap ng pakiramdam ko, hindi ako taranta ngayon, hindi ako naguguluhan. Una sa lahat, yung peace na binabanggit ni Pablo dito ay yung objective reality. Ibig sabihin dito, yung kanyang relationship sa Panginoong Diyos ay naayos na, restored na, reconciled na sa Diyos. Hindi na siya kaaway ng Diyos. Direktang konektado ito dito sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil sa ginawa ng Diyos kay Kristo, ang isang mananampalataya ay nakatayo na ngayon sa kapayapaan, nakatayo na ngayon sa isang posisyong siya ay reconciled na with God. Meron na siyang peace with God. Kaya ang peace dito, ang unang kahulugan nito ay yung hostility, yung pakikipag-away sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos at makasalanan ay naalis na. Pero hindi lang objective reality ang pinag-uusapan dito, kasama rin dito ang subjective experience. No, pag ikaw alam mong reconciled ka sa Panginoong Diyos, meron kang mararamdaman subjectively. Ito yung malalim na pakiramdam ng rest, calmness, quietness, confidence, stability, well-being, nagmumula sa pagiging tama sa harap ng Diyos at pagkakaroon ng fellowship with God. Si Jesus Christ mismo ay nagbanggit patungkol sa ganitong klaseng subjective peace. Sabi niya sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." So hindi ito worldly peace. Ito ang kapayapaan sa puso na nagmumula dahil sa ating union with Christ. So ito yung peace of God. Sa Philippians chapter 4 verse 6 and verse 7, sabi ni Pablo, piliin ko lang yung mga basahin ko rito, sabi niya, "Be anxious for nothing," verse 7, And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dito, ang peace ay parang bantay sa iyong puso. Ito yung gumugwardya, will guard your hearts and your minds. Ito yung matatag na kapahingahan dahil alam natin na tayo ay pag-aari na ng Diyos. So, tinan nyo, merong objective reality, peace with God. Merong subjective experience, peace of God. Yan ang sinasabi ni Pablo na mapapasa iyo kung ikaw ay according to the Spirit and your mind is set on the Spirit. Yan ang pangako niya. Kaya pinararating ni Pablo ang katotohanan ito sa atin. Kung anong direksyon mo sa loob ng puso mo, hindi ito neutral. Pinapakita nito kung sino ang naghahari sa buhay mo at tinutukoy nito kung saan ka papunta. Malinaw ang pagkakaiba. Ang isang mindset na patungo sa mundo, humahantong sa kamatayan. At ang isa naman, ito ay according to the Spirit at ang mindset mo ay focused sa Spirit, ito ay hahantong sa life and peace. Hindi ito mga posibleng humantong ka doon. Hindi, sigurado ito, ito ang patutunguhan mo. Kung ang isang tao ay kontrolado ng kanyang laman, ng kanyang sinful nature, present na, nandyan na ang kamatayan at hahantong pa ito sa ikalawang kamatayan later on. Kung ang isang tao naman ay kontrolado ng Espiritu, nandyan na ang life and peace at hahantong pa ito sa isang glorious experience na later on, resurrection. Now, huwag nating kakalimutan na hindi ibig sabihin ito kung ikaw ay makaka-experience na nitong life and peace na to at sigurado na ang destiny mo na ikaw ay mapupunta ng langit ay wala ka ng struggle na haharapin dito sa mundong ito. Hindi, meron pa rin. Dun sa mga napag-aralan natin dati, lalo na sa Romans chapter 7, pinapakita ni Pablo na hindi natatapos ang labanan ng mga mananampalataya against the sinful nature. Binibigyan ni Pablo ng diin ay yung direksyon at yung outcome sa bawat buhay, yung landas na patutunguhan mo, ito yung binibigyan niya ng diin dito. At hindi dahil sigurado ka ng papunta sa langit, hindi dahil ikaw ay according to the Spirit, hindi dahil ang mindset mo ay nakaset na sa banal na Espiritu Santo, ay wala ka ng dadaan ng mga struggle. Nandun pa rin yun. Yun ang reality. At maya-maya ipapakita ni Pablo bakit meron pa rin ganun. So ang isang believer ay maaring makaramdam ng kahinaan, posible pa siyang makaramdam ng lungkot, at pakikipaglaban sa kasalanan, pero hindi na siya papunta sa kamatayan. Wala na siyang spiritual death. Nagbago na ang direksyon niya. Nasa landas na siya papunta sa life and peace. Kaya kahit may struggle siyang dinadaanan, hindi ito patunay na siya pa rin ay kabilang dito sa realm of death. Hindi. Actually, ginagamit pa nga ng Panginoong Diyos yung mga sufferings natin, trials natin dito sa mundo to make us more and more holy. So, ang katotohanan ito ay tumutulong sa atin na makita ng malinaw ang dalawang destiny na inilalarawan ni Pablo. Kumilos na ang Diyos kay Kristo para magbigay ng life and peace sa pamamagitan ng justification. Yan ang foundation. Dahil dito, ang isang believer ay hindi na papunta ng kamatayan, kundi papunta na dito sa life and peace. Ang bagong direksyon na to ay hindi ang dahilan ng ating kaligtasan, ito ang resulta ng ating kaligtasan. Dahil tayo ay ligtas na, dun tayo papunta. Ang mindset ay nagpapakita ng destiny. Ang isa ay nagtatapos sa kamatayan, ang isa ay nagtatapos sa life and peace. Ngayon, ipapaliwanag ni Pablo ang isang napakahalagang bagay. Bakit ang mindset of the flesh ay napakaseryosong bagay? Bakit laging ang patutunguhan nitong makamundong pag-iisip ay magdadala sa iyo sa kamatayan, o bakit ang kamatayan ay nandyan na? Ito ay dahil ang problema ay mas malalim pa dito sa ating behavior. Hindi lamang ang pinag-usapan dito ang outward na kilos ng tao, pinag-usapan natin dito yung nature niya. Kaya papunta siya doon, hindi lang gumagawa siya ng masama, kundi yun na yung kanyang kalikasan eh. So, ine-expose ni Pablo dito ang tunay na condition ng isang puso apart from the Spirit. So, ngayon, punta tayo sa ikatlong punto. The serious problem of those in the flesh. Ang malubhang problema ng mga taong nasa laman. So, again, si Pablo ay tumitingin dito sa mas malalim kaysa sa mga outward actions natin. Papakita niya ang root problem ng isang sinner. So, papaliwanag ni Pablo yung kanyang statement na nabanggit niya dito sa verse 6, that the mind set on the flesh is death. Bakit totoo ito? Now, itong verse 7, tingnan niyo yung opening word niya rito, because. So, ito yung mag-lead sa kanyang explanation. Bakit ang isang pag-iisip na nakatutok sa laman ay magre-resulta sa kamatayan? So, again, papakita niya, ito hindi dahil sa kanyang outward behavior ang problema, dahil ang isang fleshly mindset ay nagpapakita kung ano yung kondisyon ng kanyang puso toward God. So, ngayon, papakita niya ang apat na manifestations ng problema dito sa verse 7 and verse 8. Tingnan niyo ang problema ng isang tao whose mind is set on the flesh. Una, papakita ni Pablo, the fleshly mindset is hostile toward God. Hostile. Sabi niya sa verse 7, the mind set on the flesh is at enmity toward God. Ito ay nagpapakita ng isang active resistance. Hindi natural na ang isang tao, ang isang makasalanan, will love God or will welcome His rule. Ang salitang enmity dito ay may kahulugan na hostility, aktibong pagtutol at paglaban. Ang ganitong mindset ay hindi kusang nagpapasakop sa salita ng Diyos. Gusto nito ang kanyang sariling paraan. Ang buong direksyon nito ay laban sa Diyos. Kaya hindi dapat maliitin ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi lamang simpleng kahinaan. Hindi lang ito bad habits. Hindi lang ito maling desisyon. Ang pinakapuso nito, ang kasalanan ay isang pusong lumalaban sa Diyos. Ito ay rebellion. Ang taong nasa laman ay maaring hindi laging mukhang masama. Maari siyang magmukhang relihiyoso, mukhang moral, mukhang disiplinado, o mukhang mabait. Pero kung ang puso niya ay hindi sumusuko sa Diyos, ang buhay niya ay patuloy na kumikilos laban sa Diyos. Kaya tingnan niyo, sabi, the mindset on the flesh is at enmity toward God. Yung salitang enmity, nakikipag-away sa Panginoong Diyos. Yun ang dating nun sa akin . So wag nating isipin na parang ang Diyos parang ganun lang, tapos ginawa mo sarili mong gusto, tapos napaganon lang ang Panginoon. Hindi. Merong away na ginawa mo . Naghahanap ka ng away . Yan ang pinapakita dito . At enmity toward God. Now, ikalawa, itong kondisyon ng isang tao whose mind is set on the flesh. Sabi ni Pablo, the fleshly mindset does not submit to God's law. Ang ikalawang sinasabi ni Pablo ay hindi nagpapasakop sa kautusan ng Panginoong Diyos. Sino niyo sabi niya dito? For it does not subject itself to the law of God. So, he is at enmity toward God because it does not subject itself to the law of God. Yung salitang for dito ay nagbibigay ng ebidensya ng hostility laban sa Diyos. Bakit siya hostile? Bakit ang dating inakikipag-away siya sa Panginoon? Dahil, sabi niya dito, it does not subject itself to the law of God. Ang laman ay tumatangging ilagay ang kanya sarili sa ilalim ng authority ng Panginoon. Gusto ng sarili niya is self-rule. Siya ang maghahari sa kanyang sarili. Ayaw nitong kilalanin ang Diyos bilang hari. Ang kautusan ng Panginoon ay nagpapakita, ang law of God ay nagpapakita ng kanyang banal na kalooban. Pero ayaw nitong taong itong tanggapin ang mga ito. Ito'y kanyang tinututulan. Kaya nga ang kasalanan ay mas malalim pa kaysa sa bad behavior. Ang kasalanan ay pusong nagsasabing, gusto ko ang paraan ko, hindi ang paraan ng Diyos. Hindi nito sinasabi, your will be done. Ang sinasabi nito, my will be done. Hindi sa iyo, Panginoon. Ito gusto ko, ako masusunod, hindi ikaw. Now, ikatlo. At mas lumalalim pa itong sinasabi ni Pablo. Sinabi niya dito, no? For it is not even able to do so. Again, yung salitang for dito ay nagbibigay na mas malalim na dahilan kung bakit hindi nagpapasakop ang isang tao na nakafocus yung mindset niya ay sa flesh, sa laman. Dahil sabi ni Pablo rito, for it is not even able to do so. Dahil hindi nito kayang magpasakop. Pinapakita nito ay inability, hindi lang unwillingness. Hindi lang ito tungkol sa ayaw niyang sumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi. Ang sinasabi rito ay wala siyang kakayahang sumunod sa mga kautusan ng Panginoon kung wala itong kilos at grasya ng Panginoong Diyos. Ang likas na kalagayan ng unbeliever ay nakatali sa kasalanan. Kaya hindi niya kayang tunay na mahalin ng Panginoong Diyos, magpasakop sa Kanya o sumunod sa Kanya. Kung siya ay pababayaan sa kanyang sarili, wala siyang kapangyarihan para sundin ng Diyos. Parang ganito yan eh. Parang ni-imagine ko isang four-footer na basketball player, ang taas-taas ng goal nag-basketball. Tapos, tinanong siya, bakit hindi ka mag-dunk? Sabi niya, eh ayokong mag-dunk eh. Yun yung unwilling to dunk. Pero ang problema niya, hindi lang unwilling siya mag-dunk, kundi wala siyang ability to dunk. Ang liit lang niya eh. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Hindi lang ang isang tao na ang kanyang mindset is directed towards the flesh, hindi lang sa ayaw niyang sumunod sa utusan ng Panginoong Diyos, kundi hindi niya kayang sumunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Doble-doble yung kanyang problema. Yan ang gusto ipakita ni Pablo rito. And then, dagdag pa niya, sabi niya, dito naman sa verse 8, sabi niya, those who are in the flesh are not able to please God. So again, kahit na ang gawa niya ay mabuti sa labas, ito pa rin ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos dahil hindi ito nanggagaling sa pusong tama ang relasyon sa Kanya. Etong nakalagay dito na those who are in the flesh. Etong in the flesh na to, hindi ibig sabihin those who are in the physical body. Ang mga believers ay meron pang physical body. So dito, hindi yun ang ibig sabihin. Etong ibig sabihin dito, sila ay nasa ilalim ng rule at power ng sinful nature. Yan ang ibig sabihin ng flesh dito. Sila ay kabilang pa rin sa lumang buhay kay Adan. Kontrolado pa rin sila ng kasalanan at ng sarili, ng self. Ang ganitong tao ay hindi kayang malugod ang Diyos. Hindi ibig sabihin ito na ang unbelievers ay wala nang nagagawang kabutihan sa labas. Hindi, meron pa rin. Maari silang matulungin sa mga may hirap, nagmamahal sa pamilya, pinaaral nila yung kanilang mga kamag-anak, nagsikap sila na magtrabaho, nagpakita sila ng maraming kabutihan. Pero ang mga gawa na yon ay hindi tunay na nakakalugod sa Diyos kung hindi ito nanggagaling sa pananampalataya, sa pagmamahal sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos, at hangaring luwalhatiin siya. Tinan niyo ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. No? Without faith, it is impossible, imposible to please God. Alam niyo, ilang beses na akong nakaka-attend ng mga committal or funeral services ng mga tao na hindi mga mananampalataya. Ano madalas natin maririnig patungkol sa kanila? Di ba pag kami namatay, eh yung mga kamag-anak pang nabuhay o mga kaibigan nila, barkada nila, magbibigay ng eulogy. Sabihin, etong si pare ko na to, ang bait talaga nito, hindi nyo lang alam kung sino siya. Siya ay matulungin, tinulungan niya ako sa ganito, sa ganyan. So yung mga tao parang gulat, uy, ang bait pala niya. Minsan maririnig natin sa radyo, may mga patalastas. Uminom kayo ng kwan ito, tapos sasabihin eh, dahil kami ay naniniwalang mabait ang Pilipino. Mabait ang Pilipino. Mukhang hindi. Sabi ng Bible, hindi mabait ang Pilipino. Sabi ng Bible, lahat ng tao makasalanan. Again, kahit na sila'y gumagawa, o tulad na nabanggit ko kanina, yung namatay, nakagawa ng mabuti sa kanilang buhay, sabi pa rin ng Bible, without faith, it is impossible to please Him. Pag tinanong mo yung taong yan nung buhay pa, ikaw ba ay naniniwala na si Jesus Christ ay anak ng Diyos at nagpunta siya rito sa mundong ito, Diyos siya, nagkatawan tao, binigay niya buhay niya para bayaran ang mga kasalanan mo, nagsakripisya, inako niya ang iyong kasalanan, ang puot at galit ng Diyos, inako niya, at yung kanyang perfection, yung kanyang kabutihan, ay nilagay niya sa record mo, sa account mo, pag ikaw ay mananampalataya, naniniwala ka ba doon? Sabi niya, sorry ha, may gagawin pa ako, busy ako. Ayaw na niya makipag-usap sa iyo. Ayaw niya sayangin ang oras niya with you. Yung mga taong gano'n na ayaw maniwala dito sa ebanghelyo na tinuturo na salita ng Panginoong Diyos, yung mga taong nag-i-insist, hindi ako naniniwala dyan. Kailangan ikaw ang magsumikap, ikaw magtrabaho, ikaw magpakabait na sarili mo kung gusto makarating ng langit. Yung mga ganyan magsalita, ito yon. Without faith, it is impossible to please Him. Kaya kahit gumagawa pa sila ng mabuti sa mata ng Panginoong Diyos, wala yun. Dahil yung kabutihan nila ay nanggagaling lang sa kanilang sarili. Ginagawa nila yon para ma-impress yung iba. Ginagawa nila yon dahil ang dami na rin na, Brad, congratulations, ang bait mo talaga. Thank you talaga doon sa ginawa mo. Okay? Pagka meron ako, bibigyan din kita na gano'n. Hindi, huwag mo nang gawin yon. Ilagay mo na lang doon sa mga dinonate ko, donated by, tapos lagay mo pangalan ko, okay na ako doon. Ganun na lang. Ang gusto nila sila, bida eh. Hindi nila masabing, Soli Deo Gloria. To God alone be the glory. Yun yung maganda dun sa mga totoong mananampalataya nagkukwento. May pinakita yung anak kong si Carissa. Sabi niya, Pap, pakinggan mo tong nag-violin na to. Ang galing. Pakinggan mo tong nag-cello na to. Ang galing. Sino nag-compose siya? Si Bach. Sino si Bach? I think Christian yata siya. And then sabi nila na yung mga compositions niya, yung katapusan nun sa ilalim may nakalagay, SDG or Soli Deo Gloria. Na ang ibig sabihin, to God alone be the glory. Believe kayo dito sa kanta ko, na dito sa tugtog kong kinumpos, huwag akong purihin nyo. Galing ito sa Diyos. Dahil sa Kanya, dahil kay Jesus, dahil niligtas niya ako, dahil binago niya buhay ko, dahil ang banal na Espiritu ay nasa akin na, to God be all the glory. Yun yung gustong ipakita ni Pablo dito. Kaya malinaw ang paliwanag ni Pablo rito. Hindi yung panlabas na kilos mo. Saan ka nang gagaling nung ginawa mo yung action na yon? Ano tumatakbo sa isipan mo? Sino nagko-control ng mga decision mo na yon? Ano yung desire mo? Ano yung pinaka-objective mo? Ano yung pinaka-goal nun? Yun yung importante. Kaya malinaw paliwanag ni Pablo ang taong nasa laman, dahil ito yung emphasis niya dito sa 7 and 8, ay lumalaban sa Diyos, ay tumatangging magpasakop sa Diyos. Hindi niya kaya na magpasakop sa Diyos at hindi niya kayang malugod ang Diyos. Yan ang problema ng isang according to the flesh who sets his mind on the flesh. At ang katotohanan yan ay magpapahumble sa atin. Kasi inaalis nito lahat ng pagmamalaki Hindi tayo naliligtas dahil mas mabait tayo, dahil mas matalino tayo, o mas handa tayo kesa sa iba. Naliligtas tayo dahil kumilos ang Diyos. Dahil sa Kanyang awa. Dahil sa pinadala Niya ang Kanyang kaisa-isang anak. Hindi natin kailangan good advice. Ang kailangan natin, Savior. Kailangan natin bagong buhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 7, "Do not marvel that I say to you, you must be born again." Yan ang kailangan natin. Paano ka maboborn again? Diba? Tanong ni Nicodemus ang lumapit, "Lord, ang ibig ba sabihin, paano yan? Papasok uli ako dun sa sinapupunan ng nanay ko, tapos ipapanganak uli ako?" Pero kung pag-iisipan niyo ng mabuti, yun yung significance ng salitang born again eh. Hindi mo maboborn again ang sarili mo sa sarili mong lakas. Hindi mo maboborn again ang kaluluwa mo sa sarili mong lakas. Kailangan Diyos ang gumalaw sa buhay mo. Kaya yun ang gustong sabihin dito ni Jesus Christ. Hindi dahil ikaw ay magsusumikap, dahil ikaw ay magpapakabait, dahil pipilitin mong gawin ito, na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon Diyos. Kailangan ikaw ay maipanganak na muli. So ngayon, matapos na ipakita ni Pablo ang seryosong kalagayan ng isang tao in the flesh, ng isang tao according to the flesh, who sets his mind on the flesh, pagkatapos nang banggitin tungkol sa mga bagay na yon, praise God, hindi siya nagtapos doon. Meron naman siyang pinakitang words of comfort dito sa verses 9 to 11. So we go to our fourth point, the blessed reality of those in the Spirit. Kanina, yung matinding problema of those in the flesh. Pero ngayon, paano naman yung mga in the Spirit? Ito, ang mga pinagpalang katotohanan ng mga nasa Espiritu. Tingnan nyo paano magsimula si Pablo dito. Sabi niya, however, so kanina, ito mga unbelievers, ito mga according to the flesh, setting their mind on the flesh. However, you are not in the flesh, but in the Spirit. Tingnan nyo yung contrast, ha? Dadalawa lang ito. Pag ikaw ay na kay Kristo, you are not in the flesh. Hindi ito yung in the flesh ka pa rin, pero you're trying still to be good. Dahil Christian ka na, hindi. Sabi ni Paul mismo, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. Yung salitang you dito, sabi ng mga Bible scholars, is emphatic. It is not speaking in general terms. Ang kinakausap dito ni Pablo direkta ay yung mga Roman believers. Ina-assure niya sila ng kanilang totoong position at standing sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi niya dinidescribe ang kondisyon ng kung sino man. Nakadirekta siya dito sa mga mananampalataya. He is reminding them kung ano ang totoo sa kanilang buhay dahil sila ay na kay Kristo. My dear friends, brothers and sisters, kung kayo ay mananampalataya, whether you feel this or not, if you are really a Christian, kung talagang sa puso mo, you know, na sinasabi mo, naniniwala talaga ako, hindi ko talaga kayang iligtas sarili ko, makasalanan ako, mapupunta ako ng impyerno, alam ko lahat ng makasalanan ko. Pero sinabi ko, Lord, please, maawa po kayo sa akin. Nananampalataya ako kay Jesus. Naniniwala ko sa Kanya na yung Kanyang pagpunta rito ay hindi upang kopyahin ko yung Kanyang ginawa, kundi yung ginawa Niya para sa akin. Tinatanggap ko yung sakripisyo Niya. I trust in Him. I receive Jesus Christ into my heart as my Lord and Savior. Pag yun ang ginawa mo, totoong pananampalataya mo, nakita mo itong maliwanag na ebanghelyo, ang tinanggap mo sa iyong puso ay yung Jesus na, yung totoong Jesus ng Bible. Pag ganun ang talagang ginawa mo, you have faith in Him, you repented of your sin, then you are in Christ.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at aluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang panibagong araw ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ang naghihintay sa atin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Mapagpalang araw po, ako po si Ruth Dara Marizon. Salamat po sa inyong palagi ang pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa ang ating pong mga kwentuhan, pagbubulay-bulay ay nagagamit ng Panginoon upang kayo ay magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Kanya. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Proverbs chapter 29 verse 25. Proverbs 29 verse 25. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Proverbs 29 verse 25.

Balikan po natin ang mga pagkakataon na kayo ay nagkaroon ng takot sa inyong puso. Maaring ito ay takot para sa ibang tao, takot na baka magkaroon kayo ng perwisyo o ng pagsasakit, pagkasakitan from a specific person or a specific group. Pero marami din po sa atin ang mayroong kakaibang takot sa ibang tao. And this has something to do with your insecurity. Perhaps you are worried that someone will not like you, will not like the way you look, will not like your personality, will not like

Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong salita sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin that to trust in you means safety. And we can let go of our fear of people because as you said in your word that it is a dangerous trap. Father, allow us to increase our knowledge of you, increase our knowledge of your love so that our fear of people would decrease. Ito po ang aking samot na langin para sa aking kapatid na nakikinig ng aming programa ngayon. Nawa po Panginoon ang inyong mga salita ang tumimo sa aming puso at ito ang aming maging batayan ng kung ano ang totoo at tunay na mahalaga sa inyong harapan. Maraming marami pong salamat Panginoon sa inyong pag-ibig na walang humpay, sa inyong dakilang katapatan at wagas na pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at nawa po ang ating pong napagbulay-bulayan mula sa Proverbs 29 verse 25 that to fear people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety ay magpatuloy pong lumago at yumabong sa ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: We are still in the early stages of the AI revolution, but consumer expectations for chatbots are high. Apple's signature AI named Siri, which was already lagging behind, has now been labeled, quote, the dumbest chatbot on the market.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

to DZAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC, Radio TV at ng GCTV at ng iba't ibang mga platforms na inyong ginagamit para tayo po ay makapag-fellowship, makapag-prayer gathering at makapag-praise and worship dito po sa Hardin ng Panalangin. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines, ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Nais po nating pangunahan sa mga sandaling ito ang bawat isa, ang ating mga sarili, para ilapit ang atin pong mga kalooban sa Panginoon sa Kanyang presensya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos, sa inyong dakilang katapatan. Marami pong salamat sapagkat kasama po namin kayo sa mga sandaling ito. Inyo po kaming bigyan ng pusong mapagpasalamat, pusong nagpapatotoo sa inyong kabutihan. Isang pusong mapagmalasakit sa mga kasama namin dito sa Hardin ng Panalangin. Kahit na hindi po kami magkakakilala, kami po'y magkakapatid sa inyo. Nasa iba't ibang bansa, iba't ibang oras, pero sa pamamagitan ng technology, nagsasama-sama po kami at kami po nawa ay magmalasakit sa isa't isa na kasama na nananalangin. Ganon din taos puso naming ibigay sa inyo ang aming mga puso, isipan, mga pasan. At paalalahanan niyo po kami ngayon mula sa inyong mga banal na salita. Salamat, Holy Spirit. Kayo po ang tumutulong sa amin para manalangin. Salamat sa inyo pong patuloy na gabay. Maraming salamat. Kayo po ay tumutugon sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen.

Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, dito sa Hardin ng Panalangin, nais po nating anyayahan ng bawat isa maya-maya bago tayo manalangin para sa ating bansang Pilipinas na magsama-sama po tayo sa pag-alaala ng banal na hapunan ng Panginoong Hesus. Kaya kung mayroon po kayong maliit na piraso ng tinapay, kung mayroon po kayong anumang inumin na naandyan sa inyong tabi, na sa inyong bahay, kumuha na po kayo ngayon ng maliit na piraso ng tinapay at anumang inumin. At mamaya po sa pagwawakas ng ating maikling devotional message ay sabay-sabay nating kakanin ang tinapay at ang anumang inumin na mayroon po kayo para ating alalahanin ang kamatayan at ang muling pagkabuhay at ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nais din po nating sama-samang bigkasin sa atin pong magiging communion na yan ng atin pong Apostles' Creed o yung sumasampalataya. Desa, paki-prepare na lang natin if ever para atin na maiparinig at masabayan ng ating mga kaibigan yung ang sumasampalataya sa pagtatapos ng ating devotional message. Kaya mag-ready po kayo para sa ating sama-samang communion, lalo na para po doon sa mga nasa ospital, para doon sa mga hindi nakaka-attend ng simbahan, para doon sa mga hindi nakaka-attend ng worship service kahapon, o kaya naman po sa anumang kadahilanan ay hindi kayo nakaka-participate sa ating communion. Nais pong ihatid ng Hardin ng Panalangin ang pag-alaala sa banal na hapunan kung nasaan man kayo sa mga sandaling ito. Kaya po ating sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-alaala at ganun din pagbabaliktanao sa ating pananampalataya sa ating ang sumasampalataya or Apostles' Creed. Samantala, nais naman natin pong basahin mula dito sa Biblia ang isa sa mga pangyayari kung saan tumawag ang Panginoong Hesus ng isa sa kaniyang mga alagad. Dito po sa Matthew chapter 9, simula sa verse 9, ito po ang sinasabi. Habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Matthew, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya. Sabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Matthew at sumunod sa kanya. Habang nagdi-dinner si Jesus sa bahay ni Matthew, dumating ang maraming tax collectors at ibang mga makasalanan at kumain sila kasama ni Jesus at ng mga disciples niya.

0: Nang makita ito ng mga Pharisees, tinanong nila ang mga disciples niya, "Bakit kumakain ang teacher niyo na kasama ng kaniyang ganyang klaseng tao?" Nang marinig yun ni Jesus, sumagot siya, "Yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung mga walang sakit. Tingnan nyo at intindihin ang kahulugan nito. Imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. Dahil dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang kanyang gusto ay ipangaral, ipamuhay, at patuloy na ibahagi sa iba ang kaniyang kahabagan. I desire mercy rather than sacrifices. Tayo po ay mayroong sama-samang relihiyon. Ano po? Meron tayong denominations within our religion. Tayo po ay nasa pangkat ng matatawag po natin sa wika ng sociology, tayo po ay classified as Christians. At dito po sa sangka-Kristiyanuhan, lalo na para po sa atin na nasa iba't ibang mga bansa, ano, makikita natin na napakarami palang mga denominations o mga branches ng pagiging Christian. Hindi lamang yung mga nakalakihan natin at nakilala sa Pilipinas ang Christian. Marami pa pala na hindi mo ubod akalain ay yun pala ay anyo o denomination ng Christianity. Mapa sa Egypt, mapa sa Greece, mapa dito sa Australia, sa Amerika, sa South Korea, o kaya naman kahit na yung Christianity sa Africa, may Christianity sa India, mayroong Christianity sa Brazil o sa iba't ibang mga bansa sa Asia at sa iba pang mga kontinente na hindi ko nabanggit. Napakalawak po ng naabot ng Kristyanismo nang dahil sa mga unang alagad na tinawag ng Panginoong Jesus na nangaral. At tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, anuman ang ating mga denominations, kung si Jesus ang ating Panginoon, kung si Jesus ang ating tagapagligtas, kung tayo ay naniniwala sa tinatawag nating banal na Trinity or Holy Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kung naniniwala tayong si Jesus ay na namatay, inilibing, at muling nabuhay, umakyat sa langit, at magbabalik na muli. Kung naniniwala po tayo, nananampalataya tayo sa Holy Spirit, at nananampalataya tayo sa pangsangkatauhang kapulungan ng lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo po ay mga tinatawag na Kristiyano. At sa mga nangyayari po ngayon sa mundo, at sa mga nangyayari sa Pilipinas, ang una pong challenge ay atin pong alalahanin ang pagkatawag sa atin. Hindi lamang si Mateo ang disipulo. Tayo pong lahat ay disipulo. Tayo pong lahat ay mga mananampalataya sa Panginoong Jesus na kanyang isa-isang tinawag. Ngayon, bakit po napili natin si Mateo? Sapagkat isa sa atin pong prayer point ngayon ay ang mga Pilipinong manggagawa sa iba't ibang mga bansa. Si Mateo, bagaman ay naandoon sa bansa na kinalalagyan niya ng tinawag ng Panginoong Jesus. Pero siya po ay parang isang banyaga. Banyaga, bakit? Kasi yung kanyang trabaho ay hindi sa kanyang ka-religion at hindi sa kanyang kalahi. Ang kanya pong trabaho bilang tax collector ay para sa Roman Empire, at yung mga Romano ay hindi niya kalahi, at yung mga Romano ay hindi niya ka-religion. So bagaman naandun siya sa bansa na kanyang kinalakihan, yung bansang Israel nung panahon na yon, para din siyang nasa overseas. Kasi yung kanyang pinagtatrabahuhan, yung kanyang amo, at yung kanyang ginagawa ay para sa ibang lahi, para sa ibang religion. Pero meron po siyempreng mga nasasabi yung mga kasamahan niya sa religion. Yung mga Pariseo na dapat ay sumusuporta, ipinapanalangin sila, sinasabihan pa ang mga taong ito na mga makasalanan dahil sila ay mapag-compromise, dahil sila ay mga extortionist. Alam po natin na mayroon pong kakulangan o pagkakamali ang mga tax collector nung panahon ng ating Panginoong Jesus, sapagkat sila nga ay allowed na mag-kickback, ano, mangupit doon sa kanilang mga kalahi. At ito po ay hindi tama. Pero kailangan po nating patuloy na ipanalangin ang isa't isa bilang mga magkakapatid nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, dahil marami po tayong mga bagay na pinagdadaanan, lalo na yung mga OFW. Kapag kayo po ay nasa Middle East, hindi kayo pwedeng mag-worship ng araw ng Linggo kasi iyon po ay may pasok sa overseas po, ano, sa Middle East, kung ano ang araw ng pagdadasal ng mga predominant religion doon, doon kayo sasabay. So doon pa lang, ibang-iba na, dahil sa mga nasa Pilipinas o nasa ibang mga bansang Kristiyano, Linggo ang sagradong araw. Pero doon sa mga bansa na may ibang state religion, ipinagbabawal pa nga ang religion minsan, wala pong definite na araw para makapanambahan. So hindi po tayo pwedeng mag-judge sa iba nating mga kapananampalataya dahil sa mga pagkakaiba-iba ng ating mga sitwasyon na minsan bilang mga manggagawa sa ating global barangay o sa ating global village kung saan tayo pinadala ng Panginoon bilang mga manggagawa, nag-a-adapt tayo o nag-a-assimilate sa mga lugar na yon. Kagaya dito sa Australia, maraming may trabaho ng araw ng Linggo at mas malaki ang sweldo kapag araw ng Linggo. Kaya naman lalo na yung mga maraming binabayaran ng mga bahay, mga mortgages o mga pinapag-aral ng mga anak, kinakailangan nila yon. Kaya hindi nakaka-attend ng worship service ng araw ng Linggo yung iba't ibang mga lahi, hindi lang Pilipino, kahit sila ay Kristiyano, sapagkat out of necessity, kinakailangan nilang mag-adjust o mag-adapt. Ano po ang kahabagan o mercy na dapat nating i-extend sa ating mga kapatiran? Nung kinausap po ng Panginoong Jesus yung mga Pariseo, hindi niya kausap ang mga Romano, hindi niya kausap ang ibang religion. Ang kausap po niya ay mga kasama niya sa denomination ng kanyang religion, Judaism. At yung kanyang mga kasamahan pa ang umuusig sa kanyang mga kapatiran dahil sa kanilang mga pagkakaiba-iba o sitwasyon sa buhay. Hindi po natin sinasabing yung mali ay tawagin nating tama, sapagkat yung extortion ng mga tax collectors ay hindi po tama iyon. Pero sila ay magkakapatid sa Panginoon na dapat na ipinapanalangin sa halip na hinuhusgahan o ginajudge yung kanilang mga kasamahan sa kanilang pananampalataya. At ang sabi sa Old Testament natin na siyang Bible na binasa ni Jesus o kinote ni Jesus nung panahon na yon, sabi niya, ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung mga tradisyon o mga ritual o yung ating mga activities para mag-worship sa Lord. Ang hinahanap ng Diyos sa bawat anak niya na nagsasabing siya ay Kristiyano, ang hinahanap niya ay ang pag-extend ng mercy, kahabagan. Dahil lahat naman tayo ay may sakit, nangangailangan ng doktor. Lahat naman tayo ay nangangailangan ng kahabagan ng Diyos. Sa mga sandaling ito, tayo po ay matahimik na magbulay-bulay ng mga ilang sandali. At tayo po ay sama-samang mag-aalaala sa atin pong Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng prutas. Tayo po ay manahimik at magbulay-bulay ng sumandali. Believe bilang mga magkakapatiran at atin po itong sabay-sabay na bigkasin sa Panginoong Diyos. At pagkatapos, magpe-pray po tayo para sa ating tinapay at anumang inumin. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos at atin pong bigkasin ang ating sumasampalataya.
1: Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa yuwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.

katawan ng Panginoong Jesus. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang tinapay na ito at sa aming sama-samang pagkain, amin pong inaalaala ang aming Panginoong Jesucristo. Ang atin naman pong inumin ay sagisag ng dugo ng Panginoong Jesus. Panginoon, pagpalain niyo po ang inuming ito at sa aming pag-inom, aming inaalaala ang aming Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, sa amin pong pagkakaisa bilang mga mananampalataya na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, anuman ang aming lahi, amin pong patuloy na ipapahayag ang inyong mabuting balita at ang inyong kaligtasan at ang aming hinihintay na inyong muling pagbabalik. Basbasan at pagpalain po ninyo ang bawat isa na tumanggap ng inyong katawan, uminom ng inyong dugo. Tanggapin natin ang mga blessings ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: alin at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Makapangyarihan naming Diyos, makialam ka na po sa harap ng aming malalang pagkakahati-hati bilang mga Pilipino dahil sa hindi pagkakasundo-sundo ng aming matataas na leader. Wasakin mo po ang tunggalian ng aming mga opinyon, paniniwala at paninindigan. Tulungan mo po kami na sa kabila ng aming pagkakaiba-iba ay mangibabaw ang takot namin sa iyo at ang pagmamahal sa aming bansa. Turuan mo po kaming laging piliin ang mabuti sa masama, ang katotohanan sa kasinungalingan, ang katapatan sa kataksilan, ang katwiran sa kabalaputan, at ang pagkamakababayan sa halip na pagkamakasarili. Gabayan mo po ang aming mga kabataan na piliing sundan ang magagandang halimbawa ng mga tapat na leader kaysa gayahin ang pamamaraan ng mga tiwali. Pagkalooban mo po ng talino ang karaniwang mamamayang Pilipino upang hindi madaya ng mga fake news at disinformation. Panatilihin mo pong matatag ang aming republika at demokrasya sa pamamagitan ng pagpapatatag ng aming ehekutibo, hudikatura at lehislatibo. Gabayan mo po ang aming Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na manatiling tapat sa kanilang tungkulin bilang tagapamayapa at tagapamahala ng seguridad at katahimikan ng aming bansa ng kanilang katapatan ay lagi lamang matuon sa konstitusyon at sa republika at hindi sa sinumang tao o grupo. Mapagpala naming Diyos, nawa ay ibangon mo po kami sa aming pagkakalugmok bilang isang bansa sa pamamagitan ng paggabay mo hindi lamang sa aming mga leader, kundi sa bawat mamamayang Pilipino. Huwag mo pong aalisin sa aming mga puso ang pag-asa na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay mapagtatagumpayan din namin ang mga pagsubok na aming hinaharap bilang isang bansa. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Nawa, Panginoong Diyos, ay patuloy niyong dinggin ang aming mga panalangin, hindi lamang para sa bansang Pilipinas, kundi para din sa aming mga sarili. Dalangin po namin ang mga may sakit, ang may karamdaman, ang mga kasama namin dito sa hardin ng panalangin. Dalangin namin ang mga nasa ospital, ang mga nagpapagaling sa bahay, ang mga inaalaga ng mga loved ones o inaalagaan ng mga nurses at mga doktor. Dalangin namin na lahat sila ay inyong i-bless at bigyan ng katatagan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang inyong guidance sa mga doktor na hahawak, Panginoon, para kay Joshua Sagid sa kanyang spine operation. Dalangin namin na pagalingin niyo si Joshua sa pangalan ni Jesus. Ganun din, Panginoon, si Neng na nagkaroon ng isang accident. Dalangin namin ang inyong patuloy na provision at pagalingan sa kanyang mga naging kalagayan dahil sa pangyayaring ito. Dalangin namin, Panginoon, si Pinky Masabio na maging matagumpay ang kanyang operasyon. At dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kabiyak ni Dory na magkaroon po ng kagalingan sa kanyang sakit. Dalangin namin, Panginoon, ang safe delivery para sa anak ni Ana Lisa. Dalangin din namin, Panginoon, ang intervention ng inyong kamay upang mapagaling at mabigyan ng mabuting kalusugan si Julia Laurora. Dalangin namin, Panginoon, ang iba pang mga may sakit at may karamdaman na nandito sa comment section, nagbigay ng mga prayer requests. I-bless niyo po at pagalingin sa pangalan ni Jesus. At aming pinapanalangin, Panginoon, ang mga OFWs, ang mga manggagawa na nasa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong guidance doon sa mga nagtatrabaho, mga nag-o-overtime, mga nakikisama sa kapwa Pilipino, nakikisama sa iba't ibang mga lahi, nakikisama sa kanilang mga employers, and they're walking a very thin line. Tulungan niyo po sila na maipagtanggol sa kanilang mga pinagdadaanan. Kayo po ang magpadala, Panginoong Diyos, ng mga angels to guide them and encourage them sa kanilang mga problemang pinagdadaanan. Ang napakaraming mga OFWs, yung mga nasa barko, yung mga nasa Middle East, yung nasa iba't ibang mga tahanan sa Asia at sa iba't iba pang bahagi ng mundo. Pinapag-pray ko rin ang lahat ng mga family members ng mga OFWs na mga nasa Pilipinas. Gabayan niyo po ang bawat isa at patuloy, Panginoon, na kayo ang maluwalhati, magpakahayag sa kanilang sitwasyon. At sa lahat ng mga pangyayaring ito, Panginoon, sa aming mga buhay, pupurihin namin kayo at sasambahin dahil kayo ay Diyos na tapat at hindi nagkukulang sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa matagumpay na selebrasyon ng FEBC Philippines tungo sa kanyang ika-79th year. Pagkatapos ng 78 years, nawa, Panginoon, patuloy niyong gabayan ng FEBC Philippines, ang mga staff, ang mga leaders, ang mga nakikinig, ganun din ang mga volunteers at iba't iba pang mga nagsusuport. We give you back all the glory and praises for all of these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Mga kapatid, sa lahat po ng kasama natin dito sa Hardin ng Panalangin, lalo na yung mga kasama natin dito sa YouTube at Facebook, i-declare po natin na sinagot na ng Diyos ang ating mga panalangin. I-type po ninyo sa inyong comment section, "Praise the Lord, God answered my prayer." I-type nyo po sa inyong comment section ngayon, "Praise the Lord, God answered my prayer." It's a declaration na sa pananampalataya natin, tinugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Paalaala ng mayapang Pastor Proseso Marcelo. Inihatid po ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod mula dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Surely goodness and mercy will run after you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless you.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga pawi at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Madalas sinasabi ng mundo, "Uy, bata ka pa. Enjoy ka lang, you only live once. Huwag ka muna magseryoso. Hayaan mo muna yung mga matatanda." At minsan, dahil paulit-ulit mong naririnig yan, naiisip tuloy ng ibang kabataan na wala pa silang kayang gawin. Na parang, hintayin ko na lang tumanda ako bago maging useful. Pero alam mo ba, sa Bible, maraming kabataan na ginagamit agad ni Lord at isa na doon si Miriam. Hindi siya lagi nabibigyan ng spotlight tulad ni na Moises or ni Aaron, pero sobrang importante ng role niya. Happy, happy morning sa'yo kaagapay. Kumusta ka today? By the way, binabati ulit kita ng happy 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Nakapunta ka ba nung nakaraang Sabado sa ating celebration? Nawaan na pagpala ka at syempre madami kang takeaways at syempre ipasa po natin sa ating family yung ating legasiya na ipamana ang pakikinig ng DZAS, diba? Para mas lumagana pa ang mabuting balita ni Kristo. At syempre habang nakikinig ka today, sana nasa mais kang kalagayan. At i-enjoy mo kung ikaw man ay nasa tahanan, trabaho, or sasakyan. I hope and I pray that you feel the presence of God. And be with us, ha. Patuloy po na mag-share at mag-comment sa ating streaming. Ipasa mo na ang ating link sa inyong mga group chat, sa inyong mga kaibigan para mas makapakinig sila po ng ating program. Kaya tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Yan mga kaagapay, alam mo, sabi po sa Book of Exodus, yan ako may Bible ka, paki-open po. Buksan mo ang Exodus chapter 2. Ito yung kwento nga yung panahon na pinapapatay ni Pharaoh ang mga batang Hebrew na lalaki. Alam mo, napakadelikado, nakakatakot at magulo. At para mailigtas si baby Moses, inilagay siya ng nanay niya sa basket sa ilog. Imaginein mo yon, baby pa si Moses at pwede siyang tangayin ng tubig anytime. At alam mo kung sino ang naiwan doon para magbantay? Ayun, si Miriam. Bata pa siya noon, pero hindi siya naglaro. Hindi siya naglaro ng Jolene, hindi siya naglaro ng mga Roblox, hindi siya naglaro ng 1020, hindi siya naglaro ng patintero. Hindi siya naging careless. Hindi siya nagsabi ng bahala na. Alam mo, nanatili siya. Nagmasid siya, nag-isip siya. At nung makita ng anak ni Pharaoh si baby Moses, mabilis na lumapit si Miriam at nagsabi, "Gusto niyo po bang tawagin ko ang isang Hebrew woman para mag-alaga sa bata?" Grabe no? Ang talino, ang responsable at dahil doon, mismong nanay ni Moses ang nakapag-alaga ulit sa kanya. Kaagapay, simple lang tignan yung ginawa ni Miriam, pero isipin mo to, kung hindi siya naging responsable sa maliit na bagay, baka iba ang naging kwento ni Moises. At minsan ganun din tayo. Iniisip natin na kailangan ng grand or big agad para maging meaningful ang ginagawa natin. Pero sa totoo lang, maraming malalaking bagay ang nagsisimula sa simpleng responsibility. Pagbangon sa tamang oras, ikaw ba anong oras ka bumabangon? Baka mamaya lagi kang late. O di kaya, pagtulong sa bahay kahit walang utos, kung hindi ka na pagkasalitaan ni nanay o anak, ano ba, kailan ka ba maghuhugas ng pinggan, kailan ka magwawalis, kailan ka maglinis ng CR, at baka mamaya ang sabihin ma, wait lang 5 minutes, sana po tigilan na natin yon. Ayan o, di kaya kung ikaw ay estudyante, yung pag-aaral ng maayos, di ba? Pagtupad sa pangako na hindi napapako, pagiging dependable kahit walang nakakakita. Responsibility is not about age, it's about character. At alam mo, attractive kay Lord ang taong marunong maging faithful sa maliit na bagay. Kasi nga 'di ba, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mas marami pang ipagkakatiwala sa iyo si Lord. Pero maging honest tayo, minsan mahirap maging responsable. Lalo na kapag walang nakaka-appreciate, kapag paulit-ulit, kapag parang ikaw lagi ang laging inaasahan. At baka may listener tayo ngayon na pagod na sa mga responsibilidad niya sa bahay, sa trabaho o sa school. Parang gusto mo na lang sabihin, pwede bang iba naman? Pwede bang hinto muna ako, magpapahinga lang ako ha? Pero gusto kong i-remind sa'yo today, may purpose kahit maliit mong ginagawa. Hindi sayang ang pagiging responsable mo. Hindi invincible kay Lord ang effort mo. At tulad ni Miriam, baka hindi mo pa nakikita ngayon. Baka may impact pala yung ginagawa mo sa buhay ng ibang tao. Baka yung simpleng pag-aalaga mo sa kapatid mo, malaking bagay na pala yan. Baka yung pagiging mabuting student mo, testimony na pala yan sa ibang tao. Baka yung pagiging dependable mo sa bahay, ginagamit pala yan ng Diyos para magdala ng peace. Kaya sa pagkakataong ito, mga kaagapay, I invite you, manalangin po tayo. Panginoon po naming Diyos na tapat, mapagmahal, at syempre nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salamat po dahil ginising nyo kami. Salamat po sa pagpapalang aming nararanasan. We thank you, Lord, for the life of Miriam na nag-remind po sa amin na kahit bata pa, may magagawa na po kami para sa inyo. Lord, help us, O God, kaming mga kabataan na maging responsable sa bahay, sa aming school, sa aming community, at sa aming mga ginagampan ng mga tungkulin. Turuan mo kaming maging faithful kahit sa maliit na bagay. Bigyan mo kami ng pusong handang tumulong at magmalasakit
sa ibang tao at maging dependable. Use us, O Lord, for your glory. In Jesus' name, amen.

This morning kaagapay, huwag mong maliitin ang sarili mo dahil bata ka pa. At huwag mong maliitin ang small responsibilities na meron ka ngayon. Minsan, doon nagsisimula ang mas malaking purpose na inilalaan sa iyo ng ating dakilang Panginoon. At baka tulad ni Miriam, ginagamit ka na pala ni Lord kahit hindi mo pa napapansin. Kaagapay, ito po muli ang inyong companion, kay El Garcia. Ano ba yung naging impact sa iyo ng ating devotion ngayong umaga? Kung meron man, paki-comment naman po ano po ba ang inyong natutunan. Paki-share na rin po ng ating streaming sa Facebook at maging sa ating YouTube channel. Kita-kits po ulit tayo ha, sa susunod na episode ng ating programa. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Kihuang tayo lo, kao tiyong siyuto ah. Kinali ba, walang kikawhoy ah.
3: What problem lo, dalaw di chulay hiusip.
2: Kinali di jago chulay lang o, ba, walang chutmeng ah.
3: Ba, chutmeng, asyang kwan ko yi kimbay chuhoy. DZAS 702 每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜，
4: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
6: Evangelista Paul Mortiz.
7: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Kamusta po kayo on June 8 na ngayon? Grabe ano? Second week of June. At doon sa mga kaagapay natin, ang mga nakamusta natin, nakapagpalad, nahay, nagpa-picture ba? Maraming pong salamat for celebrating with us nung Sabado sa atin pong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company.
6: Dalawang taxi driver na tumanggap kay Kristo, si Raymond at saka si Darren. Binabati ko kayo.
7: Opo. At saka po sa atin pong mga kaagapay, salamat po ha, nagkita-kita tayo. At kahit mabilis lang, no? Yung mabilis lang yung mga daan yung hello, hi. At ang sarap makita na magkakasama tayo, magkakaugnay tayo, magkakaagapay tayo.
6: Connect.
7: Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yun sa 702 DZAS. At kung ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center. Mula po sa Pasig na ibinabato po naman ang ating transmitter mula po sa Bukawi. At dahil nga din po Lunes, ngayon may awit tayo bago ko makalimutan. Okay, Dad, ready ka na po ba?
6: Bukan.
7: Okay. Yan ang ating nota. Ready? Lahat ka agapay, sing. Man.

0: Amen.
1: Amen. At mga kaagapay, kung kayo na mabubuhay na dyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo pa rin po ang ating programa. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, sa ating mga kaagapay na nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung maganda pong inyong internet connection, definitely maganda rin po ang reception. And that goes as well for our friends, mga kaagapay natin sa iba't ibang bansa. So hold on lang po kayo. Salamat po, naka-tune in uli kayo ngayon. Another year, sabi nga, another year of God's goodness and faithfulness until all have heard. Diba yun yun? At ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Lunes maging matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunang gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw yan. Naglalayong kayo hatdan ng makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. May topic tayo magandang pag-usapan ngayon, di ba? Alam niyo po, ang June 14, yun ay World Blood Donor Day. At yung June 14, sa Sunday yan, di ba? Ito ay na-establish noong 2004 bilang isang collective effort ng apat na global health organization. So, ang World Health Organization, ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, ang International Federation of Blood Donor Organization, at ang International Society of Blood Transfusion. So nag-agree po sila na nag-launch ng event at isinabay sa birthday ni Karl Landsteiner, June 14, 1868. Siya po ang Nobel Prize-winning scientist na naka-discover ng ABO blood group system. O yun. Kaya ngayon, alam natin bakit June 14. Ang dugo po kasi ay kinakailangan para sa survival ng isang tao. So, gumaganap bilang daluyan ng oxygen at mga mahalagang nutrients na makakarating sa iba't ibang organ ng ating katawan. Ito po yung dahilan kung bakit ang mga healthcare institution ay palagi ang nangangailangan ng dugo upang magbigay ng lifeline sa mga patients na may serious medical condition o upading maibalik sila sa magandang kalusugan. Kaya ang topic po natin ngayon, kinuha natin sa makatimed.net.ph, 8 reasons why you should donate blood regularly. O, diba? O, coming from a medical perspective, yan ha, tingnan natin. So, ayon po sa Philippine Red Cross, ang estimado po ay higit sa 2,000 blood units ay natatransfuse sa mga pasyente sa buong bansa kada araw. So, 2,000. Eh, hindi mo rin maikakaila yung posibilidad na isang kakilala o mga ngailangan ng blood transfusion sa hinaharap. Subalit, ang maganda dyan, alam mo ba, hindi lang ang mga pasyente ang nagbe-benefit mula sa blood donations. Ang regular na pag-donate din, nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan ng donor. So, pag-usapan natin ang mga top reasons kung bakit

0: tanong, nakaugnay sa iyong medical history, at mag-undergo ng health screening procedure upang ma-check ang pulse, temperature, blood pressure, blood count gamit ang pathology test. O lahat yan libre ha. So, ang uri ng free medical test ay isang bagay na kinakailangan kunin at i-take advantage. Okay, so yan. Pangalawa, it reduces the risk of heart disease and liver disease. Ito ay nagpapababa ng risk ng sakit sa puso at sa liver o sa atay. Ang iron load ay nangyayari kapag sumusunod sa isang iron-rich diet na nagre-resulta sa pagtaas ng iron level sa katawan. So, ang sobrang iron ay nagpapasikip ng blood vessels sa puso at liver kung saan ito itinatago, ikinikip. So, bilang resulta, maaaring maging prone sa sakit na nakakaapekto sa organs tulad ng liver cirrhosis at cancer. Gayon din ang heart attack. So, bilang blood donor, may kakayanang maalis ang 225 hanggang 250 milligrams of iron na makakatulong sa katawan na magkaroon ng iron overload. Di ba makaiwas sa pagkakaroon ng iron overload? Sa totoo lang, nung bata pa ako, hindi talaga na-advocate ang kahalagahan ng pag-donate ng dugo. Except kung halimbawa, meron nang na-ospital sa pamilya. Parang sa blood donation, ay talagang katapangan lang yung kailangan mo at kailangang umiral. Salamat at sa panahong ito, sinasabi na ang benepisyo ng pag-donate ng dugo tulad ng libreng check-up at pathology test. Siyempre, kailangan siguraduhin na ang dugo ay malinis at ang donor ay may malusog na pangangatawan. Hindi lang yon. Ang pag-donate ng dugo, sabi nga, nagpapababa rin ng risk ng heart disease at liver disease. Sabi, bakit? Kasi habang ang iron ay isang mahalagang element sa pag-transport ng oxygen, ang katawan ay walang natural na paraan upang ilabas ang iron, kundi sa pamamagitan ng blood loss. So kapag ang isang tao ay nag-accumulate ng sobrang iron kaysa kinakailangan, ang sobra ay nagbe-build up na sa vital organs at nagtitrigger ng biochemical change na nagiging dahilan ng damage sa puso at sa atay. Kaya nga kung healthy ka, maging blood donor ka. So mga kaagapay, ang ganda kaya nung sinasabi ng Proverbs 3:27. Sabi doon, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayanan na ito ay magawa. Ulitin ko yan ha. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow anak, bagong topic, International Blood Donor Day. Dugo, kailangan. Why donate blood? 2,000 benefits sa donor, free check-up to qualify for a donor, reduces heart level, sobrang iron, resulta cancer or heart attack. Katapangan, malinis at malusog na katawan, blood loss, biochemical, kagandahang loob, itinuturo ng Bible, maging ang loob mo'y maganda at handa kang tumulong sa iba, ang Diyos naman ang sasaklolo sa iyo upang tulungan ka. Abay, amen, amen tayo. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, ang nabagong buhay, a changed life by the power of Jesus Christ glorifies God and the Father in the unction of the Holy Spirit. Ang pag-aaral sa unang Pedro chapter 4, 1 to 6. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Since nag-suffer si Jesus Christ nung nandito siya sa mundong ibabaw, dapat ready din kayong pagdaanan niyo. Kasi yung nahirapan sa buhay na ito, kasi yung nahirapan sa buhay na ito ay tumigil na saan? Sa pag-

0: magkakasala. Wow, amen. Kaya simula ngayon, habang nabubuhay pa kayo sa mundo, sundin ninyo ang kalooban ng Diyos at huwag ang pagnanasa ng katawan. At tama na yung time na sinayang ninyo sa katawan sa mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namumuhay kayo sa kalaswaan, pagnanasa ng katawan, paglalasing sobrang mga party-party at pagiinuman at nakadidiring pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka sila ngayon, bakit hindi na kayo nakikisama sa kanila o nakikisama sa kanila sa napakagulong pamumuhay nila? Kaya binabastos nila kayo. Pero mananagot sila sa Diyos kasi siya ang magja-judge sa mga buhay at mga patay. Kaya pinreach din ang magandang balita sa mga namatay na, doon sa mga na-judge na noong nabubuhay pa sila sa lupang ibabaw, gaya ng lahat, para mabuhay sila sa espiritu ng nakatulad ng sa Diyos. Ito po yung sobrang kabaitan ng ating nagmamahal na Diyos sa kanyang most very unconditional act of loving sa bawat isa sa ating lahat na sumasampalataya. For greater is He, God, that is in you than he, Satan, who is in the world. This is the battle of the great divide sa mundong ibabaw. The battle between good and evil. The battle between God and Satan. Wow. Amen, amen. Looking unto Jesus, the author and the finisher or fulfiller of our faith. For faith increases and grows by hearing by the word of God, the only one and the only truth, the Bible. Amen, amen, wow. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. Ang sabi nga natin, di ba si Peter din nga po yung nagsabi na God has given us everything pertaining to life and godliness. So, dito sa 1 Peter chapter 4, sabi nga ganun, tayo ay kinento ni Peter yung ano tayo dati, makasalanan, di ba? Na dati tayo ganito, pero meron ng pagbabago. At yung pagbabago yun, nilayout niya eh. Sabi nga ganun, ang consequence nga dito sa binasa natin, yung pong truth na ngayon na hindi na tayo nakikisama, yan yung term ng dad, hindi na tayo nakikisama sa kanila, minamalin tayo, nape-persecute tayo, pinagsasabi tayo, di ba? Yun yung truth ng pagbabago ng banal na kasulatan, ng truth of the gospel sa ating buhay. Kasi nga po, ang tunay na mananampalataya ay nagkakaroon po ng tunay na pagbabago. Tunay ang bagong buhay. Kapag wala pong pagbabago sa buhay, malaking katanungan po yun, di ba? Baka tinanggap mo lang ang Panginoon sa nguso, hindi sa puso. Kasi ang lagi, malaking problema ngayon, dad, no? So dapat po kasi ang pagbabago natin, talagang nakikita ng mga tao. I remember may isa kaming young professionals sa church. Tapos marami din yung pinagdaanan. Pero lately, early this year, bumalik siya uli sa church. Pagbalik niya, talagang lumapit siya kay Kuya Ness. Sabi niya, Pastor, salamat talaga. Kasi yun yung nagsasabi sa kanya na noon, ini-encourage siya before. Sabi, alam mo, gagamitin ka talaga ng Panginoon. Pero after that, nawala siya sa church. So he went through a lot of mga situations, yung mga ganon. Tapos he came back to the Lord. So when he came back to the Lord, ang magandang nangyari sa kanya, totohanan na to. And he's very good. He's being discipled by people in church, ganyan. Tapos, ang magandang reaction, ang magandang nangyari, yung best friend niya, nakita yung pagbabago. So, ang nangyari ngayon, Sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Ganyan-ganyan. Bakit ang laki na ng changes mo? So, after noon, nadala na rin niya yung best friend niya sa church, kasama
0: Amen.
1: yung buong pamilya. So, ang laking factor yung change lives. Kasi kung titingnan nyo, ang talagang purpose ni Lord, para tayo maging Christ-like. Yun yun eh. Makita si Kristo sa ating buhay. At yung buhay na yon ang siyang maging ilaw sa atin para yung other people, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kasama sa work, mawi-witness nila yung bagong buhay na ginawa ng Diyos sa atin. Noong nagsuko tayo ng ating buhay, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa
0: Amen.
1: ating kaligtasan. At
0: At
1: sumunod
0: malaking
1: tayo sa
0: impact
1: Kanya.
0: yan, anak. Malaking impact.
1: Oo. Malaking impact yun. Kasi po yung hindi, yung nagsasabing Kristiyano siya, pero hindi na bago ang buhay. Sa totoo lang, impacto yun.
0: Ay, impacto talaga yon.
1: Oo, kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, di ba?
0: Kasinungalingan.
1: Opo, and ang dami-dami nakikita natin ganyan, gumagamit ng Bible verses. Pero ang mga ginagawa, kabaliktaran sa prinsipyo sa banal na kasulatan,
0: Anak,
1: di
0: yan ang
1: ba?
0: problema ng relihiyon. Yung relihiyon, kumakabit pataas. Ay, hindi pwede yun.
1: Opo, kailangan ang tunay na relihiyon, tunay na, huwag na natin gamitin yung religion, the true relationship with God,
0: Relasyon,
1: o
0: relasyon.
1: relasyon, yun yung nagbabago ng ating buhay. So,
0: Amen.
1: pag walang pagbabago, di ba, ang moral compass, hindi matama, huwag kang sabihin Kristiyano at sumusunod kayo sa Panginoon kasi sa totoo lang.
0: Impacto talaga, impacto sa Satanas.
1: Kasi, tandaan nyo, Satan can even recite the verses, di ba,
0: Oh,
1: with
0: talaga.
1: trembling pa. Pero nagbago ba ang puso niya? Hindi. Ang pagsunod ang talagang mahalaga. So mga kaagapay sa atin, alam mo, yun dapat tayo, alam natin na pag tayo po yung mga mananampalataya, talagang sumunod tayo sa kanya. Yun po, ha? Huwag po tayong, sabi ko nga, huwag po tayong pataka lang sa buhay Kristiyano. Seryosohin na po natin ito. Okay po ba? So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming po salamat sa katotohanan ito na aming pinag-usapan ngayon. Salamat po, Panginoon, kasi ikaw po yung siyang tunay na nagtuturo sa amin in everything. So, Lord, salamat po. And this is again a good reminder for us na dapat po kami po yung nagsasabing kami po yung mga mananampalataya. Kami mga tunay na Kristiyano. Nakikita po to sa amin sa aming bagong buhay. Sa aming
0: Amen.
1: pagsunod sa iyo. Yun po yung aming dalangin. So ang dalangin namin, patuloy kaming magbasa ng iyong salita para lalo kaming ma-transform ayon sa iyong salita sa banal, sa gabay ng banal na Espiritu at lalo pong magliwanag ang ilaw namin sa aming pamilya, sa aming workplace, sa community, sa church. Yun po ay aming dalangin. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po kay Ma'am Sarah Magsino. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, I know she had been through a lot, lalo na po sa grieving, dahil lately nga po yung pag-uwi ng mommy niya sa iyo. But Lord, I pray for her and for that you will continue to comfort her and the whole family, Panginoon. At yung patuloy na peace that comes from you. So as she celebrates her birthday today, I pray, Lord, for your grace and your love upon her. Ganon din po sa iba pa namin mga kasama, si Pastor Edgar Alegre, Marilyn Roldan de Guzman, kay Mari Fe Manalang Gomez, kay Roden Calasi, kay Cora Ballesteros, kay Gina Matangay Ray, at kay Nathaniel Santa Cruz. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat po sa aming listahan, sa aming list. Pero alam po namin, Panginoon, ay meron pa po na mga kaagapay na today is their special day. So Father God, we pray na ikaw po ang siyang gumabay, magbigay ng mga pangangailangan at i-surprise mo kami, Panginoon, ng iyong kabutihan. Lord, yun yung maganda. So Father, we declare blessings upon all amin pong mga kaagapay na today is the special day. At ang dalangin namin, kahit hindi po namin special day, We will continue to follow you and serve you, Panginoon, with joy in our hearts. Kasi alam namin, yun po yung pinakatamang desisyon sa bawat araw. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, salamat po. Looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. For faith increases and grows by hearing the word of God, the only one and the only truth, the Bible. Dahil doon, amen, amen, alam namin na hindi ninyo kami lalampasan dahil kakabit na ninyo kami. Amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa atin pong pansunod sa Panginoon, talagang meron niyang pagbabago. Pag wala yung pagbabago, abay tanungin, ano, saan ako nagkamali, Lord? Saan ako napahinto? Diba? Yun yung best to do that. Reflect and ask the Lord's forgiveness. And ang Panginoon naman po, He is a God of second, third, fourth, fifth chances. Basta sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So mas maganda po na yun ang ginagawa natin. And that's a choice we have to make every day. Choose God always. Tandaan niyo po yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProdTech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama na dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

Magandang hapon, kaagapay! Ito pa rin po ang himpilan ng 702DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV at binabati rin po natin na magandang hapon ang ating mga kaagapay na nakatutok sa pamamagitan po ng kani-kanilang mobile application, ang 702DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre na maaari po nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Apple and Google Play Store. Kaya naman kaagapay, i-download na yan upang makasama mo kami 24 oras. Oo, kaagapay, mula tanghali, mula umaga, tanghali hanggang gabi, kasabay niyan kaagapay, ay binabati rin po natin na magandang hapon ang mga kaagapay natin na sumusubaybay sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa iyo, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited, hashtag Monday Motivation. Ito po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz. At syempre, ngayong Monday, kaagapay, gusto ko rin pong batiin ang mga nanay, ang mga tatay na naghatid ng kanilang mga anak ngayong unang araw ng pasukan, naghanap ng room para sa kanilang mga anak. At syempre, sa mga estudyante nating hindi pinili ang umabsent. Pero parang wala naman umaabsent pag first day, no? Kaya naman kaagapay, no? Ikaw na estudyante na nakikinig ng Inspirations Unlimited, para sa'yo to. Hindi po, pero sa lahat to ng nakikinig ng IU ngayong hapon. Magandang hapon sa'yo, kaagapay, ngayong araw po ng ating pagpasok. Aba, kaagapay, i-share mo naman ang iyong experience o di naman kaya ang mga nanay at tatay natin na back on track na kung saan gigising ng madaling araw, ipaghahanda ang kanilang mga anak. Saludo po kami sa inyo na sumusuporta sa inyong mga anak. At ngayong hapon din, kaagapay, di ba ang ating magandang kwentuhan dito? Ngayon na, nagbukas na nga po ulit ang pasukan ngayong 2026 to 2027, kaagapay. Nananalangin din tayo sa mga kaagapay po natin na nasa bahaging Mindanao na patuloy po tayong manalangin. Ano man po ang inyong sitwasyon, ano man po ang nangyari po sa inyo, dalangin ko kaagapay na may mga pagkakataong panghihinaan ka ng loob, may mga pagkakataon na hindi mo na maaaring maunawaan ang nangyayari sa iyo. Pero I always remember in Matthew 10 verse 29 to 31, ang sabi doon sa ang Bible Pinoy version, ang sabi doon, hindi ba't nabibili sa dalawang barya ang dalawang ibong maya, pero ni isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng iyong ama. Sabi doon sa verse 30, pati nga ang iyong hibla ng buhok, alam niya kung ilan. Sa verse 31, so bakit ka mag-aalala kung mahalaga kayo kaysa sa maraming ibong maya? Alam mo, kaagapay, every time na napapaisip ka kung mahalaga ka pa ba, every time na napapaisip ka kung may pakiba sa iyo ang Panginoon, doon pa lang kaagapay nagpapakita na siya ng He is a personal God na pwede mong malapitan. He is a hindi sarado ang tenga ng Panginoon natin para hindi madinig ang mga panalangin nyo. Kaya dalangin ko kaagapay, ay cliche man to pakinggan, pero nasa Diyos ang awa. Naririnig po tayo ng ating Panginoon. At syempre kaagapay, dito po sa Inspirations Unlimited, diretso po ang ating kwentuhan sa usaping inspirasyon, usapin po ng puso, usapin ng
nang huwag sana tayong mahintong mag-aral, mahinto kaagapay na hanggang dito lang. Kasi kaagapay, alam mo ba, na limitless po ang lahat ng bagay kung tayo po ay intentional na gustong matuto. Eto na, syempre, batiin na natin ang magandang hapon. Eto, laging nauuna si Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, magandang hapon, are you listening and praying po for Mindanao, Sir Brian. Hello at ingat po sa lahat. Eto, bumabati na rin ng good afternoon si Ate Imelda Chris Tobal. At syempre, kaagapay ngayong araw ng Monday, palakpakan mo na hindi ka nag-file ng leave kahit ang ating weather ay bad weather na kaagapay, di ba? Ito yung mga araw na kung saan ang hirap bumangon. Ito yung mga araw na kung saan hindi natin alam, wala namang masakit sa katawan natin, pero hirap tayong bumangon dahil sa sobrang lamig. Diba? Pero ang pasok mo alas 7 ng umaga. Kaya hindi ka pwedeng hindi gumalaw ng maaga. Pero kaagapay, ipanalangin mo din na magpasalamat ka din sa trabahong meron ka. Diba? Kasi tandaan mo palagi kaagapay na merong taong nanalangin na magkaroon ng ganyang uri ng trabaho. Kaya be a blessing in your workplace today. Ay, si Ate Maloy yun. Kaya naman kaagapay, ito na nga po ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating pong kwentuhan, ito na ang aking tanong. Kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito? Uulitin ko kaagapay ang ating pong question of the day. Kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito at bakit? Yan po ang ating mapagbubulay-bulayang mapag-uusap-usapan. Kaya naman kaagapay, i-comment na ang inyong sagot sa ating question of the day kung mayroon ka na isang subject na idadagdag sa school. Ano ito at bakit? Oo, kaagapay, ikaw ang tinatanong ko dahil maganda ang ating kwentuhan. Kaya naman sa mga kaagapay na nais ng sumagot, sa mga kaagapay natin na na gustong ipahatid ang kailang question, kaagapay, ito na ang magandang pagkakataon at babasahin natin yan. Sa mga kaagapay natin na gustong sumagot sa Facebook, kaagapay, punta ka lang sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan, kaagapay, ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya, kaagapay, sana may makausap ako na teacher, no? O di kaya, kaagapay, tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko, kaagapay, 8654-3322 local 401. Dahil po, pwede kayong sumagot sa ere at pwede nyo po akong makausap at makapagkwentuhan at batiin ang inyong mahal sa buhay. Muli, kaagapay, ang ating question of the day. Kung may pagkakataong kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito? Yan, kaagapay, eto na. Babasahin ko na ang mga kaagapay natin na grabe ang suporta sa pagbibigay ng kanilang sagot sa ating question of the day. Eto na, babasahin natin yung pinakadulo para mabagbigyan natin. Eto, sabi ni Nanay Bel C. Peralta, hello po. Sabi ito, isa daw sa kanyang idadagdag na subject ay ang Bible subject po. Ganun din ang sagot ni Ate Arlene Gutierrez. Bible din daw. Sabi niya, Bible reading and memory verse. Alam niyo kaagapay, nung kinder ako, meron akong teacher na ganito na bago kami pumasok, kailangan magkaroon kami ng isang Bible verse na kabisado. O, diba? Ito, ganun din ang sagot ni Kuya Eduardo Casas. Siyempre, kay Ate Evelyn, ang sagot niya daw, Evangelism Bible Study. Basta, all about God and Jesus po. Amen! At syempre, sagot naman ni Ate Minka lang. Sabi niya, Christian living. Wow, ang daming sagot. Eto, sabi ni Ate Bella RM, sabi niya, ang isa daw sa kanyang maibibigay na subject ay voters education. O, diba kaagapay? Minsan kasi, akala natin yung mga subject na hindi natin kailangan, yun na po yung kailangan natin sa panahon ngayon. Lalo na po, kung ang usapin po ay sa pagboto, oo kaagapay,
Alam nyo naman po, sa programang Ahensya de Consensya, lagi nating kasama ang spokesperson ng COMELEC na kung saan napakahalaga pala sa usapin ng voters education ang kumilatis ng leader, ang kumalatis ng taong ikakandidato at kilatisin po ang mga taong gustong maging leader ng ating bansa. Yan, mahalagang subject yan, voters education. Eto, sagot naman ni Ate Christy Sabino, sabi niya yung Christian word po. Sagot din ni Kuya Russell Tagle, theology po sana. At ganoon din kay Ate Pinky Noble. Eto kaagapay, eto, hindi ko alam kung meron pang GMRC, yung good morals and right conduct. Sabi yan ni Ate Loradel Borbe, GMRC, ibalik po. Sabi dito ni Kuya Josie, opo, back-i-back po ang GMRC o di kaya Bible study inside the the classroom. Eto, sabi ni Ate Joycia, values formation o di kaya any religion or theology. Alam nyo, kaagapay, no? Lately, kasi meron akong pamangkin. Yung nagkaroon pala ng pagkakataon na minsan nawala pala ang GMRC o di naman kaya yung values formation. Alam nyo, nung bata ako, hindi ko siya nauunawaan bakit kailangan aralin ito. Pero sa pagtagal-tagal lang panahon, nakikita ko na, alam mo yun, na dapat kasi yung values hindi siya tinuturo, dapat ito natututunan sa loob ng bahay. Pero currently, kaagapay, dahil sa nangyayari sa mundo, dahil sa nangyayari sa society, sa lipunan na meron tayo, dapat pala yung, alam mo to, yung GMRC o yung values formation, itinuturo na siya sa eskwelahan. Kasi sa sobrang dami ng mga estudyante na nagkakaroon ng social media, minsan na nagtuturo sa kanila o ang nagiging teacher sa kanila ay yung cellphone. Kung saan dito na sila natututo, hindi na sila natututo ng mga tradisyonal na dapat gawain ng isang tao. Yan po, kaagapay. Ito pa, sagot pa ng ating kaagapay na si... Ito, si James Gideon Tinsay. Hello, sabi dito, GMRC please. Sabi niya, so far wala nang nagtuturo noon. Ang nagtuturo na lang daw noon ay sa Facebook, TikTok, at YouTube. Tama, kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Tess Islao. Sabi niya, Filipino values at Christian values. Nawawala na po kasi yung magagandang values nating mga Pilipino. Tama, kaagapay. Kasi tandaan nyo, kaagapay, ha, magkaiba yung values na natututunan natin sa ibang bansa. Ang tawag kasi dun is parang cultural exposure. Pero yung Filipino values, yung pagsabi natin ng po at opo, excuse me po, alam mo ba, kaagapay, na Pilipino lang po ang mayroong ganyan. Wala po sa ibang bansa. Kaya, kaagapay, yung po at opo, napakahalaga niyan. Tandaan mo, kaagapay, na dapat yung learning natin, hindi siya nahihinto. Wow, ito interesting ang sabi ni Kuya Eric Gaviola. Sabi niya, sana po magkaroon ng 5 language, kahit po yung Arabic, French, Japanese, Chinese, and Latin. Yan po, kaagapay, ang ilan. Ito rin, sumagot din si Ate Mariel Lanchico. Sabi niya, foreign language po, katulad po ng Spanish or Japanese, pero elective lang. Oo, kaagapay, kasi alam mo ba, syempre, nakausap din natin si Miss Floramel Joy Songson na napakahalaga po talaga, kaagapay, na mayroon tayong alam na language. Kasi baka mamaya mas mag-open to ng opportunity sa'yo na makapag-aral o di naman kaya makapagtrabaho sa ilang international company. Ito pa, kaagapay, ang dami yung sagot. Diba? Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Shirley Epia. Sabi niya, ang kanya daw na maidadagdag ng subject sa school, ito, leadership, discipline, humbleness in spirit, and humility in person as well in the character. Una, kaagapay, totoo yan. Yung naniniwala kasi ako na ang leader ay
It's either born or it's either dahil na rin sa exposure. Pero maganda to kaagapay na pag-aralan, lalo na kung kayo yung tipo ng mga college na nag-graduate na, mahalagang matutunan nyo kung paano maging isang leader. Lalo na sa company, sa isang kumpanya. And at the same time kaagapay, dapat kasi holistic po ang pagiging isang leader. Kaya maganda ngang madagdag yan kaagapay sa subject na pwedeng ituro. O kaya na, o, ito pa, sagot ng ating kaagapay na si Burley Lapore. Sabi niya, yung studying about the Bible, theology po yata yun. Sabi niya, ituro at ipaunawa sa mga bata o mga kabataan ang nilalaman at sinasabi ng Biblia. Lalo na yung about sa ating Panginoong Hesukristo. Amen! Ito, sabi ni Ate Ardy Abante, sabi niya, para sa kanya, ang idadagdag niya daw na subject ay Spanish language. Sabi niya, para mabigyan natin dati kung paano tayo nasakop ng Espanya at ng ating bansa. Maraming bansa ang sinakop ng Espanya na Espanyolong wika. Tayo ay hindi, sabi niya, at pwede ring magamit ito sa ating mga career. Wow, ito ang ganda naman ng sagot ni Ate Love Bell. Sabi niya, financial management o tamang paghahawak ng pera para di nababaon sa utang at umasa sa sugal sa susunod na generation. Tama! Diba, kaagapay? Eto pa, ang daming sagot. Kaya naman, kaagapay, dire-diretso ka lang sa pagbibigay ng iyong kasagutan. Dire-diretso ka lang sa pagbibigay ng iyong wisdom, kaagapay. Dahil bukas pa rin po ang ating telepono. Tawag ka lang sa numero na 8654-3322 local 401 para sa iyong sagot. Muli kaagapay ang ating pong question of the day. Kung may pagkakataon kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanikailang radyo, kaagapay huwag kang maglilipat. At sa kaagapay natin na nakatutok sa Facebook o YouTube, kaagapay muli tayong magbabalik at pakinggan po ang ilang kasaysayan ng ating himpilan. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: At kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Inspirations Unlimited. Dito lang po yan sa himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kanina nga kaagapay, nag-iwan tayo ng ating question of the day. Kung may pagkakataon kang magdagdag ng isang subject sa school, ano ito at bakit? Ako naman yung sasagot. Wow, hindi magpapatalo talaga. Alam nyo, kaagapay, ito matagal ko na itong ano. I mean, mapapasabi tayo na, eh, ano naman na yan? Matagal naman na yung ganyang subject. Pero alam mo, kaagapay, ang gusto ko talaga na magkaroon ng subject talaga, talagang literal na subject, ha? Household chores, 'di ba? Kumbaga parang from top to bottom, 'di ba? Parang paano balinisin ng bubong, paano balinisin ng kisame, paano ba maglinis ng tukador. 'Di ba kaagapay, ito yung mga practical na dapat sana alam natin bata pa lang tayo. Pero kasi to nalalaman na natin to lalo na siguro sa mga kursong hotel and restaurant services. Dito na natin siya nalalaman. Kaya naman kaagapay, kung ako magkakaroon ng isang subject na idadagdag, ito talaga kaagapay, itong pagkakaroon ng household chores. Yan po kaagapay. Ito, basa lang tayo ng mga ilang sagot ng kaagapay natin. Sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Charity Vekoy, sabi niya, managing finance, meron bang ganun o di ba kaagapay? Sagot naman ng ating kaagapay na si Kuya Efe Paño Salvador, sabi niya, GMRC subject, ibalik ang tamang ugali para sa paglaki ay hindi nagiging unrighteous o mga wording, especially for those who will become our leaders in government and officials in government. O diba, kaagapay? Ito, sabi ni Ate Heidi Kalubiran, sabi niya, kaagapay, good stewardship, sabi niya, our natural resources at lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Ito sagot ni Ate Faustina Habla. Sabi niya, isama po sa subject ang pagtuturo at pagbabasa ng Bible. Thank you so much po, Sir Brian. Ayan, kaagapay ang, syempre, kaagapay, alam naman natin na partnership po natin sa pagkakataon na to ang Life Coach Philippines International. Kaya naman po, shout out po sa lahat po ng Life Coaches sa Philippines International na makakasama natin sa usapin na bakit nga ba dapat hindi nahihinto ang learning? Bakit nga ba hindi dapat mahinto ang growth? Yan po ang ating mapag-uusapan. Makakasama po natin sa pagkakataon na to ay isang mental health advocate and life coach at certified kaagapay na po natin. Mula po siya sa Life Coach of Philippines International. Ipinapakilala ko na po si Coach Candy Teng. Magandang hapon sa inyo, Coach Candy!
2: Hello, hello! Magandang hapon, Brian! It's good to be back!
1: Yes, opo. Thank you so much, Coach. Alam ko po na dapat last week tayo pero pinadaanan po natin ang 78 years anniversary,
2: yes,
1: ng FEBC.
2: Happy anniversary!
1: Salamat po! Maraming salamat. Sige, Coach Candy, dahil ikaw ay isang mom, di ba? Alam ko po na kayo po.
2: Yes.
1: Ngayon po, Coach, kung meron kang idadagdag na isang subject sa school, ano daw ito at bakit?
2: Well, una-una, syempre, 'di ba? Pag ano, pag high school, ang ano talaga i-recommend ko is life skills. Then pag college is of course is life coaching. So 'yun yung talaga i-recommend ko because alam mo yung in high school kasi we have been taught of maraming subjects eh.
1: Mm-mm.
2: But not really so much about life skills. Ano yung makailangan mo skills sa buhay para mabuhay ka?
1: Mm-mm.
2: And then pagdating ng college, syempre ito na yung mga path, 'di ba, na gusto nating i-take, mga goals natin sa buhay.
1: Mm-hmm.
2: Dito na nagka-come into formation ito eh during college. Then now you need life coaching so that you can coach yourself to become the leader that you are supposed to be. So because life coaching will give you self-leadership.
1: Oo nga no, parang ang ganda nun. Oo nga no, kasi ako talaga, Miss ano, Coach, gusto ko talaga ano to, parang household chore. Kasi nga, tapos din po kasi ako ng hotel and restaurant services. Sabi ko, may iba-iba palang paglilinis mula sa bubong, mula sa kisame, sa tukador. Kumbaga parang yung practical skills kasi, ano siya, hindi kasi siya natututunan ng isang araw lang. It's a mastery. Katulad din ng key, ano nga, oo nga, no? Kumbaga parang kapag meron palang subject na life coaching, parang lahat ng tao marunong na sigurong ano, magkaroon ng proper discipline, magkaroon ng pagkilala sa sarili. Yeah. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Magkano kaya yun if ever, no?
2: Yeah. Actually, si Life Coach Philippines, no, as an organization, we're actually looking into partnering mga ano, mga educational systems.
1: Oh.
2: But the thing here in the Philippines kasi hindi pa sila ready. But if you look at other countries, they already have courses of life coaching. Like a good example of that is Harvard. Si Harvard meron ng life coaching na subject. Yes, meron na siya. So sad to say sa Philippines kasi ano, delay ang pag-a-adapt natin.
1: Sobra.
2: But very much needed ngayon niyan, especially this time.
1: Sige, Coach Candy, i-explain nga lang po natin ano ba ang life coaching, kasi baka akala ng mga kaagapay natin yung coach sa basketball, yung coach sa mga ibang sport. Pero ano ba yung life coaching?
2: So, maganda yung sinabi mo, di ba? Kasi ang alam natin is coach in terms of perspective of sports. Di ba ang role ng coach is to guide their team members. Yung team is to guide the team to achieve the goal, na goal ng buong team. And that would be playing through each other's strength.
1: Mm-hmm.
2: Strength ng mga team players. Ano yung iba-ibang roles nila. So, ganun din in life coaching. So, when you talk about life coaching, it's having someone to guide you towards the path that you want to take in life. And kasama dyan, syempre, pagtitingin ng mga strengths mo, ano yung mga kailangan mo i-develop, ano yung mga kailangan mo pa para ma-achieve mo yung goals mo without giving advice. So the difference with coaching, it's very empowering kasi i-guide ka. Ito yung goal mo, ito yung assessment natin, and then we provide a program that will guide you. Pero ikaw ang gagawa. Ikaw, you are the one that will take the actions. So ikaw mag-execute.
1: Mm-hmm.
2: And the beautiful thing here is in life coaching, it teaches the person to be responsible and accountable for their decisions.
1: Yun. Oo nga.
2: Which, ang kulang na kulang ngayon yan, yung taking accountability, taking responsibility for actions.
1: Mm-hmm. Ang ganda. Ang gandang subject ito, kaagapay. Feeling ko lahat, hindi feeling eh, naniniwala ako na lahat tayo hindi lang magiging accountable, kundi yung pagiging responsable sa sarili nating desisyon, sa sarili nating gawain, sa sarili nating, alam mo to, sa mga gawa natin na, okay, kailangan kong panagutan to, nagawa ko na to. Pero ang saya nitong kwentuhan natin, Coach, kasi nga, pasok ka na naman, ang dami na naman gustong matuto, ang dami na naman gustong i-unlock na skill, ang dami na naman gustong i-set na goals, ang dami na naman gusto kong maging ganito, ganyan. Coach, before tayo mag-deep dive sa ating mga usapin, gusto ko matutunan, ano ba yung learning?
2: Basically, in learning kasi, we start ever since na pinanganak tayo, nasa journey na tayo ng learning. Tama, di naman tayo tinuruan eh. Kung gutom ka, kailangan
1: iyak ka lang.
2: Umiyak ka. Lang. And then eventually, as you grow old, you learn as well. Di ba yung baby, iiyak. Oy, nakukuha ko yung ano, nakukuha ko yung pagkain na kailangan ko.
1: Mm-hmm.
2: So, yun yung unang learning na nakukuha ng bata, di ba?
1: Mm-hmm.
2: For them to be able to survive. So, basically, pag titingnan mo, simula pinanganak tayo, we are already learning. It's just that hindi tayo pa nasa educational system. Pero pag titingnan mo simula sa pool, pag pinanganak ka, it's already a journey of learning.
1: Mm-mm.
2: So in our life, supposedly, it's a lifelong journey of learning.
1: Mm-mm.
2: of learning until the day we die. Actually, yun talaga siya.
1: Kumbaga, hindi natatapos, unstoppable. Totoo hindi yan ka, Agapoy. No, kasi kung ano, imagine mo, o nga no, wala naman nagturo sa bata na ani, o umiyak ka pag ano, pag nagugutom ka. Kumbaga, ano lang siya, magiging innate. Kumbaga, parang nagugutom ako, gusto kong umiyak. O nga no, parang dire-diretso lang siya. Pero, Miss Candy, gusto kong ano, gusto kong malaman, saan ba nagsisimula ang pagkatuto o learning ng isang tao?
2: Honestly, it's from the parents.
1: Mm-hmm.
2: Doon talaga, yun ang first talaga. That's where you learn from the parents, from the family, from the household. Basically, environment. It doesn't start with the educational system. It starts with the parents. It starts with the family. It starts with the environment. Yun yung unang learning. Kaya yung parents, di ba, sinasabi natin na meron tayong responsibility to discipline our children. And ang mga bata, the way that they actually learn is through observing what their parents do. So pag ang bata, di ba, ang nakikita niya ay iba sa sinasabi ng magulang, ay gugulo yon sa pag-iisip ng bata. So it becomes a big question mark to them. Kaya pag parents ka, di ba, it's very important for you to have integrity in what you teach your children and the way you live life supposedly, di ba? Kaya isasabi natin, my values, my moral compass. Kasi the best way for a person to learn is actually by observing and watching their parents.
1: Kaya totoo pala talaga yung isang gintong saliwikain na kung ano ang nakikita ng bata sa matanda, ginagaya. Diba?
2: Correct.
1: Totoo yan,
2: Agapay.
1: Kasi, o nga no, kaya nga tayo may mga training period, kaya nga tayo may mga training season para makita o para malaman mo kung paano ginagawa ang isang proseso. Doon natututo. At di ba, Coach, no, talagang malaki din talaga, parang malaking impact din kung sino tayo dahil sa parents.
2: Correct. Kasi sila yung foundational eh. That's the foundational. Pag bukas mo ng mata, sila ang unang nakikita mo. Well, supposedly, di ba? But of course, I'm sure it's not for everyone, di ba? But based yung in a general sense, di ba? Parents talaga ang gumagabay supposedly. So paano, di ba, ngayon pag wala yung parent, iniiwan sa caretaker? Yung caretaker ba na you hired, aligned ba yan sa values mo bilang tao?
1: Mm-hmm.
2: It's not just, kaya kailangan eh, very intentional tayo in even hiring help. Kasi na-o-observe din yan siya ng bata. Eh pag ano ka pa, di ba, if you're the parent na palagi ka na sa work, then ano yung tinuturo ng caretaker, di ba, sa anak mo?
1: Ibig
2: so
1: sabihin,
2: that's something that we can consider as well.
1: Ibig sabihin ba, Coach Candy, hindi ba advisable ang kumuha ng mga kasambahay?
2: Honestly, it's better. Better talaga po, no, na ang magulang ang gumagabay dito, and that's the role basically and specifically by the mother.

0: yung laging niyang
1: Yes.
0: yung laging tuturo sa kanya, yung laging nagbibigay sa kanya ng attention. Ano kasi ako, ano to, Coach Candy, before kasi before naging ano ako, naging tagapag-alaga ng mga pinsan ko na mga batang maliliit. So, dumating sa punto, ang tawag nila sa akin, Papa tsaka Daddy. Sabi ko nun, hindi, sabi ko, pinsan ko lang kayo. Yun pala, ibig sabihin ko baga na a-adapt nila kung ano yung tinuturo sa kanila.
1: Yes. Precisely. And of course, people learn best by experience. In all honesty, people learn best by experience. So kung ano yung napadama ng tao, ng caretaker doon sa bata, yun ang naaalala nila. And syempre, kung ang ano yung naaalala nila, yun yung eventually ilalabas nila sa mundo. Yun yung ituturo nila, yun yung ipapakita nila.
0: Yun kasi yung nakuha nila eh. Kumbaga, grabe no, ang laki rin pala talaga ng sakripisyo. Una, kung mag-aanak ka man, kaagapay no. Kasi, totoo nga na dapat, sino ba talaga ang mag-aalaga? Ang kukunin mo bang kasambahay? O ang kukunin mo naman na ano? O ikaw na mismong aalisan sa trabaho mo? It's ano siya, no, Miss Candy? Parang case-to-case basis yung mga
1: yes,
0: mangyayari.
1: Siya.
0: Bali, Coach, meron bang...
1: But of course, pag ideal, if ideal talaga, si mother yan, yung parents talaga yung mag-take care. If you want an ideal setup, talagang si ano yan, parents
0: yan. Si mother.
1: Yan.
0: Kasi sa nanay talaga nagsisimula ang lahat. Pero, Coach, ang tanong ko dito, syempre, baka tanongin ng mga kaagapay natin, meron bang iba't ibang parts ng learning? What do I mean to say is, meron bang parte ang learning? I mean, bakit ba kailangan malaman natin yung iba't ibang parts ng learning?
1: Well, basically, if you Google on it, di ba, ano yung mga parts ng learning, ano yung kinds of learning, madami ibibigay sa'yo si Google. I'm sure ano, mahahanap niya yan. But what I can share with you is compounding effect mental model.
0: Oh.
1: So it's a mental model for you to be able to learn. And pag dito titingnan mo, merong two paths ang learning. Yung first is nakasanayan natin is linear thinking. Linear thinking, basically you do step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And usually when you do this, and especially an educational system, no, you get to learn passively, you memorize without integrating it in your life. Kaya di ba yung mga subjects na natutunan natin sa college, di naman natin talaga yung natandaan?
0: Tama.
1: Kasi hindi natin na-integrate kung paano siya gagamitin
0: yes.
1: sa buhay natin, di ba? So yung second kind of learning is compound thinkers or compounding effect, where ito yung continuously you get to learn and you integrate new knowledge. So eventually, nag-expand yung brain capacity mo and tumatalim ka.
0: Ibig sabihin, Coach, parang ito ba yung mga street smarts o iba?
1: You know the difference between street smarts? Kasi they learn from experience and they apply it. Kaya sila nagiging smart. Although yung street smart, syempre, di ba, maganda may street smart ka. Pero ang default kasi sa Pilipinas, pag street smart ka, nang iisa ka. Di ba? Ganun usually yung nangyayari.
0: Nagiging
1: so
0: ano,
1: yun naman, hindi naman nag-align.
0: Kumbaga
1: parang... Hindi nag-align sa values. Diba?
0: Parang ano kaya, tambay ka pag street smarts ka masyado. Di ba? Tama ba ako
1: diba?
0: Dun, Coach?
1: Yung street smart, it's good. And makikita mo, ano difference kasi nila. It's more experiential with life. Kasi nai-integrate nila sa buhay nila para mabuhay sila. Whereas, di ba, pag nasa school tayo, parang okay, tingnan mo, may finance subject naman tayo lahat, may accounting, but why does not everyone do it? Kahit na pinag-aralan mo, bakit hindi mo siya magamit sa buhay mo? Kasi hindi siya nai-integrate. So, ang best talaga, no, na kind of learning is actually what we call compounding effect, where mag-learn ka, i-apply mo siya sa buhay mo at i-integrate mo siya sa buhay mo. Then it becomes now a knowledge at an intelligence to you and then you learn again. Kasi madami na matao sinasabi nila, eh, Coach, ano na, I'm still learning kasi enroll pa rin ako na enroll sa course na to, ganyan, natututo ko. Ang tanong, ginagamit mo ba?
0: Oh,
1: ginagawa
0: tama.
1: Mo ba yung natutunan mo? Oh, yun yung importante
0: ano?
1: Eh, is how do you apply what you have learned?
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi yan na-apply by science, makakalimutan yan ang brain mo.
0: Yes. Yung para... Kaya ba, Coach, ano,

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod. Bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang panibagong araw ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ang naghihintay sa atin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Mapagpalang araw po, ako po si Ruth Dalra Madizon. Salamat po sa inyong palagi ang pagsama sa akin dito po sa ating programa at nawa ang ating pong mga kwentuhan, pagbubulay-bulay ay nagagamit ng Panginoon upang kayo ay magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Kanya. Sa araw pong ito ay tunghayan natin ang sinasabi ng Proverbs chapter 29 verse 25. Proverbs 29 verse 25. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Proverbs 29 verse 25.

Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong salita sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin that to trust in you means safety. And we can let go of our fear of people because as you said in your word that it is a dangerous trap. Father, allow us to increase our knowledge of you, increase our knowledge of your love so that our fear of people would decrease. Ito po ang aking samot dalangin para sa aking kapatid na nakikinig ng aming programa ngayon. Nawa po, Panginoon, ang inyong mga salita ang tumimo sa aming puso at ito ang aming maging batayan ng kung ano ang totoo at tunay na mahalaga sa inyong harapan. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na walang humpay, sa inyong dakilang katapatan at wagas na pagmamahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at nawa po ang ating pong napagbulay-bulayan mula sa Proverbs 29 verse 25 that to fear people is a dangerous trap but trusting the Lord means safety ay magpatuloy pong lumago at yumabong sa ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning sa lahat na nanonood, nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702DZAS. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong araw ng Lunes, John Del Milan, kasama si
4: Kuya Willie Basilio po.
3: Kamusta po kayo, Kuya Willie?
4: Good, good. By God's grace. So...
3: Amen. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat noong Sabado ay nagdiwang ang pamilya ng Far East Broadcasting ng 78th taong anibertaryo. Yeah. Praise God. Congratulations sa ating president at si Sir Luke Lucio, at ganoon din ang board, pamuna ng Chairman James, and of course, lahat ng mga managers natin, station managers, sa atin dito sa DCS, si Joe Alabastro, congratulations, at sa iba pa mga managers natin, at sa lahat ng mga nagtatrabaho sa likod ng camera at mikropono, at syempre sa lahat ng mga broadcaster, congratulations sa tagumpay ng ating anniversary. Ayan,
4: at sa lahat ng ating mga kagapay,
3: yung
4: Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa-bansa.
3: Yes! Punong-puno yung GCF, kaya talagang salamat din sa ating mulat leader, leader natin sa movement ng mulat, si Dr. Larry Pabiona. He welcomed our celebration. Kaya talagang tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon ang siyang naging matapat, at kaya naman dahil doon ay sa kanya natin binabalik ang lahat ng papuri at parangal.
4: Amen! Amen!
3: Kabubukas lamang po ng mga radio nyo at mga application, at nais po namin kayong i-welcome Kuya Willie Basilio dito sa Family Matters ng 702 DCS. Ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa tuwing tayo ay nagbo-broadcast ay kasama natin ang ating mga kaagapan na talagang matapat, na talagang sumusubaybay at nakikibahagi po. So, tulad ng ating sinabi, mga kaibigan, tayo po ay ang programang Family Matters dito po sa Himpilang 702 DCS FBC Radio TV, at agapay kami ng Sambayanan. Isa rin po kami AM station ng Price Broadcasting Company. In fact, yung ibang mga stations natin sa probinsya at iba't ibang region ay nakahook up sa atin dito sa Family Matters. Kasapi rin kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At pwede rin po kami mapanood at mapakinggan online through live streaming sa fabc.ph or 702 DCS mobile app, sa pamamagitan rin ng Facebook page, 702 DCS / FABC Radio, at YouTube channel, 702 DCS FABC Radio TV. Tayo rin po, mga kaibigan, na napanood sa Himpilang sa channel 185 sa Signal TV sa pagkipagtulungan ng GCTV, at nagpapasalamat tayo sa pamilya Abante, ang magtatay. Kahapon ay nung Sabado ay nakilala sila yung magandang anak. Kaya raw gwapo si Bishop.
4: Maganda yung anak.
3: Dahil maganda yung anak. Parang baligtan. Maganda umaga po sa inyo pong lahat. Tayo nagpapasalamat sapagkat tayo ngayon ay may ganitong pagkakataon na muli magkasama-sama dito sa Family Matters. Tatalakayin po natin sa araw po na ito ay tungkol po sa parenting, raising an independent child who is dependent on God. Raising an independent child who is dependent on God. Sa diwang yan, gusto kong batiin ng happy listening and viewing yung mga dumulo ng aming competent parenting seminars the other Saturday dyan sa CTFP Center for Transformation and Family Enrichment sa tabi ng SM Marilao. At ganoon din yung Saturday night ay meron tayong Couples Enrichment Class, at ang ating tinalakay doon ay Impactful Spouse, Becoming an Impactful Spouse. Asawang may magandang impact sa iyong kabiyak. At a wonderful time together, at we enjoy our time together of discussion. Okay? Meron po ba kayong mga babatiin?
4: Opo, nakadaw pampalad natin, mga kagapay natin sa 702 DCS nung Sabado nga ng umaga. Kasama na po ang walang kupas na taga-subaybay ng 702 DCS, ang Nanay Viring, Kuya Junel.
5: Wow!
4: Tsaka yung kanyang mga anak na babae, nakita-kita muli nung Sabado. Salamat po sa inyong pabaong pauwi sa amin, Nanay Viring.
5: Uy, no, na-miss ko yun.
4: Ayan. Tapos, yung pong mga dumalo doon sa ating mga pagdiriwang na yun, Kuya Junel.
5: Yes.
4: Merong galing pa ng Batangas, Laguna, Balanga, Bataan.
5: Bataan.
4: Oo. Ay, salamat sa Panginoon. Bulacan, yan. Marami po. Salamat sa Diyos. At binabati natin, siyempre, yung pong mga avid listeners and taga-panood na rin po ngayon. Huwag po kayong magsasawa dahil nasa inyo pong mga panalangin, suporta ang patuloy na buhay ng 702 DCS para po sa hangaring itong mabuting balita ng kaligtasan ay may pahayag until all have heard.
5: Yun, until all have heard. Hindi tayo titigil hanggat merong hindi nakakapakinig. Nung tayo nang galing sa Japan, merong nagbigay sa atin ng pambili ng radio. Ah. Tapos ay pinagusto niyang ipadala doon sa Baguio.
4: Ayun.
5: Kaya kahapon ay nag-contact na ako sa ating person in charge at bibili tayo ng mga radio at talagang tutuwa tayo na marami pa rin gusto itong panregalo. Kung kahibin nagtatanong, ito po ay radio po na wala pong ibang stations kundi po Far East Broadcasting Company, ano po, DCAS, kaya tawag natin ito Missionary Radio. Pag pinagregalo mo ito, ay nako, mapapakinggan mula umaga, tanghali, hanggang gabi, 702 DCAS. Ayun,

0: Opo.
1: Maraya ng iba ay nagte-text ngayon. Text lang po kayo at bumati. At sige po, pwede nyo rin i-text. Ano ang isang bagay na naidulot sa inyo ng Far East Broadcasting Company? Ayan. Tuloy-tuloy ang ating Thanksgiving sa ating 78-year anniversary. Ayan. Pero siyempre, gusto natin batiin ng happy anniversary ang aking anak at si Pastor TJ at saka si Cherry Pear Milan. Ano po? At anniversary na 5 years na sila. Praise the Lord. At kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. At ganoon din ay nais nating mamaya batiin yung ibang mga celebrator. Ite-text nila sa atin yan. At baka kayo, Winnie, meron ka pang gustong batiin?
0: Oo, pahabol natin batiin yung mga mayroong pagdiriwangan ng kaarawan. Sama na po rito si Leniel Makabenta, binata ito mismo ngayon, June 8. And then sa GIS ay si Ate Brianna Menjola Rivera, June 11. Sama dito yung aking Ate Adela Torres ng Pampanga. Tapos si Joyce Rosauro, si PJ Rana Rosel Fortaleza, at sa 13th, si Kuya Elmer Stephen Santos.
1: Yeah.
0: Sa GIS, Kuya Junel, mag-anibersaryo ng kasal sina Ramiro at Carmela Mateo.
1: Wow, happy anniversary po sa inyo pong lahat at dalangin natin ang pagkapala ng Panginoon sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Tayo rin ay nagpapasalamat sapagkat marami sa atin ay nagpaparating kung paano sila na-bless ng Panginoon sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company. At tayo nagpapasalamat sa mga donors, sa mga partners, sa mga nag-share ng ating mga link. Naku, maraming maraming salamat po. Kung kayo na be-bless po sa amin po, ay kami man po ay equally blessed. Kaya kami mga broadcaster po, ay we consider it a great opportunity to pay back. Ika nga, pay back. Mga hinehenerasyon pa. Ha? Mga anak-anak, apo-apo na mga dating mga naging bahagi ng Pride Broadcasting Company ay patuloy na nagiging bahagi. At kayo rin po, mga nakikinig, ay talaga natutuwang makita mga hinehenerasyon ay talagang naroon yung impact ng Far East Broadcasting Company. Kaya patuloy niyo po kami panalangin na ang station ito ay gamitin ng Panginoon hanggang sa ang lahat ay makarinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon.
0: At kahapon nga, Kuya Junel, sa church, dinalo tayo ng isang kaibigan ng ating chairman ng elders, si Kuya Dennis Bautista. May naging bisita siya, katrabaho niya dati sa Japan.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo, sabi niya ay bata pa siya, nakikinig na sa 702 DJS.
1: Mm-hmm.
0: At mahilig sa musika, nakalakhanan niya yung papuri. Yo.
1: Yes, talagang yan ang talagang isang tatak yan ng Far East Broadcasting Company. Nagpapasalamat tayo, nanonood din si Reynaldo Nicasio at nagpapahatid ng pagbati si Elsa Kabakwe, ay ganun din po bumabati sa atin. At ganun din si Lynn Roman. Salamat po. Mula sa Somekawayan, Bulacan. Praying daw sila na sumasakit ang balakang. Let healing be upon you in Jesus' name. So tayo nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat talagang saan man tayo pumunta. Halimbawa noong pong itong nakaraang linggo, 10,000 na 920 something, almost 9,300 students or graduates ng Bulacan State University mula sa Bulacan-Bulacan campus, sa Hagunoy campus, sa San Rafael campus, sa Bustos campus, sa Sarmiento campus, at sa Maine, umaga at hapon ay tayo ay nagkaloob ng baccalaureate service and mass, ecumenical mass sa kanila. We gave them inspiration from the Word of God. Kasama natin si Bishop Rally. At talagang yung aming team ay talagang we are grateful also sa Philippine Bible Society at sa the generic company. Nag-provide sila ng 10,000 Bibles. Ganun din si Dr. Andrew Luzon. Nag-provide din ng ganun ding bilang na pamaypay ng Gift of Life card at tripling bilang ng Gift of Life card para mapamigay sa mga estudyanteng graduate at mga teachers. At very thankful din yung mga teachers. And we thank God for

0: everyone who has helped us, talagang on the last day ay nagtipon-tipon yung mga pastor at mga campus missionary ng BSU. We had a wonderful lunch together at sharing on how to usher the student and the professors to Jesus, not necessarily to church, but to Jesus. At sa kanilang paglago, sila mismo maghahanap ng community or church where they can continue to grow. Thank you so much sa inyo pong lahat. At syempre, special thanks sa ating Pangulo, si President Jody San Andres. At ganun din, of course, si Dr. Asarcon na siyang in charge at namahala dito. At lahat ng mga dean ng campuses, thank God for the great opportunity to become a channel of blessing to all of you. Ano po, talagang nakakawala ng pagod. Ang dami nila. And they are listening, they are responding to God's word, and they want to pursue successful and significant life. Kaya congratulations sa mga magulang at sa mga graduates na merong mga may mga honor ka at may magna cum laude kagaya ng anak nila Pastora Denny at Sinen ay talagang si Dana ay magna cum laude at nakukulang oras pag-iisa-isahin natin. At sa lahat ng graduates po this school year, congratulations and we salute all the parents. Praise God. Eh Kuya Willie, kung wala na po kayong babatiin, dako na tayo sa salita ng Panginoon na siyang sasandigan ng ating pong family chat sa araw na ito.
1: Opo. At yun nga po, para sa ating edition ngayong maga, mga kawikaan, kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6, mabuting balita Tagalog, kay Yawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Proverbs 3, 5, and 6, New International Version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight.
0: Amen.
1: Bagay na bagay, Kuya Junel, sa ating tatalakayan ngayong umaga para sa mga leaders, unang-unang mga tatay, no? Dahil nga po, pwede tayong magkamali, Kuya Junel, na magakala na nasa atin ang sekreto ng tagumpay sa buhay pamilya, sa hanap buhay, o sa anumang larangan ng buhay natin sa mundong ibabaw. Dahil sabi natin ay kaya natin yan, marunong tayo, alam na natin gagawin natin. Pero may pagkakataon na pinatutunayan sa statistika ng mga mental health problems natin sa kasalukuyang panahon, dumarami pa, Kuya Junel, no? Hindi po kumbagay biro-biro ang bilang ng nagkakaroon po ng pagharap sa ganitong sitwasyon, bunga nga ng pag-aakala na kayang-kaya ni tao by himself yung kanyang
0: yes.
1: Pero sabi nga po rito, bata pa lang, sabi nga maganda na may tanim na sa isip at kalooban ng ating mga anak yung pong kay Yahweh magtiwala. Kaya nga ang paksa natin, independent child, pero patuloy pa rin dependent sa ating Panginoon. At sa ating pong mga magulang, mga leaders ng tahanan, mahalaga na mapaalalahanan din po tayo sa salita ng Diyos na magsabi, na aminin na tayo po pinagkatiwalaan ng Diyos, binigyan tayo ng tool na ito, yung karunungan mula sa langit, para po magabayan natin sa wastong landasin ng buhay ang ating mga anak. Kailangan po natin ang pagtitiwala pa rin, pagsandal pa rin sa Panginoon Diyos. At paano natin gagawin yon? Sa pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At mahalaga na ito po ay pang-araw-araw na buhay po natin. Bahagi na po ito ng ating oras, panapanahon. Hindi po yung pagbangon pa lang kaagad kung ano ng mga ating naukulan ng pagkaaligaga. Hindi po. Mapapanatag, matitiwasay ang ating pagharap sa maghapon sa simula po ay yung pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay ng salita ng Panginoon. At sabi nga po niya, rest, magpapahingalay sa ating Panginoon.
0: Amen.
1: Pagka po yan ay naipasa natin sa ating mga anak, makaasa tayo na ang nagtitiwala sa ating Panginoon, bibigyan po niya ng akma na tugon sa mga sitwasyong kakarapin sa maghapon na dadaan sa atin.
0: Amen. So talagang napakagandang talata ito ng Biblia. Kaya ito ang gagabay sa atin, sa ating family chat sa araw po na ito. Kaya muna ating hilingan ng Kuya Willie na basahin isa lang, English or Tagalog.
1: Oh, sa English po ito, New International Version, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, admit to Him and He will make your path straight.
0: Yon, praise God. At naku, kung may oras lang, pakakantayin ni Kuya Willie yan. Yung version ni Gary Valenciano. Pero minsan pa tayo nagpapasalamat sa Panginoon, maging sa mga nagtetext sa atin. At saka yung nagdiriwang ng anniversary sa araw na ito, sina Alex at Vanessa Peña sa kanilang wedding anniversary. At ito, nanonood na nakikinig din sa atin. 1964 pa po kami nakikinig sa 702-DCIS. Si Venus Garcia. So what an encouragement. Ano po? At ito, nanonood at nakikinig din sa atin at nagpaparating ng kanilang pasasalamat si Erlinda Alcantara. Ayan. At ganun din, sabi dito, good morning, Pastor. Please pray po sa amin sa South Cotabato, ang lakas ng lindol. Oh, Lord, ma. Protect them. Protect them right now. In Jesus'
1: Amen.
0: Name, hallelujah.
1: Amen.
0: Sabi diyan ay marami na nasirang gusali at let the protection of God be upon all of you. Ano po, let's pause for a while and let's pray
1: Amen.
0: For our countrymen in Cotabato. Father in heaven, we come before you with all the team of DZAS and FABC. We intercede, Lord God, for our people in South Cotabato. Protect them, Lord God, from this earthquake, Lord. Lord, protect their lives, protect their families, protect their properties, Lord God. Lord, we pray that you will put a stop on this earthquake in the name of Jesus. And your protection be upon our people in South Cotabato and the rest of the country in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Nako, kasama po ninyo yung mga prayer warrior po ng 702-DCIS. Ay magpe-pray po sa inyo rin po. Si Rolando Espanyola ay nanonood, nakikinig din sa atin. Ganun din si Del Lloro, Apriniel Del Lloro, at si Roldan Espanyola. Salamat. At may special na bati sa iyo, Kuya Willie. At ganun din si Pastora Edna at bumabati ng happy birthday kay Diane Austria, kay James Ilagan, at kay Johanna Apo ni Pastora Edna Austria. Napakausay na pastora namin dyan sa Tugatog, Mekawayan, Bulacan. And she has a growing congregations. At ganoon din si Erlinda Alcantara sa Tubuli daw, malakas ang lindol. Ayun, so Lord, we included that in our prayer. Ganoon din po, nanonood ang kinig sa atin si Faustina Frankie Habla. Good morning po, Bishop Jonel and Pastor Willie. Monday, kaagapay, listening now. Ayan, at ito ang kumari ko. Ha? Ang walang kupas, si Steve Yaquin, Au de Leon. Ayan, ang glorious morning, Bishop Jonel and Kuya Willie. Kaibigan natin, Kuya Willie. Ano? At from Carilagan, Steve Yaquin Farm Cafe. Ang sarap dyan, ang sarap. Yan lang yan sa Bukaw.
1: Ay, napunta ka na ba ron? Kuya Jan, napunta ka na ba ron?
0: Ay, alam ko, dinala na kita doon eh.
1: Ay, ganun ba?
0: Di ba? Ang ganda?
1: Eh, naalala ko yung ano eh, yung kanyang linya nakalagay. Babalik-balikan mo.
0: Ay, oong, sige. Ibabalik. Ibabalik ko kayo doon.
1: Kuya Frank,
0: si Don, ano? Si Kuya Frank. At mapasalamat tayo sa pamilya dala yun. Ano? At si Donna Alib, nanonood din. At ganun din si Mendoza nga couple, at si Ida at saka si Andy, at ganoon din, happy birthday kay Brother Ernie. Ayan, wala
1: happy
0: sa kanilang
1: birthday.
0: House church namin dyan sa Mendoza compound. Si Josie Magbanwa ay nanonood, nakikinig din po sa atin ngayon.
1: Hi,
0: at ayan, at talagang i-invite daw, sumagot si Steve Yaquin. Sabi niya, sabi mo kasi ibabalik-balikan. Sabi niya, i-invite ko kayo. Ayan. I-invite ko po kayo. Ayan, tandaan mo yan. Yan, pag nagsabi yan, talagang walang mintis. Ayan. Mabos si Thelma Manjares. Blessed morning po, Bishop Jonel and Pastor Willie Basilio. Wow. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Patuloy niyo pong i-share ang atin pong broadcast po sa araw na ito at makapakinig ba sila ng live or they can replay this. Ang prayer natin ay maging daloyan ng pagkapala ang ating
1: Amen,
0: buong
1: amen.
0: Tema po ng pagtatalakayan sa family chat ng Family Matters. Ano nga po ang ating tema, Kuya Willie?
1: Raising an independent child who is dependent on God.
0: Amen. At naalala ko doon sa bulso yung 10,000 plus o 9,000 pala, 9,000 nalilito na ako. 10,200 something yan. Ano, marami tayong listener talagang kaya sabi niya, salamat po sa Bible. Ayan. At this is big money. Eh nako, eh dahil po sa mga kapartner po natin. Kaya na-provide natin yan. At siyempre pa, si Brother Wilson din, siya naman nag-provide ng tracks, biblical Bible selection tracks ng ating siya sa atin, iyahalal natin. Ang suhol, iwaksi natin. Itaguyo, legal at wasto. At nakapamigay din tayo. At nakapag-play din tayo. So that was really a holistic time of inspiration, evangelism, at meron din tayong bookmark ng sasabi, read the Bible, pray every day. Kaya we praise the Lord against ganitong mga pagkakataon that we proclaim the Lord and His Word. Lalo na sa mga strategic graduates na ito. At sila ang susunod na uukit ng ating bansa, ito mga graduates natin. Kaya we praise the Lord for your lives. We pray and we declare yung continuing success po ninyo. Si Josie ay Benavides, sumahabol ulit. Hello po and good
1: Hi.
0: Morning. Ayan. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sapagkat kami ng Bishop Noel Pantoja ay patungo dyan sa Bataan para sa NDC Clinic. At this last Saturday ba ng hindi ko maalala yung petsa. At thankful tuloy-tuloy po ang ating pong National Disciple Making Campaign para sa holistic disciple making. Ano po, kaya we are praising the Lord. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat sa bawat pagkakataon na tayo po'y mapapaalalahanan na ang tungkulin natin ay train up a child in the way they should go. For when they are old, they will not depart from it. Kaya ang tema po natin, how can we raise an independent child? Yun ang isang hamon sa mga magulang eh. Kaya parang gusto ng magulang eh, forever dependent sila sa atin eh. Para tayo magkaroon ng sense of importance eh. Pag sila nakakatayo na sariling paa, you don't feel anymore na tayo mahalaga. Because we are no longer needed. Kasi you train your children well. Yun.
1: Yes. Yung punto eh, Kuya Junil eh. Gantimpala na ni Lord sa magulang kapag ka ika nga'y lumaki at dahil napalaki sa tamang landasin ng magulang, hindi na yun nakakapit pa sa saya ng nanay, ika nga. No?
0: Yes.
1: Nung panahon ninyo, di ba? Kasabihan ninyo
0: That's
1: yun.
0: That's right. Mm-hmm. Ninyo. nakuha ko sa panahon ninyo yun.
1: pero, alam mo, yun mismo, Kuya Junel, na naka-intriga sa akin nung mabasa ko yung ating papaksay ngayon.
0: Yes,
1: ibang
0: that's
1: tipong,
0: right.
1: Akala natin, pagka hindi na tayo tinatawag o pinapansin, kumbaga sa salita natin ngayon, ng ating mga anak, dahil independent na sila, no? Ika nga, kaya-kaya na nila, parang negatibo ang dating sa ating kaisipan.
0: Yes,
1: pero ang totoo pala, pabaligtaran pala, gantimpala na ni Lord sa mabuti nating pagganap ng papel natin bilang magulang sa kanila.
0: Yes, praise the Lord. Kaya talagang patuloy natin silang palakihin salita ng Panginoon. At katulad ng ating 10,000 Bibles at 10,000 fan ng Give of Life card mula kay Dr. Andrew Liuson na ni-provide niya, ay talagang wala dito. Ay ang mga batang ito ay talagang maging independently dependent sila sa ating Panginoon. Nako,
1: yeah.
0: Kuya Willie, may nasagap akong balita.
1: Ano yun?
0: Parang nagkausap na ro yung nuknuka ng gandang babae dyan.
1: Ay, palagay ko.
0: At saka yung napakagandang babae ito.
1: Kaya pala...
0: Sa lakad natin sa Liliw, Laguna.
1: Oo, kaya pala laging nakangiti yung nuknuka ng gandang misis.
0: Dito rin yung napakagandang babae dito.
1: Oo nga, palagay ko nga eh.
0: Looking forward.
1: Ayan. Ha?
0: bibili sila ng mga panyapap. Ayan,
1: Sapin sa paa, sapin sa paa.
0: Sapi sa at nako, pero siyempre, bago tayo magpatuloy, may isa pang sumisilip, may sumisilip.
1: Ayun, ayun, ayun. Nakikita ko nga eh. Nakikita
0: ipakilala
1: ko.
0: Mo na, ipakilala mo na, yung sumisilip.
1: Opo, siyempre pa, pagka Lunes ng maga, mga kagapa, sa ating Monday edition ng Family Matters, kasakasama po natin si Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa memo ni Mami? Narito na naman po ang mga ilang usapan patungkol sa paggabay sa ating pong mga bata mula sa inyong Mami Bessie Rios. Tunay naman po na napakaraming bahagi ng ating pong ginagabayan sa buhay ng ating mga bata. At ito po ang isa na dapat po ay bigyan natin ng tuon dahil ito po ay makakaiwas sa sitwasyon ng ating mga bata sa kanila pong mental health challenges. What is that? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng flexible mindset. Yan. Dati natin sinasabi, growth mindset. Ngayon naman, flexible mindset. Yung pag may nagbago sa kanyang paligid, okay lang mag-a-adapt. Yung mga kanyang hindi inaabot na kanyang mga inaasahan, okay lang mag-a-adapt. Kasi change is something very, very constant. Yan po ay laging kasama sa atin pong buhay and training our children how to have this flexible mindset kapag hindi nangyayari ang mga bagay-bagay is a helpful sa kanila pong pagharap sa totohanang buhay. Tatlong bagay ang ating pag-uusapan. Unang-una, paano natin hinuhubog ang kanilang pananaw sa mga bagay na nagkamali. Gawin po natin ang pagkakamali ay isang bagay na hindi po ito kapintasan. Hindi rin po ito panahon para magsisihan kung hindi pulutin ano ang mga bagay na pwede nating matutunan sa kabila ng pagkakamali. Pangalawa na atin pong pag-uusapan ay yun din namang may kinalaman sa mga laro. Kasi minsan po, lalo na pag maliliit pa sila, maganda po yung what if yan. What if yan. At huwag naman natin silang tinatakot sa what if na yan. Parang, what if hindi na kita isasama o sige ka? Yan. What if bibigay kita dun sa... Hindi po ganun. Yung isang sitwasyon na, eh paano kung halimbawa, eh nawala pala yung gamit mo? Yan. Anong mayayari? Kung halimbawa, hindi mo nadala tong dapat ay dadalhin mo sa school. Yan. Mga bagay na ganyan. Upang ang bata ay may mag-iisip ako kung gamit. But this one is the best. The best. Mag-share tayo ng ating mga karanasan patungkol sa paano nga po ba ang ating ginawa doon sa mga sitwasyon din naman that as adults, nagkaroon po tayo ng challenge na kailangan din natin ng isang flexible mindset. Yan. And also, share natin paano din tayo nag-struggle dito so that the children will be able to understand that. May lang paalala mula sa inyong Mami Bessie Rios dito sa Memo.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Huntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Magandang magandang umaga po muli sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa magandang awitin na iyon. At syempre pa sa binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters. Jordan Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At syempre kasama po natin ang mga naka-tune in po sa atin. Si Raquel Fernandez ng Coron, Palawan, ng Hope of Glory Coron. At tayo nakikiramay din sa pamilya ni Joyce. Panalangin natin ang kanilang patuloy na ang tatay ni Joy ay pinaslang last weekend. At tayo na nalangin ng katarungan. Kaya salamat sa buhay ninyo dyan, na mga kapatira sa Coron, si Jesse, at ang mga leaders natin dyan para makaagapay sa pamilya ni Joy at ni Erwin. Nanonood at nakikinig din sa atin si Eleanor Blagaporo. At ayun, si Anita Colon. Blessed morning po, Family Matters. Happy, blessed anniversary, FEBC. Ayun, talagang tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat... ganun din na belated happy birthday kay Erwin Fernandez ng Coron. Ayan. Eh kay Willie, baka may pahabol po kayo na babatiin.
1: Eh siyempre po, yung mga kapatiran natin sa alam mo, galing kami ng Jensen nung 2 weeks ago. Oo.
0: Nako, ngayon nagpadala ng picture yung ating obispo doon. Oo. Napakalaki ng gawak ng ano. Yeah. Sira ng lindo sa Jensen. Kaya, the Lord protected you. So, amen, ano po ang naging sadya nyo doon?
1: Ano, tinignan natin yung isang lugar, Barangay Miasong, town ng Tupi, South Cotabato. Tinignan natin yung pamilya ng isang kapatid natin na kung paano makatutulong ang Marikina Christian Fellowship sa bagong bukas na gawain. At salamat sa Panginoon na narigaluhan na sila ng isang church building, Kuya Junel.
0: Wow, praise the Lord.
1: Ang tinoka ng ang kamakop ng pastor nila doon, praise the Lord.
0: Praise the Lord. Wow, at we pray na protektahan ni Lord ang building na 'yan, di ba?
1: Okay po.
0: At si Bishop Alex just sent me a picture now and we assured him na please tell the brethren around we are praying FEBC. Yeah. Family is praying and willing to respond sa anumang sitwasyon ngayon dyan sa South Cotabato at Jensen. Kaya yun. Si Sol Lasso, nanonood din nakikinig sa atin. Siyempre pa, napanggitan Lasso, si Dr. Cora Lasso, napakabait. Dentista ng bayan, ayan, sa, dyan sa Bukawi, ang kanyang clinic. Happy listening din po sa inyo. Ngayong araw na ito po ay tatalakay namin ng Kuya Willie ay tulad ng amin na-announce na po ay paano magpalaki ng isang batang makakatayo sa sariling paa ngunit umaasa at nananangan sa Panginoon. Man. Kuya Willie, ano po ba ang mga ibibigay nyo sa aming agabay to be able to raise up independent children who are dependent on God?
1: Tutulungan tayo ng teach one reach one kahit po launa, wag daw tayong matakot, don't be afraid to increase responsibilities as your child gets older.
0: Ganda yan. I like that.
1: Meron kasing Kuya Junel na, di ba, habang pinalalaki natin ang ating mga anak na nagle-level up din yung ating mga itinuturo sa kanila para masanayan na nila na nakatayo na sa sariling mga paa nila. Kumbaga sa halimbawa natin madalas binabanggit, yung kaya nang tumayo sa sariling mga paa at ika nga po yung kanilang mga backbone, yung gulugod nila, matibay na, matatag na. No? Hindi po yung magbibinata na o kaya ay binata na nga pero nakaasa pa rin sa magulang. Wala nga po ang magulang, paano siya mabubuhay?
0: That's right.
1: At ang isang prinsipyo nakita ko rito, Kuya Junel, yung kumbagay merong perimeter yung sinasabi nating independent child, who is dependent on God. Hindi po natin palalakihin yung ating mga anak na parang gagawin natin ang lahat para sa kanila. Ang maganda, habang pinalalaki natin sila, ibinabagay natin yung itinuturo natin, mga panunungkulan, magampanin sa loob ng tahanan una sa lahat para po makasanayan na nila.
0: Yun, talaga napakaganda niya. Ano ba ang dahilan bakit parang takot ang ibang magulang na magbigay ng responsibility sa kanilang anak?
1: Ang una ko dyan naisip ko, ah, lalo na sa konteksto natin, nung tayo
0: Opo.
1: naglalaki, pinalalaki natin mga magulang, yung bang kung merong bagay na matatawag na pintas sa ating mga anak, nagre-reflect sa ating mga magulang.
0: Yan.
1: Kaya takot tayo na harapin yung realidad na yon. So, ang tendency natin, yung alam na natin dapat ay kaya nang gawin ng ating anak, inaako pa rin natin para
0: Ayon.
1: hindi tayo mapahiya.
0: Ayon. So, projection of self.
1: Yes. Yes.
0: Ayon. Gusto natin pag sinabi, sino ba ang magulang nito?
1: Ayon.
0: Ayon. Gusto natin puro papuri ang mabigay sa atin. Napupuri ka nga.
1: Oh.
0: Pero hindi na ba nasahasa yung anak mo?
1: Oo.
0: Sa sarili pa. Malaking problema yon.
1: Yes.
0: Kaya talagang yan ang ating paalaala. Lalo na sa mga nagbe-berde ng kaarawan, si Malu de los Santos, si Jeric Bitara, at ang aming deaconess na si Ann Suniga, na talagang ilapat yan sa kanilang mga inaalagaan. Ayan. Na talagang mahalaga yan, di ba? Na talagang bilang mga magulang, huwag kang matakot magbigay ng responsibility. Kasi iba naman, kayo rin, natatakot na baka sabihin na parang wala na akong silbi. Ano silbi ko pa kung ibibigay ko sa mga anak ko ang responsibility? Ayun. Di ba? Isa rin yun, di ba, Kuya Willie, na parang nagdodraw ka ng self-worth doon sa ikaw ang gumagawa para sa anak mo.
1: Yes.
0: Kaya pag ang anak mo ay tumatay na sa sariling paa, aba, parang ang tingin mo, hindi na ako mahalaga. Hindi na ako kailangan. Self-centered pa rin, ano? Ayan.
1: Totoo. Lalo na Kuya Jel, sa takbo ng buhay ng panahon natin ngayon, ha, yung mga napapalaki nating mga anak, nasa ano na tayo, ha, generation B, beta na. No? Yung isisilang ngayon, generation beta na. Mula po dun sa tinatawag nating mga Gen Z at Alpha and so on, parang sinasabi, ang pansin sa kanila, yung mahina ang kanilang loob sa pagharap ng mga stresses, mga problema. Kaya konting kibot, ay na-stress. Kabata-bata pa, alam na natin yung sinasabing stress. Pero dahil po doon, ang isang pinagugatan noon, ako lahat na magulang. Ayaw masasaktan, ayaw manghina, ayaw mapapahiya yung anak. Kaya lalaki po na walang gaanong tatag sa kanyang buhay at bukas.
0: Yan, kaya napakaganda yan, no? Huwag kayong mangingiming magbigay ng responsibility sa ating mga anak. At ang tawag natin dyan, Kuya Willie, age appropriate responsibility. Yung ayon sa edad. Kasi pagka yun namang pinagbuhat mo agad ng semento, elementary pa lang, yun, hindi na ba yun. Ikaw ay pwede maireklamo sa DSWD. So yung age appropriate responsibility. Ano bang mga halimbawa? Pagliligpit ng hinigaan.
1: Oo.
0: Pag papatong-patong ng kinainan.
1: Yun.
0: Pagsasama-sama ng mismis, di ba? Mismis ng kinainan. Yung mga tira-tirang kinain, pagsama-samahin.
1: Mga laruan.
0: Yun.
1: Ligpit, pagkagamit. O kaya
0: yun.
1: Po, yung mga damit na isinuot na kailangan ng palaban, meron lugar na paglalagyan para doon may ipon yung lalabhan ng mga damit.
0: Yan yung sinasabi ng mga magulang, para kang ahas. Bakit ba sinabing ganun?
1: Kasi kung saan lang maggulas ang ahas, eh. So, di ba? Yung nagpapalit ng kalambalat, no?
0: Iiwan na doon.
1: Iiwan na doon.
0: Kaya kita mo talagang patsi-patsi yung kanyang balat na parang
1: yes,
0: damit na ganun din. Pagpasok sa bahay, inihagis ang sapatos, Hinubad
1: Oh.
0: ang medyas, inihagis,
1: Oh.
0: lumakad ng konti, hinubad ang uniform,
1: Oh.
0: hinagis, lumakad ng konti, hinubad yung short, inihagis, lumakad ng konti, hinubad yung sandok, inihagis. Talagang nakikita mo para matitrace mo kung saan siya naroon.
1: Oh.
0: Dahil yung mga pananamit niya doon
1: Oh.
0: nakahagis. Eh, yun po. Eh, bigyan natin. Huwag mo, ang kalat-kalat naman, liligpitin mo ngayon. Ikaw ngayon magliligpit.
1: Yon.
0: At habang nagliligpit, galit na galit ka ngayon. At nagtatanong ka pa, ilang beses ko ba sasabihin sa iyo? Eh, kaya ilang beses mo bang gagawin yan? So, kaya...
1: Naalala ko, mayroong isang binata na ano, kasama sa liga ng basketball sa kanilang lugar. Aba, eh, siyempre, may uniforme yan. Itong araw na to, hinahanap niya yung kanyang uniforme ng basketball dahil oras na, eh, pupunta na siya doon sa laruan. Eh. Hindi niya makita-kita. Yun pala, kahapon, nung hubarin niya, kung saan na lang niya naitsa. Eh,
0: Yun.
1: napa sa ilalim ng kanyang kama. Yung uniform. So hanap dito, hanap doon, di makita. Kamukat mo ko, matapat sa may kama, Kuya Junel. Amoy, parang amoy, ano, yung pawis. Ayun pala, nandun sa ilalim ng kama, yung kanyang uniforme na isusot dapat niya ngayon. Eh,
0: Yun.
1: wala na.
0: Hindi
1: Napilitan.
0: lalaban.
1: Oo,
0: Oh.
1: napilitan siyang isuot ngayon dahil wala namang kapalit na
0: Wala na
1: uniforme.
0: iba.
1: Oo,
0: Oo.
1: yun.
0: Eh, dahil diyan, sa hindi mo sinanay na ang
1: Oo.
0: anak mo ay may
1: Yan na po.
0: responsibility. Ayan. Kaya
1: Oo.
0: talagang, alam mo yung mga anak na nagiging matagumpay yung mga anak nila, yun yung mga bata pa, binibigyan na responsibility. Ay,
1: Tama po.
0: yung mga nakapagpatapos ng pag-aaral, na talagang, kita mo, may mga responsibility. Gaya ng nagdiriwang ng anniversary si Pastor Art at si Jen ng
1: Aha.
0: Concepcion. Ayan. Eh, yan
1: Wow,
0: ah.
1: talagang
0: Nako,
1: for art.
0: nakapagpatapos na. May doktor
1: Happy
0: na.
1: anniversary. Ba,
0: May
1: Dr.
0: doktor
1: Art?
0: na yung anak niya
1: Wow.
0: na
1: Oh.
0: pangalawa. At yung panganay naman malapit na maging abogado. Kaya
1: Thank you.
0: dahil binibigyan nila ng responsibility ay bata pa. Kaya talagang we are really thankful to the Lord sa mga magulang na naintindihan yung train up a child.
1: Yes.
0: Ayun po, do not be afraid to give them responsibility. Age-appropriate responsibility.
1: Amen, amen.
0: The more you hesitate at naawa ka dahil ako maraming trabaho, kailangan ano, bawasan ko nga ito. And the more na hindi mo natutulungan ang anak mo. Yan po siya sabi ng Kuya Willie sa atin. Meron ka pa ba pangalawa dyan, Kuya Willie?
1: Sa ikalawa naman po, mga kagapay, sabi niya, develop a list of life skills you would like your child to have by the time she leaves your house. Yun. Di ba? Kahit doon sa pag-aasawa, pagpapamilya, mayroong pagbubukod na sinasabi ang salita ng pagbubukod. Pagbubukod, kaya iiwan ng anak, yung kanyang magulang, tatay at nanay, at makikipisan sa asawa. So, bagong pamilya itatayo, sabi ng Genesis. Ngayon, bahagi po rong pagka pinalalaki natin ating mga anak, may mga life skills na ituturo natin sa kanila.
0: Yun, life
1: Pagiging
0: skills.
1: manager na. Opo. Halimbawa na lang, yung paglilinis sa kapaligiran mo. Oh, mahirap naman yung malinis ang kapitbahay mo, ikaw naman ay parang kalat kalat dito, kalat to. Alam mo, I really yung bang tipong kinalulungkot kong mabuti ang Kuya Junel na pumapasok pati sa simbahan yung hindi sa tingin ko ay hindi kagandahang nakasanayang gawi o ugat. That's that. Halimbawa, meron tayong water dispenser sa church, no? At yung pinaginuman, no? Paper cup man 'yan o ano, abay nandoon napupuno yung lalagyan ng mga ano, tambak doon, manong sabi ko sa lublob ko, at ako na yung nagliligpit, Kuya Junel eh. Ako na yung nagliligpit eh. Mano ikang pagkagamit ng paper cup, ilagay na doon sa basura, nandyan sa tabi.
0: Tama.
1: As simple as that, pagka nakalakhan na, ay nako, problema natin. At alam mo, parang sinusuri ko yon at inugat ko doon sa bahagi ng pagpapalaki ng magulang sa kanyang anak.
0: Correct. That's
1: So,
0: right.
1: yun yung isang dahilan. So, yung pong mga listahan, ilalagay natin, tuturo natin sa kanila, this and that, habang sila'y pinalalaki natin, hanggang makasanayan nila, automatic na sa kanila sa paglaki.
0: Naghuhubog ka talaga, di ba?
1: Opo, opo.
0: Naghuhubog ka talaga. Kaya pagka nakalimutan mo yung paghuhubog na yun na siyang pangunahing tungkulin mo, you will miss the joy of parenting. Kasi
1: Yeah.
0: lumalaki sila. Ha? Ikaw pa rin. Eh. Yung pagka kayo nagsiselebrate ng anniversary, malungkot kayo kasi saan nagmamadali kayo. Bakit? Marami pang gagawin sa bahay. Kasi hindi mo na de-delegate sa iyong mga anak. Kaya anak ko, mapalad yung mga nagdiriwa ng anniversary ngayon na talaga napapaalalahanan sila. Kagaya ni Egan and Gretel Rubio, ito nagtitext sa atin. At ganoon din si Brian Herrera and Manu de los Santos, kanyang Peña Corpo nga kangina. At ganoon din ay gusto nating paalalahanan ng lahat na talagang ang tungkulin po natin, pag ginawa natin yung biblical responsibility po natin, it will eventually be for our own good and for the good of our children. Ayan. Napaka punong-puno ng wisdom ang Biblia. Ano kaya, Willy?
1: Po.
0: Na talagang maraming kinakaharap ang problema ang magulang sa mga naglaki ang anak. Sabi mo nga, ito trace back doon sa pagkapalaki.
1: Yes.
0: Eh, baka hindi natutupad yung kampaneng mag-raise up ng independent child. So, yan po. Una po, dapat ay huwag yan natin sila, huwag tayong mag-alala na mag-alangan na magbigay sa kanilang responsibility. Pangalawa, ano ang pangalawa, Kuya Winnie?
1: Yung pong sabi natin ay mga life skills na ituturo natin sa kanila, maging kasanayan na nila.
0: Yun, kaya ano-ano yan? Ha? Paano maghugas ang plato?
1: Oo.
0: Paano maglaba?
1: Dishwashing 101.
0: Yun. Paano mamlasa?
1: Nako.
0: Paano maghahapon ng basura?
1: On, na nababanggit mo yan, Kojonel. Na bigay ko ng halimbawa noon pa yan sa ating programa eh. Hindi ako nahirapan nung mag-aral ako sa Phoebus College of Bible. Nag-dorm ako 5 years, Kojonel. Kasi sarili mong laba, sarili mong linis sa iyong kwarto, may toka-toka kayo at gine-gradean kayo doon. No? Tapos naging simple lang sa akin kasi napalaki ako ng mga magulang ko na marunong na magluto, maglaba at kung ano mga bagay na hindi mo na kahihirapan pa. At ang kagandahan, magaan din na ituro ito sa mga bata, sa mga anak habang pinag-aaral natin.
0: That's right. At talagang pag nagpalaki ka ng anak na may mga life skill, pagka may mga panahon kailangan makitira sa ibang bahay, o kaya naman ay kailangan magpunta sa isang lugar na kung saan mayroong makikipatuluyan, eh kagigiliwan.
1: Yes.
0: Kasi marunong sila eh. Marunong sila sa gawaing bahay, may malasakit sila sa kanilang tinitirhan. Kaya talagang, ano, talagang naalala ko nung kami napunta ng Japan at kinupo kami doon ng isang pamilya dahil natulungan namin yung mag-asawa na magkabalikan. So in return, they paid for our tickets and our stay there. They brought us around at talagang 3 linggo yata kami. Pero sabi ng pastor, eh, si Pastor Johnny Gallios. Alam mo, marami na po silang inihos na mga missionary, mga pastor, mga pamilya, sa pinatulog nila sa kanila. Pero sabi daw, eh, sa biyaya ni Lord, eh, yun daw pamilya namin ay talagang hindi mahirap ihos yun. Masarap daw gawing bisita.
1: Mm-hmm.
0: At sabi ko, bakit naman? Eh kasi nga marunong kumikilos, at nagkukusang palo. At yun ay talagang credit sa misis ko.
1: Aha.
0: Talagang natitrain
1: niya. Sino ba yung misis na yan? Sino ba yan?
0: Yan, yung napakagandang Maria Teresa.
1: Yung Bulacan, ano?
0: Anong Marilao, Bulacan. Siyempre, yung misis ko naman, eh, pinapalalahanan ko naman. Kailangan sila naman ang gumawa niyan. Turuan mo sila paano gawin yan. Kaya yung aming bunso, marunong magluto. Talaga. Yung kagraduate na ng PBS, yung pinakamahusay na seminaryo, dyan sa Gian Gente de Leon. Dyan sa Gente de Leon, located.
1: Ayun.
0: So, congratulations kay Dr. T. Minera. at sa board ng CBS College of Bible. Alam mo yung batch niya yung Kuya Willie, very emotional kay Dr. Timiner eh. Kasi ito yung batch nung pagsimula nito, yun yung pagpasok niya bilang presidente. Kaya ito yung unang graduate na nasimulan niya, nasubaybayan niya.
1: Yeah.
0: Kasama doon na bless ang aking anak na nasubaybayan no less than Dr. Timiner at siyempre si Madam Carol Hinerte. Kaya congratulations. Yan
1: marunong,
0: po. Ayan.
1: Bishop, marunong ka mo magluto si Bunso?
0: Oo.
1: Hindi ako naniniwala dyan.
0: Ay, nako. Sige, sige. Ipaparating ko. Ipaparating ko para...
1: Yo, alam mo, mahirap ako mapaniwala talaga eh.
0: Oo nga. Ipaparating ko.
1: Mahirap akong na ano.
0: Okay. Kailangan makatikim ka ng luto ng aking apo. Anakin po na aking Bunso. Ayan. Praise God. Ay, meron pa ba tayong pangatlo?
1: Ang pangatlo, ito. Show them your dependence on God by sharing
0: yun
1: with them how God has helped you through life. Nako,
0: ang ganda
1: napakaganda po nito, Kuya Janelle.
0: Yes.
1: Hindi magiging alangan si magulang na magkwento sa kanyang mga anak doon sa mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay na kabila niya, Kuya Janelle, sa isang banda, pag-amin yon habang nagkukwento sa magulang, pag-amin yon sa kanyang mga anak, hindi siya perfecto. Sino bang magulang perfecto dito na hindi nagkukulang, hindi nagkakamali?
0: Yes.
1: Pero pag-amin, napakahalaga noon sa pakinig ng anak. Pangalawa, yung kabilang banda naman, yung bang namo-model ni magulang yung pagdidepende sa Panginoon Diyos.
0: Amen.
1: And that balances yung ating konsepto sa pagpakasa natin. Independent child na patuloy namang dependent on God.
0: Yes, yung mga makita mo sa Biblia, binili niya eh. Ito ikukwento.
1: Oo.
0: Yung oral tradition.
1: Yes.
0: Ikukwento sa ating mga anak, sa ating kaapu-apuhan. Eh noong Sabado sa aming marriage enrichment class. Last year quarterly yun eh. Monthly. Ngayon monthly. Quarterly na lang kasi gusto naming tutukan din yung competent parenting class at workshop. Kaya isa sa pinalaki ko doon para maging impactful spouse ka, kailangan yung ikaw ay talagang empowering na asawa. Huwag kang codependent na asawa. Mm-hmm. At ang isang paraan dyan para ma-empower natin, yung hindi lang yung una't pangalawang tips natin eh, kundi yung pangatlo na ikaw mismo yung mga yugto ng buhay mo na iniasa mo sa Panginoon. Ha? Iniasa mo sa Panginoon yung mga problema mo, mga pangarap, at paano dahan-dahan ay pinigay ng Panginoon higit pa sa iyong hinahanap, inaasahan, at pinapangarap. Grabe. Kaya talagang napakaganda na pag nakita yun ng anak mo, nabibinig. Tapos meron pa mga halimbawa, parang may picture pa. Wow.
1: Oh.
0: Grabe ha. O kaya may mga memorable na bagay na doon yung papaalaala kung paano ka, yung mga simpleng inoperahan sa bato. Ah, may bato sa bato.
1: Oh.
0: Abe, di ba nilalagay pa sa
1: yung
0: bato.
1: Oh.
0: Ako, huwag mo itapon yun. Para, nakalagay yan. Paalaala mo yung kung paano ka nasa operating room, nervous ka.
1: Eh.
0: Pero tumawag ka kay God. Kaya ito ang bato, pak! Ayan. Maliliit na bagay. Pero yung impact na yan ay talagang napaka-lasting ang resulta sa ating mga anak. Ayan. Ano bang, kayo Kuya Willie, ano ba ang paborito ninyong kwento sa inyong mga anak ng yugto ng buhay ninyo na talagang tumiwala kayo sa Panginoon?
1: Oo.
0: Habang iniinom ko tong kape ko.
1: Ayun na naman.
0: Ay, pakikwento mo nga.
1: Alam mo, Kuya Janelle, with all honesty, nakadepende lang talaga tayo sa Panginoon Diyos natin.
0: Amen. That's right.
1: Ang pinaka-recent na ay yung pagpapaalam ko ng senior pastor ng Marikina Christian Fellowship. Pero di ako na nagre-retiro sa ministry, ha? Sa pastor, ha? Yun lang sa posisyon. Siyempre, naninindigan tayo doon sa prinsipyo at sinasabi natin to sa ating mga anak na sa karanasan ng ating pamilya, eh nakaasalan talaga tayo kay Lord. Na
0: Yes.
1: kung wala tayong Diyos na kinikilalang makapangyarihan, marunong sa lahat, alam niya ang tatahakin landas na inianda niya para sa atin, na tatahakin natin yon, susunod lang tayo kay Lord at siya ang bahala sa atin. Alam mo, Kuya Janelle, na ikukwento ko sa aking mga anak habang naglalakihan sila, eh yung nasabi sa akin ng Nanay Selly, nanay ni Ate Edna, nung kami bago-bago. Una ay nasabi niya, huwag mo sanang ilayo sa akin yung aking anak, sabi niya. Pangalawa, ayaw ni Nanay Selly na makapag-asawa ng pastor si Ate Edna. Kasi meron siyang palagay na maghihirap yung kanyang anak pagka ito
0: Oo,
1: ayun
0: ganun
1: pag-asawa.
0: talaga, no?
1: Opo. Pero talaga naman, sa biyaya ng Panginoon, pinakita natin matapat ang ating Diyos.
0: Yes.
1: Buhay siya, gising siya, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya sandal lang tayo talaga sa kanya.
0: That's
1: And
0: right.
1: lo and behold, napagtapos natin ang ating mga anak at meron kani-kanyang mga pamilya na rin sila. May apo na tayo si Cassie.
0: Yeah,
1: Diba?
0: wow.
1: Eh, nakatayo pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon sa ministry na pinakatayo.
0: Yes.
1: At
0: That's
1: yun, panatag ang loob. Wag sabi nga eh, relax, relax. Wag maten. Baka magkulat. O, baka magkulat. Yan.
0: Relax, wag batin.
1: Oo, wag magkulat. Oo.
0: So, eh, alam mo, ganun talaga, ano, yung mga magulang sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Pag makakapangasawa ng pastor, ninenervyos. Ano?
1: Oh.
0: Eh, ganun din yung aking biyanan. Eh, sabi na, paano mo bubuhayin ng anak ko? Eh, magkano ba ang income mo?
1: Ayan, ayan.
0: Ayan, naku, talaga, nanliliit ako. Eh, sabi ko, ang Diyos po ang aking employer, ba?
1: Ah.
0: So, ngingisi-ngisi, di ba? Eh, siyempre, worried siya sa anak niya. Ano yung ang Diyos employer? Eh, paano gagawin niyo? Mamamalimos kayo sa mga bus, sa mga ano? And worried na worried, worried na worried, di ba? Kaya nakakatuwa na sa kanilang pagmamahal, ay na-express nila yun. Sabi natin, ay naku, hindi po kami pababayaan ng Diyos. At yun nga, ay talagang sa mga yugto ng mga pakakailangan, ay talagang gumagamit ang Diyos ng ibang instrumento.
1: Amen.
0: At
1: Amen.
0: nagugulat yung biyalang ko na, ba, nakatawin, aba,
1: Oh.
0: na-provide, aba, nagkaroon, ayun, di ba? Hindi na tayo pwede magmalaki na ito.
1: Ah.
0: Wala. Ay, kung sabi nga, some boss in chariots, some boss in horses, but we will boss in the name of the Lord our God.
1: Amen, amen.
0: Some boss in chariots, some boss in the horses, but we will boss in the name of the Lord our God. Diba? Kita niyo naman yun. With matching dancing pa ang Kuya Willy.
1: Siyempre.
0: Ang sarap naman.
1: Hello, kakataka, sasayaw ako. Yeah.
0: Ayun, tawa. Tawa ng tawa itong birthday celebrator natin, si Malu de los Santos, si Jeric Vitara. At ganun din ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat talagang ito ay nagiging pagkapala sa marami nakikinig sa atin. Si Melvin and Elaine ay nanonood na nakikinig din sa atin ngayon. And of course, tayo nagpapasalamat kay Pastora Jocelyn Rosal. Ayan, si Pastora RC din ay nanonood at nakikinig sa atin. At talagang lagi yan, lagi yan. At kaya pinapaalala niya yung mga celebrators nila, si Mami Presi, si Sister Raquel. Kaya ayan, nako. Eh Kuya Willie, meron ba tayong pang-apat?
1: Eh kapat po, mga kagapay. Eto, ibahagi daw natin, share natin yung mga kwento sa Biblia ng mga tao katulad ni Jose, ni Moises, ni Gideon, ni David.
0: Yun.
1: Opo, para paghanguan natin ng mga halimbawa na talagang sobra todo silang nagtiwalang mabuti, sumandal kay Lord at hindi sila binigo.
0: Amen. So ito
1: oo.
0: Na yung isa yung biblic, yung mga story natin.
1: Oo.
0: Ito naman yung biblical stories.
1: Yes, yes.
0: Ang ganda niyan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na talagang ikukwento natin sa ating mga anak.
1: Oo.
0: At
1: alam mo, Julian, pwede nating sabihin, eh sila yon. Naranasan nila, baka iba ako, ibang nangyayari sa akin. Eh, to some degrees, maaaring may katotohanan po yun, pero ang kabuuan po, kung paano siya ang ating Diyos ay naging tapat, ha? Naging tapat sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak na nagtiwalang lubos sa kanya, eh hanggang ngayon po totoo pa rin yun na pinapahayag ng Biblia. Oo.
0: Amen,
1: Oo.
0: amen. At talagang maipakita natin na iba-iba yung manifestasyon ng galaw ni
1: Oo.
0: Lord. Kaya sa atin din, iba-iba rin. So, imamatch mo ngayon sarili niyong kwento at saka yung kwento ng Biblia. At i-challenge natin yung anak, ikaw man, magtalaka ng mga kwento ng kabutihan ng Panginoon. At, di ba, nung ikaw'y naoperahan, Kuya Willie, di ba?
1: Ay, naku, yan pa ang isang
0: Grabe
1: magandang.
0: yun, di ba?
1: Oo. Oo. Yung bang papasok sa operating room, after na maturukan ka ng ika nga'y pampatulog, hindi mo alamang mangyayari sa iyo. At

0: ko, balik ka doon sa heart center para therapy. Abay, meron isang doktor ng puso na nagkwento. At napahanga ako doon sa kanyang sinabi eh. Doktor ito ah, sa puso ah. Sabi niya, hanga ako sa ating Panginoon Diyos, wika niya.
1: Wow,
0: Dahil sabi
1: talaga.
0: niya, pagkala lang daw sa atin, meron palang ugat, Kuya Junel, na nakareserba. Dito sa
1: Oh.
0: paanan natin, sa may kaliwang paan natin, merong dalawang, merong
1: Oh.
0: ugat dyan. Oo, sa babae,
1: Sir.
0: nagagamit daw sa babae yon dahil sa nagpapadede siya ng bagong silang niyang anak. Pero sa lalaki, eh, nandun lang yung ugat na yon.
1: Wow.
0: Doon pala kinukuha yung puputulin yung ugat na yan para pampalit doon sa nabarang mga ugat sa puso na naglikha
1: Wow.
0: ng nako. Napapres sa Lord ako sa kwento niya talaga. Akalain mo yon. Nakita ng doktor na to.
1: Amazing.
0: Amazing talaga si Lord. At talaga po, oh, ayun to yung mga kahanga-hanga talaga. At Diyos lang makagagawa nung
1: Yes.
0: kwento niya. Hallelujah sa ating
1: Man.
0: Panginoon.
1: Kumbaga sa sasakyan, may spare tire.
0: Yes.
1: Ito naman, spare na ugat.
0: Okay. Oh,
1: Grabe talaga.
0: meron akong bilas na na-operahan din sa puso sa Canada. Eh, meron isang varicose veins, sabi niya, kwento. Sabi daw niya sa doktor, bago sa operahan, pwede bang itong dito na sa varicose veins kong gamitin mo para mabawasan naman itong mga varicose?
1: Double
0: Kasi, di ba,
1: purpose.
0: nagdudulot din ng mga
1: Ah.
0: sakit yan, varicose veins na yan. Eh.
1: Ano
0: Eh,
1: sabi? Ano sabi?
0: sabi ng doktor, hindi po pwede kasi manipis yan, puputok lang yan. So,
1: Ayun.
0: akala ng bilas ko makakatipid siya.
1: Magiging doble ang benepisyo sa isang operasyon. Pero ibig sabihin, yung wonders of God's
0: Amen, amen.
1: mighty hand. Wow!
0: Yes.
1: Nako, eh, kayo, palagi ko, marami rin kwento ng
0: Tama.
1: kabutihan ng Panginoon. Ano po? So, imamatch natin yun sa mga kwento ng Biblia at ang Panginoon ang siyang magpapala, no? Magtatanim sa puso ng ating mga anak. Diba? At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay talagang siguro hindi matatapos ang oras pagka pinag-usapan natin yung manifestation ng kabutihan ng Panginoon. Kayo mga bata, huwag kayo, ay naku, kwento na naman ako, yan naman po nung araw, naku. Yan po ay talagang napakalaking impact niyan sa buhay ng ating mga anak. Alam mo, halimbawa, ang Dean ng College of Law, si Dean na Dr. Attorney Nene Tuason, tawag namin sa kanya, Pastorni.
0: Pastor.
1: Siya rin ang Dean ng College of Law. Yung kwento ng buhay niya, grabe talaga. Sila ni Brother Boy. Nagdiriwang din niya ng anniversary. Kaya talagang makita mo na habang kinukwento nila yon, naku, talaga ang mga nakikinig ay napagpapala. Sapagkat, kaya yung testimony na yan, talaga, napakalaking encouragement sa iba, lalo na sa ating mga anak. Eh, kung gusto natin maging independent and yet dependent kay God, tell the story from the Bible, tell your own story ng kabutihan ng ating Panginoon. Ako, nanonood din sa atin si Pastora R.C. Santiago dyan sa Obando. At ganoon din si Alu Bilabid. Ay tama po, sabi dyan, ay nag-agree siya sa ating mga tinatalakay kay Willie. Si Pastor Ramon Crisostomo sa Valenzuela ay nanonood, nakikinig din sa atin at ang kanyang kabiyak si Marlet at si Aurora Estrella. Good morning po. Ang aming mga anak po ay lumaki sa Christian family kaya ngayon po ay nasa music ministry at naglilingkod sila sa Panginoon. Congratulations po. Si Pastor Art ay nakikinig din sa atin ngayon, Concepcion, na binati natin kanina sa kanilang paparating na wedding anniversary. Ocampo Mila, blessings Monday morning, Pastor Joner and Pastor Willie, thank God sa miracle healing po ang be upon us. Sabi niya, si Lydia Deliota, nanonood, nakikinig din sa ating Kuya Willie. Ako, talaga naman ay talagang kulang ang ating oras para ating ma-recognize lahat ng mga nakasubaybay sa ating Kuya Willie. Ano po ba ang iyong take away na family chat sa atin sa araw na ito?
0: Kuya Jonel, mayroong realisasyon tayo dito sa ating tinatalakay. Lalo na doon sa puntong nabanggit natin, makwento na sa Biblia na totoong pangyayari sa karanasan.

0: sa mga lalaki at babae na babasa natin, ikukwento natin sa ating mga anak. Ano po yung realization na yun? Maaring, halimbawa, hindi basta mangyayari sa atin, kunwari, yung katulad ng burning bush kay Moses.
1: Yeah.
0: Okay. Maaring hindi tayo maliligtas mula sa kuko at pangil ng mga leon katulad ni Daniel. Maaring hindi tayo magtagumpay sa mga higante ng buhay katulad ni David. Pero yung mga kwentong pangyayari na totoo, napakalaki ng itatatakan. Magiging silyado sa puso ng ating mga anak na maging katuparan ng sinasabi mo kanina, Proverbs 22:6, ituro natin sa ating mga anak sa kanilang paglaki yung mga bagay na naranasan, napatunayan ng mga lalaki at babae na sa Biblia na nababasa nila. At etong maganda, Kuya Janel, magkulang man tayo
1: Yeah.
0: sa loob ng tahanan, meron tayong simbahan o samahan ng mga mananampalataya na pwedeng umalalay sa tahanan para ituro
1: Amen.
0: ito. Kaya mahalaga po
1: Yeah.
0: yung ating small groups, yung ating discipleship program, yung pong ating mga Sunday school classes, lalo na musmus pa lang na ituturo na sa kanila. Kaya sa mga guro ng Sunday school o growth class ang tawag namin, huwag po kayong manghinawa. Ito ay isang masayang paggawa sa loob ng sambahay ng sa tahanan ng Diyos na katuwang po ng ating mga tahanan sa paghuhubog, pagmumolde ng buhay at bukas ng ating mga anak.
1: Amen. Wow, wonderful. At talagang yan po ay babaunin natin po sa ating pong tinalakay po sa araw na ito, raising independent children who are dependent on God. And for sure, they will become successful. For sure, they will become ika nga significant sa
0: Amen.
1: kanilang buhay sa Panginoon. Praise God. Wow. Nais nating mawakas po sa isang panalangin para po sa ating pong pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat sa inyo na sumubaybay sa amin. At sa mga mag-share ng link na ito, ang prayer natin ay patuloy na pagpapala ng Panginoon ang dumaloy sa inyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa mga karunungang na ibahagi ngayong araw po na ito. We humbly come before you and acknowledge that apart from you, we cannot do anything. Basbasan niyo ang mga naibahagi po namin ng Kuya Willis at salamat sa lahat na naging bahagi ng programa pong ito, maging ang mga naging kaagapay po namin sa araw na ito.
0: Opo,
1: At
0: Panginoon.
1: minsan pa po, dinadalangin namin po ang iyong proteksyon sa South
0: Yes.
1: Cotabato, sa
0: Yes.
1: Jensen, sa Seven, sa naging lindol po doon, Panginoon Diyos, sa 777. Nawa, Panginoon, ang nakita namin mga building na ito ay hindi na madagdagan ng mga nawasak. Eh, huwag na madagdagan. Ingat ang mga buhay, ang mga properties. At dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga government agency na makatugon. Maayos, Panginoon Diyos, ang mga local government, ang DSWD, ang mga national agency, ang Pangulong Bongbong, Panginoon, at ang kanyang gabinete. They'll be able to respond promptly and wisely, Panginoon, para sa aming mga mamamayan po. Panginoon, ang mga pamilyang kinakatawan, ang mga nanonood at nakikinig sa amin, we bless them in the mighty name of Jesus and we declare favor upon favor. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na laging tapat at hindi nagkukulang. Marami kaming kwento ng iyong kabutihan,
0: Hallelujah.
1: Ng iyong kapangyarihan. Give us the boldness to always tell of your goodness so that people may see and taste that our God is good. This is our prayer. In Jesus' name,
0: Amen. Amen.
1: Praise the Lord. Wow! Eh, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito. Kay Willie, siyempre, meron tayong mga papasalamatan na talagang... Teka, meron palang humahabol dito na mga nanonood, nakikinig sa atin. Ano yan? Si, yung kami nag-umulit lang sila. O, kambo, Mila Palma, Nelly Palma. Ayan, si Pastor Billy Pataho, humahabol mula sa opisina. Si, belated happy wedding anniversary sa De La Cruz couple. Ha? Si yung ating kapitbahay sa nanyan talagang nagdiwang sila ng kanilang wedding anniversary over the weekend, si Robert at si Hilda. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Si Aurora Estrelita ay nagpapabati muli. Ako, marami pong salamat at papasalamatan din ako, Willie, ang mga naging kaagapay natin sa ating pong Family matters.
0: Alam mo, isang kinatuwa natin ng anniversary ng Sabado, kung yung bandang huli, ipinakilala yung ating mga tumutulong sa atin, yung hindi natin nila narinig, pero naroon po sila, nakuwala sila, eh, hindi
1: wala
0: natin.
1: Tayo.
0: Oo.
1: Yes.
0: So, nagpapasalamat tayo sa tumulong sa atin sa broadcast, si Ate Absidy Ferrer Tabua, si Ate Shaira Gabornes, ang production technicians, ang RTV team, broadcast engineers, at doon po sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa lagi niyong pagsama sa amin.
1: Yes, at syempre pa, sa lahat ng sumabay-bay sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa Ibayong Dagat na nanonood na kinig sa atin, kagaya ni Pastor Eli Galio sa kanyang farm, at ganoon din ang mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church at ang iba't ibang mga simbahan dyan sa Japan na lagi nanonood ng kasabay-bay sa atin, ang Alliance Churches, Evangelical Preachers, Assemblies of God, sa pangalan ni Pastor Johnny, ganun din ang Tokyo Baptist Church, ang Jesus Our Gospel, ganun din ang Lord of the Harvest, sa pangalan ni Pastor Monty at Sister Loida, at ganun din ang Pastor Ferdy at Glenda na nakasama. Siyempre pa, hindi mawawala, nanonood ang kinig sa atin dyan sa Sister Belen at Captain Art Canosa, at ang kanilang buong pamilya. Of course, ang Jesus the Loving Shepherd, ah, ang Angelo family. Napakaganda ng pamilyang yan. We are so blessed sa pamilya ni Pastor Jun. Nako, eh, kami po yung magpapaalam na po at tayo nagpapasalamat sapagkat kayo ay naging kaagapin namin sa araw na ito. Kami po ang inyong mga lingkod, Jonel Milan,
0: Willie Basilio po,
1: at ito po ang Family Matters, kaagapin mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hipos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli, mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna.
2: Diba?

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, ang 9 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 16 to 19.
2: Ingatan mo sana ako, O Diyos. Sa'yo ko nanganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa'yo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila'y hindi ako sasama. At sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba, hindi rin maglilingkod, ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa aki'y pumapatnubay, at sa gabi, sa budhi ko, siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwi na, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagkagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay sa piling mo'y madarama ang lupos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Pakinggan mo, Yahweh, ang sigaw ng katarungan. Dinggin mo ako sa aking kahilingan. Dalangin ko, sana'y iyong pakinggan, sapagkat labi ko namay hindi nanlilinlang. Hahatol ka para sa aking panig, pagkat alam mo kung ano ang matuwid. Kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid. Kahit sa gabi, ikaw sa aki'y nagmamasid. Siniyasat mo ako at napatunayang matuwid. Walang kasamaan maging sa aking bibig. Ang salita ko ay tapat. Di tulad ng karamihan, tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong nilalakaran ang iyong daan, hindi ako lumihis doon kahit kailan. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayon, pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa aki'y umalalay. Ako'y bantayan mo, ang paborito mong anak, at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masasama, ako'y iyong iligtas. Napapaligiran ako ng malulupit na kaaway, mayayabang magsalita, suwail at matatapang. Saan man ako magpuntay, lagi akong sinusundan, naghihintay ng sandali na ako ay maibuwal. Para silang mga leon na sa aki nag-aabang, mga batang leon na nakahandang sumagpang. Lumapit ka, O Yahweh, mga kaaway ko'y hadlangan, sa pamamagitan ng tabak, ako'y ipaglaban. Sa lakas ng iyong bisig, ako'y iyong isang galang, sa ganitong mga taong sagana ang pamumuhay. Ibagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan, pati mga anak nila ay labis mong pahirapan, at kanilang salinlahi sa galit mo ay idamay. Dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita, at sa aking paggising sa piling mo'y liligaya. O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat dapat purihin si Yahweh. Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panghanib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag. Sa aking paghihirap, humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. Pinakinggan niya ang aking pag-ibig. Ang buong lupa ay nauga at nayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Lumabas ang usok sa kanyang ilong. Mula sa kanyang bibig ay mga baga at apoy. Nahawi ang langit at siya'y bumaba. Makapal na ulap ang tuntunan niya. Sa isang kerubin, siya ay sumakay. Sa papawirin, mabilis na naglakbay. Ang katilim ay ginawa niyang takip, maitim na ulap na puno ng tubig. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya at mula sa ulap, bumuhos kaagad ang maraming butil ng yelo at baga. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit. Tinig ng kataas-taasan, agad narinig. Dahil sa mga palaso na kanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Nagsalasalabat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo, kaya't nagsitakas. Dahil sa galit mo, O Yahweh, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin, kaya't ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag. Mula sa kalangitan, itong Panginoon, sa malalim na tubig, ako'y iniahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Sinalakay nila ako nung ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh ang sa akin nagsanggalang. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Pinagpapala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid. Binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Mga utos ni Yahweh ay aking sinunod. Hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Lahat ng utos niya ay aking tinupad. Mga batas niya ay hindi ko nilabag. Nalalaman niyang ako'y walang kasalanan, paggawa ng masama ay aking iniwasan. Kaya naman ako'y ginagantimpalaan niya sapagkat alam niyang ako'y totoong walang sala. Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo at napakabuti mo sa mabubuting tao. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama, ikaw ay malupit. Ang mapagpakumbaba ay inililigtas mo, ngunit iyong ibinabagsak ang mga palalo. Ikaw, O Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Pinapalakas mo ako laban sa kaaway upang tanggulan nito ay aking maagaw. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap ng kanyang kalinga. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Ang Diyos na sa aki'y nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabunduhan. Sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na pana. Iniingatan mo ako at inililigtas. Sa iyong pagkalinga, ako ngayoy tanyag. Sa iyong pagtulong, ako'y naging matatag. Inalalayan mo sa bawat paghakbang ang mga paa ko'y ni hindi nadulas. Mga kaaway ko'y aking hinahabol. Di ako tumitigil hanggang di sila nalilipol. Di sila makabangon kapag ako'y sumalakay. Sa paanan ko'y bagsak sila at talunan. Pinapalakas mo ako para sa labanan at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway. Mga kaaway ko'y pinapaatras mo. mga napupuot sa akin ay pinupuksa ko. Humihingi sila ng saklolo, ngunit walang tumutulong. Tumatawag rin kay Ye, ngunit hindi siya tumutugon. Dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na ipinapadpad. Aking itinapon, niyapak-yapakan, kagaya ng putik sa mga lansangan. Sa mapanghimagsik na bayan, ako'y iniligtas mo. Sa maraming bansay, ginawa mo akong pangulo. Ang aking nasasakupan ngayon, marami na. Kahit na nga sila, ay hindi ko kilala. Sa bawat utos ko, sila'y sumusunod. Maging mga dayuhan, sa aki yumuyukod. Nawawalan sila ng lakas ng loob, nanginginig papalabas sa kanilang muog. Buhay si Yahweh, Diyos ko't tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Ang kanyang kadakila ay ating ipahayag. Pinagtatagumpay niya ako sa mga kaaway, mga bansay, ipinailalim niya sa aking paanan, at iniligtas niya ako sa aking mga kalaban. Laban sa mararahas, ako'y pinagtatagumpay sa aking kaaway, ika'y aking kalasag at patnubay. Sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan, aking sasambahin. Dakilang tagumpay, ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari. Tapat na pag-ibig, ipinadarama niya sa kanyang pinili. Kay David at sa lahat ng kanyang salinlahi. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako, ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagapili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapanghahas na kasalanan. huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan, taluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS Agapay Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Hello kaagapay, mapagpalang araw sa iyo. Ako po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nasa trabaho o nagpapahinga? Samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw o kaya ay itag ang inyong churchmate, kapamilya, kamag-anak, kaibigan at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig na mga negatibong balita at usapin. Pero ang tanong, paano nga ba maging leader na sumusunod sa Diyos? Pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na maaaring hindi gaanong napag-uusapan kumpara kina David, Moses o Daniel. Pero napakaganda ng kanyang halimbawa. Yan ay si Josiah. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Kalawang Mga Hari, Kabanata 22, Talata 2. Sinasabi rito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino nga ba si Josiah? Siya ay naging hari ng Juda sa edad na 8 taong gulang. Imagine kagapay, 8 taong gulang pa lang tayo noon, iniisip pa lang natin kung paanong maglalaro, kung anong laruan ang lalaruin o anong cartoon ang panonoorin. Pero siya, hari na ng isang bansa. Mas lalo pang nakakabilib dahil bago siya naging hari, maraming hari ng Juda ang lumayo sa Diyos. Maraming sumamba sa Diyos-Diyosan at ipinagsawalang bahala ang mga utos ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi maganda ang kalagayan ng bayan nang maupo siya bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niya na sundin ang Diyos. Hindi naging hadlang para sa kanya ang edad para gamitin siya ng Diyos. Minsan kasi diba sinasabi natin, bata pa naman ako, o kaya naman matanda na ako. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa puso. Maaring estudyante ka pa lang, maaring bagong empleyado, maaring baguhan sa ministry. Pero kaagapay kung handa kang sumunod sa Diyos, maaari kang gabitin ng Panginoon para maging mabuting impluensya sa iba. If you will read his entire story, tampok din dito ang kanyang skills sa leadership. Kapag narinig natin ang salitang leader, madalas ang naisip natin ay manager, supervisor, pastor, teacher o mga taong may mataas na posisyon. Pero kaagapay, alam mo ba na lahat tayo ay leader sa iba't ibang paraan? Kung ikaw ay magulang, may influence ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay kuya o ate, may influence ka sa iyong mga kapatid. Kung ikaw ay empleyado, may influence ka sa iyong mga katrabaho. Kung ikaw ay kaibigan, may influence ka sa iyong barkada. Si Josiah ay naging leader na pinapahalagahan ang utos ng Diyos kaysa opinyon ng tao. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sumabay sa uso. Madaling sundin ang karamihan, madaling gawin ang ginagawa ng lahat. Pero minsan, ang tama sa paningin ng Diyos ay hindi laging popular sa paningin ng tao. Kaya nga napakahalaga ng halimbawa ni Josiah. Kahit iba ang ginagawa ng marami sa kanyang paligid, pinili pa rin niyang sundin ang Diyos. Isa pang magandang bahagi ng kwento niya ay nang matagpuan ang aklat ng kautusan habang inaayos ang templo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nagpakumbaba siya at gumawa siya ng pagbabago. Napakagandang paalala nito para sa atin. Ang tunay na leader, faithful, available at teachable. Hindi dahil may posisyon ka ay alam mo na ang lahat. Hindi dahil matagal ka na sa pananampalataya ay wala ka nang kailangang matutunan. Ang isang pusong sumusunod sa Diyos ay laging handang makinig at magbago. Kagapay, baka may mga aspekto sa buhay.

Buhay natin na kinakausap tayo ng Diyos ngayon at kailangang baguhin. Maaaring ang ating ugali, ang ating relasyon, o ang ating priorities. Ang tanong ay pareho rin kay Josiah. Makikinig ba tayo? Alam nyo, napansin ko na ang mundo ay maraming leader na magaling magsalita. Pero ang kailangan natin ay mga leader na marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang pinakamagandang leadership ay nagsisimula sa obedience. Bago manguna sa iba, matuto munang sumunod sa Panginoon. Bago baguhin ang iba, hayaan munang baguhin ng Diyos ang iyong puso. At gaya ni Josiah, maaring hindi perpekto ang paligid natin. Maaring maraming maling impluensya. Maaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Pero maaari pa rin tayong mamuhay ng tapat sa Diyos. Tandaan natin kaagapay, hindi kailangang maging sikat para maging mahusay na lider. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makagawa ng malaking impact. Ang kailangan ay isang pusong handang sumunod sa Diyos araw-araw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Mortis Flores. Magandang umaga po ngayon on a Trusting Tuesday, mga kagapay. Alam niyo naman, sinusundan ko lagi si Daddy. Di ba? Ganun yan. So, kayo po yung nakikinig sa programang gabay ngayong Trusting Tuesday. Ayan. So, maganda po yan kasi palagi sabi, lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Di ba po? Ano man ang pinagdadaanan natin, kapit lang talaga tayo sa Panginoon. So kung kayo po ay narito sa Luzon at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, napapakinggan niyo po kami ay sa inyong pong mga radyo yon. Nakukuha niyo po ang ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, di ba po? At ang gamit niyo rin po Transistor Radio PM Radio, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula ang pari hanggang hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, ay nakukuha niyo po ng maliwanag. Ang maganda po ang inyong reception. At maraming salamat sa patuloy po ninyong pag-comment dun sa ating program kasi nalalaman natin kung nasaan kayo, nasa San Jose del Monte ba, nasa Mindanao, di ba po, or nandyan kayo sa Cavite, o nandito kayo sa Marikina, o nasaan kayong lugar, o yung iba nasa Saudi, di ba po, nasa Middle East. Naku, maraming pong salamat sa patuloy yung pagsuporta sa gawain ng Panginoon. At ngayon din, araw din to ng ating Ministry Partners Day, di ba? So di ba nakita nyo yung mga pumunta sa GCF nung Sabado? Nakita nyo kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga programa para po maabot ang iba. Sabi nga, na makakilala sila sa Panginoon o lalong lumago sila sa Panginoon. Sabi nga natin, amen. Until all have heard, hanggang lahat ay makarinig ng mabuting balita. So marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa gawain, maging ito ay sa panalangin o ito ay sa financial support. At patuloy kong ini-encourage kayo ha, gawin niyo. Kasi naalala ko po, may nakausap akong babae last week. Sabi niya, ang mga parents ko hindi mananampalataya, pero ang programa sa DCAS, sabi niya, yun ang nagpalago sa akin. Diba? So, ganyan. Nag-iisa pa lang yan. Marami po yan, mga kaagapay. So, let us continue to support the work of FEBC Philippines for His glory and honor. So, maraming salamat ha. Patuloy tayong maging magkakaagapay sa gawain ito. So, hold on lang po kayo, mga kaagapay. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po lalo tayong makapag, you know, we could really rely and trust the Lord for today. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayahatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 8 reasons why you should donate blood regularly. O yan. Kasi nga po, ang June 14 sa Sunday yan, World Blood Donor

per day. At sabi nga, ito ay na-establish noong 2004 bilang collective effort ng apat na Global Health Organization: World Health Organization, International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, International Federation of Blood Donor Organization, at International Society of Blood Transfusion. At pinagkasundoan nila na yung event na to ay gawin at isabay, parang ganun, sa birthday ni Karl Landsteiner, June 14 yon, 1868, ang Nobel Prize winner scientist na naka-discover ng A, B, O blood group system. O, di ba? Dagdag kaalaman talaga. Kaya nga itong pinag-uusapan natin. Kahapon, pinag-usapan na natin yung mga unang mga benefits ng pagdo-donate ng dugo. At ito, kagaya nung nagbibigay ng free check-up at pathology test, nalaman din natin na walang natural na paraan ng katawan na maglabas ng sobrang iron sa ating katawan, kundi sa pamamagitan ng blood loss. Kaya nga, mas maganda kung maging blood donor para ma-reduce ang risk ng heart at liver disease. O ano pa? Ano pa yung benefits? O hindi lang yun, ha? It also lowers the risk of cancer. Nagpapababa ng risk ng cancer. Sa isa pong study na na-publish sa Journal of the National Cancer Institute, na-associate po ang iron reduction sa pagbaba ng risk ng cancer at mortality. Doon po sa study, na-observe na ang mga patient na meron tinatawag na peripheral arterial disease o PAD, isa pong kondisyon na ang dugo ay hindi na po dumadaloy ng tama sa mga binti. Pero pag nag-donate ng dugo regularly, ay nagre-reduce ng risk ng development ng cancer kesa doon sa mga hindi nagdo-donate ng dugo. O, di ba? Maliban daw po sa finding na nabanggit, ang study po ay nag-highlight din ng ilang health issues. Yung pagdami ng iron ay nagpapataas ng risk ng chronic diseases tulad din daw po ng colorectal cancer. So sa mga kababaihan, ang risk ng cancer ay tumataas pagkatapos ng menopause dahil ang katawan ay wala ng paraan upang ma-eliminate ang sobrang iron. Kaya nga, pagdo-donate ng dugo regularly, ang nakakatulong upang mabalance ang iron level sa katawan at ang risk ng iba't iba pang uri ng cancer, bumababa din yan. So yon. Another, eto rin, kapag nag-donate ka, nagde-develop ng bagong blood cells, di ba? Kasi po, may approximately 10 pints ng dugo sa katawan ng isang average adult. So kapag nag-donate ka ng dugo, nagamit mo yung 1 pint ng blood supply. Subalit ang mas amazing ay ang realidad na ang ating katawan ay may pamamaraan upang ma-replace ang dugo na nawala. So sa katunayan, ang katawan ay nangangailangan lang ng ilang araw upang makagawa ng bagong oxygen-rich blood cells. O di ba? So paano? Sabi, kapag nag-donate ka ng dugo, nade-detect ng katawan ang pagbaba ng blood volume at oxygen levels. Ito ay nag-trigger sa bone marrow na mag-produce ng bagong cells. So ang natural regeneration process ay nagwo-work sa pamamagitan ng isang highly efficient biological response. So ang specialized cells sa kidney ang nakaka-detect ng pagbaba ng oxygen carrying capacity at volume. So bilang tugon, ang kidney ay nagre-release ng hormone na ang tawag ay erythropoietin o EPO. Ito ay nag-act bilang messenger na nag-i-instruct sa stem cells sa bone marrow ng mabilisang pag-develop ng bagong red blood cells. O, so habang ang plasma ay napapalitan sa loob ng 28 hours, ang ating katawan ay patuloy na nagpo-produce ng milyong-milyong bagong red blood cells kada segundo at napapalitan ang donated blood sa loob ng 4 hanggang 8 weeks. Ang tindi ng system, ano, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At pinag-uusapan lang natin dugo, ha, vascular system. At ang dugo natin na dumadaloy

0: sa lahat ng bahagi ng ating katawan. So napag-alaman natin sa school na ang dugo ang nagdadala ng oxygen sa lahat ng bahagi, kumukuha ng carbon dioxide mula sa mga cells sa ating katawan. So dito natin nauunawaan kung gano'ng kahalaga ang dugo sa ating katawan at kalusugan. So mga kaagapay, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng isang malusog na pangangatawan. Nararapat lang po na pangalagaan natin ito, hindi lang para po sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos na lumikha sa atin at para din po sa iba na nangangailangan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak yung sinabi mo, kung kaya donate blood regularly for organizations na nagsama-sama for this cause. Free check-up resulta, maging talagang blood donor, pagdami ng iron problema na mag-donate, replace blood, so donate blood. Kidney, nagpapalit ng bagong blood, oxygen blesser, care for it. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ganito ang tanong, sino silang mga katiwala ng Diyos o caretakers of God's truth? Ang 1 Peter chapter 4, 7 to 11, ang pag-aaral sa gabay. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Anong shocking na deklarasyon ang inihayag ng piniling apostol ng langit? Ano po ang kanyang totoong inihahayag? Naririto po, malapit nang matapos ang lahat sa mundong ibabaw o sa langit man. What a shocking declaration! Kung ito ay totoo, ano kung gayon nga po ang dramatic steps from our part to take o tamang paghahanda on our side? Tayo niyang pinagsasabihan, naririto po. Siguraduhin ninyong malinaw ang isip ninyo at may self-control kayo sa inyong buhay. Malinaw ang isip ninyo at may self-control sa inyong buhay. Para ano nga po? Para makapag-pray kayo ng maayos. At malaman ninyo ang pinaka-best thing sa lahat. Ano po ang pinakamahalaga sa lahat sa mundong ibabaw o sa langit man? Wow, wow, wow, amen. Na mahalin ninyo ang isa't isa ng tapat. Dahil sa nagmamahal kayo, kaya napatatawad ang maraming kasalanan. At saka ano pa ang dapat gawin? I-welcome ninyo ang isa't isa sa mga bahay ninyo na hindi nagrereklamo. Gamitin ninyong mabuti ang iba't ibang gifts na ibinigay sa inyo ng Diyos. At gamitin ninyo ang gift na iyan sa ikabubuti ng kapwa ninyo, right? Pagkalinga sa ibang tao. Yung mga nagpipreach, gamitin ninyo ang mensahe ng Diyos. Yung mga nagsiserve, gamitin ninyo ang lakas ng Diyos na ibinigay niya para bigyan siya ng papuri dahil kay Jesus Christ, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang maging ating tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay magpakailanman. Siya rin po ang kahapon, ngayon at magpakailanman, looking unto Jesus, the author and the finisher of what? Of our faith. Wow, wow, wow, amen, amen. Romans 8:28, and this we know, that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose and at the eternal plan. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe nga si Lord sa kahabagan para sa kabaguhan ng lahat sa mundong ibabaw at sa langit man. Wala ng luha o mga sakit man, I am doing a new thing, God said. Amen, amen, di ba anak?
0: Opo, Ama. Totoo yan. Pero ang linaw po ng sinabi ng ni Apostle Peter dito. Sabi niyang ganun, the end of all things is at hand. Malapit nang dumating. Malapit nang matapos. So ang kanyang sinabi, kailangan, dahil tayo mga mananampalataya, parang ang point niya, maging sober-minded na tayo, maging handa na tayo. Hindi lang yon, sinabi rin niya sa atin, patuloy na magmahalan sa isa't isa, di ba po?
1: Correct.
0: Tapos dahil ang pag-ibig, it covers multitudes of sin. So alam natin sa atin pong mga mananampalataya, mga sa church, meron yung mga pagkakataon na magkakasalo nga tayo sa opinion, magkakasamaan ng loob. Pero ang sabi nga, love covers a multitude of sins. So dapat yung love pa rin ng Panginoon ang siyang gagamitin natin. Tapos sabi niya ganun, magkaroon ng hospitality na hindi nagre-reklamo. Natawa ako dyan eh. Pag ano, alam, bet, gumawa, ba't ako? Di ba? Misa ganyan, ba't ako? Ganyan. So dapat siya, pag binigyan ka ng responsibility, take it. Dahil, lalo na, kung ay, yung gift na pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo, di ba?
1: I serve this.
0: Yung survey, sa liba gano'n. Ako nga po, minsan nabibigla ako. Halimbawa, may narinig kasi akong comment nun. Talagang ang ano niya, ang gifting niya, pagtuturo sa mga bata. Tapos, ang comment niya sa akin, one time natanong ko siya, bakit hindi ka nag-i-involve sa Sunday school sa mga bata? Ang dialogue niya sa akin ganito, sabi niya sa akin, Dad, bakit pa? Lunes hanggang Biyernes nga, puro na nga mga bata yung aking kaharap. Tapos pagdating pa ba ng Linggo, bata pa rin. Ganyan pa rin ang gagawin ko. Tapos napag-isip ako, sabi kong gano'n, di ba dapat, sa akin lang sarili dada, hindi ko na siya sinagot kasi sabi nga kailangan understanding love. So hindi ko siya sinagot, hindi ko siya kinontra. Pero ang naisip ko noon, ganire. Di ba, ang pagtuturo ng bata is gift na binigay sa akin ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, para sa ikalalago ng church. Yun yung primary rule. Tapos, yung pagtuturo ko sa labas, yun na lang yung benefit ng gift na yun. Diba? Hindi yung, it's the other way around. We serve the Lord sa ating churches through teaching and use teaching sa labas as a method of mission, as also as God's provision for us. Diba? Ganon.
1: Baligtad.
0: Opo. Sabi ko, ba't ganon? So magandang reminder yan sa atin mga kaagapay na when we serve the Lord with our gifts, ang pagkatawag ng Panginoon sa atin is for the building up of the church. Kung nagagamit
1: and that is his body.
0: Opo,
1: his
0: body.
1: Body.
0: So kung nagagamit natin ito sa ating secular na mundo, like for me, I use my optometry. I mean, I told you before, I surrendered optometry to the Lord nung nag-full-time kami, not realizing that the Lord will bring it back to me, diba? And ngayon, nakita ko, it's His way of providing for our needs on ngayon na senior na kami ng pastornes. Diba? The Lord has His plan. So, we will continue to serve God. So, ano man po yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ano man yung gift, whether it's in speaking or whether it's in serving or whether it is in everything that we, in whatever God gives. Sabi niya ganun, all of it is for God's glory. Diba
1: Amen.
0: Po? For
1: Amen.
0: Him. Kasi sa Kanya lang, dominion forever and ever. So mga kaagapay, let us serve the Lord, di ba? Yun yung ating encouragement. At yung kagaya nga na sinasabi natin doon sa mga kaagapay natin na who faithfully prays for FEBC, kayo yung mga intercessors, kahit sa inyong mga churches, gawin nyo yun. Pray for the people in the church. As you continually support FEBC with finances, support the ministry of your church. Ganun yun. If you are being used of God to teach sa labas, use your teaching gift in the church, God, that you belong. Diba? It is for His glory and honor. So mga kaagapay, let's be part of what God is doing kasi God is continually at work. At huwag natin kakalimutan, huwag tayong tumabilang at hayaan, ah, si Lord na gumawa na, ah, mga pastor na, mga leaders na. No. mas magandang kabahagi ka sa ginagawa ng Panginoon ngayon, di ba? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi talaga you are at work. Sabi nga, hindi ka humihinto sa paggawa. Oh, may mga times na hindi namin maintindihan. Pero Lord, you are at work. At ang magandang challenge at ang magandang opportunity is that you have given us gifts. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng mga gifts na to upang magamit namin para po sa aming paglilingkod sa iyo. So Lord, ang dalangin namin, may you find us faithful stewards of the gifts of this that pinagkaloob mo sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, we will continue to serve you. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay. Today is a special day kay Don Alisa Rugon, kay Ronald Regala, kay Nenita Bautista, kay Carla Maghanay, kay Celso Marqueses, Panginoon, we pray for him and the whole family, kay Ronald Abedlilia, kay Richelle Balmes, kay Chinky Liwanag Punsalan, kay Feli Iruna, at gandun din kay Andy Marcelo at John Robles. Panginoon, ilan lang po sila sa mga nakalista sa amin simula pa noon, di ba, Lord? Pero may mga aring, may mga bago kaming mga kaagapay na today is their special day. So Lord, we declare blessings upon them. So Father God, today we also pray for families who lost loved ones today. Naalala ko po ipag-pray ang Atienza family, Lord. Sila Kuya Rolly, sila Pastor Rolly, sila Sam, Jen Rev, Gosped. Because Lord, pinauwi mo na po si Ate Eva. So Lord, we just pray that you will continue to hug them with your peace and comfort. Not only them, Panginoon, I remember to pray for the Manim Team family. I just pray for them, Lord. I pray for the Magsino, kila Ma'am Sarah, Panginoon. Patuloy na pagyakap ng mahigpit. At sa mga kaagapay po, Panginoon, na hindi man namin nalaman, but lost loved ones today, or this just going through the crisis of grief, Lord, we pray for your comforts and embrace them tightly. So Lord, saan kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Marami pong salamat.
1: Panginoon, grabe nga si Lord sa kanyang kahabagan para sa kabaguhan ng lahat sa mundong ibabaw at sa langit man. Wala ng luha at sakit man. I am doing a new thing, God said. Amen, amen, amen. Paano kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen.
0: Maganda yung verse na nabanggit ni Daddy sa kanyang prayer. Isa po yun sa favorite verses ko. I remember, ginamit po yan ng Panginoon when we were going through the valleys of our lives. Yung Christian ministry, na frustrate kami sa mga tao. Ayun, mga Kristiyano, di ba? Yung ministry na ginagalawan. Pero ang sabi ng Panginoon yan, forget the former things, do not dwell in the past. I am doing a new thing. So doon kami nalangan, di ba? Pinatawad namin yung mga tao naka-offend sa amin, naka-hurt sa amin. Kasi alam namin, it's also for us. At patuloy.
1: Correct. Hindi ko makakatulog pag hindi ka nagpatawad.
0: Totoo yun, Daddy. Totoo. Kaya hindi ka mag-move on pag hindi ka nagtutong-tumingin that God is doing a new thing. So that's
1: Amen.
0: A choice we have to make, mga kaagapay. And as I will remind, kung ano man po yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, gamitin mo. Hindi bilang income generating, kundi bilang serving sa Panginoon. Yun, dahil sa kanya galing yan. Okay. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rajiv Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, siya po sa broadcast engineering sa Radyo TV Protect sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon Todo-Todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na sabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kaagapay. At sa ang mandako ka ng mundo, isang magandang araw. Magandang umaga po sa mga papasok pa lang. Nagsisipaghanda na po sa pagpasok sa eskwela at sa trabaho. Meron akong kaibigan, Sister Shekaina, na madalas niya sabihin, to the salt mines. Muli tayo po ay aharap na naman sa hamon ng buhay. Sa mga papauwi po, galing naman sa night shift, mga nakakaramdam po ng pagod na. Ngayon, nararamdaman mo na yung pagod ng magdamag na pagtatrabaho. Salamat sapagkat may mga sinisimula ng araw sa panalangin, may mga tinatapos ang kanilang araw sa panalangin. Salamat sapagkat kasama ko ngayon, kayo ngayon sa kalahating oras ng devotion at prayer time. Ako po, ang inyong hardinero, Pastor Eric Cortez, sa Hardin ng Panalangin, Tuesday Edition. Kayo po ay nakikinig dito po sa 702 DZAS FABC Radio TV at napapakinggan po at napapanood din po kami sa iba pa pong mga platforms sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po ng GCTV, sa live stream po sa Facebook at sa YouTube at sa ating pong 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, dama po ninyo ang aming kapaguran, ang aming kahinaan. Nagsisimula pa lang ang araw, nararamdaman na namin ng pagod. Iniisip pa lang namin ang mga gagawin namin sa araw na ito. Napapagod na kami. Subalit salamat, O Diyos, sapagkat sa inyo pong piling ay may kapayapaan at kapahingahan. Nawa, Panginoon, sa amin pong sandaling panahon na gugulin sa panalangin at pagbubulay-bulay sa inyong salita, makasumpong kami ng makahugot kami ng kalakasan, kapayapaan sa inyo. Salamat po, O Diyos. Tinatalaga namin ang aming pong programa at nawa maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming mga tagapakinig. Sa inyo pong papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, ito po ang Hardin ng Panalangin at ako po ang inyong hardinero ng panalangin, ang plantito ng panalangin sa oras na ito. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Mga kaagapay, pakibahagi na po ang inyong prayer request at pakitype na po sa comment section ano man ang nais po ninyong ipag-pray at kaagapay po natin ang ating production team upang maisama ka sa prayer time. At sakali man po na hindi may pag-pray on air, meron po tayong mga kaagapay na kasama po nating nananalangin. At kung kayo po, naghahanap po kayo ng pagkakataon makapaglingkod, ito na po. Katapos po ng ating programa, scroll po ninyo yung comment section and take time to pray for those prayer needs. At alam ko, yung mga prayer partners din ng FEBC ay dinudulog sa Panginoon ng ating pong mga kahilingan. Sisikapin po namin sa biyaya ng Diyos na may panalangin as much as possible po yung mga prayer request. At naku, natutuwa kami, nakakatanggap kami ng mga patotoo. Meron ako isang nabasa na ang kanyang anak ay sa aking pagkakaalala ay nakapasa dahil kahit na po hindi daw na ipag-pray on air, alam niya na ipag-pray siya. Purihin po ang Panginoon sapagkat alam po ninyo, sabi nga ng Biblia, bago pa nga daw pumasok sa isip natin yung ating mga kahilingan, alam na po ng Panginoon yan. At tayo binigyan niya ng privilege to be able to see, participate sa kanyang himala. Kaya kaagapay, pakicomment na po ang inyo pong mga patotoo at ang inyo mga kahilingan sa panalangin. At sa ating pong sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos, bagamat tayo po ay
nagpapatuloy doon po sa ating series sa Judges, no, sa June. Ang ating pong theme sa buwan ng Hunyo ay, alam ko na maunawa naman ng ating mga kasama na pupunta po muna tayo sa Awit 46. Sapagkat hindi naman po kaila sa atin na meron pong naganap na lindol sa Mindanao, sa Sarangani, sa Jensan, sa Davao at sa iba pa pong mga lalawigan. At kahapon, hindi ko pa na-check ngayong umaga eh, sa kahapon po ay mga 19 na po yung fatalities. Nakita po ba ninyo yung video ng gumuhong building kung saan nandun po yung isang kilalang fast food chain at saka yung isang station ng radyo, bumagsak talaga. At yung mga bata na sabi nga excited pumasok ang karamihan, although nandun yung usual na pag-iyak, ng mga unang papasok pa lang, iiwan na ng magulang doon sa eskwelahan. At nag-flag ceremony, napanood ko pa yung nagsasayawan yung mga teacher bilang calisthenics, no? Tapos lumindol. Hanga nga tayo doon sa mga guro na hindi inisip yung kanilang sariling kaligtasan kasi kitang-kita po yung mga guro na niyakap at tinipon ng mga bata kahit na, kumbaga, nasa open field po yung mga bata eh. Nakita po natin yung trauma na inabot po. Naririnig natin sa mga video. Sakto kasi dahil opening ng class, may mga nagvi-video talaga. Kaya nung lumindol, nakunan ho talaga. Hindi ho ito yung tipo nung ginagawa po na iba na pag may lindol, bago mag-duck cover and hold, nagbi-video. Ito ho ay nataon na dahil first day of class, kinukunan nila ng video activity tapos lumindol, 7:39 po ng umaga kahapon. At ang sabi po sa Awit 46, sa kabila po ng ating pong naranasan, yung pinagdadaanan po ngayon ng mga kababayan natin kasi may mga lugar na walang tubig, walang kuryente, salamat sa mga maagap na tumulong at nawa ay patuloy na may mga tumulong. Mamaya po ay i-announce namin sa Oras na Pilipinas kung paano po kayo makakatulong. Pero ang ganda nung sinabi rito sa Awit 46, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang matangay, kahit na mag

Kaedad lang yata tayo, Brother Reggie. Naalala ko na nag-i-exam ako noon eh. Tapos, doon sa Luwindol, hindi ko alam kung nagdadasal yung katabi ko na siguro hindi nag-review. Sana wag na matuloy yung exam, pambihira naman. Talagang yung Lindol, yun yung July 1990 earthquake. Naalala ko yun kasi birthday ko the next day. At karoon tuloy ako ng katwiran na wag maghanda eh. Pero yung tindi nung Lindol na yun kasi hindi lang naman no, yanig na pakanan, pakaliwa. Meron pang paakyat pababa. At yung wala na kaming nagawa kundi manatili sa kinaupuan namin. Di pa namin alam yung the cover and hold nun eh. Hindi na kami nakaalis. Ang magawa na lang namin ay magdasal. At nung pinapanood ko yung gumuhong gusali, naisip ko lang, kasi may gumuho din na gusali noon eh, sa Nebaysia, tapos yung sa Baguio, yung parang accordion, yung hotel. Naisip ko, biyaya na lang ng Diyos, no, na nakasurvive ako doon. Hindi gumuho yung building namin. Dito makikita po natin na sa gitna po ng ating kahinaan, makasusumpong tayo ng katatagan. Sa kabila ng kaguluhan, makatatanggap tayo ng kapayapaan. Dito po binigyang diin na sa mundong ito may kahinaan, may kaguluhan. Kasi wala ka ng control. Ang Lindol po ay paalala na we are not in control. Pero sa kabila po noon, nandun pa ang Diyos na ating lakas at kanlungan. Ang mahirap nun kung tumakbo ka sa isang lugar na akala mo maliligtas ka tapos yung doon ka pa pala maguguan. Pero ang Diyos, kung may kaguluhan, siya ang handang saklolo. At ang sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay di matitinag. Ang sabi nga sa verses 4 and 6, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din basa't kaharian sa tinig ng Diyos lupa'y napaparam. Dito natin makikita na bagamat sa mundong ito may kaguluhan, may kahinaan, ang katatagan at kapayapaan ay masusumpungan sa tinatawag po na unshakable kingdom of the Lord. Kaya nga binigyan din muli sa verse 7 na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kaya po, ang sabi po dito, tumigil tayo sa, huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pag-aalala. Huwag nating hayaan na igupo tayo ng ating kahinaan. Ang sabi ng Panginoon, siya ang ating panghawakan. Mabigat pa nga yung pagkakasabi dito sa verses 8 and 10. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga, maging pagbabaka, ay napatigil, sibat at palasoy, madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Let's stop struggling, let's stop battling against God. Alam niyo, sino mang taong lumalaban sa Diyos ay hindi kailanman magwawagi. Kaya nga sabi ng Panginoon, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat niyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. O yung po sa English, be still and know that I am God. Sa New American Standard Bible, cease striving. Sa mundong ito, walang katatagan, walang kapayapaan. Sa Panginoon, may katatagan, may kapayapaan. Kaya siya po ang ating kapitan. At muli, inulit po dito. Sa awit po ni Cora, ang sabi po rito, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ilang beses pong binanggit dito, kung inyo pong mababasa, yung salitang

kanlungan. At tunay nga, mga kagapay, sa gitna ng mga bagay na ito, siya ang ating kanlungan. Sa Diyos, matatagpuan ng katatagan sa gitna ng kahinaan. Sa Diyos, makasusumpong ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Sapagkat siya ang ating kanlungan. Nawa, ang ating pong naging devotion sa pagkakataon pong ito ay maging kalakasan po natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na buti na lang hindi kami nalindol dito sa Metro Manila kasi may nakaamba din sa atin eh. Kung hindi man tayo ang nasalanta, ang ibig sabihin, tayo naman po ang binigyan ng pananagutan ng Diyos na tumulong sa mga nasalanta. Tayo po yung maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa mga kababayan po natin na nalindol dyan po sa Mindanao. Let us pray. Panginoon, we lift up to you ang mga kababayan po namin na nalindol. At yakapin niyo po sila ng inyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kapayapaan na tanging kayo lang makapagbibigay. We make special mention, O Lord, doon sa mga OFW na may kamag-anak sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Ang aking pong panalangin, Panginoon, ang hirap nung malayo ka, maaaring sa panahon na to, baka hindi pa nila nakokontak ang kanilang mga mahal sa buhay dahil walang kuryente doon sa lugar at naubusan na ng baterya yung mga cellphone ng mga nandun sa mga lugar na nasalanta. Payapain po ninyo ang mga kababayan po naming malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na kasama po sa mga nalindol kahapon. Yung mga kababayan po naming nasa ibang bayan, alam ko po, Panginoon, dinidilig niyo ang kanilang mga dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. O Lord, kayo po ang makapangyari. May balik na po ang power, ang tubig at makarating na agad ang tulong mula sa pamahalaan at iba pang non-government organization sa lalong madaling panahon sa mga nalindol. At sabi nga ninyo, Panginoon, do not withhold good to those who are in need, to those who deserve it, especially if it is within your power to do so. Nawa, binibigyan nyo kami ngayon ng pagkakataong makatulong. Nawa, kami po ay maging bukas ang palad sa pagtulong. Lord, amin din pong tinataas ang mga pangangailangan ng aming mga tagapakinig. Pinapanalangin namin yung, as we have prayed na sa mga OFW, yung asawa po ni Marites Valencia na may humihiling siya ng healing sa sakit ng likod at balakang ng kanyang asawa na nasa ibang bayan. Hiniling po namin din, Panginoon, na sa mga kababayan po namin na ngayon po ay nagre-recover sa stroke, hiniling namin na kayo po, O Diyos, ang magbangon sa kanila mula sa banig ng karamdaman. Si Arturo na humingi ng healing dahil po sa kasalukuyan siyang nasa ospital dahil sa leukemia. Si Arturo Flake. We also pray

Pray, O Lord, sa kay Joe na may heart enlargement at sa anak na may sakit sa thyroid. We also pray, O Lord, sa healing para sa asawa ni JRB Limbaga na mababa oxygen level pero hindi ma-determine kung ano yung sakit niya. Tulungan niyo po yung kanyang mga doktor na matukoy talaga o ang kanyang sakit upang talagang mabigyan ng karampatang lunas. We also pray for Menchie Rosquillo na may lagnat at si Gina Mergal na tinatamaan po ng asma lalo na po sa panahon ngayon na nagbabago ang panahon, ang klima. At lalo rin namin tinatas sa inyo si Nanay Marina Batotok na makarecover mula sa medical procedure at mapigil ang pag-accumulate ng tubig sa kanyang tiyan. Lord, ang mga kababayan po namin may karamdaman, maging yung mga hindi namin nabanggit, ay amin pong idinudulog sa inyo. Sa inyo po kami, nakasusumpo ng kalakasan sa gitna ng aming kahinaan. Your grace is sufficient for us. For in our weakness, your strength is made perfect. So we pray for healing. We believe, O Lord, na kayo po ang Diyos na hanggang ngayon ay nagpapagaling. We also pray, O Lord, sa mga kahilingan na tulad po ng spiritual breakthrough and financial breakthrough kay sa pamilya po ni Leo Vell. Iniling din po namin, Panginoon, na yung kaligtasan ng stable mental health sa pamilya po ni Marites Valencia at yung kaligtasan din ng pamilya ni Nel Maniapao, papasok sa eskwela at sa trabaho. Lord, we also pray na ma-approve na rin yung student visa ng anak ni Noemi Ronario na si James Patrick para sa Australia. Lord, ito po'y mga pagkakataon na malaki ang may tutulong sa kanya, sa kanyang kinabukasan, and we pray that you would grant James Patrick favor in the eyes of the consul and that you would open a door for him to be able to study sa Australia. We also pray sa kapatid po ni Julius Lau na makatagpo po ng trabaho sa Oman. Maging si Juliet Ginahan na nawa, makuha niya na yung titulo ng lupa nila at kausapin po ninyo, Panginoon, yung land developer. At si Sister Rubinocum na nag-aasikaso po ng mga kailangan niyang benepisyo mula po sa SSS. Lord, we lift up to you these concerns and we believe, O Lord, na kayo po ang Diyos na kikilos ng higit sa aming iniisip, higit sa aming inaasahan, higit sa aming hinihiling. Dahil tunay nga, kayo ang aming kanlungan, handang saklolo sa lahat ng pagkakataon. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba, maasa kami ng kasagutan, Panginoon, ng ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan po muli tayo. Hindi lang po sa susunod na linggo, kundi araw-araw naman po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 ng umaga. At bukas pakakasama nyo ang ating hardinero, ang Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Mapapakinggan nyo po ang Hardin ng Panalangin sa radyo, sa live stream po natin sa Facebook, sa YouTube, sa ating 702 DZAS app at sa Channel 185 sa Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, salamat nga po pala sa mga lumapit po na doon sa ating anniversary at nagpasalamat sa ating programa. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pagkakit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamta namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kwete at game shows. Pinayagan namin ang mga at nangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Pinagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa sapwa. Hinayaan namin na pagtao ng bahay ng dinang ari at tinawag naming mga buwante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag namin kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag namin mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes at Huwebes sa buwan ng Hunyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shekina Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35 ayon sa Official Civil or Office of Civil Defense.
3: Ilang flights kanselado dahil sa Mindanao earthquake, Gensan Airport binuksan para sa ilang relief flights.
4: At sa kalakalan, presyo ng langis muling tumaas ngayong araw at ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Umakyat na sa hindi bababa sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, 16 sa mga nasawi ay mula sa Soksarjen at 3 mula sa Davao Region, habang patuloy pa itong kinukumpirma dahil sa posibilidad na may kaugnayan din sa landslide ang ilang ulat. Sinabi rin ni Castillo na 134 katao ang naitalang sugatan, karamihan mula sa Regions 11 at 12, habang 12 individual ang nawawala sa Davao Region. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa mga apektadong lugar sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya, habang nagpapatuloy din ang rapid damage and needs assessment. Dagdag pa ng OCD, mahigit 180 aftershocks na ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, dahilan para manatiling mahigpit ang paalala sa mga residente na huwag munang bumalik sa mga gusaling posible pang mapinsala.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa Pangulo, mananatiling suspendido ang klase hanggang sa susunod na abiso bilang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinabi rin niya na makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan para sa sitwasyon sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, nagpadala na ng mga engineer para inspeksyonin ang mga gusali ng paaralan sa mga apektadong rehiyon. Tiniyak naman ng Malacanang na may sapat na pondo ang gobyerno para sa pagtugon sa epekto ng lindol sa Mindanao.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Ilang flights naman ng Cebu Pacific at Philippine Airlines ang kinansela ngayong araw, June 9 hanggang bukas, June 10, dahil sa epekto ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Apektado rito ang mga biyahe papunta at mula sa General Santos City, kabilang ang ilang Manila, Cebu at Iloilo routes, habang patuloy ang abiso sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline. Kasunod nito, iniutos ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines na buksan ang General Santos Airport para sa limited operations. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mananatiling bukas ang paliparan para sa military government at humanitarian flights upang mapabilis ang relief efforts. Dagdag pa ng kaap, may ipinatutupad na notice to airmen at patuloy ang safety assessment sa paliparan.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Presyo ng langis muling tumaas ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw simula kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa abiso ng ilang mga kumpanya ng langis, nagpatupad ang COL Philippines, Shell Pilipinas at Unioil ng dagdag na 30 sentimos kada litro sa gasolina, habang aabot naman sa mahigit 4 hanggang halos 6 na piso kada litro ang dagdag sa diesel. Nagkaroon din ng pagtaas sa presyo ng kerosene, kung saan nagdagdag ang COL Philippines ng 8 piso at 10 sentimos kada litro at ang Shell ng 4 na piso at 75 sentimos kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, sapat pa ang kasalukuyang imbentaryo ng bansa ng produktong petrolyo para sa humigit kumulang 47 araw sa kabila ng mga isyong nakakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Sa iba pang balita, tuluyan ng aalisin ng GCash ang paggamit ng text message-based one-time passwords o OTP at papalitan ito ng in-app push notifications bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad laban sa online scams. Ayon sa kumpanya, ganap na ipatutupad ang bagong in-app OTP system sa Hunyo 22 bilang pagsunod sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin ang SMS-based OTPs bago ang Hunyo 30. Sinabi ng GCash na madalas targeting ng mga cybercriminal ang mga text message sa pamamagitan ng phishing at spoofing, kaya ililipat na ang proseso ng verifikasyon sa loob mismo ng app. Bukod sa mas mataas na seguridad, inaasahan ding mas mapapabilis ang mga transaksyon dahil hindi na kailangang lumipat ng app, maghintay ng text message o mano-manong maglagay ng verification code ang mga gumagamit. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 61 pesos at 50 centavos, sa Canadian dollar 44 pesos at 12 centavos, sa Singapore dollar 47 pesos at 70 centavos, at sa Saudi riyal 16 pesos sa 38 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
4: Hanging habagat ang nakaaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan, Islands at ang Zambales ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at paghulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dala ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26.5 hanggang 32.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, South Cotabato nasa red alert matapos ang malakas na lindol. Bilang ng mga nasawi umabot sa 11, mahigit 100 sugatan.
6: Pangunahing contractor suspect sa flood control anomalies Pacifico Curly Discaya inilipat sa Malolos, Bulacan RTC mula sa Senado.
4: At sa palakasan, Knicks at Spurs handa na sa Game 3 ng NBA Finals sa New York.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
6: South Cotabato nasa red alert matapos ang malakas na lindol. Bilang ng mga nasawi umabot sa 11, higit 100 sugatan. Para sa detalye, narito si Dave Pestaño.
7: Isinailalim na sa red alert status ang buong lalawigan ng South Cotabato kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lugar nitong umaga. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato Chief Rolly Duane Aquino, agad na inactivate ang incident management team ng ahensya at kasalukuyang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa pagtugon sa epekto ng lindol. pahayag ni Aquino, idineploy na ng ahensya ang lahat ng available na resources ng lalawigan upang matugunan ang anumang emerhensya na dulot ng kalamidad. Anya, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa probinsya. Dahil sa tindi ng pagyanig, nagkaroon ng mga pinsala sa iba't ibang infrastruktura sa lalawigan at mga karatig lugar. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mapanganib na bitak sa Silway 8 Bridge sa bayan ng Pulomolok, pagguho ng isang gymnasium sa Purok Suscano, Barangay Morales sa Coronadal City at pag-collapse ng anim na span ng pader sa Aurora Campus ng Coronadal Comprehensive National High School. Naitala rin ang pagkabitak ng ilang bahagi ng mga highway sa bayan ng Tantangan. Bumigay naman ang istruktura ng isang fast food chain sa Jensan, gayon din ang pagkasira ng ilang bahagi ng mga paaralan at malls sa lugar. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa 11 ang nasawi kung saan 9 ay mula sa Jensan at 2 naman sa bayan ng Tupi, South Cotabato. Sugatan naman ang 142 individual sa Jensan habang 8 katao ang iniulat na nawawala habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Dahil sa patuloy na nararanasang mga aftershocks, hinimok ng PDRRMO South Cotabato ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang maaaring mangyari. Pinatayuhan din ang mga residente na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at update mula sa mga kinauukulang ahensya. Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang tampok na balita, naihatid na sa Malolos Bulacan RTC si Pacifico o Curly Discaya na itinuturing na pangunahing contractor suspect sa Umanoy flood control anomalies. Isinilbi ang warrant of arrest habang siya ay nasa kustudiya ng Senado at agad siyang inilipat sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isinagawa sa Senado ang booking procedure kabilang ang mugshot at fingerprinting bago siya sinakay sa police mobile na dinala sa Malolos, Bulacan. At ang warrant ay inilabas ng Malolos RTC laban kay Discaya sa kanyang asawa na si Sara Discaya at iba pang individual na sangkot sa kaso. Siya ay naharap sa malversation of public funds dahil sa pagkakakuha ng bilyong-bilyong piso ng umano'y 1,200 kontrata para sa flood control projects na kundi substandard o hindi maayos ang kalidad ay ghost project o hindi naman na ipatayo. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagdala kay Curly Discaya sa piitan sa Malolos, Bulacan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
6: House Prosecution Panel nagbabala sa pagkagalit ng taong bayan sakaling hindi maresolba ang alitan sa Senado at posibleng pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa ulat, narito si Eddie Galvez.
8: Nagbabala ang House Prosecution Panel na lalong magagalit ang taong bayan kapag nagpatuloy ang alitan sa Senado at ma-delay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jelbel Ruistro, dapat umusad ang paglilitis na walang sagabal. Aniya, matagal na naghihintay ang publiko na sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon ng pagbabanta, confidential funds, bribery at unexplained wealth na noong 19 Congress pa pinasimulan. Mananatili anyang hindi ma-resolve ang kaso habang may internal leadership questions sa Senado. Sabi ni Luistro, lumabas sa survey na supermajority ng mga Pilipino ang naghihintay para sa paglilitis. 74% anya ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial. Ang articles of impeachment na nasa Senado ay mga issue na matagal nang nangangailangan ng kasagutan mula sa pangalawang pangulo at dapat na itong sagutin sa Constitutional Forum. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Isang magnitude 5.3 na lindol ang naitala sa karagatan malapit sa Balut Island, Sarangani, kagabi. Ayon sa PVOX, naramdaman ang pagyanig sa Kiamba, Sarangani, Tivoli, South Cotabato at General Santos City, habang umabot din ito sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat, South Cotabato at Davao City. Paliwanag ng PVOX Tectonic ang pinagmulan ng lindol at isa itong aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kahapon ng umaga.
1: Bagong araw, balitang bayan.
6: Nagpadala ng relief assistance ang Philippine Charity Sweepstakes Office at mga authorized agent corporations sa Mindanao para sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, agad na nakipag-ugnayan ang mga partners sa mga lokal na otoridad upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga residente. Sinabi ng PCSO na magpapatuloy ang koordinasyon nito sa mga LGU at iba pang ahensya upang matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Sa ibang dako naman, umabot na sa 30 ang bilang ng mga nasawi matapos ma-recover ang isa pang mga labi ng biktima mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nakuha ang mga labi kaninang madaling araw habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Patuloy din ang investigasyon sa insidente matapos matukoy ng Department of Labor and Employment ang posibleng paglabag sa safety standards sa construction site na gumuho.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
6: Handa na ang New York Knicks at San Antonio Spurs para sa Game 3 ng 2026 NBA Finals na gaganapin sa Madison Square Garden sa New York. Ito ang unang NBA Finals game sa nasabing arena mula noong 1999 kung saan target ng Knicks na mapanatili ang kanilang momentum sa likod ng sunod-sunod na panalo sa playoffs. Ayon kay Knicks head coach Mike Brown, teamwork ang susi ng kanilang pag-angat habang binigyang diin ng Spurs na hindi sila susuko kahit nasa 0-2 standing sa serye. Nakatakdang ganapin ang laro ngayong araw, alas 8:30 ng umaga, oras sa Pilipinas.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Sa pang malungkot na balita, inanunsyo ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw ng dalawang miyembro ng kanilang men's basketball team na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia matapos ang insidente sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Ayon sa ulat, nalunod umano ang dalawa matapos tangayin ang malakas na current ng tubig habang lumalangoy. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang paaralan, gayon din ang Samahang Basketball ng Pilipinas at University Athletic Association of the Philippines sa pagpanaw ng dalawang batang atleta. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at nanawagan ang pag-iingat sa pagkalat ng mga haka-haka hinggil dito. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo pinai-inhibit si Attorney Levito Baligod sa investigasyon sa Senate Flood Control Anomaly.
6: Sandigan Bayan, sinimulan ang paglilitis sa graft case ni dating Health Secretary Duque.
4: At sa ibang bansa, Iran at Israel nag-anunsyo ng pansamantalang pagtigil ng pag-atake.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
6: Bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo pinai-inhibit ni Attorney Levito Baligod sa investigasyon sa Senado hinggil sa flood control anomalies. Narito ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
9: Nananawagan sa Senado si Attorney Levito Baligod, ang abogado ng mga umano'y 18 dating marinong ipa-inhibit o huwag isali sa susunod na pagdinig sa flood control projects ng bagong Senate Blue Ribbon Committee, si bagong Committee Chairman Senador Erwin Tulfo. Aniya, hindi maaaring si Tulfo na kanilang inaakusahang tumanggap din ng mali-maletang pera ay mag-iimbestiga, maghuhusga at magdedesisyon sa kanilang reklamo. Bukod pa rito, ani Baligod, madali na para kay Tulfong bihing sinungaling sila at ipakulong sila sa Pasay City Jail. Nauna na rito'y dumating sa Senado si Baligod at ang 18 dati umanong enlisted personnel ng hukbong sandatahan. Bagay na halos hindi inaasahan ng mga senador na dumalo sa consultative meeting habang nagsisimula na ang kanilang pagdinig sa flood control anomalies. Sa ilang katanungan ng FEBC News Network sa ilang miyembro ng 18 dati umanong marino habang pinoproseso ang kanilang pagtungo sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla, sinabi nilang dadalo sila sa pagdinig. Gayon din naman ang kinumpirma ni Baligod sa sumunod niyang press conference. Ngunit makaraan ang mahabang press conference na ito sa tanggapan ni Senador Padilla. Tuluyan na nga hindi nakadalo ang mga ito sa Tulfo Committee meeting hanggang matapos ito. Samantalay nakahanda namang mag-inhibit sa investigasyon si Senator Erwin dahil sa pag-iit ng 18, hinateran din daw siya ng 8 maleta ng perang nagkakahalaga umano ng 20 hanggang 40 million pesos. Sinabi ng senador na ipahahawak na muna niya ang Blue Ribbon Committee hearing sa kanyang vice chairman na si Senador Francis Pangilinan. Nauna ng pinabulaanan ni Tulfong, nakatanggap siya ng anumang pera at naghahanda na nga siyang kasuhan ng libel ang umano'y 18 na dating marino dahil sa kanilang aligasyon sa kanya. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sinimula na ng Sandigan Bayan First Division ang paglilitis sa graft case ni dating Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng irregularidad ng paglipat sa 41.46 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Procurement Service, Department of Budget and Management or PSDBM noong 2020 para sa COVID-19 supplies. Ayon sa Ombudsman, posibleng naantala ang procurement dahil sa paglipat ng pondo at giniit na ang DOH ang may sapat na expertise sa pagbili ng mga kinakailangang medical supplies. Tinukoy din na hindi umano saklaw bilang common supplies and equipment ang mga binili kaya't kinwestiyon ang pagpasok ng PSDBM sa proseso at ang 4% na service fee na umabot sa nasa 1.6 billion pesos. Sa paglilitis, nagpresenta ng mga dokumento ang Senate Legislative Records habang nakatakda ang susunod na hearing sa June 22. Ginit naman ni Duque ang kanyang mga hakbang ay ginawa sa gitna ng public health emergency dulot ng COVID-19 pandemic.
10: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Inilipat sa Philippine National Police General Hospital si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan mula sa The Medical City. Ayon kay Philippine National Police Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad, hinihintay pa ng PNP ang kumpletong opisyal na medical assessment na naging batayan ng paglipat ni Bonoan. Una siyang na-evaluate dahil sa hypertension, ngunit lumabas sa mga sumunod na pagsusuri na may iba pa itong kondisyon sa kalusugan. Patuloy na inaantabayanan ng mga doktor ang resulta ng test gaya ng echocardiogram at angiogram bago matukoy ang susunod na hakbang sa kanyang gamutan.
10: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Inanunsyo ng Iran at Israel na pansamantala nilang ititigil ang mga pag-atake matapos ang panawagan ni US President Donald Trump na agad itigil ang labanan. Nauna rito nagpalitan ng missile at airstrike ang dalawang bansa na umabot sa mga target sa Iran, Israel at Lebanon kasunod ng mga tensyon sa rehiyon. Ayon sa Iran, handa silang ipagpatuloy ang pag-atake sakaling patuloy ang opensiba ng Israel, habang iginiit ng Israel na maaari nitong ipagpatuloy ang operasyon kung kinakailangan. Samantala, nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan sa gitna ng patuloy na diplomasya at pangamba sa posibleng paglawak ng tensyon.
10: Bagong araw, balita pandaigdig.
6: Umakyat na sa 515 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo matapos madagdagan ng 27 sa loob lamang ng 24 na oras. Ayon sa datos ng Congo, umabot na rin sa 81 ang nasawi dahil sa nasabing sakit. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa pagkalat ng Ebola.
10: Bagong araw, bagong diwa.
4: Mula po ito sa Deuteronomy 31 verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
10: Bagong araw, bagong balita.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, Huwebes sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Shekinah Abalon.
4: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
10: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
6: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
11: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
12: Tahanan ng aking lahi.
13: Kinukupkup ako at tinutulungang
12: maging malakas, masipag at marangal.
13: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
14: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
12: Naglilingkod, nag-aaral
11: at nananalangin ng buong katapatan.
13: Iaalay ko ang aking buhay,
12: pangarap,
13: pagsisikap
12: sa bansa.

0: Ito ang 702 DZAS, Agape ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. That is the price of perseverance. Such is the reward of not giving up." Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung ikaw ay nasa puntong gusto mo nang sumuko sa iyong trabaho, sa pag-abot ng iyong goal o pagtupad ng pangarap mo, maging encouragement sa iyo ang mga paalalang ito tungkol sa paghihintay at pagpupursige. Una, those who persevere will reap a harvest. May nakita ka na bang nagtanim ngayon tapos bukas ay aani na kaagad? Wala, hindi ba? Dahil kailangan mo talagang maghintay bago tumubo, lumago at mamunga ang mga binhi na iyong itinanim. Kaya huwag mo ding madaliin ang pag-ani ng yaman o tagumpay. Isipin mo na lang na ang pagpupursigi mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon ay pagtatanim ng mga binhi ng tagumpay at pag-asenso sa buhay. Pangalawa, hope is realized by those who are diligent. Ang pag-asa dapat ay sinasabayan ng pagtitiyaga at kasipagan. Umaasa ka nga pero wala ka namang ginagawa. Sa palagay mo ba ay may mangyayari sa iyong inaasahan? Magandang ang iyong pag-asa ang magtulak sa iyo na patuloy na gumawa at magtrabaho hanggang sa maabot mo ang iyong career goals. Sa Hebrews chapter 6 verse 11, ganito ang sinasabi. "We want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized." At panghuli, victory is for those who stand firm. Bahagi ng perseverance ay ang katatagan na magpatuloy kahit ika'y nahihirapan. Di ka napapatangay sa kung ano ang uso o ginagawa ng mas marami. You stand firm for what is true and right. Gaya ng palala sa John 21 verse 19, "Stand firm and you will win life." May gantimpalang naghihintay para sa mga nagpupursige sa buhay. Ikaw, susuko ka na ba? Huwag muna. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging matarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan
9: tungo sa tungkulin at karangalan.
4: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
5: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
0: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: Ang tamang oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
14: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
15: Oras na Pilipinas!
3: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
15: Oras na Pilipinas!

0: Maganda pa rin ang umaga, Kaagrapay, bagamat meron tayong bahagi ng Pilipinas na talagang niyanig ng napakalakas na lindol kahapon ng umaga.
1: Oo nga, 7.8.
0: Yung
1: pag sa July 1990 earthquake, gano'n ba kalakas yun? Naalala ko yun eh.
0: 7.1 yata yun.
1: Kasi ano yun eh, yun naman kasi kaya naman sobrang lakas, dalawang epicenter yun eh, tapos nagsalubong. At kinukwento nga kanina na noong 1990, nag-exam kami noon. Hindi ko alam, baka yung katabi ko nagpe-pray na wag na sanang natuloy yung exam. Hindi nga natuloy kasi lumindol na.
0: Pero ako'y elementary naman noon.
1: Yung bumuho sa Nebay Siya ba yun? Yung may batang naipit sa ilalim. Kitang-kita sa video.
0: Ay, grabe.
1: Na boy pa siya, tapos pipili nga na iligtas. Tapos yung parang accordion dun sa Baguio. It brought back those traumatic memories.
0: Pero ng lindol na yun. Kailangan nating suportahan sa panalangin at sa iba't ibang kaparaanan hanggat makakaya natin, ano, mga kaagapay, ang ating mga nasalanta ng malakas na lindol diyan sa Mindanao. At paghanga din, ano, Pastor,
1: sa mga
0: teachers. Sa mga teachers, grabe. Habang nanood ako ng mga contributed na mga videos sa iba't ibang social media sites, grabe yung mga teachers.
1: Ano, inahin na kinupkup yung mga sisiw. Yun ang description.
0: Nakakaiyak. Talagang sinituit nila na walang magpapanik. Alam mo yun, na talagang nag-a-announce sila na ano lang, duck cover and hold, yan. Walang tatakbo, di ba? Dito lang tayo. Tapos maririnig mo din sa background, may mga nananalangin, may mga tumatawag kay Jesus. Wow.
1: Grabe talaga. Grabe yun ang nangyaring noon. Pero, kaya nga kanina, umiba muna ako sa theme ng ating
0: hardin. Tama naman.
1: Kasi nga ay talagang bigat sa dibdib nung nangyari, no? Yung kitang, nung una nga may kaibigan akong pastor, nasa meeting ako ng pastor nung nabalita yun eh. Sabi ko, wag ka muna mag-share. Baka, kasi nakita na namin yung mga gumuho. Sabi ko, baka mamaya, alam mo na, ba't may mga mapagsamantala. Sabi ko, hintayin mo muna na ipakita ng mga network. Saka ka lang mag-share.
0: Yeah.
1: At nung nakita na namin nga na lumabas na sa network yung mga shared videos, yun, totoo na nga, yung gumuho, kita-kita yung pag-uno. Building na may fast food at saka ano,
0: may radio station,
1: radio station sa taas. Naisip ko tuloy, paano tayo pag lumindol dito?
0: Huwag naman po.
1: Matibay naman po siguro itong building na ito. Nasa 44th floor tayo.
0: Sabi ko, kanina din kay Shecky. Shecky, huwag naman sana tayong abutan dito, no? Dahil 46th floor po kami, mga kaagapay. At
1: Muli,
0: nag-meeting din kami na

0: yun. Tsaka yung duck cover and hold. Mm-mm. Yun naman ho nangyari na may video, hindi ho yun yung video duck cover and hold. Ang nangyari po talaga doon, sakto flag ceremony.
1: Nagdo-document.
0: Kasi first day of class
1: Grabe yung pagsalubong.
0: Kaya sakto
1: very
0: na
1: ho. Very traumatic, lalong-lalo na doon sa mga bata na first time pa lang.
0: Yung mga nag-iiyakan.
1: Nako. So, kailangan nila ng debriefing, ano? Pastor
0: kailangan. Ray. Kailangan ng trauma debriefing sa mga batang ito. Bukod pa sa tulong, kasi alam ko, wala pang kuryente, may iba doon, wala pang
1: areas,
0: tubig,
1: yung
0: pagkain.
1: Tapos itong mga araw na to, doon mo pa lang talaga makikita kung gaano katindi yung pinsalang iniwan. Diba?
0: Totoo yan. At ang nakakatakot ito, may mga gumuho na mga gusali. Ewan ko kung may mga building na eskwela na gumuho. May mga alam ko nasira.
1: Mm-mm.
0: Iniisip ko lang na kung sana yung sinasabing substandard. No? Sa, yung pong totoo na may mga substandard na mga gawa. No? Sana pa konsensya na yung mga gumagawa ng gano'n. No?
1: Oh,
0: kasi isipin niyo buhay ang nakataya.
1: Nare-reveal na talaga, diba? Ay. Ng natural calamities. Lindol, mga pag-ulan at pagbaha, 'di ba? Kaya sana wala nang mga substandard na gagawin sa mga susunod pa.
0: At dapat panagutin ng may mga kasalanan diyang mga dapat na managot. Walang kulay, lahat dapat managot.
1: All right. So marami tayong kakausapin ngayong Martes ng umaga. Pero salamat Pastor A sa iyong ministry nung ating anniversary last Saturday. Marami kang napitikan.
0: Hindi ko pa
1: napitik.
0: Hindi ko pa ina-upload lahat eh.
1: Oo nga. Ano, paunti-unti papatak-patak ang pitik. Sabi ko, kailan kaya yung buong album neto?
0: Papadala ko na lang sa link sa Google Drive.
1: Yan o.
0: Kasi, of course, minsan isang pitik na galon is mga tatlong picture yun, dalawang picture.
1: Wow, ganun pala kasi, yung lente na
0: kasi
1: ganun.
0: Kasi hindi ibig sabihin kasi minsan may nginig. So, pag kumuha ka ng succession, tak-tak-tak. Meron isang malinaw doon.
1: Again, isang malinaw doon. Tak-tak-tak.
0: So, yun yung...
1: Abangan namin kaya yung Google ng, Drive.
0: Umabot na 600 yun eh.
1: Wow, yung shots. At yung same day edit natin, in case you've missed it, nasa page na rin po natin yan ng FEBC Philippines. So, balikan nyo na lang.
0: Basta ang alam ko, ang gwapo ni Phil.
1: Wow!
0: Nakita mo yung picture, yung iba't iba emotion niya.
1: Oh, syempre. Pagod na pagod si Phil.
0: A revelation.
1: Ka na ba, Phil? Oo, best actor.
0: Yeah.
1: Best actor. Hindi na nga lang voice eh.
0: Kaya, hindi, alam mo, tama yung ginawa niya. Yung mga nagda-dub ng mga cartoons, halimbawa, ina-act out nila talaga.
1: Para lumabas talaga.
0: Yung emotion.
1: Yung ganun pala yun.
0: Kaya, may bago ng pauso ang DJs. Kasi, ako yung mga tinatawag na mga spoken word. Yun, parang spoken word yun.
1: Ay, si Jabez, magaling ding mag-spoken word.
0: Balita ko, yun naman ang best supporting actor.
1: Yeah. Yan, no? Kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
0: At ako po ang feeling yagit sa oras na ito kasi tingnan nyo man po itsura ni Sister Heidi at yung itsura ko. Kasi matindi ang pormahan mo ngayon eh. Piling ko ang yagit ko kasi...
1: Kasi naflatan po siya.
0: Kasi nung palis na ako ng
1: hindi
0: bahay...
1: Hindi ko kasalanan yun.
0: Hindi. Oo. Na, kasi yung kotse ko, nandun na yung Amerikana ko, nandun na yung mga extra
1: yung
0: t-shirt.
1: Yung pangmalakasan niya.
0: Pangmalakasan. Eh, papunta na ako dito sa para sa hardin. Naramdaman ko, buti nahiram kay kotse na anak ko, madali ang lipat ng gamit. So, nadala ko... Karaniwang itsura lang. Kaya ako po si Pastor Eric Cortez, feeling yagit sa oras na ito.
1: Sabi ng asawa ko, flower girl ka ba? Nag-floral lang ako.
0: Oo nga, inisip ko baka katulad ka po, nag-MC ka, baka may...
1: Oy, congratulations sa PCLI, PCBS. Yan ka na ati Ma'am Esmeralda, Esme Dizon at sa buong PCBS-PCLI sa kanilang 65th anniversary naman. Yeah.
0: Mapalad si Brother Joel. Tipin mo, you are a reporter, you're an anchor.
1: Mag-ingat ka,
0: tapos,
1: nakikinig.
0: Oo nga, alam ko. Para, syempre, feeling proud, di ba? Pero Brad, isipin mo, ito ay pwede ng MC, tapos wedding singer pa. Pambihira.
1: Tapos, wala na kasunod yan?
0: Ano pa ba pwede ko sabihin mga talent mo?
1: Wag na, baka lumigwak pa.

0: Pambihira.
1: Mag-shout out na tayo. Pambihira. Marami tayong kakausapin.
0: Nung sinabi mo nga na, na nag-MC ka, sabi ko, pambihira. Oo. Ay, hindi pala, meron pa isa.
1: Ano pa?
0: Public speaker. Kaya tamang-tama ho sa mga churches na kailangan ng guest speaker po.
1: Salamat lang din talaga sa aking very supportive husband
0: yes.
1: and son.
0: Yes, kaya po sa mga naghahanap po ng guest speaker po sa mga couples fellowship.
1: Pag may hindi sisipot, dito lang kami.
0: Si Brother Joyce, si Sister Heidi, maganda po ang patotoo ng mag-asawang ito.
1: I praise
0: so,
1: God.
0: So, actually, iniisip ko na nga kung magkaka-couples fellowship kami. Ngayon pala, sinasay ko na, imbita ko kayo.
1: Kalendaryo na natin yan.
0: Yes.
1: At andito na po, syempre, ang iba't ibang mga platform natin. Suma sa inyo ang Oras na Pilipinas sa Facebook Live.
2: Good morning!
1: Hello, and kumusta sa'yo na nanonood sa YouTube channel? Sa ating GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Thank you very much!
1: God bless din sa nakikinig via radio app.
2: Hi po!
1: Sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
1: At sa mga nasa biyahe, ingat.
0: Yan, at ang ating pong kasama na may gitsang oras, si Tito Benjo Morano.
1: Hindi naman yan si Benjo.
0: Ay, wala pala si Reggie.
1: Pasensya na po, naplatan siya.
0: Medyo plat pa utak ko ngayon.
1: Sabi mo lang kanina, magkaedad kayo ni Reggie eh. Munti ka ng patayan ng mic.
0: Patawad, Reggie. Uy, pero tama naman ang sinabi ko sa pangalan mo nung nasa Ardin.
1: Ayun.
0: Oo. Kasi alam ko magkaedad kami.
1: O, sino pa?
0: Inabutan mo ba? July 19, 1930?
1: Oo, inabutan niya yun. Hindi niya pwedeng i-deny yun. Ako na nagsasabi.
0: Akala ko kasi magkaedad lang sila ni Phil.
1: Oo. Oh, Nox. Bumawi.
0: Ito, ang inaasahan ko na sana na doon sa radio drama pero hindi siya kasama. Pero kitang-kita ko abalang-abala nung nakaraang Sabado si Shekinah Pastora Avalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At siyempre, iba lang ang tawag ko sa kanya, si Phil, Best Actor, Lagdapon.
5: Phil Lagdapon, ready in action.
0: Pero isa pang revelation nito eh. Mm-hmm. Ang galing ng pagkaka-host. Ngayon parang siyang si... Sino yung mga sa drama, maalaala mo kaya?
1: Tita Charo.
0: Oo, si Tita Charo.
1: Pero may touch ng Bida Bandila. Siyempre naman.
0: Sabi nga, ano, isip ko nga, pipikit kang gano'n, parang naririnig mo yung Bida Bandila.
1: Siyempre, si Desa Girl yan.
0: Si Desa, Lourdes, si Lourdes.
1: Yeah, naplatan
0: Doña Lourdes, Desa the Explorer, mag-tunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: At ito, sa Controller Production site, ito naman si Shaira, Best Supporting Actress Gabornes.
7: Rise and shine, we shine.
0: Sa Radio TV site naman, si Jabez, Best Supporting Actor Mancio.
8: Jabez, at your service.
0: Hindi talaga yung acting nila, bagamat I know they have to amplify.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Iba yun eh. Iba yung pagkakadrama. Pero, hindi over the top.
1: Yes, talaga. For the audience of one.
0: Tama
1: thank
0: lang.
1: Thank you, Theme Positive.
0: Galing, galing talaga. Galing.
1: Okay.
0: At siyempre, ang ating bukawe, tech people.
1: No problem. At ang ating engineering team, naghatid sa oras, 7:19 ng umaga. Pastor A, nasa linya na yung una nating kakausapin.
0: Sige.
1: Pero briefly, magkawikaan muna tayo para humugot muna tayo ng inspirasyon mula po dito sa Aklat ng Kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 18:17, ang unang pahayag ay inaakalang tama hangga't hindi naririnig tanong ng kabila.
0: O, alam
1: napapanahon na naman.
0: Tamang-tama talaga ang salita ng Diyos, napapanahon po.
1: Mm-mm.
0: Kasi ito ang context nito sa korte.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung sinasabing hangga't hindi naririnig tanong ng kabila, cross-examine yun eh.
1: Yes.
0: Kaya pag tiningnan mo, sa totoo lang mga kababayan, sa dami ng mga aligasyon, akusasyon ngayon, ano man ang kulay natin, huwag kagad tayong tumalon sa pagtanggap.
1: Mm-mm.
0: Kasi porki narinig natin yung gusto nating marinig, porki inakusahan yung gusto nating masangkot, kaagad tinatanggap natin ngayon.
1: Buo na yung storya
0: para
1: sa'yo.
0: Eh, we have to remember this, not only that the witness has to be credible, but the story must be credible.
1: Mm.
0: Kailangan nating timbangin mabuti. Paano ba naman? Ako talagang hindi ako makapaniwala, with all due respect, hindi ako makapaniwala na makapagpapalit sila ng ganung kalaking pera sa money changer ora-orada.
1: Mm-mm.
0: Yun ang may... Kasi pinag-usapan namin yan sa church, eh, pagkukwentoan namin eh.
1: Mm-mm.
0: At ako, meron naman akong kamag-anak na nasa banko eh.
1: Mm-mm.
0: Hindi ganun kadali mag-produce ng ganun kadaming pera unless, siguro, bilyonary yung money changer, no?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, dun pala mag-iisip ka. Ngayon, ito naman, iniisip ko rin, baka meron talagang totoo dun.
1: Mm-hmm.
0: Talagang meron na suhulan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, dahil sa mukha, ito sa akin lang, na nag-iisip ako, parang may hinalo. Ituloy, buong ano na, buong kwento na masasayang. Kaya hindi rin natin dapat kinukonsinte yung pag-embellish ng kwento. Kaya anong dapat natin gawin? Maging mapanuri.
1: Mm-hmm.
0: Hindi porke may akusasyon, tama na. Kailangan makita ang ebidensya.
1: Yes.
0: Sabi nga sa pelikulang Jerry Maguire, show me the money. Show me the proof. Pakita po ninyo, huwag kaagad tayo maniwala sa akusasyon na laway lang ang puhunan.
1: Termino natin ngayon. Pakita mo resibo.
0: Tama.
1: Yan. At saka malaking bagay, Pastor A, sa ganito, yung consistency ba? Kasi pagka nagsasabi ka ng totoo, kahit bali-balig na rin ka, ulit-ulitin yung tanong, ngayon tanungin ka, next week tanungin ka, sa susunod na tatlong buwan tanungin ka, iisa lang yung sagot mo kasi totoo yung sinasabi mo.
0: Eh hindi, meron na sangkot, nawala naman,
1: oo,
0: na iba naman. Parang
1: diba?
0: Ang gulo na eh. Alam nyo, mga kapatid, hindi biro ito. Hindi itong napakabigat na issue ng flood control, napakabigat na issue ng korupsyon. Katulad ngayon, natatakot ako, baka may lumabas na mga building na kaya gumuho substandard. Diba? Isipin nyo kung bata ang naging ang biktima nun. Eh, tandaan po natin mga kapatid, kapag ito nasira, nasayang yung mga testimony na yan, nahaluan ng personal na interest, walang mangyayari sa issue na to. Hindi mariresolve ito, pare-pareho tayong talo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi mapapanagot ang dapat managot.
1: Yeah, tsaka wag natin tanggapin na tayo niloloko ng harap-harapan. Kasi parang binebentahan ka ng hindi totoong narrative na mga istorya.
0: Hindi diba? Natin sinasabi na ano ha, na may husga na tayo. Mm-hmm. Hindi naman tayo husgado ha.
1: Both ang, sides.
0: Oh, ang sinasabi lang natin, wag kagad tayong ano maging mapaniwala.
1: To jump into conclusion.
0: Actually, mabait pa nga yung sinabi ko. Ang gusto ko sana sabi, mauto eh. Diba?
1: Gullible. Wag
0: gullible. That's a good word in English. Ang tagal ng gullible.
1: Yun nga. Madaling maniwala.
0: Madaling mapaniwala.
1: Uh-oh.
0: Eh, alam ho ninyo, tayo po ang ultimately biktima dito. Kaya kailangan po maging mapanuri tayo.
1: Kulay. Kasi nila dinadala, court of public opinion.
0: Eh yun nga eh. Diba? Eh alam niyo, ultimately, hindi naman makapagpapakulong ang court of public opinion.
1: Correct.
0: Ang hukuman pa rin ng batas ang makapagpapakulong, makapagpapanagot sa mga tao yan. Mapapanagot natin sila sa eleksyon, okay. Pero yung pong talagang kung gusto mo talagang makulong yan, gusto mo maparusahan yan, mapanagot yan, mabawi, hukuman yan. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, ang unang pahayag, inaakalang tama, hangkat hindi naririnig tanong ng kabila. Magsuri tayo.
1: 18:17, naghatid sa oras, 7:24 ng umaga. Mangumusta na tayo sa isa sa mga himpilan natin dito sa FEDC Philippines na kasama po ano sa mga nakaramdam ng malakas na pagyanig kahapon dyan po sa malaking bahagi ng Mindanao.
3: Pag-usapan natin.
1: Inulantan nga po kahapon ng 7.8 magnitude na lindol ang katimugang bahagi ng Pilipinas. Ayon po sa ating FEVOX, naganap ang lindol 7.37 ng umaga, partikular po sa bayan ng Maasim, Sarangani. Patuloy na tumataas ang death toll, Pastor A.
0: Oo.
1: At pati po yung mga bilang ng mga sugatan at maraming gusali ang napinsala. At hindi rin po nakaligtas sa lakas ng pagyanig yung ilang mga facilities natin and even yung broadcast ng FEBC stations dyan po sa Mindanao, medyo naapektuhan din. So makibalita tayo at kumustahin natin, lalong-lalo na dito sa DXKI Coronadal. Kasama natin ang kanilang program supervisor, Gladys Faye Combatier. Magandang araw at kumusta kayo dyan, Miga?
0: Kumusta po?
11: Yes, good morning, Heidi and Pastor A. Mabuti naman po kami dito by God's grace. Safe po ang staff ng DXKI.
0: Mm-hmm.
11: Itong nangyaring lindol, malakas, no? 7.8. talaga namang ano, kinabahan kami doon kasi medyo matagal yung pagyanig.
0: Oh,
11: parang ito yata yung pinakamalakas na na-experience namin dito sa South Central Mindanao.
0: Well, ang pinakamahalaga po doon ay ligtas yung ating staff, na po,
11: yes,
0: yung buong team.
11: Po.
0: Pero kumusta po ang ating gusali? Kumusta po ang ating mga kagamitan diyan sa ating stasyon?
11: Opo, pagkatapos po nung lindol, inassess po ng ating tech on duty itong ating lugar at ocular inspection po yung unang ginawa namin. Dito sa bandang gilid sa may right side ng building, may na-notice po kaming mga cracks dito sa gilid, pero parang surface lang naman daw po, sabi ng aming technician na si Kuya Anson. Hindi naman talaga yung talagang pundasyon ng building, yung mga poste, yung mga bitak, ganyan. Meron kaming na-notice na dagdag ng mga hairline na mga cracks, ganyan.
0: Opo.
1: Pero in general, safe yung building natin dyan sa DXKI.
11: Opo.
1: And tuloy ulit yung broadcast natin.
11: Opo, 7:37 nangyari yung lindol.
0: Opo.
11: Biglang nagkaroon power interruption sa buong area. Tayo naman, meron tayong generator. Nung una, ayaw pong mag-engage yung generator. Talagang nag-manual na yung ating operator. And pagka 8:37, after an hour po, nakabalik po tayo sa ere. In fact, tayo lang po yung agad nakabalik sa ere.
1: Wow.
11: Nag 5 kilowatt po muna tayo. At unang tugon mode na po, kaagad tayo. Sa lahat ng AM station, tayo lang po yung nakabalik agad.
1: Wow.
11: Then later, yung mga FM, parang mga more than an hour or 2 hours pa nakabalik yung iba. Yung kuryente kasi po, nakabalik mga 11 na ganyan.
0: Pero yung mismo istasyon na nakapag-broadcast, hindi yung ating maleta. Yung talaga may maleta tayo. Yung pagbinuksan.
1: Yung first response.
0: Oo, yung quick response na pang-broadcast natin.
11: Yung ating transmitter po talaga ang nag-broadcast po.
1: Oo.
11: Pero 5 kilowatt po tayo kasi generator lang po yung gamit natin.
0: Opo.
1: And gaano ba kayo kalayo doon sa epicenter? Just to give a picture lang sa ating mga kaagapay.
11: Maasim, Sarangani. Kami nasa South Cotabato. So magkatabi po yung South Cotabato at saka Sarangani province. So hindi naman gaanong malayo po. Kaya yung 7.8 magnitude, parang ganun na rin po yung naramdaman namin dito.
0: Oo, kasi
11: Nasa Cotabato Trench kasi po ito. So parang isang buong trench lang din po yun.
0: Kasi,
11: pero maasim tsaka Sarangani yung
0: kalapi.
11: Center po.
0: Yung talaga. Yung kaibigan kong pastor sa Matalam, si Pastor Filimon Cabigas, kinumusta ko kaagad eh. Malakas din daw sa kanila talaga.
11: Kumusta? Cotabato province naman yan.
0: Opo. Kumusta yung mga, o may patialis ba? Meron po mga nasugatan dyan po sa Coronadal?
11: Sa Coronadal po, wala naman pong binawian ng buhay. Pero sa Tupi, yung lugar ko po, may dalawa. And sa Jensan, parang umabot na po yata ng 10 sa Jensan. Nitong huling update ng OCD, kung kasali na rin yung sa Davao Occidental, nasa 32 po ang naiulat na nasawi. Tatlo sa Davao Occidental, 10 sa Jensan, 2 sa Tupi, 7 naman ang namatay sa landslide sa Sarangani.
0: Opo. Kumusta naman ang mga gusali dyan sa Coronadal?
11: Opo. Yung mga building po dito, talagang may mga area na ayaw pa munang pasukan. Kaya ngayon, nag-declare yung LGU Coronadal ng suspension muna ng work sa mga offices at sa mga pampublikong paaralan naman sa buong South Cotabato, suspindido pa rin po. Kasi patuloy pa yung rapid damage assessment at needs analysis na ginagawa sa mga gusali at pasilidad. Yung mga ospital po dito sa may Socomedics, yung mga pasyente talagang nilabas po muna sa hospital. Sa Jensen, talagang mas malaki yung damage po doon sa kanilang mga building.
0: Opo.
11: O kasi ang mga hospital doon, like Doctor's Hospital, sa tent lang po muna yung mga pasyente nila. Kaya nananawagan din sila ng karagdagang tent para sa mga pasyente kasi hindi pa po safe na pumasok yung mga pasyente natin sa loob ng hospital kasi patuloy pa rin yung mga aftershocks po. Hanggang kagabi nga, alas 10 ng gabi, tuloy yung aftershocks na nararamdaman. Yung mga schools naman po natin, dun sa Notre Dame of the Dianggas University Integrated Basic Education department nila, yung high school Lagao campus, talagang bumagsak yung St. Marceline Champagnat Hall nila po. Oo. Okay. Pero buti na lang, wala pang pasok yung sa private school yun. Kahapon. Oo.
1: Okay.
11: Oo. Yung sa Coronadal National Comprehensive High School, dito sa Coronadal, yung pader ng school sa bandang Aurora Street, ang anim na span nung pader ang bumagsak. Buti na lang, wala dun mga estudyante.
1: Ano naman ang
11: yung
1: napansin
11: MSU
1: mo?
11: College of Medicine. Opo.
1: Sa pagresponde ng ating gobyerno, lalong-lalo na nung medyo humupa na yung sitwasyon, natugunan ba yung mga needs ng mga residents?
11: Opo, agad isinilalim sa red alert status ang buong lalawigan. Talagang naka-activate agad yung incident management team at nag-deploy ng mga tauhan ng ating mga local DRRM sa bawat school, yung mga public places, at nag-respond po. Maraming ang dumaang mga ambulance no, para talagang respondihan yung ating mga kababayan. 24/7 po silang nag-monitor gabi no, at nagsagawa agad ng emergency meeting at disaster response management division ng local DRRM natin and even yung region, at naglagay ng tent para sa quick response team.
0: Salamat sa Diyos at mabilis yung ating LGU dyan sa Coronadal.
1: So, ibig sabihin, Amiga, passable lahat ng mga kalsada. So, madaling makakapaghatid ng tulong sa mga kababayan natin.
11: Kung dito lang po sa sentro, sa South Cotabato, passable po yung ating mga daan. Although, yung tulay at kalsada dun sa may Silway Ocho Bridge, yung nagkoconnect ng Jensen tsaka Pulumulok, yung kalahati lang po ng bridge ang pwedeng daanan.
0: Oo.
11: Kasi meron din pong bitak sa bawat gilid ng bridge sa Silway Ocho, Pulumulok po yun. And then, may mga sa ibang bayan po natin, yung Lampari Bridge talagang nag-collapse, gumuho po dyan sa bandang Banga. Medyo sa barangay na po yun papasok. Then yung Tiboli Jensen City Road, hindi madaanan kasi talagang bumagsak din po dahil sa landslide.
0: Okay.
11: Yun. Sa barangay Tibolo, yan, Tiboli na yung papuntang Jensen na diversion road, di rin po madaanan yun.
0: Actually, nakapunta ako dyan, dito lang early part of this year, from Davao, bumiyahe kami papunta dyan sa Coronadal, no? Kung mula Davao papunta dyan, kumusta ang biyahe? Ibig sabihin, makaka-passable pa?
11: Opo, wala naman pong problema sa Davao Jensen Road.
1: Alright.
11: Ito lang yung diversion, yung dadaan ka Tiboli. Pero yung Pulumulo, Jensen, papuntang Coronadal, okay naman po. Passable pa naman po yung sa Pulumulok na bridge po.
1: Oo. And up to now, nakaunang tugon mode pa rin ang broadcast natin sa DXKI?
11: Yes. Yes, Miss Heidi, opo.
1: Oo, kasi talagang very critical yung times na ito, no, Miga, para mag-broadcast din ng hope, pakalmahin, kasi for sure iba yung atmosphere, ano, after ng napakalakas, 7.8 magnitude na quake.
0: Oh, grabe.
11: Mm-hmm. Opo, talagang ano, kinakabahan na halos lahat mm-hmm. every time na maramdaman namin yung mga aftershock.
0: Mga gaano kadalas yung aftershock na nararanasan nyo?
11: Minsan, aabot naman ng ilang oras pa bago namin maramdaman. No? Okay. Parang ngayon, medyo madalang na siya. Like kagabi, alas 10 ng gabi. Yung huli na
1: yung
11: naramdaman. Yung iba,
1: naramdaman.
11: Medyo... Oo, yung iba medyo kaunti-kaunti lang naman. Hindi na masyadong malakas.
1: Ano, kung mamaya kasi makakausap din namin ang Operation Blessing, pero ano yung mga nakikita mong immediate na needs na mga kababayan natin na pwede nating pagtulong-tulungan sa mga panahong ito?
11: Meron tayong mga kababayan na yung talagang affected nung landslide, may ma-isolated dun sa barangay San Isidro. Baka yung agarang tulong doon sa kanila ay pagkain talaga.
1: Oo.
11: Tapos yung mga nasa hospital area, yung tent naman po yung kailangan nila. Then yung nasa emergency situation, blood donor naman po yung kailangan. Kasi sa ngayon marami din, nasa 134 yung mga na-injure na mga kababayan natin. May mga 12 na missing pa at patuloy yung pag search operation ng ating mga authorities.
1: Bago lang natin bitawan sa ating panayam ang ating program supervisor sa DXKI Coronel, Pastor A, manalangin tayo, magbigay tayo, maglaan tayo ng special time ng prayer para sa mga kaagapay natin, mga kababayan natin dyan sa malaking bahagi ng Mindanao na dumaranas ngayon ng matinding pagkatakot marahil, bagabag sa kanilang puso matapos nga itong malakas na lindol. And of course, yung ating patuloy na pagpabroadcast ng hope sa kalagitnaan ng pagsubok na ito.
0: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, amin pong ipinagpapasalamat sa kabila ng kaguluhan sa inyo po nang gagaling ang kapayapaan. At salamat sa kabila ng sila din ay masasabing na biktima. Ginagamit po ninyo ang amin pong istasyon ng DXKI Coronadal upang magdulot ng pag-asa, maging daluyan ng inyo pong pag-asa sa aming mga kababayan doon sa dakong iyon. Ang amin pong panalangin na ang mga pangangailangan po ay mabilis na maipadala ng pamahalaan. Salamat sa mabilis na pagtugon ng LGU at hinihiling po namin, Panginoon, na kayo po makapangyari sa gitna ng lahat ng ito. Ang amin pong hipuin po ninyo ang puso po ng mga taong hindi man na biktima ay may kami po bilang pasasalamat na hindi kami kasama sa mga nabiktima. Kami naman ang maging gamitin po ninyo na maging daluyan ng tulong sa mga taong ito. Nawa sa panahon na ito, makita namin lalo ang puso ng Pilipino ng pagdadamayan at pagkababayanihan. Sama-sama kami na babangon dito po sa trahedyang ito. Purihin kayo, Panginoon, sapagkat sa gitna ng lahat ng ito, kayo ang aming kanlungan. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ingat kayo dyan, Gladys Faye Combatir, at safety first ano para sa ating mga kamanggagawa dyan sa DXKI Coronadal. God bless you.
0: God bless po.
1: Ingat. Yan, si Gladys Faye Combatir, ang ating program supervisor sa DXKI Coronadal, nagbigay sa atin ng update aftermath nitong 7.8 na earthquake kahapon ng umaga. So,
0: salamat sa Diyos, no? Yung kanilang training paid off na kaagad nakabalik sila on air and they were able to broadcast agad. Kasi yun ang mahalaga, yung para walang confusion, mabawasan ng confusion, yung communication agad ma-establish.
1: Yung makapaghatid ka ng mga tama na impormasyon,
0: yes,
1: na yun na eh, magpapakalma dun sa very intense na emosyon ng mga kababayan. Siyempre, punong-puno yan ng confusion, ng fear.
0: At yun nga, pakiusap lang natin sa mga kababayan, huwag kayong basta-basta share ng share. Kasi uso nga dahil nga sa AI, yun ang nakakainis. Meron pang nagsasamantala for the views na gumawa ng mga AI videos. Again, ang payo ko nga sa kaibigan ko, Pastor, ganon din ang payo ko sa inyo. tingnan po ninyo kung sinishare ng major news network bago nyo po i-repost.
1: Mm-mm.
0: Para hindi po tayo makadagdag sa kaguluhan. Magulo na, wag na tayong dumagdag. Wag na tayong manggulo pa.
1: Yes, oo. At yung

0: ating paghanga dun sa, paano ba yon, yung timing. Di ba buti na lang flag raising ceremony?
1: Oo nga.
0: Galing talaga.
1: Pagin sa Diyos, no, na isipin mo na nasa labas pa yung mga bata.
0: Oo, parang ang hirap mas i-manage kapag ka nasa mga classroom na sila sa mga time na yun.
1: E napaisip ako, dito sa Metro Manila, madaling araw ang pasok ng mga bata, 5:30.
0: Oo nga.
1: E paano, huwag naman sana na umabot sa ganung pagkakataon na lumindol na nandun na yung mga bata.
0: Mm-mm.
1: At lalo na, sana ito rin, wake up call uli. Na yung ating DPWH, i-check na ninyo lahat ng building ka, hindi lang doon sa lugar na nilindol. Doon sa mga lugar na hindi pa nililindol, i-check na ho natin at baka nga ma-prevent pa natin kung yung disaster. Kasi disaster na yung lindol eh.
0: Mm-mm.
1: Tapos dadagdag pa yung human disaster ng corruption.
0: Oo, na mga substandard ano.
1: Oo.
0: Yan ang kinakatakot po natin, 'di ba? And nakilabutan ako nung sinabi ni ating program supervisor sa DXKI ni Gladys Faye na sila yung unang nakapag-broadcast. Grabe.
1: Salamat sa Diyos at nandun yung ating istasyon sa DXKI.
0: Oo, at nag-unang tugon mode. Hindi lang po yun nagpapahatid ng mga importanteng impormasyon, kung hindi, yun din po, tama, instrumento ng pag-asa, diba? At pagpapatibay din po sa gitna po ng mga kalamidad. At ito ang isa sa mga long-time partners natin, Pastor A.
1: Uh-huh.
0: Sa loob ng 3 dekada na, ang Operation Blessing, patuloy po nating nagiging katuwang pati ng ating mga komunidad sa paghahatid po ng pag-asa at tulong sa panahon ng pangangailangan. So recently, nag-celebrate sila ng kanilang 30th anniversary sa temang 3 Decades, 1 Mission bilang pagkilala sa 30 taong makabuluhang serbisyo at malasakit sa mga Pilipino. At makibalita din tayo ngayon sa ating mga kaibigan mula sa Operation Blessing Philippines hinggil din sa magiging responde nila after ng 7.8 magnitude dito sa Mindanao kahapon. Kasama natin sa linya si Miss Gigi Endaya, ang Executive Director ng Operation Blessing.
1: Good morning, Ma'am Gigi.
2: Hello po. Good morning po, Miss Heidi and Pastor Cortez.
1: Eric po yan.
0: Opo. Marami na pong nalito dyan sa spelling na yan.
1: Kahit ako minsan nalilito din.
0: Pero seriously, Ma'am Gigi, nakapag-deploy na ba tayo? Ano na yung pagtugon natin dito sa major earthquake sa Mindanao?
2: Earthquake po sa Mindanao. Ngayon po, we are still coordinating with our partners on the ground.
0: Mm-hmm.
2: But we already have a team to be deployed with today. And our cargo coming from our Davao office. Kasi meron po tayong tinatawag na one step ahead and our office in Davao, meron din po tayong relief goods doon na available and ready to preposition po sa Jensen po na magiging base ng ating team. But we are still coordinating with the ministerial association, sa NDRRMC, kung ano po yung mga priority areas na tutulungan, no, both in Jensen po at sa Sarangani na ito po yung epicenter ng earthquake at marami din po mas naapektuhan din po yung mga ilang bayan sa Sarangani and we are assessing which areas na pwede nating puntahan na accessible kasi may mga areas po accordingly na hindi pa madaanan o matawid because of landslides dahil nga dito po sa earthquake.
1: Opo. Yung isang namomonitor namin na pangangailangan daw ay tent.
0: Mm-mm.
1: Lalo na sa mga ospital na napilitang ilabas lahat ng mga pasyente. Para...
0: Kasama ba yun sa supplies nyo, Ma'am Gigi?
2: Yes po, kasama po 'yon. We are working coordinating with suppliers in Jensen para sa mga tents. Sa ngayon po, wala po kaming tents na naka-stack. But we will be purchasing tents in Jensen according sa mga partners po doon. Meron naman din pong nabibilhan. And also, 'yun nga din po yung report sa amin no na may mga hospitals doon, yung mga emergency hospitals na hindi yung mga patients ay nasa labas na kaya kailangan po talaga nila ng tents

0: will be coordinating with them, yung mga areas, mga hospitals na kailangan ng tulong, even yung schools, no, even yung mga bata, mga estudyante, kasi yesterday was the first day ng school sa Gensan. Kaya talagang yung mga bata, they need also psychosocial, no, yung mga bata, nakita natin sa videos na nanginginig, no, they were shaken by the earthquake, yung pag-uho ng kanilang kanilang facilities, ng schools, infrastructure.
1: Opo.
0: So, yun yung mga kailangang tulong na dapat nating maibigay sa mga tao at mga bata doon po sa Gensan and even sa Rangani. And we will see kung saan pa po merong mga naapektuhan, kasi SOC Sergeant din daw po. Ang buong SOC Sergeant ay naapektuhan ng earthquake na 7.8 magnitude na earthquake na ito.
1: Mm-hmm. So kasama rin po sa team, sa tulong ng Operation Blessing, yung trauma counseling.
0: Yes po, ang tawag po natin dyan ay psychological first aid, no, na gagawin natin. We are mobilizing social workers and psychologists na makakatulong natin, and even doctors, no, meron tayong mga medical doctors who are also practicing yung mga trauma counseling activities. Kaya yun po yung mga susunod na gagawin, but we will firm up the plans as soon as the team is on the ground. No, we are trying to get commercial plane para makarating po doon yung ating team. We are also coordinating with Office of Civil Defense, being one of the partners of Operation Blessing. And we will see kung meron po silang, may pumunta po doon na lumipad na si 130 yesterday. But according to them, walang responder pa yon. Parang assessment team na validate sila ng info, ng data. So hopefully, makasama din po tayo sa susunod na wave ng pagpunta ng C-130 doon, para ibang goods po na meron dito sa ating warehouse sa Manila, sa Manila, ay maipadala din po natin doon.
2: And Pastor A and Miss Gigi, gusto lang natin i-emphasize, no, yung importance ng validation muna, na yes. I-check muna ano talaga yung sitwasyon at kailangan on the ground.
1: Oh, di ba kasi kung bubuhos nyo kagad ng tulong sa isang lugar, baka mamaya, marami nang dumating doon, masayang lang, samantalang may ibang lugar na kailangan din yun.
2: Yes, yun.
0: Yes,
2: kaya hindi agad-agad. Oo.
0: Yes po. Actually, yung team po na pupunta, sila po yung first na pupunta ngayon, i-deploy, ay sila po yung maggagawa ng rapid assessment, no, pagdating po doon. And of course, our media team na kukuha naman ng mga, makocover nila yung mga devastation, no, so we can also show this to our followers, sa mga partners ng Operation Blessing, and even sa general public, no, because we will be posting all this in our socials, no, mga platforms ng Operation Blessing.
1: At this time, ma'am, kasi may mga nagtatanong na paano daw makakapagpadala ng tulong. Una, yes. Anong tulong? Kasi hindi ito panahon ng pagdideclutter ng mga used clothes. Yeah. Tama po.
0: Exactly. Tama po yun, Pastor. Actually, we encourage everyone, no, yung lalo na po yung mga nakikinig, importante pa rin talaga ang tulong na monetary. Kasi pag monetary po, mas madali kaming
2: bibili na lang doon.
0: Makabili noon kaysa magpadala from here. Kasi
2: yung
0: mga tents, yung mga solar lamps, importante din po yan. Kasi nga ngayon, wala po kuryente pa rin, ano?
1: Oo.
0: So, isa yan sa mga itutulong po natin na pagdating ng team doon ay makapagbigay po tayo ng mga solar lights sa mga tao, no, na mga pamilya.
1: Charging station. Ano? Para makapag-charge sila ng phone nila kasi mahalaga ang communication talaga.
0: Yes,
2: okay. So cash pa rin.
0: Yes, cash pa rin po talaga.
1: Tama. Kasi okay, mahirap nga eh.
0: Pero meron naman tayong nakikinig po na nandyan sa Jensen.
1: Nandun na.
0: If you want to give yung gifts in kind, pwede din po. Pwede po kong ibigay yung number ko sa ngayon. At pwede po kayong makipag-coordinate sa akin, and then eventually meron po tayong kasing magiging base doon sa Jensen na kung saan doon po yung magiging temporary warehouse natin.
2: Okay.
0: Para doon sa goods, opo, na mabibilin yung mga...
2: Anong number, Ma'am Gigi?
0: Magbigay. Ang number ko po ay 0918-906-7753.
2: Okay.
0: Yan.
1: 0918-906-7753.
0: 906-7753.
2: Opo.
0: Yes po, Pastor.
1: Opo.
0: At pag meron pong nag-message sa akin, at pwede ko na pong ibigay sa kanila kung sino po yung kukontakin on the ground, ibibigay ko po yon. But initially, ito po muna yung pwede nilang i-message.
1: Okay. Right. Gusto lang natin linawin sa mga mapagsamantala, wag na kayong sumausaw. No, wag na kayong mag-text na kayo yung kasama sa mga biktima, tumingi kayo ng tulong. Mamaya, apo. Sister Emily, may nagtatanong dito kung tama ba yung GCash number namin. Ipa-plus din namin niya kung gusto po ninyo, doon yung idaan. Basta ingat lang po tayo ngayon, may mga papagsamantala, make sure po na we course our, lalo na monetary donation sa Operation Blessing Directa. Okay, yes, at sa dito nga po sa DZAS. So basically, ma'am, ang magandang protocol, tayo na mga nandito sa Manila, ay kung pwedeng financial na tulong kasi yes, para hindi nadadagdag sa pagbabiyahe papunta ron.
2: Malayo-layo pa naman.
1: Ngayon, kung nandun naman sa lugar, kasi yung perang yung pambibili na lang doon. In
0: yes,
1: a sense, two birds in one stone. Madali na dahil nandun na. Second, second, makakatulog din sa economy doon. At least,
0: pag may tayo bibili doon, opo.
2: Tama, okay.
1: So, ganun po ang kailangan natin gagawin.
2: So, malinaw yan. So, again, ulitin ko lang yung number ni Ma'am Gigi, 0918-906-7753. Maganda po, i-confirm nyo na rin muna bago kayo mag-send.
0: Apo.
2: Dito, kausapin nyo si Ma'am Gigi. Baka kasi mamaya merong maliligaw na mag-claim na taga-OB. Hindi naman pala. So,
1: ang maganda, punta sila sa Facebook page ng Operation Blessing.
2: Pwede
1: at nandun ang mga detalye.
0: Yes, nandun din po. Yes, maraming salamat.
2: Ma'am Gigi, nagkataon nga, 30 years na kayo. Ang OB.
0: Opo.
2: One mission. Ayan. So, ano pa ba ang
1: what a way to launch the anniversary.
2: ano pa ba ang mga planong gawin din ng OB in the next 30 years pa nga siguro and
0: yes,
2: more.
0: And more, no? Opo. Yes. Yan nga po, sinasabi namin na yung mission pa rin ng Operation Blessing ay hindi nagbabago.
1: Purihin ng Diyos.
0: And that is to help to bring help and hope, no? Yung pagtulong natin, sorry po, yung pagtulong natin ay hindi lang physical help or material help, no? Nagbibigay tayo ng pag-asa sa mga tao na nakakaranas ng yung anxiety o yung mga na namumroblema sa kanilang buhay dahil sa mga kahirapan o katulad nito, yung mga nakakaranas ng kalamidad, no, at ng disaster. And that is why we are partnering with churches, no, sa buong 30 years simula po na nag-umpisa ang Operation Blessing hanggang ngayon at hanggang maraming taon pa. Ang pakikipag-partner po natin sa mga simbahan ay napaka-importante kasi tayo po ay nagmi-minister sa mga tao na tinutulungan natin. Hindi po tayo nagbibigay ng tulong tapos aalis na tayo, no?
2: Mm-hmm.
0: So yung pagtulong natin ay pagbibigay ng tulong at pagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng panalangin sa kanila, pakikipag-usap sa kanila, pagbibigay ng mga ito nga po yung mga hindi nakikita, no, katulad ng mga psychosocial services o yung mga psychological first aid. Important po yan sa mga tao. Minsan po akala natin na nahihirapan lang sila o may sakit lang sila na hindi tapos kapag nakausap natin sila ay yung palang sila pala ay nalulungkot, sila pala ay may mga anxieties o mga yun. Gusto na yung pinag-uusapan natin yung mental health. So, importante po talaga na ang source at ang source ng pag-asa na ibinibigay natin ay nanggagaling po sa ating Panginoon, Jesus Christ, no? Jesucristo. Kaya yun po yung ating isinishare sa mga tao. And hanggang sa maraming taon pa na pagtulong ng Operation Blessing, ito pa rin po yung ating ibibigay, ang tulong at ang pag-asa. Marami rin pong mga pagbabago, no, na katulad po ang Operation Blessing disaster response were all over, no, kahit saan mangyari yung mga kalamidad, we pray and we hope na makakatulong po tayo. Pero po sa ibang mga programa, meron po tayong tinatawag na hubs, no?
1: Opo.
0: Yung child development hubs. Umpisahan po natin ang pagtulong sa mga na-identify na mga areas o location sa ngayong taon hanggang sa ibang mga taon, dumadami po yung mga hubs natin. At ang sinasabi po namin ay inuumpisan po natin ng pagtulong sa mga bata. Kasi naniniwala po tayo na if you change the story of a child or of children, mababago natin ang future ng community, future ng family, future ng community. Kaya doon po tayo mag parang entry point po ng Operation Blessing ay ang mga kabataan, ang mga bata, mga kabataan, and then eventually we will make an impact sa kanilang pamilya at ang community na kung saan sila ay nabibilang. So yun po ang ating gagawin sa ngayong taon at sa mga susunod na taon.
1: Amen. Talagang blessing.
0: Opo. We will focus most of our programs or projects sa mga hubs po o sa specific community. And then ililayer po natin yung mga programs according sa needs. And then pag natapos na tayo sa taon na to, sa susunod na taon, we will have other hubs. So hanggang sa dumami po tayo, but one at a time. Yun po yung sinasabi natin, one family, one community at a time po.
2: Mm-hmm.
0: Yun po yung ating focus.
2: Salamat sa lahat ng ginagawa ninyo dyan sa Operation Blessing at salamat din sa continuous na partnership po ninyo with FEBC Philippines. At once again, pwede nating padaanin yung ating mga tulong na gustong ipaabot sa mga kababayan natin sa Mindanao through Operation Blessing. Ang number po ni Ma'am Gigi, ayan, para sa pinakamabilis na pakikipag-ugnayan ay 0918-906-7753.
1: And double check po ang kanilang social sa Facebook para makita mga official bank accounts po ng Operation Blessing na hindi lang nagdadala ng relief, nagdudulot din ng revival.
2: Amen. Thank you, Ma'am Gigi, and congratulations sa OB.
0: Yes po, maraming salamat Miss Heidi and Pastor Eric. Maraming salamat sa FEBC, DCAS for partnering with Operation Blessing for many years. I think hanggang nung magsimula kami, partner na kami ng FEBC and DCAS.
2: Praise
0: maraming
2: God.
0: Salamat po sa lahat ng
2: ingat
0: nakikinig.
2: Kayo.
1: God raise you up.
2: Ating
1: God
2: mga volunteers.
1: God raise you up for such a time as this.
2: God bless you.
0: Amen. God
2: Ma'am
0: bless.
2: Gigi and Daya, Executive Director ng Operation Blessing, naghatid sa oras, alas 7:59 ng umaga.
1: Alam mo, itong mga panahon na ito, na huwag tayong dumagdag pa. Alam mo, meron akong tinuwid ng ganyan eh. Lumindol naman sa ibang lugar, bandang Cebu naman. Nag-post siya na, kasi, gamitin ko na yung word ha. Kasi sabi niya, kasi sumasamba kayo sa ganito, kaya kayo nalindol. Sabi ko, pinagalitan ko actually.
2: Natural disaster.
1: Oo, huwag tayong may panahon sa ganyang usapan. Pero ito po yung panahon na dapat ang dulot natin pag-asa. At sinabi nga ng Bible, anong silbi ng sasabihin mo sa tao, God bless you, tapos wala kang maitutulong. Anong sabi nga ng Bible, faith is fruitless. Diba?
2: Wow. Ito naman, ibang pagyanig naman din ang ito. Ating pinagdadaanan bilang isang bayan.
1: Marami, ito, hindi pa yata aftershock to, lindol pa rin to sa politika.
2: Wala pa rin parang ending itong Senateflix. Ayan, hindi pa rin po kasi natutuldukan itong political power struggle sa Senate presidency sa pagitan ni Senador Alan Peter Cayetano at Sherwin Gatchalian. Pinagtatalunan pa rin up to now kung sino ba talaga ang may control sa mga committee investigations sa Senado, gaya ng investigation in aid of legislation sa flood control scandal.
1: Eh, nagulat po yung standoff ng i-install ng
2: isang block.
1: Gatchalian block. Si Gatchalian bilang acting Senate President. Pero ipinipilit o ginigiit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng upper chamber kahit na idiliklara